0: mita 97.3 a Zungun FM Rahama Radio
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Rahama Radio.

0: wani filin madinati tis'atu rahdin akwai shakiyan gari su tara yafsiduna fil ardi suna barna a bayan kasa barna da suke iri iri bayan safawa Allah guma da bokar da botar wani Allah ba Allah ba da kariya gaskiya da kin gaskiya da daurewa kariya gindi wallahi sulhuna ba sa gyara sai suke shawara suke meeting annabi salihu ya dame su kalu suka ce ta kasamu billahi ku yin uwa da Allah dan bayyitannahu wa ahlihi salihu din nan abinda zamu yi mu yi dubarar kashe salihu saboda ya dame mu summa lana quluna liwalihi sannan idan gari ya waye mu zo cikin masu jajan mutuwarsa ma shahidina mahalika ahlihi duba musamman yadda aka yi mutu ba wa inna da sadiqun mu gaskiya muke yi wani ya kai dai sun suka samu sutura cewa a je tike da za a je a kashe annabi salihu to
1: wa makaru makara wa makarna makran wa hum la yashurun
0: wa makaru makaram sun yi dabara ta halakar da annabi salihu alaihi salam Allah ya ce wa makarna makara mu kuma muka saka musu da yawa malamai suka ba da irin waɗannan lakunguna wasu suna ƙaryatawa amma shi wanda ya ɗauki alƙur'ani zai mar komai zai maka karka ce wai annabi bai yanzu kamar rubutun sha kamar laya kuma malamai na asali ayin mutun sha ayar alqur'ani ce ayar alqur'ani shi ma ita ma laya ai aya ce ta alqur'ani ayar da ba a au layar da ba a so laya ne najisa da tsatsumi tsatsube ko kashi ko ai mata fitsari ko a tono mamaci da rai a tono mamaci a yanke wani ba jikinsa a sa a cikin laya ko guru ai wani abu amma sunan Allah ba a taɓa yin shirku da sunan Allah ba ba a shirku da sunan Allah alqurani wani nazili min alqurani ma huwa shifa'u a rubuta ayatul kursi a rubuta qul huwa falaqi nasi a sha ka ce wai an sha gawayi to a rubuta nan a wanke a sa a fitsari ba za ka yadda ba a rubuta ayar a sa a fitsari a wai annabi bai yi ba annabi ya sha annabi ya sha rubutu ba annabi ya yi lura da aka soka maka aka danna ta shiga to me sa ka yi ba magani ba ce kamso da kake sha kamso da kake sha a ka'idar su ko bismillah ba a yi ka sha kawai bayan kwana uku in ba ka ji dadi ba tambayi likita ka sha kamso shi ne rubutun yan kuma ya zama abin nan karoyi gwanon gwasa ake yi layar da kake sawa da sunan Allah ka rataya ba laya ba gashin annabi Muhammad Khalid bin Walid zakin Allah gashin annabi ne guda ɗaya a cikin rawaninsa inda diya bai shi da kafare sai ya karya ta yana tsanantuwa da albarka gashin manzon Allah in manzon Allah zai haski fa wanzamin annabi taruwa sahabbai suke gaba ɗaya ana raba sumar annabi akwai ta masar na je Istanbul na ga sumar a ƙasar Turki a cikin kwalaba don Halima Kadiriyya ma tun mahaifin yana da rai ba inda bai je da su ma sun gani irin wannan kayan tarihi to ita laya mai laifinta na rubuta ayatul kursi alatiya ka ce shirku ka kira da mushriki ah to wanda ya sa hoton lema a nan da wanda ya sa hoton tsintsiya ya kwaye shirku wanda ya sa hotel ne ma a nan hotel ba don fidi ne ba alamarsa ba ce ta abin da yake kauna kuma yake so wanda ya sa hotel tsohuwa ba shi ba alamar siyasarsa wanda yake so kuma wanda yake kauna kuma haka bane ne to shi kenan dan na dauki laya mai sunan Allah ni kuma na sa ina alfari da ita yaya yanzu wanda ya sa hoton lema ya kuma rata hoton lema sai dauki inda hoton masu tsuntsiya suke ai ya je tonin bada kuma haka bane jama'a to ainihi idan na dauki laya na rubuta ayatul kursiyyi kar ka ce ba wai annabi bai yi ba annabi ya fi karfin laya ai annabi ya fi karfin laya ai shi ne layan da ka doshe shi ka doshe Allah kullum isi bana ko ban yi tawakkala ga Allah amr ibn al-asi ku duba jami'ul usul lil hadith at-tajil usul lil hadith rasul ai annabi yana suka ce annabi yana sanar da su ayoyi na tsari a'udhu bi kalimatillahi tammati har zuwa karshe Abdullahi Abdullahi ibn Rubin Asiya ce muna koya ma ƴaƴan mu wannan addu'a wanda zai iya karantawa wanda ba zai iya karantawa ba muna rubuta masa murati amar auya wanda ba zai iya karantawa ba muna rubutawa murata mara auya dan neman tsari saboda neman tsari da sunan Allah babu shirku amma neman tsari da tsatsube shine mai shirku bangare da yawa iyayenmu sun ba mu rubutu da zuma wanda yawa kun sha rubutu da zuma su ma masu kawani duk sun sha zuma da rubutu ba wanda bai sha ba kuma yayi mana aiki to ya kamata yan uwa a dinga nutsuwa da Allah a dinga zuwa gurin malamai na zauri ba komai aka yi baka ce shirku mushriki shirku mushriki kafiri a'a kai mutum kalmar kafirci fa kai wannan sai ma alƙali a'a sai an kai ga kotu alƙali ya tabbatar cewa abin nan da kake yi kai da kafirci ne kace an ga ta mana ai ban ni ban yi ta kafirci bane ni addini nake yi kaga magana ta kare baka magana kafirci a na yadda ba shi da kyau amma nayi to alƙali sai ya hukunci amma dan kana wa'azi a'a kai wa'azi naka ne Allah shine mai shiriya kai likita mai magani ne Allah shine mai warkarwa Allah ke mana gafara shine waɗannan shekiyai guda tara suka ce milin uwa wa makaru wa makarko suka yi makirci wa makarna makarar baka yi musu sakamako makirci ba sojojin Najeriya kulasu da yaƙi ya yi yaƙi zamanin yaƙin biafara ne aka dinga rubutawa nasarun minallahi da suka dinga sa wannan gaba ɗaya Allah ya ba da nasara nasarun minallahi har yanzu nan tsammanin ba a kwata jikin ku da soja an cire ta mu muke abin da ba sakacin mu bane ya kawo wannan naira wani ya zo ya ce wai ta musulmi ce a cire rubutun arabiya ko kuma manta ne ai makirci ne fada ba ka dinga yi sosai wani na kuma baki lallai a cire wannan arabiya naira ba ta musulmai ba ce haka ke taban bazali bai zafe ne jiki a yan cire yi lokaci da ya ka cire wai don mai za a rubuta sunan ƙur'ani a jikin naira sakaci ne a sakaci ne ko hajjin da suke zuwa ana ce sun je haji wallahi baya cikin bible kishi ne da mu a tambaye su wanda bai je ma wanda ya je mai ladansa ba zai gaya ma ba wanda bai je ba mai zanubinsa ba zai gaya ma ba kishi ne da mu ne muka lalata kanmu har suka daina mu da ba haka suke ba ba haka suke ba ina maimaita mana wannan sun shi da wanda ba musulmi ba zai tsaya mai gaya mai rawani ko mai jini ba kan magana suna da kafin suna zuwa suna labe wani suna jan abin da muke faɗa ai mun muka ne da kanmu wallahi malam wa makaru makara

0: asar ya huduba sai al'asar ya yi al'asar magariba magariba isha'i sai tafi gida sabbin suka ce lafiya aka tambaye shi ya ce inda nake din nan na tsaya sai da Allah ya zuƙo min duniya gaba ɗayanta gabas da yamma duk wani mutumin kirki sai da Allah ya guda min shi a inda nake a tsaye duk wani shaidani sai da Allah ya guda min shi annabi ya dinga magana kaza kaza kaza zai faru kaza kaza in Allah ya kai mu gobe lafiya farko zan gaya mu za mu ci gaba yanzu sai da na Umar Allah ya ƙara mariya ya tura rundunar yaƙi sun tafi yana huduba a madina yana huduba a madina sai aka gina cewa aljabal aljabal ya sariya wajen dutse wajen dutse ku yi wajen dutse ku bi ta nan ku bi ta nan baya sai da ya gama sai amirul mu'minina kana huduba mun je kana wasu magana sai ya ce tawaggar da muka tura ne na yaƙi shine akwai alamar za a yi musu kofar rago shine daga nan nake gaya musu cewa su yi guri kaza su yi guri kaza yanzu ma sun yi nasara yana madina yana huduba waɗannan ƴan bana bakwai ɗin ku rabu da su duk abin da za ku gaya muku burga ce kuma wallahi malaman magabata da suka wuce sun fi na yanzu yanzu mai muka sani mu kwamfuta ɗin rubutu yanzu wannan littafi ne na rubuta shi in da ne san shekara 30 ko 40 da rubuta wannan sai na je gurin malam wani na samu hadisi sai na je gurin malam wani na samu kaza sai na je gurin malam wani na samu kaza sai na je gurin malam wani na samu kaza shi ma da yaya yanzu sai ka zauna kangari ya waye sai ka yi littafi buhari ka dauko a buhari ka dauko a muslim ka dauko a tirmidhi ka dauko a ibn majah ka dauko a kaza in ka da kai ma ka zama malam
1: alhamdulillah an saurari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi
2: 97.3 Rahama Radio.

0: ya bar musu Tinubu ya bar wannan mulki su za su iya kuma da abinda shi Peter Obin yake fada da abinda Sarabi Kwankwaso suke fada din za ta ce ta tadda muje mu
1: lamarin ba adawa muke tarfa ido ba ko ta cin mutuncin wani muna magana adamana da haƙƙin mu idan ku an ki adamana da takarar sanatar mu mun fada da kakkausar murya zamu daki bakin faranti ko tawarware a ba mu sanatar mu a huta in ku an kiya sai dai a fasa kowa ya rasa
2: Sadauna ya wuce ka zo kana nuna shi ka dinga hada shi da gawuna shekarau yafi gawuna cancanta a wannan sanatan kuma takardar da aka bashi ma an hada mu da gida tubus da izinin Allah kafin karfe 10:12 rana gawuna ya samu zero
3: kwamishinan yada labarai shi kadai ne zaka soki gwamnatin Kano iji bai ji dadi bai kirawo ka igaya ma ko ka yabi gwamnatin Kano iji ya ji dadi ya kirawo ka ikara ma karfin gwiwa to amma yau wannan mutumin shi ya zama abun suka shi ya zama abun wai har a ringa turo wasu ya soki kwamishinan ma'aikatar yada labarai ina ganin wanda yake wannan abun in ka kirawo shi makiyin gwamnatin Kano da makiyin gwamna lamba daya wallahi baka yi laifi ba
4: kuda ka ce mu Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta NDC a zabe mai zuwa na kakar 2027 Mr. Peter Obi ya yi kira da babban murya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu inda ya mika bukata ga shugaban da ya daure ya yi murabus salin alin saboda ya gaza cika alkawuran da ya daukar wa al'ummar kasar nan batun na dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi na bayyana ne cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na X a ranar litinin din nan biyo bayan murabus da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya yi daga nasa mukamin inda ya ce daukar wannan mataki ya sanya shi yin nazarin abinda ya sa kasashen da suka ci gaba ke yin abubuwa daidai da kuma irin kalubalen da waɗansu ke fuskanta wajen daukar irin wannan mataki Mr. Peter Obi ya ce tabbas murabus din Starmer dai na zuwa ne a dalilin gazawa ta fuskar sauke nauyin da al'umma suka dora masa don haka idan ba mu manta ba kafin shekarar 2015 shugaban da ke mulkin kasar mu a lokuta da dama ya jagoranci kiran da aka yi wa tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da ya yi murabus saboda matsin tattalin arziki da rashin tsaro da ke addabar al'umma haka dai a yayin mulkin na tsohon shugaba Jonathan da waƙiyar garkuwa da 'yan matan makarantar Chibok ya faru ya buƙaci Jonathan da ya yi murabus cikin gaggawa yana mai kafa hujja da cewa gwamnatinsa ta gaza kare rayuka da dukiyoyin al'umma wanda kuma al'amari ne mai muhimmancin gaske ko da yake dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar hamayya ta NDC Mr. Peter Obi ya ce a yayin yakin neman zaben kakar 2023 shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dauki alƙawura da dama ciki har da inganta samar da wutar lantarki yana mai cewa masu zabe matakar ya gaza cika waɗannan alƙawura to kada su sake bashi dama a lokacin da yake neman wa'adin zangon mulki na biyu a cewar dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi a halin yanzu waɗancan alƙawura shugaba Tinubu ya gaza cika su musamman batun tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin kasa kuma batun samar da wutar lantarkin ma shiru maimakon al'ummar kasa su samu saukin al'amura sai ƙara ta'azzara suke yi a ƙarshe dai Mr. Peter Obi ya bayyana cewa shi ma a wannan gaba mai cike da sammatsi da aka fara gudun ya da kanin wani a fagen sha'anin siyasar kasar nan ya bi sahun al'ummar da ke kiraye-kiraye ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na ya daure ya yi murabus saboda gazawar da ya yi wajen sauke nauyin da al'ummar kasar nan suka dora masa na jagorantar su batun na zuwa ne a gabar da mashawarci ga gwamna kan harkar yada labarai Honorable Ahmad S. Aruwa ke shaidawa duniya cewa abinda sadan takarar shugaban kasa na jami'ar NDC Mr. Peter Obi ke fadi tsagoran hamayya ce kawai ba komai ba
5: Peter Obi kuma yana magana mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu wai ya sauka daga kan mukami ko ya murabus kamar yadda Prime Minister na wata kasa ya murabus ba yan kishin kasa bane su Peter Obi yan neman mulki ne ba Najeriya ce a gaban su ba masu bukata ne su Peter Obi ba abinda yake samun yan Najeriya suke da kishi su magana akai ba domin da ma magana yace a kirawo taron kasa a zauna a duba matsalolin tsaro a duba matsalolin Najeriya da yadda Najeriya take tafiya Peter Obi bai taba yabawa ta Abubakar Tafawa Balewa ba bai taba magana akan Prime Minister tarayyar Najeriya na wancan lokaci yayi a wannan lokaci ba saboda haka wannan jam'iyya ce da ba sa kallon ma me yake kai a Najeriya wani ci gaba aka kawo idan ma gwamnatin Tinubu tana da matsala ba laifi bane idan ka zo ka fada bata amma lokacin da aka ce an samu magana na canjin kudi Tinubu yayi magana yau an wuce wannan gurin lokacin da kake magana cewa Kano Kaduna zuwa Abuja akwai matsala na gina hanyar bayan mutuwa Buhari yau Tinubu yayi kokari wannan hanya ana nan an kusa gamawa harkar tsaro da ake magana shi ma magana ce mai zaman kansa wanda ana ta addu'a kuma ya kamata ƴan ƙasa gaba ɗaya a haɗu a tattauna mecece mafita ya za a yi maganan mutanen da suke bada bayanan sirri ga ƴan bandik ya za a yi maganan masu kawo musu makamai ta daji ya za a yi da mutanen da suke daukan nauyin kawo musu bullet bullet da abubuwa duk irin waɗannan abubuwan kamata yayi a kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki ƴan Najeriya masu fada a jitin da abun nan baya kudu inda ma da ake zaton abun bai je ba irin su Oyo da sauran kasashen nan na nyamurai al'amarin nan ya fara zuwa guraren nan to kaga kenan ashe maganar kana yin ta ne akan kasa baki ɗaya ba akan ma maganar yanki ba dan haka idan Peter Obi zai yi magana sai ya magana akan abun da ya dame mu su kullun attack din su shine Tinubu ya sauka Tinubu ya bar wannan mulki su za su iya kuma da abinda shi Peter Obi yake fada da abin da Sarabi kwankwasan suke fada din za ta ce ta tadda muje mu dukkanin su ba dan kishin kasa me Peter Obi yazo ya gina arewacin Najeriya wata gudunmuwa Peter Obi ya taba barawa a Kano
4: mashawarci ga gwamna kan harkar yada labarai kenan Honorable Ahmad S. Aruwa a nan Kano to bari mu dawo bugin sha'anin siyasar Kano mu dora da jawaban magoya bayan mabukata zama kan kujerun iko a kakar zabe mai zuwa ta 2027 inda za mu fara da sakon sarkin yakin sanata Rufa'isa Nahanga Honorable Mukhtar Garba Intini wanda ke bayyana cewa baba ta da kura suke yi ba suna bukatar a cika alkawarin da aka yi wa waɗanda suka biyo sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso zuwa cikin jam'iyyar NDC yace ko dai a cika musu alkawarin nan ko kuma su taka faranti
6: wasu magoya bayan jam'iyyar NDC da suke tunanin mu ɗan gidan sanata Rufa'isa Nahanga muna ta da kura ba fa ta da kura muke ba abinda muke yi magana ce ta alƙawari da aka yi a jam'iyyance duk wani ɗan takara a kowace jam'iyya mu especially NDC ta jihar Kano duk wanda ya biyo sanata Rabi'u Kwankwaso an bashi kujerar sa ya koma mai gidan mu dattijo sauran mazan jiya deputy minority sanata Rufa'isa Nahanga principal officer yana cikin sanatoci ya goma a Najeriya waɗanda aka yi wa tai na makudan kuɗi amma ya tsallake wannan kuma ya haƙura da takararsa ta sanata saboda maslahar jam'iyya aka mai alƙawarin deputy governor wanda ya fito ya gaya wa duniya shi ya haƙura da takararsa ta sanata saboda maslaha aka mai alƙawarin deputy governor sai muka ji an ba mu stadon to kaga bai kamata a ce mu shiru ba kuma sanata Rufa'isa Nahangan nan shine fa yake cewa in an haifar gokibiya zai tare wa jagora ko shi Mr. Rabi ya ce zai tare wa jagora wannan yabba amma mu ɗan gidan sanata kowa ya sani da Samir Hanga mu muke kare wannan tsari magana ake ta amana mu mun san jagora da magana ɗaya da cika alƙawari amma fa muna kira muna kuma jan hankali yanzu magana deputy governor ma ba ita muke ba magana muke ta adawo mana da takarar mu ta sanata saboda Dickson yayi alƙawari duk wanda ya biyo jam'iyyar NDC za a ban mai takarar sa dan haka ya kamata masu hankali da tunani ku duba ku fahimci fa lamarin ba adawa muke tarfa gobe ko ta cin mutuncin wani muna magana a da mana da haƙin mu idan ku an ki a da mana da takarar sanatar mu mun fada da kakkausar murya zamu da ki bakin faranti ko ta warware a ba mu sanatar mu a huta in ku an kiya sai dai a fasa kowa ya rasa
4: Honorable Mukhtar Garba Intini na fadin a cika alƙawari ko su taka bakin faranti muka karɓo bakuncin Habibu Mustafa wanda yazo domin ya da an gizon Honorable Dr. Nafi'u Sankara na jam'iyyar PDP dake neman kujerar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a cewar sa goga ne wanda ya san hanya
7: muna tallan takarkari da dama duk wanda ya cancanta a kowace jam'iyya ce zamu zo mu zabe shi zamu zo mu yi shi ta cancanta a matsayin sa na matashi tunda gaba ɗaya siyasar ta nuna sai da matasa shine nazo in tallata shi sakamakon yadda na taso naga yadda mahaifinsa yake dauye na da al'umma a cikin karamar hukumar Tarona karamar hukumar Taronun ma a gyaɗe-gyaɗe ta arewa wanda ni na taso sama da shekara 20 na ga yadda mahaifinsa yake dauye na da almajirai da mutane dai yadda yake taimaka al'umma to kaga shi ma wannan din shi ma yayi koyi da mahaifinsa
8: masu iya magana su ce wai kamar da wani batawan
7: gaskiya wannan taiwana bisa a matsayin sa na matashi tun daga yanzu yana taimako a al'umma
8: kamar wani abu da yayi a zahiri wanda ya baka alƙalamin cewa zai iya
7: gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda ni na ji na gani wanda Dr. Nafi'u Sankara yayi a baya ta fitowa takara kuma takara da ta fitowa a baya Allah ubangiji shi ya riga ya rubuta cewa ba zai ba sai kuma wannan lokacin ya riga muka same shi muna ta cewa ya dawo mana APC ya dawo mana APC sakamakon jajircewar su aka dau takara aka ba shi kotun ta sanata a jam'iyyar PDP kaga duk mutumin da za a dau takara su kotun a ba shi a cikin wata jam'iyya har ma ta PDP kaga cincinta ne
8: din da kana ganin zai iya gogayya da sauran yan takarkar da suke sauran jam'iyyu
7: sosai a matsayin sa na matashi ai za su ga ma cewa wannan jam'iyya wannan siyasar da za a yi ta wannan lokacin ba wai fa za a yi jam'iyya za a yi jam'iyyar amma kuma fa a wasu jam'iyyoyin za mu dauko wasu mutane wanda za mu yi sakamakon sun cincinta wannan bawan Allah maziki ne fasi ne kuma karimi sakamakon ya cincinta matashi ne na matasa mutum ne wanda zuciyarsa take da kyau wanda duk wanda ya san wannan yaron Dr. Nafi'u Sankara kuma mu mun san zai zo abin da ya kamata yi a wannan takara da yake nema ta kujerar nan ta sanata mu mun san zai zo abin da ya kamata shi yasa muka bi kirji muka zo muka yi shi
4: a gabar da Habibu Mustafa ke biya wannan zance sai ga Mustafa mamban Bature ya shigo yana fadin idan cancanta ake nema a kujerar sanatan shiyar Kano ta tsakiyar ayi sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ko da yake yayi jinginar ban girma ga Malam Salihu Sagir Takai
9: Malam Salihu Sagir Takai da kuma Malam Ibrahim Shekarau sardanan Kano Allah ubangiji ya kara rufa musu asiri saboda wa'annan mutanen inda mutanen jihar Kano mun biye wa'annan mutum biyun saura kafa wallahi Allah ba zai jarraba mu da wannan jarrabawan ba saboda yanzu yanda kaga kowa yana kukan ba wutar lantarki babu fetur in muka ci gaba da mun saura kafa bil haqqi da gaskiya babu abinda Allah subhanahu wataala ba zai mana ba a cikin duniyar nan ta maliki yawmiddin saboda kaga shi Malam Ibrahim Shekarau mutum ne mai kirki lokacin da aka nuna cewar ba a san a daidai sauran nan ba gwamma cewa yi wanda shi ya rasa mulkin gaba daya indai ba za a bi tsarin adaidai sau da kafa indai sai abu wancan tsarin da ake so shi ko Malam Salihu Sagir Takai masoyin manzon Allah lokacin da muke neman za a yi mana deputy gwamna a mulkin jam'iyyar PDP me ya fada ai mun je muna bi sau da kafa da Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi mana amma da yake Allah ne ba tsarin gaskiya ba ne kaga ai shi da kansa ya yi watsi da takarar ma muka zo kuma yanzu Allah ya bamu a cikin jam'iyyar APC yanzu babu yanda ba ma yi muna kai goro mu kai mari dan bayan Allah masu inganci su samu damar shugabancin al'umma na gari
10: anan na fahimce ka kana son ka ce takarar sanatan Kano ta tsakiya ko kuna tare da sardaunan
9: duhu saduhu sardaunan Kano ya fi kowa cancanta dama Allah ne zai yi allansa a jam'iyyar APC za mu samu nasara ya ci mana sanatan da zai zo ya taimaki al'umman Najeriya ma arewacin Najeriya ba abin da zai bi hana Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano na yanzu sake cin zaben gwamna a jihar Kano
4: batutuwan na Mustapha Mamman Bature na zuwa ne a yayin da SA na shugaban karamar hukumar dawakin kudu Mika Ilinafi Ifari ke aika sakon shugaban karamar hukumar tasu Honorable Sani Ahmad Mairago kan nasarar da jam'iyyar APC ta samu a zaben cike gurbi da aka gudanar na kujerar dan majalisar tarayya karamar hukumar tasu
11: a madadin shugaban karamar hukumar dawakin kudu yanayi wa al'ummar dawakin kudu da warawa fatan alheri da fatan kowannensa ya koma gida lafiya sakamakon zaben da aka gudanar na cike gurbi tsakanin dawakin kudu da warawa shugabanni da yan jam'iyya da al'ummar dawakin kudu da warawa fatan alheri da fatan an koma gida lafiya honorable Shaibu Rabi'u gano shine zai wakilce mu a karamar hukumar dawakin kudu da warawa domin bawan Allah nan yayi mun gani a fadin karamar hukumar dawakin kudu domin wannan shekara ukun da ime albarka a karamar hukumar dawakin kudu ya kawo mana ayyukan ci gaba da na raya karkara dan tallafa al'umma da baiwa matasa jari ka samar da ayyukan yi lokacin yana dan majalisar jiha ina wakiltar dawakin kudu saboda haka shi yasa muka ga wannan kwarewar tasa da jajircewar tasa da kokarinsa da san ci gaban sa al'ummar dawakin kudu muka yadda muka sahale masa shugabanni suka yadda suka amince masa dan yazo ya wakilce sa a majalisar kasa domin mun tabbatar a wannan majalisa ta majalisar kasa insha Allah zai rufa abin da yi a karamar hukumar dawakin kudu domin zai samar da ayyukan raya kasa zai kawo ci gaban ilimi a karamar hukumar dawakin kudu da wara zai samar da yawa da mata da matasa jari zai kuma in raba parliament na abun hawa da abun moriya bi iznillahi ta'ala idan ka je rumfunan zabe kowace rumfar zabe zaka je ka tarar da agent na jam'iyya daban-daban kuma idan ka je matattarar saka hada sakamako na mazaku kowace jam'iyya zaka tarar da agent dinta suna karban sakamako abin da suka samu da abin da aka zabe su kowace al'umma an ba ta dama ta je ta zabi abin da take so kuma wallahi hamdihi al'umma sun fito sun zabi abin da suke so kuma Allah ya bashi kuma ne masa addu'ar Allah ya tabbatar masa da alheri kuma Allah ya bashi ikon kamanta al'umma dawakin kudu da wara gaskiya
4: SK Mikael na fifarin na aje sakon shugaban yankin su shi ko Comrade Abubakar Abdullahi dan garin nan sakon karta kwana yake aikawa gwamna engineer Abba Kabir Yusuf kan wani mutum da ake zargi yayi ba daidai ba ko da dai amma
12: kotun jihar Kano ta ce tana neman sa bisa zargin wawure kudin al'umma da zamba cikin amincin da suka kai kusan naira miliyan 130 mutumin ne ya batan dabo katsam kawai sai maka ga gashi nan ga hoto na mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf da shi wannan bawan Allah ana tafawa ana dariya abinda al'umma suke tuhumar wannan bawan Allah shine to dama mai girma gwamnatin jihar Kano ka san haidar ne ko ku a'a wata kura aka lullubo maka da fatar akuya domin a shafawa gwamnatin ka kashin kaji a ce kai ne kake daurewa irin waɗannan mutanen gindi da suke cin hanci da rashawa to mai girma gwamna ka sani yanzu maganar da nake maka kotu tana neman wannan bawan Allah bisa zarge-zarge da ake masa waɗanda wasu mun gani da idanun mu sun kawo mana takaddu na irin transactions da ya shiga tsakanin su da shi da irin gidaje ma da aka karbewa mutane akwai mutumin da yana cikin gidansa yanzu maganar da nake maka ana kokarin fitar da shi daga gidansa saboda mai saboda an siyar masa da gidan an sake siyarwa da wani irin waɗannan badakalolin mai girma gwamna mun tabbatar ba ka da masaniya akan su domin me domin mun ga hukuncin da ka dauka akan hukumar Kano da kwanan nan kada ya zamanto cewa al'umma su fara maka kallon cewa nan ana zargin mutum kuma gobe a ce an ganshi tare da kai mai girma gwamna ka tsawaita bincike kuma a bari kotu ta yi aikin ta domin me ɗaya daga cikin mutanen da ake tunanin cewa wannan bawan Allah ya damfara yayi wahainci mun taba alli da shi mun ga irin evidences dinsa da yake tare da su saboda haka idan ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi ya dawo jihar Kano ya zo ya fuskanci shari'a idan yana da gaskiya falin lahil hamdi idan ba shi da gaskiya kotu ta yanke masa hukunci dalilin da yasa muka shiga cikin wannan maganar mai girma gwamna shine domin kai ne kace jihar Kano ce first idan jihar Kano ce first baka ga abin da zai taba kimar al'ummar jihar Kano da mutuncin su wannan al'amarin mai girma gwamna idan aka bar shi mutum ma yana cikin gidansa za a zo a tashi shi a ce ba nasa bane
4: Comrade Abubakar Abdullahi dan garin nan na rufe baki.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan ga ne muna hanya za a ji da karamar hukumar Ungwaggo aka zargi wani jami'in dan sanda mai suna Ibrahim Kwartukwar da hannu a mutuwar wani magidanci bayan da shi jami'in ya nemi magidancin da ya rage masa hanya a daidaita sahu yaki
1: sannan yake kararin cewar sai ya kashe shi shine ajalin sa sai ya nuna masa shi ba kan tsine
2: ko ba mu gaba kani a jikin sa ba wannan kawai duciya ce ta buga
3: ba wani duka ba wani abin nan kawai dai rai da ya halin sa
0: sannan za a ji da karamar hukumar Kibiya wani alaran ma ya hana yan sanda su tafke uwar gidansa duk da yadda zafin kishi ya sanya ta gutsure masa yatsa da hakori inda ma ya lakaba mata suna da yar aljanna a saboda so
4: in kuka sanin su bayan Allah ne ce wallahi da kuma ko ga mutu ita take dauka ta kullun safi ta kai ni bayan gida in ka shin ki bari ta dauko ta dawo da ni ta wanke ni ido ta yi min ta kama ni ba kuma yanzu ma mata ne kuma ni ne ba sai aljanna
0: haka kuma idan har ma sauraro na nan tare da mu a rahoton nan na komai fadin kai ba ya tara a radu ba za a ji yadda babbar kotun jihar Kano dake Amila Road ta ci gaba da sauraron karar da Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara ya daukaka akan hukuncin kisa da kotu ta zartar masa dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da majin yadda kallo ya koma sama a rafin kuka dake a yankin karamar hukumar Kumbotso bayan da wata mata da danta suka zargi yan sandan jaoji da lakada musu duka a kokarin kama masu fadan daba
5: suka dauke gora suka dinga duka madani da shi su jefo wa Abubakar itare wannan hannun su jeho suka dinga sauke mun gora duka suka dinga na shiga uku kashe ni zasu da yaro daya a ciki
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nikin kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai aka ta fara kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store tsaya ba muna da kayan shayin goriba na ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara asan
7: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-22-22
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
8: Hajji Aisha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
9: ai sai ce na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta'in makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
0: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09-02-5467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da rahoton nan na komai fadin kai baya tare a Radu ba inda a yau ne babbar kotun daukaka kara ta jihar Kano dake Amila Road ta saurari karar da Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabare ya daukaka akan hukuncin kisa da kotun baya ta zartar masa ga dai rahoton da Nura Dahiru ya ka sai ya hada mana
10: Kotun daukaka kara dake Mila Road a Kano ta zauna a yau domin ci gaba da sauraron karar da Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara ya daukaka kan hukuncin da aka yanke masa a baya. Sheikh Abdul Jabbar na kalubalantar hukuncin kisa da aka yanke masa a wata babbar kotun shari'a a Kano. A zaman kotun ne yau, lawyer mai kara Adamu Abubakar San ya sanar da kotun cewa tuni bangaren Sheikh Abdul Jabbar ya gabatar da dukkan takardun daukaka kara da suka dace domin kotun ta saurari korafin su. A nasa bangaren lauyan gwamnatin jihar Kano Siraja Sa'ida tare da Yakub Abdullahi sun gabatar da takaddun martani tare da neman kotun ta kara musu lokaci domin kammala matakan shari'a da suka rage. Bayan sauraron hujjojin bangarorin biyu kotun ta amince da bukatar da gwamnatin jihar Kano ta gabatar. Kotun ta kuma umarci bangaren gwamnati da su mika cikakkun takardun martanin su ga lauyoyin mai kara cikin lokacin da aka tanada domin baiwa kowane bangare damar nazari da shiryawa yadda ya kamata. Bayan kammala zaman kotun, kotun ta dage sauraron shari'ar zuwa ranar 29 ga watan Yuni shekarar 2026 nan da muke ciki, inda ake sa ran za a fara sauraron muhimman hujjojin daukaka kara daga bangarorin biyu. Abin jira a gani dai shine yadda zaman shari'ar na ranar 29 ga watan Yuni shekarar nan da muke ciki zai kasance, domin shine zai bada damar fara zurfafa nazari kan dalilan da Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabare ya gabatar na neman soke ko sake duba hukuncin da aka yanke masa. To Allah ya kyauta. Nura Dahiru ya kasai ku karkada kunnunku.
0: To a nan gaba kadan za a ji da arafin kuka dake a yankin karamar hukumar Kumbotso. Wata mata da danta suka koka da yadda suka zargi yan sanda da fice gona da iri ta hanyar lakada musu duka a kokarin kama masu fadan daba. A dan haka kafin jin yadda laifin dankali har ya shafi rogo, ina ga muleka headquarter yan sanda dake a Banfai, inda ga alama abin nema ne ya samu wato matar dan sanda ta haifi barawo, inda rundunar ta ce ta tabke wani da ake zargi da satar mota, inda har aka gano motocin sata guda hudu a nan birnin Kano. SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawo rundunar yan sanda a jihar Kano.
11: Commissioner yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PD ya bada umarnin aiki na musamman wanda ya kai ga nasarar samun motocin sata guda hudu wanda yan sanda masu kai daukin gaggawa na musamman da kuma yan sanda da suke aiki a police station ta Badawa suka gudanar da wannan aiki a jihar Kano, Yobe da kuma jihar Kaduna wanda ya kai ga nasarar samun waɗannan motoci.
0: SP Abdullahi Haruna Kiyawa yace daga cikin motocin guda hudu akwai waɗanda aka gano su a Yobe da kuma wanda aka gano ta a Zaria.
11: Waɗannan mutane da aka gano motocin su sun yaba kwarai da rundunar sanda na jihar Kano wajen jajircewa da kuma nasarar da aka samu wannan aiki da kuma miyar musu wato da motocin su.
0: To kafin a ji yadda a karamar hukumar Kibiya wani alarama ya hana yan sanda su kama matarsa wanda ta sanya hakorinta ta gutsure masa yatsa saboda kishi, inda ma har ya lakaba mata suna da yar aljanna. Na ga muleka rafin kuka dake a yankin karamar hukumar Kumbotso, inda ga alama laifin dankali ya shafi rogo bisa la'akari da yadda wasu iyalai suka zargi yan sanda da lakada musu dukan kawuka a kokarinsa na kama masu fadan daba. Ga dai wakilin mu Idris Kasim Hausawa da ya ziyarci yankin na rafin kuka.
12: Suna Maryam Kamis. Da karafin kuka yan sandan jawo jijiya muna tsaro fadan daba da suka wurin kuma zamu ce yan daba ne suka shigo mana ba. Jami'an tsaro ne suka shigo da wani mai suna Umar jami'in tsaro. Ishe ko kaga kofar can ta kitchen suka dinga sauke min gora nace ni ce a ciki ruwan zafi nake tafa ni nake dafa duka suke nuna na shiga uku kashe ni zasu yi da yaro daya a ciki ku kyale ne yaro ya ce bude su ganki he na bude bude ne zan ya kama kauren nan sai ku suka sauke min gora kaga za ka min yaron tangar ya dan yatsa.
0: A cewar shedin gani da ido suna zargin yan sandan jahoji da aikata hakan a bisa zargin su da fice gona da iri.
12: Aisha Adam rafin kuka yan sanda ne jiya suka shigo mana gida karfe 11 na dare muna kwance suka zo suka ce yara sun shigo sun tsallaka an ce mu ba mu da yan ta'adda a cikin gidan nan ba mu da yan daba suka kama dana za su tafi da shi na rike dan suka shigo gabaki daya na rike dana saurayi sun rike shi lalle sai na ba su dana sun tafi da shi suka dauki gora suka dinga duka mu da ni da shi su da kiyanmu.
0: To sai dai ga dukkan alamu waɗanda wannan al'amari ya shafa ba su shigar da koken su ga ofishin baturen ƴan sanda na Jaoji ba, ballantana har su kai koken su ga hedkwatar ƴan sanda dake a Banfai.
13: Na Muhammad Kabir. Jiya ne ran bacin na ga da Kagariji. Ina da nan shugo gida. Sai na fita na ga babban ma'aji sai ta ce in je in shigo mata sanya. Sai na fita bakin titin sai sai na ga ana fada. Da mun ga ana fada sai mun shiga kantin ran su su. Sai ne kantin da ga an tonno su sai ya ayi wajen sa sai kulle mu a cikin kantin. Da kulle mu a cikin kantin sai da ga sun tafi ya ce ba zai siyar da komai ba. Ya ce mu fito. Muna fitowa sai ne gida. Ina yi gida sai na dawo sai ya mun da Ladiji sai ya ce daga ina nake. Sai na ce mai fada mai daga ina nake. Ma'aikata ne sun shigo gidan sai suka fara nima din baba ne. Suka zo suka yi ta dukan na da gora din na babu. Hayyata tana musu magana suka wulla ta kan wani babur a cikin gidan.
14: Sun kai kamar suna ƴan sanda.
13: Su bakwai ne na.
0: A lokuta da dama an sha zargin ƴan sanda ko ma wasu jami'an tsaro da fice gona da iri a duk lokacin da suka kai su mame ko suke kokarin kama masu fadan daba ko kuma masu ta'ammali da kayan maye. Shinko garin yaya mai dokar barci yake neman bigewa da gyangyadi. SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar ƴan sanda a jihar Kano, kuma dukan kokarin jin ta bakin sa ya cetara, amma dai sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba da zarar dai sun yadda sun yi magana da mu.
15: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani. An bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da ka tifar a wala huce ta kanci. Da kuna a wala mai lakabin haihuwa mama. Sannan suna da a wala ta masu ciwon baya. Da kuma ka tifin a wala na ƴan makaranta da sauransu. Domin ka tifa a wala mai albarka. Tana da laushi tumbin lubin sarkuwa da nagarta da kibari. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne. Da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifa a wala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya. Da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni. Iyayen amare ku guji siyan katifin roba. Wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu. Wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar a wala. Sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah. Domin ba tsarin wahala a katifin a wala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar a wala. Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja. Bayan gidan mammaje Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano. Ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 0816-58-383-86. Ko kuma 0770-87-95-01. A tuna katifar a wala da inganci suka ɗara saura.
16: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
17: Ke dai bari to kallu wannan.
16: Amma wannan swissless din ya da kemi. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
17: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau, inganci, kuma one in town.
16: Ai kwa na ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
17: Kinga suna da atamfofi na kecereni, galless, swissless, holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
16: Ba shakka, to a ina zamu samu Wase Investment?
17: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Pauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari.
0: To madalla. To yanzu kuma sai rahoton ga neman hanya. Yadda jama'a suka yi da fifi kenan a gunde dake a yankin karamar hukumar Ungogo, a lokacin da aka fito da gawar wani magidanci a Walu da aka fi sani da suna Jariri, bayan da aka zargi wani jami'in dan sanda mai suna Ibrahim Kwartukwar da hannu a mutuwar magidancin. tunda farko shedin gani da ido sun ce shi malam Awalu ya kirege hanya ne ga jami'in dan sanda Ibrahim Kwartukwar a lokacin da yake tafe a adaidaita sahu alhalin dukannun su makwabtan juna ne inda shi kuma jami'in dan sanda Ibrahim Kwartukwar aka ce da ya karso gida ya taras da malam Awalu sai ya fada shi da fada tare da yi masa barazanar kisa Muhammad Sunusi kani ne ga marigayi Awalu jariri
1: uwana ne yana da wani makoci dan sanda
18: ya sunan shi wallaka
1: shi uwana sunansa Awalu amma ana kiransa da suna jariri wani makocin sa mafol ne shi kuma wannan mafol din abin da ya hada su da shi shi yana kan babur ya taho shi kuma sai ya hange shi yake cewa ya tsaya ya rige masa hanya shi kuma bai ji ba to bayan ya zo gida sai ya zo ya same shi kawai ya zo kansa yana kutuntuma masa ayar yana zagin sa
18: shi mafol din ba a rage masa
1: hanya ba bayan ya zo sun yi sa'in sa a gaban mutane a bayyana jama'a dan mutane ne unguwa ne ma suka raba su sannan yake ikrarin cewar sai ya kashe shi shine ajalin sa sai ya nuna masa shi baka tsine to daga nan mutane suka bayi shawara ya tafi police station ya je ya report bayan ya je ya report kenan a jiya sannan daga bisani yau da safe yana cikin gida sai ga kansa ya shigo da gudu dan shekara 4 sai ya fito yana zuwa sai ga shine biyo bayan sa ya biyo shi da gudu sai yake cewa to dama na ga yama ni ne ajalin ka sai na kashe ka to sai ya sa wayarsa a cikin aljihu ya kunna video ya masa recording sai ya tura da IPO din case din da ya je ya report ya gani sannan sai ya kira mu sai muka ce to ya koma police station din kuma kafin ya koma police station din suna tsaye tare da shi to a ga yanke jiki kafin mu dauke shi mu kai shi asibiti ya rasu
0: Bashir Ismail Gunde ga yawa gidan mai unguwa yace akan idanunsa wannan al'amari ya faru
19: dukkan da ya makota nan yana tare da su ni da ido na na gani ya tare shi yana tare mu gaba ina ta kai me haka ne me yake faruwa haka kawai mu kake tattare mai yau ayin na ran tsiri girman Allah sai na yi ajalin sa wallahi sai na sassa
18: kuma a gaban mutane wani makami ne ku ba abin da ya dauka
19: a wasu mutane daga baya bayan ne hayaniyar ta dan fara sun ce sun ga ko adda ne a cikin sa doruwa haka to amma dai gaskiya hayaniyar da suka yi ba wani duka ba wani abin nan kawai dai rai da yayi ajali halin sa
0: kungiyar Search Well for Community Development wadda ke taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri ita ta yi kokarin cafke Ibrahim Kwartukwar ga kuma mai magana da yawun kungiyar Search Well a jihar Kano Nazifi Abdullahi
20: da yanda muka bibiya da dabaru da komai dai da yanayi muka san yanda aka yi muka je muka yi ram da shi to yanzu haka ga mu a hanya za mu kai shi police station wajen babban baturen yan sanda na Zango wato DPO Umar wanda lalle wannan ba karamin aiki bane wanda dakarun da suka yi wannan aiki abin matuƙa a yaba musu ne kuma yanzu haka mun kawo shi nan division ta Zango
21: sunana Usman Abdullahi mai mana unguwar gurbe da unguwa kantin sha'awar Allah ko kuma haƙƙi na makotaka ya sa ya ji nauyi ba yanzu yake cewa dama ya ce sai ya fishe shi sai ya cika maka bansa sai ya ci ba sai ya ga bayansa da sauransu yana nan ba jinwa kawai don Allah ne yake ciki ya faɗi
20: kamar ruwan sun ce kamar ya zo da makami an gan shi kamar
21: to gaskiya lamari mu ba mu ga makami a jikinsa ba wannan kawai zuciya ce ta buga
0: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar yan sanda a jihar Kano na tuntube shi kuma yace suna gudanar da bincike akan al'amarin to yanzu kuma sai rahoton tabakidi tabakaratu shin ina magidantan da ke da saurin sakin matan su da zarar dai sabani ya hada su ko idan suka ga sun taba musu koshin lafiya shin zaka iya zama da matar da ta garza maka cizo har sai da ta cire maka yatsa da hakora To anan akwai labarin wani alaramma da dadin zama ya sanya ya lakabawa matarsa da suna yar aljanna duk kuwa da yadda zafin kishi ya sanya ta gutsure masa yatsa da hakori magidancin wanda alaramma ne a wani kauye dake a karamar hukumar Kibiya ya ce kishi ne ya sanya matar ta sa ta gutsure masa yatsa domin wuce haushin yadda ya kwana a dakin amarya domin ya taya su kwana da gawar wata dattijuwa da ta rasu a lokacin
21: alaramma na bar dakin ta mu koma dakin amaryan to ranar kuma ga kwana da gawa wata giya ta mata na su da safe na fito daga dakin wannan amaryatawa ina matsayin ne nan an biyo sauna hina ne wannan dan makoli a hannun ta abin hannun ta yana nemo hina ne ka hannun ne ta to ban ubi in je in gwada dakin naki ina yi wannan kaya da kaina ina yi ka wannan hannun ne na da mata da ta tara ta yi kwata lau ubi dan ya tsannan nawa ta yi ubi dan an nuna ta dinga dinga tsaye ta dinga dinga tsahi ni ko zai zama mata ido tattake hannun nan nawa ta tattake Thank you. da ba dan fi ku sai ku faɗa da shi wallahi wallahi san na ga ku da ban gani kenan wannan dan ya ba shi da kuma muku san aka dauke ni aka kai ni asibiti su kansu masu asibitin kibin amma ni ma ana nuna ku ba saboda hannun ya kumure
0: Alaran ma yace daga bisani ne yan sandan kibiya suka yi wa gidansa durar mikiya domin su tabke matar sa Huzaimatu amma sai ya rungume a barsa yace ba za ta yiwu ba domin ita take kulawa da shi
21: kibin ne yan sa ya kai ni yan ta yi min dukkan hulu ma aka ta baka mota guda da kamar wasu dindindigi sai na saki min bayar Allah sun tafi da ita sun da fitar da ita ni kuma sai ni kuma min bayar Allah saboda ni ta nuna kishi a kaina ni kuma yanzu ma nake sanwa bata kai wani suka zo suka tuka dakina suka ce shi na fito ta wani da iya ba saboda bayan Allah ne ba ta sirri ne dan ne dan wannan abu ne ya faru da kishi ne ya sani ku duk mutum da ke kishi mujinta ni kuma yanzu shi ban ga Allah sun abata wani da kawai je shi ije ho koran ruwa ya da ko ruwa ne ya zama mata ina nuna ni abata yace wallahi ban iya kanta ba amma ta na hudu amma in na so da bani iya jinyata in kuka san shi da Allah ne ce wallahi ban kuma ko ban mutu duka sai da kai ka san wannan ita take dauka ta kullun safi ta kai ni bayan gida in ka shi ki dan ta dauko ta dawo da ni ta wanke ni ido ta mun san ta kana ni ba ni da ke ta ban iya kanta ba
20: bayan ta ci ban kenan mun kuma take ma jinya
21: eh bayan ta yi ta kuma take jinya ta kuma a duk mata na ban iya jinya ta mai ta har da Allah kuma ba dan ta da ne su ya ce mun mana mama ne kan kuma yarinya ne birnin kabaita mama ce yace da Allah dan Allah ba kai hakuri ka rike ta amana to ne kallon amana ne da uban ne yace mai ne ke kallon tun da shi almaji ne almaji ne saboda wani sai ne mai wata wani ba ne shi ne da Allah kuma yanzu ma mata ne kuma ne ga shi a aljanna ne ce ba mai sai mai yace mata tarjin ubanta
0: shin idan kai ne zaka iya aikata hakan makamancin hakan ya taba faruwa a wani shirin mu na ranar 7 ga watan 7 na shekarar 2020 inda wani ango a kawo dake a yankin karamar hukumar Nasarawa amaryar sa ta yi masa wanka da miyar kuka inda kuma ƴan uwansa suka bukaci da ya rubu da ita amma kuma yace ai shi yanzu ma ya fara santa
2: ina alkom da labar sai kawo ni abin da mun mamaki ta kwara mun bijin ta miya ta fashe shi afar da zafin ta ya fito da gudu kofar gida ya gudu wani mai gari shi ne ake magana ƴan uwansa suka zo suka sami mai gari suke cewa su da manfa sun sha cewa rubu da matan nan dan akwai lokacin da ta bayin kudin mai halaka shi to anan mai gari ya dan bada hakuri ci to ita ne take ganin ta ita ma so take sauke mata aka ji dadi dan wannan bakin mijin ana tunde shi to ya sauke mata shi wallahi shi har abada shi har yanzu mai gota matar da yake son ya zama da ita mata aure kamar ita ba shi fa zama daramshi ba zai iya rabuwa ne
0: inji shi
2: shine abin ke bada mamaki
0: to ai da ma an ce so hana ganin laifi ne haka nan akwai bukatar sauran magidanta su yi koyi wajen hakuri tare da ci gaba da kyautatawa iyalansu
3: labbaik allahumma labbaik
22: alhamdulillah gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
23: kai abban mahir wani kamfani ne kake tayaban sa haka
22: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake kara jinjina musu wajen iya shirye tsarin tafiye-tafiye da karamci
23: ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani na AMT Global Travels a fadin kasar nan
22: shakka

0: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko yace amarya baki kyauta ba da kika kona uwar gidanki. Sako daga Gombai NATO Keffu jahar Nasarawa. Ya kamata gwamnatin jihar Kano ta rufe makarantar St. Leo's har sai an kammala bincike. Sako daga Murtala na Rasulu. Gwamnan Kano ka shiga tsakanin yan karota da kuma dakarun soji a saboda yadda sojoji suke yawaita shige gona da iri. Sako daga Ibrahim mai unguwa jihar Nasarawa. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Malam Rabi'u kauran sarki Keffu jihar Nasarawa. Su kuwa sakonnin Basiri Isa jihar Zamfara da na Umar mai babbaka mayanka Keffi jihar Nasarawa da na Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Abban Aliyu da na Abba Mabushi birnin tarayya Abuja da na Hassan na Usainiya Yangambo yan awaki da na Isiya na Sidi Burji Doguwa da na Sallau Keffi jihar Nasarawa da na Abdullahi mai kaya Gwagwala Dagiri da na Uzairu da Wizi Garki birnin tarayya Abuja da na Naziru Ismail MD Abubakar Barak Abuja da kuma sakon Salisu dan Filato dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0903 213 5467 a yanzu to yanzu kuma ga kashi na biyu na waɗanda suka amfana a tallafin naira 250,000 da wani bawan Allah ya turo da su tun a ranar 13 ga wannan wata na Yuni.
1: Nagode Allah ya saka da alheri an ce mu magani na 15,000 na hawan jini da siga da ulcer. Ga kuma na Hafsatu an sai mata 32,500 da ciwon kwakwalwa da na jijjiga. An gode Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya biya ku.
2: Ni na wala da mu mai fama da ciwon kafa ga an siyo min magani na 15,000 Allah ya kara arziki Allah ya biya bukata domin arzikin manzon Allah a sharra.
3: Ni ce wanda aka siyo magani na hepatitis na gode Allah ya saka da alheri ₦11,900. Nagode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara arziki.
4: Ina ciwon ido gashi an sayo magani na 6,500. Nagode Allah ya biya bukata. Uku ne. Nagode Allah ya biya bukata.
0: To a dazu ne kuma wata baiwar Allah ko na ce wani bawan Allah ya kawo tallafin naira 50,000 domin majinyata a saya musu magunguna. To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Ai Datti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

مالك رضي الله عنه لقى أنس بن مالك ألا يكارى مسيدا قال يتي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب من كسن تيمنا إن صلى دمان زن ألا صلى الله عليه وسلم أتكن سنن زاق رانا أبن دوان يكي نفي ما أنا أتكن سنن هو تن زاق رانا باين رانا تارغا تاي زوالي ينزهو تنتني أما زاقم ربوا يكي بايكي da kai masanin geography ne kila an gwada zaka gane temperature yanzu ta fara yin me low tana kasa amma hakan baya hana me jin zafin an gane ko yanzu misali ka kama wuta ka ji zaka gane yadda ake ganewa lokacin da ka kama wuta kaga a lokacin ya kamata zafin ya fi to amma ba zaka ji zafin ba sai lokacin da kame ka sake ta kana sakanta zafin zai fi shiga jikinka to shin lokacin da ka sake ta shin zafin ne ko kuma tasirin sa ne shi zafin ya tafi dan ka saki wutar kamar mutum ne ya ci abinci ya koshi sai bayan wani lokaci sai yake gyatsa yanzu koshin ne ko tasirin koshin ai ka gama cin abincin ba yanzu kake loading ba yanzu sauka yake yi saukan loading ce ina fata an gane to da haka dai manzo Allah yayi sallah a lokacin rana tana da hucinta amma ta riga ta karkata daga tsakiyar sama ta fara raguwa ta fara baya-baya sai ce fa idza lam yastati ahaduna anaz yace in ɗayan mu ba zai iya ayyu makina jabahatahu ya dora goshin sa minal ardi ay alal ardi akan doran ƙasa ba fada saubahu fasajada alaihi sai shimfida tufafinsa sai sujada akai mana a shari'ar musulunci an baka dama idan waje akwai zafin rana to kakkai sujada akan tantagariyar ƙasa ka sa wani abin da zai kare maka jin zafin ko dai ka shimfida dadduma ko ka ja gefen hannun rigarka ko ka ja gaban rigarka an gane ko dai ka samu wani tsumma ko kuma ka sassako da hularka ya zama ita hular ita take taba kasar ba goshinka ba an yi maka izinin haka ba laifi bane saboda me ita shari'ar musulunci shari'a ce mai sauki at-taysir min mumayyizati shari'a al-islamiyya yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ba so yake kuntata muku ba inda kuntata mana yake so sai a ce duk tsananin zafin rana kuma haramun ne kai sujada akan wani abu in ba kasa ba kuma ga kasar ta dau zafi to da haka ana yin haka an gane ko da haka Anas yace idan dayan mu ba zai iya dora goshinsa akan ƙasa ba saboda tsananin zafin rana kuma muna tare da annabi sai mu rinka jawo gefen rigunan mu muna yin sujada akan su to inda wannan abin da su Anas suke yi laifi ne da annabi zai yi me zai hana su duk da bai sani ba amma Allah zai sanar da shi mutananka suna kaza tsawatar musu ballantana Allah ya bawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mu'jiza wanda mun karanta ta a karatun Riyadus Salihin shine in sallah ake yi to annabi yana kallon bayansa duk abin da yake faruwa a bayansa in dai a sallah ne to yana gani shi yasa duk abin da aka yi a sallah in annabi ya juyo zai ce an yi kaza kamar yadda zahirin hadisi ya nuna yace ku daidaita sahu domin ina gani a lokacin da nake cikin sallah shedan yana shiga tsakaninku yana tsalle-tsalle kamar dan akuya yana yar galagala ya shiga can ya fita can amma in kun hada sahu kuka matse to ba shi da inda zai shiga da haka ku rinka hada sahu ku rinka matsewa malamai suka ce wannan khasun bis sala ya ke banci sallah in a sallah ne annabi yake ganin baya amma in ba sallah yake ba to sai ya juya yake ganin baya domin in ka ce a wajen sallah ma yana ganin baya to kana so ka ce baya waige alhalin kuma yana waige to in ku yana waige to me amfanin waigowar bayan ya gani ko kuma an faɗi wannan in ka ce kin annabi ne to Abdullahi dan Abbas ya faɗa Mujahid ya faɗa su ma makiya annabi ne su ma yin izalan ne ka san lissafi ya kwace wa mutanen sai su dauko kaka na 19 sai su ce wai dan izala ne shi ma izala kamar yadda muke faɗa adireshi ce janar baban gida shi yawa izala register Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa lafiya shi yawa izala register kuma yace yana irga wannan cikin kyawawan abubuwan da in ya tuna su da damar da ya samu ta mulki yana farin ciki yace domin yanzu yadda izala take shiga lunguna da sakuna tana wa'azi
da

0: taba ni mata rijista bata kawo yanzu wallahi ba za a yi mata ba da hamayya da haram ba da babakere to ko da wannan alheran ba a samu ba to yanzu dan Allah mutumin da ya mutu shekara 1000 sai a gaga abinda izala take a yau shi yayi a shekara 1000 to shi ma dan izalan ne a gaskiya dai haka take ita gaskiya komin dubin dubata shekaru bata canjawa da duk sunan da zaka kira ta ita dai gaskiya ita ce shi yasa mu bamu damu baka ce kai ba dan izala bane amma dai yi aiki da kitabu da sunna yayi sheka wani dan kilib da yake yawo kwanan nan na mala albani Allah ya ji kansa albanin zaria yace shi yasa duk inda muka je sai mun yi identifying kanmu sai mun faɗi kanmu a san mu mu ce mu ahlu sunna ne in ba a gane ba mu ce mu ɗan izala ne in ba a gane ba mu ce jikokin gumi ne dan dai abin ya fito ma fili me uba irin mala abakar gumi ai ba tsoron ya nuna ubansa ulaika abai faji'ni bi mislihim wannan sune iyayena in kana da irin su kai ma kawo mu lokacin da wannan bawan Allah ya rayu a Najeriya ba wani malami mai alfarmarsa kaf Najeriya kaf Najeriya ta arewa babu malami mai alfarmarsa ya samu dama a gwamnati amma mutum ne mai tsoron Allah mai wara'u mai tsantseni inda a ce wata rana za a samu dama a baku labarinsa za ku sha mamaki sai ka ji kamar wani sahabu sahabi ne kaɗan daga cikin labaransa wata rana yana karatu a masallacin Sultan Bello sai wani ya kawo masa fijo sabuwa kar a leda wanda ya san fijo ita asali babu takumbanta ita sabuwa ce kar take zuwa domin motar gwamnati ce in ma ka ganta sai wani da wani jigar-jigar baya hawa fijo lokacin da take fijanta sai aka kawo mala abakar gumi mukulli sabo kallon fijo aka ce gashi wani ya kawo malan sadaka to Allah cikin hikimarsa jiya kafin a tashi da karatu an sace wani mota ana kawo masa mukullin mota sai ce ina wanda aka sace wa motar nan jiya yace ga yace Allah ya mayan ma sai ya jifa masa kawai yace a cigaba da karatu cigaba da karatu idan azumi ya zo za a kawo hatsi da gero da miya a aje a gidansa inda aka aje a nan zai basu ba zancen wai wani in kana so kawai je ka ɗiba direbansa ya ce wallahi yadda ake aje abin nan inda ka aje a nan za ka zo ka tarar da shi sai dai mai rago ya zo ya ɗiba wani lokaci direban shi jira yake wai sai malam ya ce masa ɗebi to wani lokaci sai ya zauna cikin yunwa shi malam abin ma ya manta fa da an aje da shi ne mata ɗaya daga cikin matan malam ta kira ta ce kai wane wai ka jira kake sai ya ce ka ɗiba wallahi ba zai ce ka ɗiba ba yadda kake ganin kowa yana ɗiba kai ma ɗiba rabanka wata rana wani daga cikin shugabannin ƙasar Najeriya yake ba da labari malam abubakar gumi ya kira sai ce ina so in raba wa malaman Najeriya gaba ɗaya mota don su ɗan samu sukuni shi ne dai janar baban gida ce masa ina so in raba wa malaman Najeriya motoci fijo don su ɗan samu na yawon wa'azi sai ce ina so in baka kai ka raba sai ce a ba ni za ka ba ba nemi malam wane ka ba shi malam wanan nan ɗan ɗariƙa ne shugaban wata ɗariƙa ce daga cikin ɗari uku kun san abin mamaki shi da aka kirawo shi aka ce wa malam za a bada motoci ka raba wa malamai sai ce Abubakar gumi ya sani aka ce a bai sai ce kar a gaya masa alhalin Abubakar gumi ne yace shi a bashi daga son zuciya ɗaya daga cikin ƴaƴayen mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayar Allah ya ji kan sarki Allah ya kyauta makwanci yake bani labari ni da shi yace ni a gidan Malam Abubakar Gumi na tashi ka san mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayar abokin Malam Abubakar Gumi ne tare su kai karatu kuma duk ma'aikatan Saddawun ne sun yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Saddawuna yace to wata rana mun yi tafiya da Malam Abubakar Gumi mun je aikin haji da marigayi Galadiman Kano Tijjani Hashim Allah ya ji kansa da rahama yace to sai Galadiman Kano yace in kirawo masa Malam Abubakar Gumi yana so su gana su yi hira ta yaushe gamo an daɗe ba a haɗu ba tunda suka daina aiki Saddauna ya rasu shi kenan shikenan mallam Bakagumi yazo suka gaisa da Galadima sai Galadima ya dauko kudi masu nauyi na lokacin sai ya bashi sai ce ga wannan mallam ayi siyayya sai ce a yace ni bana yin siyayya ni in nazo yadda nazo da ijjal labiya ta haka nake komawa gida yace ka karba ce wallahi bana sai mallam ya fice wasa ya tafi shi wanda yake ban labarin yace sai Galadiman Kano ya bashi kudin yace ka kai masa da yaje sai yace masa ga kudi yace yanzu sai da ya baka yace to rubuta duk sunan ɗan tafiyar ta mu ɗan tawagar duka je ka ba kowa yace wallahi sule biyar bai dauka ba sule biyar shagari marigayi shugaban kasa shagari Allah ya ji kansa da rahama duk wanda ya san garin shagari da garin gumi makota ne na manta wanne daga ciki ake wucewa aje ɗayan amma din na je su amma hanya guda ce a jihar Kebbi shagari da gumi to idan sallah tayi mallam Abubakar Gumi yana zuwa garin su gumi hutun sallah shagari ma shugaban kasa yana zuwa garin su shagari hutun sallah duk abokai za a zo gaishe da shugaban kasa da sauran su yace da zara an ce mun ga mallam Abubakar Gumi ya zo gaba na faduwa yake ras saboda me yace saboda shi ba zuwa yake yace in bashi ba shi fada yake zuwa yayi mun fada yake zuwa yayi mun abu kaza yana faruwa a gwamnati ka ji tsoron Allah Allah zai tambaye ka abu kaza yana faruwa a gwamnati ka ji tsoron Allah Allah zai tambaye ka yace to da na je an ce mallam Abubakar Gumi ya zo to na san fada aka zo yayi mun janar Ibrahim bada ma sai baban gida Allah ya kara masa lafiya ni da shi wata rana na je gaishe shi yake bani wannan labari yace mallam Abubakar Gumi ya taimake ni a mulki na yace lokacin da na zama shugaban kasa ya rubuto min doguwar wasiƙa ya mun nasiha nasihar da ya mun yace mun ka zama shugaban kasa kar ka yadda ka bawa wanda ba musulmi ba dama ballantana ya cutar da musulmi da musulunci yace sai na ce da shi ala gafata mallan Najeriya ba za ta yi da haka ba Najeriya kasar kowa da kowa ce dole ne ka nada ministoci musulmi dole ne ka nada wanda ba musulmi ba yace to sai bani wata formula yace to ko za ka nada kristan samu wanda zai maka biyayya yace to sai na ya gaya min sunan wani yace yaro na ne a gidan soja soja ne babba kuma yaron mu ne yace sai na dauke shi sai na bashi ministan cikin gida yace to wannan musulmi su zo su yaba min kristoci su zo su yaba min yace kuma idear mallam Abubakar Gumi ce akwai wani hukunci da za a yi a lokacin janar baban gida shine turawa sun matsa ayi dokar kayyade iyali daga cikin ka'idar dokar kayyade iyalin shine kada musulmi su rinka auren sama da mace daya yace wallahi mun shirye zamu je fadar council military council za a je a zauna ayi meeting mu sa hannu a wannan dokar yace kawai mallam Abubakar Gumi ya ji labari nan da nan ya taso da wasiƙa aka kawo mu yace wanda yace lalle ai kokari wasiƙan nan ta zo kafin in fito office yace na shiga ban daki ina wanka akai kokari aka samu ɗan gida ɗaya daga cikin ƴaƴansa ina jin aka bawa taje ta aje masa wasiƙar a kusa da rigarsa yace na fito daga wanka zan sa rigar soja kawai sai na ga farar takarda na dauka na bude wasiƙar abinda take cewa yanzu kai janar baban gida ka zama shugaban kasa har za kai wa Allah gyara har ubangijin sammai zai yi doka kai yanzu ka canja yace wallahi sai na kasa tsayawa sai dole sai da na zauna magana ta ratsa jikina ta taimin da hankali yace zaman da ba a yi ba kenan sai tura wa sauran sojoji ne nace ina da uzuri kawai na waske doka kenan da ba a yi ba sannan jarumi ne jarumi ne lokacin da aka kashe Saddauna tun maka san Saddauna ba su bar gidan ba Abubakar Gumi ya shiga sun ganshi ya gansu ya je ya tsaya akan gawar Saddauna to wannan shine mallam Abubakar Gumi kai ma sai ka kawo mana tarihin naka ba fada a ciki ko ba haka ba ulaika abai faji'ini bi mislihim shi yasa Allah ya wa rayuwarsa albarka Allah ya bashi kimar duniya ya karrama shi ya mutunta shi wanda wannan insha Allah alama ce ta lahira alama ce ta lahira duk abin da aka kawo masa kyautar da shi yake yi bai san zalama da tara abin duniya ba yana da zuhudu sai kokololuwar zuhudu to amma duk da haka sarkin Saudiya na wancan lokaci King Faisal ibn Abdul Aziz suna da wata kyauta da suke bayarwa ina jin fahad ne go sarki fahad ko sarki fesal ɗayan biyu fahad ne zai bashi kyautar Nobel bayan ya rubuta tafsirin Saraddul Azhan to da haka Saudi Arabia in kai wata hidima ta addini sukan zo su yi maka wata kyauta mai nauyi to wannan kyautar mai nauyi da za a yi masa lokacin Janar Babangida ya raka shi to shine da ya dawo sai ya kitara almajiran sa yace to ƴan uwana suna kuka da bana taimakon su duk abin da na samu almajirai ke cinyewa to yanzu dan Allah ku yi hakuri kun ga wannan wahalar dan uwan su ce ku bar su su ji dadi su ma sai ya dauke kyautar gaba ɗaya sai ya ba dangin sa yace kuma ku je ku raba ku ji dadi na ku ya samu memba ne na Rabi'atu Alamil Islami Rabi'atu Alamil Islami kamar wata duniya ce ta malaman musulunci to wata rana an taba yi wa malaman Rabi'atu Alamil Islami yankin Najeriya kyauta sai aka ce to yanzu shi Malam Abubakar kuma tunda shine memba ya bada account din sa a sa daga Saudi Arabia kafin a zo Najeriya in an zo a cire a ba su yace wallahi ba za a sa masa kudin wani account din sa ba yace ku ne da rayuwar ku Allah inna taho na mutu fa a zo in hada ku rigima da magada suna san gani account din baban su kuna naku ne to wannan shine wata rana ya taba hawa jirgi sai jirgi ya samu matsala duk rahoto ya zo kasa cewa jirgi faduwa zai mutane masu ihu suna ihu kai bude littafi yana ta karatu kan ya zo kasa ɗan jarida duk an shirya da menene an ba da labari ai ga wani mutum nan cikin jirgin ma dawana har da Abubakar Gumi amma shi ba abin da ya shafe shi karatu yake yi yana sauka ɗan jarida suka zo suka zagaye shi ala gafata malam dan da aka sauka daga mai shiga ban daki sai wanda ya kashi a wando sai wanda duk sun tsure sai aka ce ala gafata dan da injin kansa yana sauka ya kama hanya zai wuce sai ɗan jarida suka tare shi ala gafata malam ya duk wannan fargabar da kaza aka ganka a natse sai ya ce to me ake gudu a saman aka ce mutuwa ya ce to yanzu mun kubuta ne ka dauka sai a sama ubangiji zai kama ka ko zai kashe ka a'a ai in dai mutuwa ce ta sa muka tsorata a sama to da muka sauka kama ba mu kubuta ba menene na tsoran wallahi in ana gaya maka abubuwan wannan ba Allah zaka sha mamaki wani mutum ne wanda zaka sha mamaki a ƙarshen zamani yayi amma Malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama naji ya taba faɗa wata magana yace tunda akai shehu dan podio Najeriya bata sake ganin wani dattijan malami da ma'anar dattako da tsoron Allah da kishin al'umma irin sa ba damuwar sa al'ummar sa lokacin da aka yi yakin zangon katab aka kama musulmi aka kai su dodan bare ana azabtar da su da ya ji labari yace akai shi ya shiga barikin sojoji duk inda ya ga an kwantar da musulmi ana azabtar da su yana kutashi wani mahaukacin soja waye kucin bindiga zai harbe shi aka ce kai yayi wannan mutum ba kariyar mutum bace kariyar Allah ce duk nasarar da Saddau ne ya ci kusan 75 shawarar Abubakar Gumi ci shi yake ce masa ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza duk wani abu da ka sa Saddau ne ya samu na nasara a mulkin sa 75 shawarar wannan bawan Allah ci kamar yadda duk nasarar da Ali Saud suka samu shawarar Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ce da ƴaƴayansa shi yasa duk mai mulkin da yake so ya nasara baya sa kafar wando da malamai na Allah ba malaman addu'a ba su waɗannan in dai su zaka biyewa za su kai ka ne su baro ka su raba ka da imaninka su cinye maka kuɗinka ba ruwansu ka ci zaɓe ruwansu ka faɗi ruwansu ba ruwansu ba ne da sun gama da wannan suka gama tatuka sa gindin wancan za su koma su ƴan kasuwa ne ƴan wanki ne amma malamin da zai gaya maka gaskiya ko zaka ji ɗacinta shine masoyinka sai ka yi tsawon rai ka ban mulkin zaka gane waɗancan shirme ne wannan ita ce tafiyar saboda duk mai mulkin da ya samu damar da bai amfana wa al'ummar sa ba wallahi sai ya takaicin ina ma bai ba me amfanin mulkin bai da wani amfani ka tsara manufofin al'umma muradin su wannan shine rayuwa ko ba mulki ne da kai ba duk damar da Allah ya baka yi wa al'umma aiki wannan shine wasiyar annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk halin da ya shiga abinda ake ji a bakin sa ummati ummati Allah al'ummata al'ummata duk wani tayi da Allah zai masa ne ji dadi shi kadai sai ce a'a al'ummata al'ummata kuma yace man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum duk wanda al'amarin al'ummar musulmi bai dame shi ba ba musulmin kwarai bane ba duk sallar sa duk azumin sa Allah ya sa mu dace to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar sahabbansa dan saukakawa da tausasawa a gare su idan ana tsananin zafin rana suna iya jawo wani abu su sa a goshin su domin su kare wa kansu jin zafin rana dan su samu nutsuwar bautawa Allah subhanahu wataala wanda wannan ita ce kaidar addini saukakawa mutane ma yu'khadhu min alhadith abinda zamu dauka na fiqhu karkashin wannan hadisi na farko anna waqta as-salat anna waqta salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi adh-dhuhra fi ayami al-har huwa ba'dan kisari hararati ash-shamsi wa baqa'i athariha fil ardi haqiqa lokacin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa sallar ta azhar a lokutan tsananin zafin rana shine bayan da lagon zafin ranar ya kare sai dai tasirin ta ne yayi saura a ban kasa hucinta kenan an gane ko abu na biyu jawazu sujudi ala ha'ilin min thawbin wa ghairihi halaccin yin sujada akan wani abu wanda zai raba tsakanin goshin mai sujada da dandagariyar kasa sawa'an wannan abun tufafi ne ko dadduma ce ko gefen hula ne ko gefen rawani kai ko ma wani abu ne na daban halaccin hakan ya tabbata cikin wannan hadisi inda alhajati ilaihi musamman a lokacin da mutum yake da bukata min harrin ko dai na tsananin sanyi zafi wa baradin ko tsananin sanyi wa shaukin ko wajen akwai datti ko kayoyi ko dukkan wani abin da zai iya cutar da goshin dan adam wana hawi zalika da makamancin haka an gane ko wa ba'd al-ulama wasu daga cikin malamai fassala fi sujudi ala al-ha'il sun rarrabe zance dangane da yin sujada akan shamaki abinda zai raba tsakanin goshin mai sallah da dandagariyar kasa suka ce in kana munfasilan anil musalli idan abin ba dan fare yake da jikin mai sallah ba bari gakka bace ba hulakka bace ba gefen rawaninka bane ka sajjada kamar da duma kaga da duma ba a jikinka take ba to suka ce in it irins da duma ce wa nahwi ha ko makamancin haka jaza ya halatta walau bila haja koda babu bukata yanzu kai sujjada akan kafin ko da duma ba sai dan tsananin zafi ba ko dan tsananin sanyi ya halatta tunda ai ba a jikinka da dumar take ba ba amanna da jikinka take ba amma sujjada akan rawani ko a gefen hula ko ka jawo gefen riga ka dora to shi wannan sai da larura shine tsantsar aikin da sahabbai suke yi to wannan shi ya halatta amma wancan da muka fada a wajen malikiya makaruhi ne a wajen imamu malik sujjada akan kafet makaruhi ne sujjada akan dadduma makaruhi ce in dai babu bukatar haka shi yasa zaka ga waɗanda suke bin mazhaban malikiya sau da kafa in za su shimfida kafet a masallaci sukan bar gurgurdan wajen sujjada ba sa hade kafet din da kafet su rufa kasa duka ba sa yi saboda a mazhaban malikiya sujjada akan kafet makaruhi ce to amma babu wani karhanci kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito riwaya daga Hasan al-Basri an gane ko da aka yace bila karahatin babu wani karhanci in babu bukata kuma abin ba amanna da jikin mutum mai sallah yake ba wa in kana muttasilan bihi in ku amanna da jikin mai sallah abin yake ka barfi saubihi kamar gefen tufafi fayukuruhu illa ma alhaja to nan makaruhi ne sai dai inda bukata idan kuka lura da kyau wannan hadisi da muka karanta na Anas da hadisin da ya gabace shi na Abdullahi dan Umar kamar suna cin karo da juna duk da a wajen fassara na Abdullahi dan Umar nayi bayanin da ba dole ku fahimci haka ba hadisin Abdullahi dan Umar da ya gabata abin da yake cewa suna yin sallah da tsananin zafin rana da annabi amma hadisin Anas kuma yana cewa annabi ya ce eh me aka tsallake hadisin Abdullahi dan Umar da Abu Huraira shine yace idza shtadda al-harru fa abridu ani salat in tsananin zafi yayi tsanani to a jinkirta yin sallah ko to amma hadisin Anas shi kuma cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har can annabi ya ce in ana tsananin zafi kar ai sallah sai an ja lokaci nan kuma ya ce suna yin sallar da tsananin zafin tare da annabi zahiri bai nuna cin karo ba ya nuna a zahiri to shine malamai suka ce ga yadda za a fahimci hadisan guda biyu ba tare da cin karo ba shine Sheikh Salih Abdullah Bassam yake cewa at-tawfiqu bainal hadithain ya zami mu hada tsakanin hadisan guda biyu yace zahiru hadainil hadithain al-mutaqaddimaini at-ta'arud zahirin waɗannan hadisai guda biyu da suka gabata in kai musu kallo na zahiri zaka ga kamar sun ci karo da juna waliza hawala ulama at-tawfiq bainahuma saboda haka ne malamai suka yi ta kokarin bayani dan a fahimci hadisan guda biyu a gane basu ci karo da juna ba wa ahsanu ma qila fi zalika mafi kyawun abin da aka faɗa game da hakan ma zahaba ilayhi al-jumhur abin da jumhurin malamai suka tafi akai annal afdala cewa abin da yafi fi shiddatil harri a lokacin tsananin zafi al-ibrad shine a sanyaya in ana tsananin zafi to lalle a rinka sanyayawa kama fi hadisi Anas kama yadda yazo a hadisin Anas innahum kanu yubriduna cewa sahabbai sun kasance suna sanyayawa bi salati da salla walakin hararatal ardi baqiyatun amma fa zafin rana akwai sai dai ranar yanzu kuma baya take yi li anna bardaha domin sanyin rana yata'akhkhar fi shiddatil harri yakan ragu a lokacin da ake tsananin zafin ranar kafiran da yawa fayahtajuna ila sujudi ala ha'ilin a irin wannan lokacin duk da zafin ranar ya ja baya to amma kuma ƙasa tana da zafin da dole sai ka sa wani abu zaka iya dora goshinka akan ta sai ce walaysal muradu bil ibradil matlub ba abin da ake nufi da sanyayawa a cikin hadisi shine an tabrudal ardu ƙasa sai ta yi sanyi ta daina zafi ba ko a ɗebi ruwa a rinka sheƙa mata ba wannan ake nufi ba tare da in an sheƙa mata ruwan ba laifi bane ina fata an gane sai ce balil muradu an tankasira hiddatu hararati shamsi abinda ake nufi shine kaifin zafin ranar ya dakushe ya zama ta fara baya wa tabrudal ajsamu wanda daga wannan lokacin kuma duk abin da ya dau zafin to shi ma zafin sai dai ya rinka raguwa daga jikinsa domin me bashi din shi ma yanzu baya yake to wannan shine abinda hadisan guda biyu suke magana akai ana nuna min lokaci yayi kuma gashi mun tadda karshen mun kai da karshen babi duk da dai ina jin ko ana ku ba babi bane ko ko ana ku ba babi bane to amma ana kan babi ne babu qada'is salatil fa'itati wa ta'jiluha zamu tsaya nan din sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kusure Allah ya kai mana assalamu alaikum warahmatullahi
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph da kinan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar dumin jawo jike cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci
2: 97.3 Rahama Radio
3: ga wani sako na musamman daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma
4: manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ma'ana da sunan Allah zan fita na dogara da Allah a wannan fitatawa sannan ban da karfi ban da dabara sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fadi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar na farko za a ce masa kufita an isar maka wa ukita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na hudu ya tanaha anhu shaytan shaydan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu lis shaytanil akhar wannan shaydani sai ya fada ma wani shaydani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutum ya kan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomi guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
3: wannan sako ne daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma
5: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
3: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
6: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta qul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka dubi fassarar qul a'udhu birabbil falaq da nasi da dinake ciki. Har fa da magana ya Allah ka raba mu da sharrin masu kullu in sun yi kullu. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يا الله رب الناس وبنجد المتعلم كذبه ina neman ubangijin mutane ka karan sharri mutane dan wallahi malam dan adam dole ka nemi Allah ya sani ka ne sharri sa in dan adam ya saka a gaba ba sai kai da gaske shi yasa yace malikin nas Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin da yake mutane ilahin nas karama min sharrin aljani khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka ne matsali duk wani ciwon waswasi duk wani je ka kalawo taraddudi Allah ka raba ni da shi min sharri waswasi khannas alladhi yuswisu fi sudurin nas yace ina neman tsari min aljinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kuduri na mutum sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara malamai suka ce mai hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah don me yasa ka ba wani ni baka bani ba me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba bani ba me yasa wani yana da kaza ni ban da kaza kamar indirectly ya challenge ubangiji tabaraka wataala me yasa ya ba da wani bai ba wani ba kuma Allah ce na da sanna bayin hum bai shekaru mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma ku kun yarda dole kai hakuri wancan sirri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taɓa samun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama wancan yin shi asiri zance wannan kuma yin shi kosasshe ɗin da shi
3: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

0: jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku a wannan lokaci a wannan safiya ta talata a cikin wannan zaure na zaman ɗan murna masu sauraro ilimin mata abu ne mai matukar muhimmanci an jima ana ta bayanai akan muhimmancinsa da tasirinsa da kuma yadda ike zama kamar wata gada wace ita ce take kawo ci gaba mai dorewa a cikin al'umma duba da matsayin da matan suke da shi kazalika an jima hukumomi na ciki da wajen Najeriya na fito da alƙalman da ke nuna cewa kullun ilimin mata ba yake koda alƙalman da ake fitowa da su na yara da ba su zuwa makaranta za a ga mata sun fi yawa har yanzu wannan matsala tana nan karuwa take maimakon ma ta koma baya abin da yake ƙara taɓarɓara tsarin zamantakewarmu a ƙarshe kuma kowa daga cikinmu yana kallon abin da hakan ya haifar duba da yadda al'amuran ke daɗa rikicewa an sauka daga layi na addini an sauka daga layi na al'ada an sauka daga tarbiyya da idace a ce al'umma suna kai saboda ne saboda karancin ilimi musamman da matan suke da shi waɗanda su ne kuma jigon rayuwar kowane ɗan adam idan bangaren tarbiyya ce su ne makaranta ta farko da ya dace a ce an samu tarbiyya mai kyau daga gare su kamar yadda magabata suka yi to yanzu lamarin ba haka yake ba duk inda ka duba za ka ga cewa abubuwan da matan suke a yanzu musamman ma matasan mata da kuma ƙananan za a ga cewa ya saba al'ada da addini ya zama wani irin abu wanda za a iya cewa jahilci ne kawai yake iya haifar da shi to kuma dai me ake ciki mun samu damar karɓar bakuncin guda daga cikin masu ruwar tsaki akan ilimin mata ba ma a Kano ba ko arewacin Najeriya a ƙasa baki ɗaya tsohuwar malamin makaranta kuma tsohuwar babbar jami'a ce a ɓangaren kula da ilimin mata a ma'aikatar ilimi ta jihar Kano sannan kuma jami'a ce babba da take hurɗa da ƙungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba waɗanda suke rajin ganin cewa mata sun sami ilimi sun fita daga ƙangin jahilcin da suke ciki bayan wannan za mu kalli batu na ma waɗanda suke zuwa makarantar me tanadin da tsarin koyarwa ya yi na kula da waɗannan yara musamman wajen wani abu da ake kira reward and punishment sai wanda ije karanta aikin malinta shi zai san wannan tunda tsari ne yadda za a yi hukunci da kuma yin kyakkyawan sakamako ga yaran da ya nuna nagarta ya nuna tarbiyya a makaranta kafin mu je ga bakuwar tamu tarin matsaloli yanzu da muke gani musamman ga 'ya'ya mata ko ilimin ma baki ɗaya wanda za a iya cewa tun daga tushe wanda ya zama wajibi a ba wa 'ya'yan namu ilimin tunda tuni majalisar ɗinkin duniya ta hannun UNESCO ta riga ta tabbatar da cewa wajibi ne dole ne kowane uba ya ba wa ɗansa ilimi da ake kira basic education daga tushe wannan dole ne akan kowane uba kamar yadda kowa wajibi ne ya rayu tunda rayuwar ta Allah ce wajibi ne ka rayu har sai wa'adin ka zuwa to haka wajibi ne a dokar majalisar ɗinkin duniya a ba wa kowane yaro ilimi musamman ilimi a matakin farko to idan lokaci ya bamu dama akwai batutuwa da dama da za mu tattauna muna tare da malama Amina Kasim kamar yadda na yi muku bayani ba sai na koma daga baya ba kun ji abubuwan da ta taka matakai daban-daban wasu ma ba mu faɗe su ba malama barka da zuwa
1: barka dai assalamu alaikum
0: a wannan lokaci akwai tarin matsaloli da ake hange suka waɗanda suka yi da baibayi ga ilimin yaya mata. Domin abinda za a ce akwai matsaloli da ake hange da suka yi da baibayi ga ilimin yaya mata, abinda ibada kofar faɗan hakan shine yadda su ake ganin kullun lamarin alƙalimin na rashin zuwa makaranta da yaran da suke gararin ba a titi. A dama za ni ai za a ga almajirai maza, yanzu za ga yara ƙanana mata har goge gilas ɗin mota suke abin takaici kuma a Kano. To duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ake lura kuma ake ganin cewa yana taka rawa sosai wajen hana yaran zuwa makaranta. Amma ku a matsayinku na masana a wannan fannin ne kuka hanga?
1: To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi hauma kama rabbi yana sagira, rabbi hauma kama rabbi yana sagira, rabbi hauma kama rabbi yana sagira. A karo na biyu, jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Da farko dai abinda zan iya cewa shine zan iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda dai akwai dan gyara da zan yi kaɗan a kamar yadda aka yi magana cewa yara wanda ba su zuwa makaranta kamar mata suna ɗibar kaso mafi tsoka ko mafi yawa. To a nan dai bana dai zan ce alhamdulillahi Kano, saboda a annual school census wanda tunda ake kuma ba a taɓa fitar da alƙalima wanda ya shafi irin wannan ta harkar annual school census a ce an fito da shi ba a lokacin da aka yi shi, bayan ci yana ɗaukar shekaru sai a wannan karan. Kuma alhamdulillahi findings ɗin da aka samu, an samu cewa ya'ya mata yanzu masu zuwa makaranta kuma sun zarce na mazan kuma.
0: To
1: alƙalimar da aka fitar a yanzu wanda gwamnati ce ta fitar da shi, ma'aikatar ilimi kuma already governor ma har riga an yi signing din shi, so za mu iya cewa alhamdulillah. So wanda za a iya cewa din ga su suna titi din zai kasance kamar yan tsiraru ne a kan mu ƴaƴayenmu. Kuma idan ka lura za ka ga cewa yaran nan fa da suke titin nan yawanci fa baƙi ne da suke kwararowa cikin jihar Kano. Wanda yanzu kamar idan na fito da safe zan kai yarinya makaranta, idan ka fara ganin jerin yaran da suke da iyayensu ma kansu mata, abun abun tsoro ne. Wani lokaci akwai sanda na tsaya ina kallo nace to su waɗannan bayan Allah daga ina suke? Amma kamar time bomb ne gaskiya. Ya kamata a ce an yi wani abu a kansu saboda kwararowar shigowa ake yi, tunda Kano alhamdulillah tana ɗaya daga cikin jihohin da ake da kwanciyar hankali ake samun nutsuwa. So kuma kowa yana kwaɗayin ya zo Kano, ko da dama duniya ma take kwance lafiya ma ɗin, ko ina ma ana zaune lafiya ɗin ma, ai za ka ga cewa Kano dama can ita ai matattarar baƙi ce. Za a shigo za a karɓe ka hannu biyu, har ma sai su fi wanda ma suka shigo Kano ma, har ma sai su fi mu ma iya rawa ma a Kano ma, su fi mu ma nuna cewa ma su ƴan Kanon ne. So abinda nake gani gaskiya musamman waɗannan yara mata kuma abin takaici ne, shi yasa na fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda zaka ga yarinya wadda ya kamata a ce tana gaban iyayenta, tana makaranta, wataƙila in ta tashi kuma ta san ta koma gida idan makarantar boko ne ma, zuwa ƙarfe 2 ƙarfe 3 ta tafi makarantar neman ilimin addini a ce ga ta a titi har ƙarfe 9 dare 10, wasu ma har 11 zaka gansa suna gararan ba. Wasu kuma idan ka lura ma zaka ga cewa ga ma iyayen nasu a gaban su suna zaune din suna bara, wanda yake abin takeici ne gaskiya. Kuma ga makarantu a kusa da su,
0: kuma kyauta ne,
1: kuma kyauta ne. To ai abinda nake gani din kamar yadda nace maka, yawanci zaka ga baki ne gaskiya. Dole dai akwai ba za a rasa waɗanda din ga su cewa su din nan yaran nan fa ya kamata a ce suna makaranta kuma ƴan gari ne. Yanzu kamar yanzu da damuna take faduwa ko take niyyar faduwa ko ta riga ta fadi, idan ka je ƙauyukan akwai makarantun yaran suna zuwa makarantar. Amma kuma yanzu lokacin damuna fa ga maka sai an yi da gaske
0: na
1: zuwa makarantar, suna gona
0: sai sun shafa watanni kenan,
1: sai sun shafa watanni ƙarshen ta inda ake da jajircewa na shugabanni musamman masu unguwanni ko daga tai zaka ga gida-gida suke bi ana bin su kila malam principal din da take area ita ma haka zata dinga bi gida-gida kamar yadda yanzu kake fuka da shimfiɗa da kake cewa reward and punishment to wata kila har ma da dancin hanci akwai principal din da da na sani idan lokacin damuna yazo wallahi gida-gida take bi da ita da mai garin tana bi tana bin su da littattafai tana cewa su zo da biro saboda wai su zo makaranta damuna ta fadi kenan ba za su ji ba suna gona kuma kamar tafiya ce ne ina tafiya san da nake tafiya wancan satin ma na gar su ga suna a gonaki sun fadari suna gona
0: to yanzu wannan matsala dan ne cewa ba sabuwa bace
1: ba sabuwa bace
0: inda ana maganar ilimin mata a arewa da kyarma aka samu aka kubuta aka irinku da professorsin da muke da su da muna da mata da yawa a arewa wanda sun kai matsayi babba wanda ya wuce tunani wanda kuma da ba dan ilimin mu ba za su kai
1: ba su kai ba
0: na yanzu su ne matsalar idan kun tafi su za su mai gurbinku
1: shi ne matsalar
0: kin ga babban matsala ce na daya kenan na biyu gwamnati har yanzu ta kasa fito da wata doka idan aka ce maganar ilimi ba maganar an zalunci mutum dan an aiwatar da doka ya ki kai dan shi makaranta gwamnati ta gaza fito da wata dokan nan za ta zama wajibi ko ba namiji ba a ce ya mace tayi tunda majalisar dinkin duniya kamar yadda na faɗa UNESCO ta riga ta tabbatar da wannan wajibi ne a iya ma kai mutum kota a daure shi in ya kai dan sa makaranta ya samu basic education to yanzu ba fa maganan ma a je a gama senior secondary school ko a tafi tashi ya level ko jami'a ba maganan ma a
1: basic
0: to ga yara nan a titi yanzu abin takeici zaki gansu waɗanda kuke faɗa din in talla yarinya karama da ya dace ta je makaranta ko kuga yara ga sunan a titi ya mata musamman daga gadan kaya zuwa can mahadar gidan Malam Aminu kam duk inda mota ta aka tsaye da kai zaka ga mata sun zo suna goge maka gilas yara kanana da yadda abin takeici ne gaskiya ba ku da wani tsari da za ku ringa dauke wa'annan yara a karshe duk uban da ibiyo baya a hukunta shi tunda wasu ai ba yan garin ba wasu yan garin ne an ce wasu
1: ba yan gari bane ba
0: wasu yan garin ne kuma da dan gari
1: akan ci gari
0: to kin gani
1: anan da gaskiya abinda zan iya cewa ka gane abinda ya shafi su waɗannan yara shine ai kamar yanda naga faɗa maka zaka ga ai tsiraru ne dan a population din Kano muna da population wanda yake ya haura miliyan 20 to kuma a cikin kwaryar birnin Kano su kansu idan ka lura din zaka ga su yara abin takeici ne koda mutum daya ne mace daya ce ka gani da ciwo musamman mu da muke da kishin ilimin yaya mata din kuma kamar yanda kake faɗa din cewa idan ba mu nan din tunda ko ma menene ai ana duba abin da ake kira fashion din da kuma commitment din tunda kaga kamar lokacin da nake rike da harkar ilimin yaya mata din ai da ku kanku kun sani mun yi aiki tare da ku din kuma yanda muke zagayawa din kuma muna tare da masu ruwa da tsaki din a harka din kuma alhamdulillah din kamar yanzu da aka yi abin nan din girls education policy da aka yi assenting governor ya assenting kuma ana dogga fara implementation din a aiwatar da shi do amma fara gaskiya dan a lokacin kafin ni in bar kujeran ma an koma wani wurin akwai tsare-tsare da muka yi din muka fitar din to kuma kamar magana yaran da waɗannan da suke titi din zaka gansu din kamar yanda kai magana a cikin kwaryar birnin Kano shi ma wannan gaskiya zan iya cewa commissioner ya ma'aikatar mata da yara da kuma masu bukata ta musamman akwai child protection law wanda shi ma an yi assenting kuma an yi signing din shi into ya zama doka gaskiya saboda ina daya daga cikin waɗanda muka yi aikin wannan child protection law din da ni aka yi
0: tunda doka ce ta kare yara
1: yawa doka ce
0: iyayen yaran da suke
1: yawa
0: suna
1: su shiri su zauna da shiri din gaskiya kuma kamar yadda ka fada din majalisar dinkin duniya ita ma a wannan dokar da aka yi din aka sa ta kare kananan yara din shi ma ai akwai sashe na manta wani sashe ne amma in muna cikin wannan zan iya tunawa da aka ce dole uba sai ya ba ma yara ilimi is fundamental kamar yadda dole ne wajibi ne sai ya bayar so idan ka duba din ka gane yanzu kuma ina da kyakkyawan zaton cewa insha Allah za a aiwatar da wannan doka din tunda ai ba ma'aikatar mata bace kadai ta aikin ba akwai ma'aikatar shari'a duka gaba ɗaya ne da masu ruwa da tsaki gaba ɗaya muka hadu nima da nake karkashin ma'aikatar ilimi nima na shigo ciki a lokacin da aka yi aikin so na san cewa gaskiya ana nan ana tsare-tsaren yanda za a yi kuma kamar su wanda suke masu tallace-tallacen nan da suke a bakin titi na san cewa akwai tsare-tsare da aka yi wanda kamar under agency for mass education ita ma kanta executive secretary din tana iyakacin bakin kokarinta gaskiya tana yi gaskiya ita ma din yawa ilimin manya ita ma saboda tana bi yan talla din nan ta gani yaya za a yi su koma makaranta har da ma ihsani din da da take da gaskiya da take bayarwa din so akwai tsare-tsare gaskiya da ya kama da aka shirya za a yi din sai dai kawai abinda zamu roka shine su iyayen yaran su ba mu hadin kai su shugabanni na al'umma musamman na gargajiya su ma dole sai sun ba mu hadin kai
0: sun tasu ne sauki ne iyayen yaran wato matsalar mutanen mu

0: wato in kika dauki tsarin yadda yake tafiya yanzu amana ta yi karanci al'umma tsoro ya shige su za ka cewa makarantu ko ma rashin ingancin makaranta ta yara in aka samu da ita a unguwa an gummace a kai yaran can da a kai su gurin da kullum ana fargaba abu na biyu su waɗannan makarantun islamiyoyin da ada da na allo kin ga na allo a yi rusa su an ce tsohon yayi ne yayin zamani sun ce tsohon yayi ne yawa islamiyoyin yanzu an yi za mu iya cewa an yi moda nazin ɗinsu to amma mutane kin gane ku sun fi ba da mahimmanci a na boko to idan na bokon an fara yau gobe sai ga an katse in kin tambaya sai a ce matsalar tattalin arziki nan za ki zo yanzu ki fito ki gani yanzu gashi daga gida zuwa nan in aka baki hard cover sai kin cika shi da list na yara wanda yanzu ma suke tafiya makaranta to abin takeici kuma za ki ga har da matan to malama Amina mun ji wannan abu kuma Allah ya sa waɗanda aka yi don su su dauki matakin da ya dace a dauka domin ganin wannan bangare an samu wato tasirin ilimin yaya matan mu dawo kan magana da ita su kansu waɗanda suke makaranta wato muna da yara gwamnati kawai ta san adadin alƙaliman duk da irin wannan matsalar da ake cewa muna da yaran da suke zuwa makaranta musamman yaya mata sai batun hukunci yaya mata akwai irin hukunci da su waɗanda suka ƙirƙiro bokon ma suka tsara a yi musu haka su ma yara maza da irin hukunci amma wanda ikaranta education tun daga lokacin da NCE zuwa jami'a za a koya mishi reward and punishment wanda ba ƙaramin abu bane da yake tasiri wajen ladabtar da yaro a lokacin ma ba sai ka ɗago
1: lala ba exactly
0: ido ma ya ishi yaro to amma yanzu mun rasa me yake faruwa a'a malaman ne na da babu an ɗebi yara sun je jami'a tunda wanda ije jami'a ya je NYSC ba education ya karanta ba corporal punishment ya sani ya fito daga CAM sojoji ne suka koya masa abubuwa da sauransu da aka hore cikin gane za a zo kuma a haukan yara sai ga ta wannan abin da iya ɗauka yaran za su iya ɗauka hakan yake jawo abubuwa da yawa kwanan nan kin ji abin da ya fara a St. Louis kafin St. Louis abubuwa suna ta faruwa musamman kuma za ki ji in abin ya faru sai a ce ya'ya mata aka sa abin nan to ya za a kauce waɗannan abubuwa
1: kamar yadda na fara faɗa ɗin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tarbiyya daga gida take farawa
0: iyaye kenan su ne
1: makarantar farko ko a socialization da aka yi mana social studies lokacin na muna makaranta so gaskiya abin da yake faruwa abin takaici ne a yanzu kuma kamar yadda ka faɗa ɗin amana ta yi ƙaranci ba amana ce kadai ta yi karanci ba karen ma da aka san malam bahaushe da ita babu ita
0: babu
1: yanzu babu ita
0: bari ya kama da mutum
1: babu karar saboda a da sanda muka taso kai ka sani Allah daga gida ma kallo kawai za a yi maka ba za a harare ka ba kallo ɗaya idan an maka ka san me ake nufi za ka nutsu
0: gaskiya ne
1: ba magana a ɗauko bulala
0: gaskiya ne
1: ba magana a yi zagi
0: gaskiya ne
1: to amma a yanzu wato yaran ne nake gani kaman
0: na daban ne
1: na daban
0: yanzu a ji Amina kowa fa za ki fa mu ne ke iyaye ne amma yaran ya yan karama jikar ka kai za ka kauce mata
1: yaran sai ka ga wato yaran ina jin na technology ne ko yanzu da aka kyankyashe su ne ko ya ne ne ni ban sani ba
0: yaran girman indomie
1: ba kamar mu da muka sha tsara lafiya so sai ka ga cewa kamar yadda ka faɗa ɗin wanda suka je suka yi NCE ɗin suka yi jami'a
0: wallahi
1: da masu gratu to an baka wata sata an sa

0: kaga ne nan ko ba fannin ma ni koyarwa ne ba
1: iko Allah
0: shi yasa wannan lokaci sai in bugi kirji in ce ma in kalli malamai in ce nazo na fi ku iya rawa
1: nazo garin ku na bi
0: na fi ku iya rawa amma kuma saboda sanda na gama din gaskiya ina da kishin abu
1: yawa kishin
0: kuma lokacin da na shiga din ni kaina lokacin da na fara koyarwa din ka gani waɗanda nake tare da su Allah ya saka musu da alheri wasan su ma sun rasu Allah ya ji kansa ya musu rahama because a lokacin nan zaka ga cewa ni kaina sun dauke ni tamkar yarsu
1: eh haka ne
0: so idan yanzu yau na nune mu kamar in kauce ni ma fa kaina fa punishment dina ake yi ana nuna min cewa a ba daidai bane ba ga yadda zaki ga yadda zaki kuma abin da ban gane ba zan zo in ce gashi sai a ce mun to kin ga abin da zaki so kuma lokacin da ni yake koyarwa ma har na gama koyarwa ta ma ni a makarantun maza ne har Allah ya sa na dawo office a makarantun maza ne amma akwai yanda aka ce din ba magana corporal punishment bane ba idan yaro let's say for instance yaro ya makara ya zo a makare me ya kamata kai akwai abinda psychologically akwai abinda zakai mai yaro wanda wallahi gobe zai dinga tunanin cewa a ai idan nazo abu kaza zai faru kamar yanzu din akwai makarantar da har yanzu suke da zaka ga an sa su shara ana sa su wankin ban daki a sa su kaza ba wannan ne kadai ba a aji kamar yanda ka fada din waɗanda yanzu ake kyankyashewa sun gama jami'a idan muna da commitment da dedication first period malami yana cikin aji karfe 8 malami yana gaban aji ya shiga duk yaron da ya shigo a makare banda wannan punishment din da aka yi mai a waje an sa shi shara
1: ajiyan ya an gana karfe 8 ma'ajiyar makarantun gwamnati
0: man gwamnati
1: wannan sai dai makarantu
0: masu zaman kansu
1: amma babu wata makarantar gwamnati dukkanta duk tsarinta da ake fara karatu tara wannan mu daga nan muka kalubalance su wanda ke a ciki mu ne mun kalubalanta babu wata makaranta ta gwamnati in dai ba sai dai irin su FGC misali na gwamnati ne amma gwamnati wanda muke gani a nan kwarya cikin birni babu wata makaranta da ake fara da yara su zo karfe 8 a fara wani malamin ma sai karfe 10 rashi
0: eh gaskiya ba za a ce an tare an zama daya ba
1: a inda akwai so muke yi su za su kawo mana su zo su ce mana su
0: sai gaskiya gaskiya akwai din kamar yanda nake ce maka akwai kaga kamar lokacin da nake kai ka sani lokacin da nake nake kula da harkar ilimin yaya mata yawancin ku da ku yan jaridu da ku muke yawace-yawacen nan da ku muke zagaye gari kuma da ku muke duba yanda ake dauka su kansu yara ma wanda a lokacin nan zaka ga cewa akwai wanda suke fitowa din suna fitowa da wurin za su fito karfe 7 za a dauke su a motoci yanzu kamar let's take for instance day science wannan mai raita jani yawa zan iya ce maka ba za ka ce ai idan ka shiga wannan makarantar ka ce ba a fara lesson karfe 8 ba
1: da yara na
0: yawa to abinda nake so to
1: tsaya
0: yawa to abinda nake so kenan ka gane ai shi yasa Ludmilland da na dauko maganar banda sharar da za a sa yaro a makaranta a waje idan malaman akwai commitment shi yasa na faɗa maka da dedication ai baka yi wannan dina ba ka gane idan akwai commitment da dedication
1: sun yadda
0: wannan aikin tsakani da Allah za su tsaya su yi
1: shi
0: ba shi ne second option ba ka gane so karfe 8 malami ka je gaban aji ka tsaya kila ka fara ma rubutu ka fara lesson ai mu ya kamata mu san da muka koyar din mu muke motivating din yara mu muke sa su saboda yaro yana tunani yana jin kunya na shigo aji already malama tana cikin aji ai da kunya kuma yaron nan na shigowa ba duka ba zage sai yanzu ka zo tsaya a gaban aji duk wanda yazo su tsaya wallahi suna jin kunya yaran tsayuwa a gaban aji nan sharan nan ba za ta yi a tsayuwa a gaban aji kawai malami ai da kunya malama tana gaban aji ko malam yana gaban aji har ya fara lesson kai kuma ka shigo a makare gobe ka shigo ka tada malami a gaban aji yana tsaye an yana koyarwa an sake saka ka tsaya jiba ka to the next thing na san nisan da nake wani akwai yaron da sai da na bashi ya cika littafi I will never come to school late ka gani kuma nace mai kashe gari ka dawo mun da shi ka kawo
1: aje amina lokacin muna secondary school commercial air patrol malam tajidin gambo
0: okay
1: shine principal din Allah ya saka masa da
0: alheri
1: Allah masa lafiya
0: amin
1: ba mu taba zuwa makaranta daga nan kofa da gumi ba mu taba zuwa a makara ba amma ba mu taba zuwa kuma ba mu samu
0: shi ba sai sai shi a makaranta ba yes
1: muke wani vice principal ne shi kuma ina jin vice din sa ne malam Haruna shi wannan malam Haruna yadda muke sa uniform da komai hula da komai da bajo shi ma haka yake sawa da ba shi yana get duk san mu kon get dole ta sa muka bi tsarin da makaranta ta aje
0: yes
1: na koma boarding school marigayi Aliyu Imam Miola wallahi na gaya miki shi karfe 4 ya riga ya tashi ya tsaya kowa ya tashi ya shirya ai sallah ai duk abin da za a yi a tafi makaranta
0: masha Allah
1: karfe 7 ana wajen assembly to kin gani mun samu
0: malamai
1: wanda suka yadda wannan shine
0: aikin
1: da Allah ya sa abun mai kyau
0: yes
1: amma na yanzu idan kika dau malamai daga primary zuwa secondary school dama ba a maganar primary school dama ba layin ba layin suka karanta in kika dauki wa'annan zai ga cewa kaso 90 ba shine zabin da suke so su aiki ba za mu je ga masu sauraro ajiya amina 070 wato 07077952939 duk wanda yake da gudunmuwa da zai bayar a wannan tattauna da muke yi da ajiya amina kasim akan wannan batu na ilimin yaya mata da kuma yadda ya dace a tarbiyyantar da su sai ya ba mu gudunmuwa akan wannan abin da muke magana akai
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: amin wa alaikum
0: assalam
2: ana
0: san
2: amin wanda ba kai da babbar bakwa fata an kai da
1: amin alhamdulillah
2: kuna tare da Abdullahi yanzu ne
1: wala Abdullahi
2: ai na lo sai ne shugabannin kan suka lalata ma abin tabar sa ta bar wani ilimin malam Hussein tunda sun zare ya'yansu daga makarantar gwamnatin nan sun kai ya'yansu wata makaranta da malam Hussein ko makarantar nan malam Hussein an ba makarantar ba abin zama ba ilimin ba rikin taki ba rikin ko ba malam Hussein an ba inda ba malaman ma wasu iri aka zama malam Hussein an ba inda ba wanda suka kai wanda suka raka kamfai sannan a ce wayan da Allah da raba ku anan kamun a samu aiki ba Hussein wallahi malam Hussein sai ku ga an gama aji shidan wallahi ko suna ba iya rubuta ba to shine yasa wallahi wani lokacin za ka ga an daina ba zuwa makaranta tun da ba a samu abin da ake nema a makarantar gabaki dan sun lalace ba su ba bayar malam Hussein malaman makarantar gashi nan kowa yana azuna wani malamin makarantar ma ya yi zuwa wajen sati nawa mun ka kafa yana da mai
1: ya tsaya da
2: wurin gindiya a wajen ubangidan ga dan siyasa to
1: mun gode kwarai da gaske
2: idan mun ma to alhamdulillah da azu wallahi amin ala da kamaru sai har kina mun yanzu haka wanda ya koya mun makaranta malam sai namu inda ba dan inda ba wani ana cika inda ba wallahi ya koya mun makaranta
1: Allah ya sani
2: kuma na gani kuma sannan malaman ba sa kamar zuwa kauye anan ke zawa ai tare a cikin inda ba yake wallahi Allah ubangiji ya musu Allah ya gafarta masa ko bai musu amma dai Allah ubangiji ya sa a cika da imani wallahi ina jin dadin karatun wannan kangarin na ku Ali inda ba
1: to wallahi to wallahi to Allah
0: na
1: ya yi wata magana game da malaman nan
0: yes
1: kuma kin ga mun fada da
0: mu
1: kan su kawai aiki ya ce ma campaign suke na siyasa sai dan saka musu da wannan salamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: malam Hussein barkan ku da aiki to madalla da muke tare
2: masha Allah in sunana Umar Salisu ne wacce da
1: to tudar mudin gogoma Salisu to
2: karanta gaske. So alhamdulillah wannan dai maudu'i da kuka tsoko yar magana a cikin wanda dama yana da kudi da radio kafafan sadarwa ya kamata a ce su dinga daukar wannan maudu'i saboda dukkan su bangaren iyayenmu iyayenmu gaskiya akwai matsalolin da zan iya dan haka kadan bidiyo ni ma da yaro ne amma gaskiyar magana wacce nake ni na san wasu iyayenmu wanda gaskiya suna ba da gudunmuwa wajen tabarbarewa da mun yara don wallahi akwai wani makwabci na wallahi sallahi malam kuɗi na ga maka yana da yara mata wallahi Allah matata fa wai sai kamata a ce suna makaranta amma wallahi abin da zai baka take ba mu tsaya mana maza wanda muke fita aiki wallahi Allah haka za mu so mu ce mu dawo don mu tafi suna nan ba lafiya ba makaranta ko kuma ba gaba ɗaya ba ba kawai sai dai wallahi da wallahi
1: ganje ku
2: Allah ya zai tarbiya ci
1: ba ba zai yi ba kuma azo wato azo ai musu aure idan an musu idan an musu aure sai haifi da kuma wasu a ce sun za su ba da
0: tarbiyya
1: wani su ma tarbiyya suke bukata kuma dole a ga abin da ba a ce ba
2: saboda abin da akwai ita ya mace gaskiyar magana cikon cikon rayuwar ta gaba ɗaya gaba ɗaya ka tsoka ilimi
1: gaskiya ne
2: za a ce ya mace kawai ka tsale ta ita rayuwa ba tare da ilimi ba ina mai tabbatar makarantar wallahi Allah kai kanka ba za ta haifa maka ɗa
1: ne gaskiya ne
2: za a zo lokacin da za a yi kuka ne
0: to ai akwai uban da na sani yarinya akan ba ta zuwa makaranta
1: amin mun gode kare da gaske Umar mun gode mun gode kare da gaske
0: akwai uban da na sani ka san kamar yanda kamar ɗanin na taka matakai da dama to yanzu bari fito a wancan matakan ba a matsayin ma'aikaciyar gwamnatin ba eh zan fito a Allah ya jikar IG Maryam so abinda zan ce akwai uban da na sani wallahi sai da naji har kofar gidan shi ƴaƴan shi ba su zuwa makaranta aka kawo mu complaint din nace to na kama hanya naji ka san abinda ake mu complaint me unguwar ne ya same ni yake gaya min yace min akwai wanda ta zo ta ba mu ƴaƴan shi keken dinki ta saya musu uniform ta ba su littattafai kasan Allah baban nan ya karbe daidai da uniform din ga maka zuwa yayin saida keken dinkin ya saida sai da naji na tsaya kofar gidan nace wallahi sai dai ya fito min da wannan keken da wannan uniform din akai cijaci da keke ba zai fito ba nace to sai ya fito min da uniform din yara na makaranta da littattafan da aka bayar in ba haka ba kuma nace na rantse da Allah police station zan kai shi a daure mishi
1: yawa
0: a lokacin ya dinga bada hakuri nace to sa hannu a takarda ƴaƴanka za su dinga zuwa makaranta yace yayi mun alƙawari zaka dinka musu uniform eh yaushe yace in bashi kwana 10 nace na baka kwana 10 naje makaranta na roki makaranta a bar yaran nan da Allah su fara zuwa kafin a ba su uniform eh a lokacin malamin makaranta na samu ɗaya daga cikin su na dan bata wani abu nace kin ga gashi da Allah je kike yanko musu yadi ki ba ki dinka musu amma ki aji idan ya kawo ki ƙara musu da shi so akwai irin waɗannan cases din da yawa wanda zaka gani din shi yasa nake gaya maka da iyaye
1: akwai wanda ma aka je aka ce ba shawara ƴaƴanka gashi kana da ƴaƴa har uku ma sun data a kai su makaranta ko aure suke za su yi daɗin zama kai ma kuma amfanin kai sai daina kula mutanen
0: to ka gani
1: haka kawai sai ka ce wani ne jini to amma jini ba ya
0: amma akwai ƙauyen da na je
2: Assalamu alaikum.
0: Wa
1: alaikum
0: assalam.
2: Assalamu alaikum. Barka da aiki.
1: Barka da shigowa da wa muke tare.
2: Suna na su Musa Abuji
1: Gwaja. Na'am, a gurguje malam su Musa namu.
2: Yawa, ba kuwa barka da shi ba kuma ka san ka Ubangiji Allah ya saka ba da
1: shi. Amin.
2: Wato ni shawara da nake so in dan bayar shine kamar wajen daukan ma'aikata dan Allah dan Allah saboda abin da kuka faɗa wallahi ya farke ta ni kana kuma naga sheda irin mutanen da ake bi ba ke da su bai ko ta kasa din su ne ba ko ya musu abubuwa kuma da sun fito sai a har ba su wasu malaman makaranta da zai in da bi suke da shawo shiga har kan malaman makaranta a dai aika su irin wannan ko ta kasa din su wallahi yaro ya san yi ne shi wallahi zai ka ji sun mata wani abu ko ciyayi ba sa magana dauri ba suke yi saboda karin mutum ya zo ba
1: kajani masunusi masunusi to masunusi yana jin mu wannan ba matsala bace idan har kai karatun fannin ka karanta education a jami'a har ka gama jami'a daga level 1 zuwa level 4 abinda za a koya maka in dai har ka yadda in ka fito za ka zama malami to babu abinda aka rage ba a koya maka ba har zuwa kake yi in dai ba NCE ne da kai ba sai ka tafi kai teaching practice idan NCE ne da kai kuwa shine za ka yi macro teaching kuma macro teaching din nan daidai yake da
0: teaching practice exactly
1: to amma mutane sun ji na je na karanta BSc mathematics ko BSc waye ko waye wani ma botany ko ne ne karanta wasu ma duk dai karatu da su wani ma su kuma karanta amma an kai ka aji
0: yes
1: ka dawo daga service ka fada hannun sojoji ka dawo ka zama prostrator saboda me kai ba wannan aikin kake
0: okay, so
1: nan dai ka zauna dai an ba ka an nema maka aikin an ba ka to ka zo ka huce akan yara ai tsarin ba haka yake ba
0: to ai yanzu bari baka misali jiya abin ya faru karfe 10 na dare aka kira ni
1: eh in kai waya muna tare da kai
0: eh muna tare
2: to fa tare kai ya gaye
1: ku masha Allah man salis barka da shigo
2: babbar malama muna fa tare
0: kai na so
2: ba tare da sani alamarin makarantu zuwa ban da makarantu da malamai da sauransu gwamnatocin mu gaskiya na jinsani yawanci gaskiya a baki ne ba da gaskiya suke ba idan dai a tallafawa kauyuka ne da sauransu a cewar an janye hankalin yara sun koma makaranta sannan masu dan girma-girman an daina ganin su sun daina shigowa tallan nan gaskiya lamari gwamnatoci ba da gaske suke ba in da gaske suke in dai sun so gyaran to a ganin cewar malami ya zama da ƴaƴansa in yana karantawa a makaranta ya zama da ƴaƴa yana sa yaransa a makarantar sannan su wannan shugabannin da ake zaɓa da sauransu a ganin cewar su ma sun komar da yaransu makarantar nan to shine za a ganin cewar makarantar tana bunƙasa sannan kuma ana encouraging din wannan daga lokacin da ya zama cewar kana ɗan waje-wajen gari kana shigowa yankin cikin gari za ka ga bambancin cikin gari da wajen gari wallahi bambancin abu ɗaya yake za ka ganin cewar a kauye akwai makaranta za ka ga ba ta kulawa ba in an ba ta kulawa ta wajen gini to ba a ba ta kulawa ta wajen malamai ba in an ba ta kulawa ta wajen malamai to za ka ganin cewar kuma zai zama cewar cunkoson da yaran suke da wannan kuma ba abin da yake dan kebe wa yaran kewa kamar irin cikin gari haka da sauransu ba wani dalilo haka kuma da dan wani tallafi da ake ba wasu suna so su sa amma wallahi nake gaya ma Malam Husseini bambancin birni da kauye gaskiya akwai bambanci kuma ga shugabannin namu kuma yan waje-wajen garin ne ba za a ce da su yan kauyen ma dai za a ce da su amma kuma in suka sai a shigo cikin gari a yi ta raya cikin gari a makarantun amma kuma kauyukan gaskiya ba a samun kulawa
1: to Allah ya sa mu
2: dace ya hajjiya za a yi nazari akan wannan magana ta wani duk ma
0: ai ko zan kalubalance ka kuwa
1: gaskiya ne
0: yes
2: sa yaran su a cikin wannan gwamnatin su ma da suke ko albarkacin kaza
0: albarkacin ka sha ruwan kaska
1: yawa to kin ga sai tana mun abu akwai lokacin da muna karatu wata shekara aka tura mu WTC irin wannan kamar teaching practice wallahi waɗanda suke riga kowa zuwa ƴaƴan murgaye sarkin Kano Ado Bayani
0: to ka gani
1: ƴaƴansa
0: yes
1: kin ga makarantun gwamnati abokina Aminu na yake gaya min cewa lokacin yana aikin koyarwa shekaru na gwamna ƴaƴansa a makarantar suke idan ya ga wani abu na gyara da wata wasiƙa yake ya ba wa yara su kai wa shekaran da hannunsa yake rubuta masa idan a ce a makarantar unguwanmu kama daga kan kansila zuwa deputy director zuwa ma ma'aikacin gwamnati da idan level 13 haka ko 12 ma kowa ɗansa ina
0: wannan makarantar
1: ya za ta lalace
0: ba za ta lalace ba
1: to amma kowa yanzu gware ka gwammace in albashin ka zaka kuntige gaba daya
0: kai shi private private ya
1: saboda kowa yanki kauna da makarantun gwamnatin da duk da kwararrun malaman da suke da shi babu na ittifakin din Najeriya babu wata jiha da take da malamai kwararru irin kan babu amma sun yi ritaya suna nan sai da su karbi pension ana ganin su ga su da kwarin su
0: yes
1: da kwarin su fa ko ka dauke su ko irin ya ake cewa wannan ba full
0: aikaci ba oh contract on contract
1: anki ajiya amina to ya ga ai ba za mu ga da kyau ba duk wanda ka je in ka ce yau
0: alaikum assalam
1: in ka ce yau a duk unguwar da kaje kace na'am misali amma gwamnati ce ta aje 500 eh rike wai muna sanar da kai ta aje 500 duk wata waɗanda suka zo
0: suka sanar da
1: daga masu yan CEO da gini a makarantun nan suka kuma yara adadin fira din da kai adadin abin da za a yi ka duk wata a dinga aje wallahi tallahi sai an ga sauyi
0: a ai barin baka misali nan kusa ba wai ba ajiya ba
1: wannan yana
0: eh to da eh bi yayi abin da sai mu da Allah eh
2: haka
0: alaikum assalam
1: Allah miskin
2: abin da ba da babba ba kuwa kana muku madan harkai
1: to ba dalla
2: Allah ya kara wa mu sabbin lafiya
1: amin
2: to ka gane wannan matsalolin kana ji ko
1: na'am
2: yawa kana ji wannan matsalolin wato matsala ce ake so in aka zo gidan rahama radio to an samu maganin matsalar to kuma wannan suka tafi neman maganin
0: da nake so kenan in fada
2: cewa ya fitan jami'a kara ilimi a kan ilimi ana san a samu tsarin kwanciyar hankali kuma ilimi baya bukatar cewar wai gwamnati ce wai ya'yanka ka za a kai za ka yi musu wanda ya goya kare shi ya san yadda zai dabace
1: mun gode
0: ka gane bagagani nake so in yi yanzu da wannan da na farko ka san na ce maka akwai inda na taba zuwa kauyen da naje wallahi silin babu a makarantun su shuri ne a cikin wani aji dokar da suka yi da naje inda suke karatun islamiya wani ne ya bada wuri haka yara suke karatu dokar da suka yi a garin shine idan kana da yaya biyar uku zaka kai su wannan makaranta ta islamiya inda aka bayar din Allah da naje inda zan sa kafata babu kuma karatu ake yi sai tsiga jikinka ta tashi karatu suke ba na wasa ba boko kuma sai ka bada mutum biyu yayanka biyar uku za su tafi wannan makaranta biyu za su tafi makarantar boko kuma abin da ya burge ni akwai wani yaro a lokacin da na cadda yaron nan a cikin Kano yake amma ya gumbace kullun ya je yayi NCE din shi kullun zai baro zai fito daga Kano ya zo wannan makaranta ya koyar da yara headmaster ɗaya ne a makaranta shine headmaster shine malam shine senior master shine assistant headmaster shine komi
1: shi wancan yaron malami
0: shi malami ne eh
1: gwamnati ta dauke shi
0: gwamnatin ma bata kai ga daukar shi ba amma ya gwamnati ya dinga zuwa saboda garin su
1: ya
0: sai daukar kuma wani abu da Naji Umar ne wanda ya magana second to the last da ya magana malamai babu a kauyuka laifin mutanen garin garuruwan mane na kauyuka saboda akwai local government din da naji ana da makarantun mata guda 22
1: a local government
0: guda daya amma ka san guda daya ce take da shugaba a lokacin shugaba wanda take mace duk yawancin su maza ne kuma wallahi maza ka gansu ba su bukwaya uku hudu ba wallahi da na dawo a lokacin na gaya ma Palmsec a lokacin ta lokacin abinda tace min in samo wadda take da NCE za ta yi mata principal wadda take yan garin a bata principal a makaranta ba a samu ba aka dawo aka ce a bada secondary school certificate babu
1: ya salam Haji Amina bari mu dawo ga karshe sai mu nufi
0: to
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: kai ne na karshe kam
2: to kai da kula tare da Ubangijillahi ku bada ta yin koyi mado
1: to a gurguje mallam Ubangiji
0: kun mai magana reward and punishment ba
2: Allah ya saka muku da alheri wannan kwatu da kuka dauko tabbas ne bangaren kidan tsakani da Allah muna yana da kyau a ce makarantun mu yanzu dai ne girma gwamna tabbas yana iya kokari ana kawo mana kujeru a makarantu amma akwai wani abu daya
1: menene shi to ai kaje ku babu karatu
2: babu malamai kuma bayan wannan ne har kullum in kun dauko batu irin wannan kun ce ba lokaci anan garin mu na hayin fari tun zamanin Malam Ibrahim shekarau inda aka gina mana ake ji wani bawan Allah ya bamu fili malami daya ne babu bayi babu office to a ina karatun zai inganta kuma makarantar Islamiyya
1: har yanzu
2: ne girma gwamna da yake har yanzu ma ne a so a gani ko zan kai mutum cikawa zan kai mutum kirgoi zan kai magana kai an gwan bayi sai to yanzu dai an dan zo an fara dubawa amma ba mu san me za a yi ba
1: to mun gode kwarai da gaske
2: ubangiji malamai babu
1: to mun gode kwarai da gaske malam ubangiji
2: to Allah ya saka muku da alkhairi muna so a zo a gani ni na fi so a zo a gani
1: za a zo a gani
2: to Allah ya sa
0: sakona na karshe wanda na so mai magana akan reward and punishment da ka faɗa a yanda ake horo a makarantu gaskiya kamar yanda na faɗa din cewa kara yawanci idan har za mu dauki ƴaƴan nan tamkar mu muka haife su ba to za mu samu matsala in kana koyarwa a makaranta be it kece shugaba malama ce kai malami ne kai you know dole ka dauki ƴaƴan nan a matsayin cewa kai ka haife su
1: iyayensu
0: sun bada amana eh ta baka amana so bai kamata ba lokacin da mu muke koyarwa mun yi dirin ai akwai masu shaye-shayen ma a zamanin ma da sun da na ce maka makarantar maza na koyar akwai wanda suke suna shaye-shayen amma wallahi akwai yaran da a lokacin da na sani wallahi kunshi yake wata kila ban sani ba ko ɗan uwan shi suna nan da rai suna ji na kunshi yake yaran akwai wanda a lokacin ta dinga punishing shi daga baya sai na ce mai ko zo me yasa kake kunshi ka san haramun ne a musulunci kaza da kaza da kaza da kaza abin da ya faɗa sai yake ce min ma nace na'am kawai wana ne yaje ya aure wata take mana wulakanci a gida ba ta kula da mu baban mu da ya mutu shi yasa sai ya zama na cewa ka gane zai je ya yau shaye-shaye amma ka san daga baya wallahi baka ga yanda muka koma ni da yaran nan ba so ya canzu maman shi da kanta sai da tazo har makaranta ta yi min
1: gobe ne ba mu da lokaci
0: ba lokaci ya
1: san sauraro iya abin da zamu iya dauka kenan a wannan shiri na zaman ƴan murna na wannan mako tare da Amina Kasim tsohuwar malamin makaranta tsohuwar babbar jami'a mai kula da bangaren da suka shafi ilimin ƴaƴa mata a wato ma'aikatar ilimi ta jihar Kano sannan kuma ga ta jami'a ce da take da hannu ko take da ruwa da tsaki a dukkan kungiyoyi da ke da jibi da ilimin ƴaƴa mata a Kano arewa da ma Najeriya baki daya malama Amina Kasim mun gode kwarai da gaske a madadin wacce ta sada mu da ku Fatima Kabil labarin ya kasai Hussein Amba inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: maganin zazzabin malaria dauke da artemether da lumefantrine. Ana samun kwayoyin su mai ɗanɗano shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauƙi. Shelaton, akwai kuma kwayoyi na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Shelaton daga Shalima Healthcare. Idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba, a tuntuɓi likita.
1: Shelaton ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya.
2: Mita 97.7 sungon FM Rama Radio inda aka saurare ga fasarar wadannan talaci daga sashen namu na cinike da kasuwanci. Aka saurare shirin zaman amarna wanda kuma ya kawo agogon yada shirye-shiryen namu na farinci galan ma yake nuna da cewa karfe 11 daidai dakin sai zuwa kwana lokaci za ku yajin mu a cikin shirin wani zomu a sabara da fatan dai za ku ci gaba da kasancewa da farinci galan ma mita 97.3 kan sungun FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarin ya gasai da nake ci gaba da kasancewa da ku ta cikin sangon farko da tsarin gabatar da shirye-shiryen wani gida mai albarka.

0: wani zo mu asabara kan barshi. Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. Shiri ne wanda har kullun yakan ilmantar ya kuma tabbatar da samar da mafita ga masu bukata ta musamman ta hanyar gayyato su kai tsaye ko kuma gayyato waɗanda suke da ruwa da tsaki cikin al'amuran su domin ba da shawarwari da kuma yadda za su dogara da kawunan su akan bangaren da ya shafi ilimi, sana'o'i da ma kuma lafiyar su. A cikin wannan shiri namu tare da yardar Allah, muna tare da baki waɗanda suke daga cikin bangaren masu bukatu na musamman waɗanda suka fito daga cikin jihar Kano kuma bangaren mata a wannan karan, wanda da su ne za mu tattauna domin mu ji irin ci gaban da suka samu da kuma kwazon su cikin tafiyar rayuwa, ilimi da ma kuma sana'o'i. A hannunmu na dama kai tsaye za mu so mu gabatar da
1: Malama Faiza Suleiman Ahmad.
0: Faiza Suleiman Ahmad, sai kuma
2: Zainab Hussein Abdullahi.
0: Malama Zainab Hussein Abdullahi. Dukansu sun fito ne daga bangaren bangarorin masu bukatu na musamman bangaren kafafu, wanda kuma daga cikin muhimman batutuwan da za mu tattauna tare da su hadda kwarewar da suke da ita cikin al'amuran da ya shafi sana'o'i, duk da irin matsalolin da ake fuskanta na matsalar rayuwa kuma da irin matsalolin da yake damun su, wannan bai sa sun gajiya, sun yi ƙasa a gwiwa wajen ganin sun nemi ilimi da kuma dogaro da kawo kansu ba. Bari mu faro da matashiya ta farko domin ta bayyana mana wato yadda aka somo don takaitaccen tarihi, Malama Jamila. Zainab ko? Na'am.
2: Okay, assalamu alaikum, sunana Zainab Hussein Abdullahi. Ina ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman bangaren kafa. To da farko dai tarihi na ni zan iya cewa ba a haka aka haife ni ba, amma dai na ta suna tarar da kaina a haka. Kuma hakan bayana ni naji ba inda burin cimma abin da nake so a rayuwa ba. Domin na ta suna samu kaina a cikin wannan larura ta kafa. To wannan dai shine takaitaccen tarihi na
0: bangaren ilimi.
2: To na samu ilimi tun daga makarantar primary, na yi secondary, na yi diploma, yanzu ina kan yin HND.
0: Kajiko?
2: A nan Kano State Polytechnic. Na yi primary a nan makarantar Rishadul Umhaj wa Ta'limul Qur'an Darmanawa. Na yi secondary ina GSS Babbangiji Karkasara. Sannan na tafi Kano State Polytechnic na yi diploma a bangaren art and design. Yanzu ina nan a matakin yanzu da nake ina bangaren graphics HND a nan Kano State Polytechnic.
0: Dike kadai. To alhamdulillah. Wannan a takaice kenan. Balama
1: Faiza,
0: ke kuma a takaice yaya za mu tsinci naki tarihi?
1: Assalamu alaikum, sunana Faiza Suleiman Ahmad. Assalamu alaikum, sunana Faiza Suleiman, ina ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman lalurar kafa. Alhamdulillah, na taso ni ma ba a haka aka haife ni ba. Dan har na fara makarantar primary ma lafiyata kalau, dan da wayuna ma tun da nake da lafiyata. To sai Allah ya kawo wannan lalura kuma ta zo ta same ni. Sannan hakan bai cuye min komai daga cikin rayuwata ba. Alhamdulillah, na yi makaranta tun daga kan primary, secondary har zuwa university.
0: Kaji ko?
1: Na yi primary a Gini Special Primary School, na yi secondary, sannan na NCE dina a Aminuddin College of Education.
0: Alhamdulillah.
1: Sannan yanzu kuma ina na dora karatun degree a KUST Aliko Dangote University bangaren model. Na ina nan ina cigaba da karatuna na computer science.
0: Alhamdulillah.
1: Akwai part business dina da nake a gefe, wannan bai hana ni duk wani abu na rayuwa kamar yadda kowa yake ba. Alhamdulillah.
0: Mun gode wa Allah madaukakin sarki. Alhamdulillah, wannan ya bani kwarin gwiwa kwarai da gaske in sake jinjina muku da kwazo. To amma ya kuka tsinci kanku a tsakanin iyalai, misali kamar a ce iyaye da ƴan uwa, wajen tallafin yadda za ku cimma burinku?
2: To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. farko dai duk wanda ya tsinci kanshi a buƙata mai buƙata ta musamman abu na farko da ya kamata inda yana son ya fashi ƙwarin gwiwa daga gida iyaye iyaye su suke fara wannan kadansu karfafa gwiwa to daga nan dole kowa ya karfafa mai gwiwa to ni dai alhamdulillah na samu karfin gwiwa sosai a gida haka ma a ƴan uwa a family duk ina samun karfin gwiwa sosai kuma haka ƴan unguwa makaranta kowa yana jinjina min yanayin yanda nake mu'amala ta yau da kullun kaman ma ba da wata bukata ta musamman a tare da ni
0: alhamdulillah batun wata tsangwama daga wajen iyalai ko kawaye malama Faiza
1: gaskiya alhamdulillah da ne karatu na nayi karatu na da ƴan uwa na dan ni a makaranta da ne karatu na makaranta ce ta normal wacce kowa yake
0: na gane
1: sannan gaskiya muna da good relationship da su sosai da sosai dan na ji dadin zama da su na ji dadin karatu da su alhamdulillah babu wata tsangwama sannan daga bangaren iyaye na alhamdulillah sun yi kokari matuka kuma har gobe suna taimaka min bangaren karatu na da al'amura na ne yau da kullum alhamdulillah dan ina gani kamar ban da wata tawaya ma gani nake kamar dai nake da kowa
0: alhamdulillah
1: kuma ni malamin makaranta ce ina koyarwa sosai da sosai
0: Allah ya bada lada kai tsaye bari mu fada cikin abin da ya shafi harkokin kasuwanci kuma gashi sai kuka zabi wayansu bangarori wayanda suke ba kasafai akan ga mata a cikin su ba kin zabi bangaren computer science wato abin da ya shafi al'amarin koyo da koyarwa da kuma tsare-tsaren na'ura mai kwakwalwa wanda kuma anan ne kike da kyakkyawan kwarewa ita kuma ta zabi bangaren da ya shafi wato zane-zane da kawata al'amura na mutum yana buƙatar kawata masa kamar katittika na aure ko ni idan mutum yana kasuwanci za a yi masa hoton abun kasuwancin sa da dai yadda za a ci gaba da tallata al'abura kan abun da ya shafi na'ura mai kwakwalwa wannan wani bangare ne wanda mafi aksari maza ake ganin sun zabi wani me kai ra'ayin ku zuwa ga zaben irin wannan bangarori haka masu tsada to malama Zainab
2: aini anan bangaren bana ta ni wai lallai sai namiji ne zai saboda mace ma za ta iya
0: gaskiya ne
2: kina zaune a gida bari ma kamar min bukata ta musamman kana zaune a gida ba ruwanka da zuwa ka je kuma ce sai ka shiga kai gwagwarmaya rayuwa min kana gida wannan internet yanzu ya kawo mana sauki
0: gaskiya ne
2: kina gida zaki abin da kike so ki bada a miki yan canjin ki shigo miki ba tare da ke wani abu ya gagare ki ba ko ke kina ganin kina da nakasa ba zaki dinga shiga cikin al'umma ba to kaga wannan ilimin zai taimaka miki sosai da sosai wajen cimma abin da kake buri a rayuwarka
0: ko da a ce ma ba tunda an ana maganar ita larurar kafa da za a ce sai mutun yayi ta zirga-zirgan kasuwa ya tafi ya dawo yau da kullun gobe da yau da jibi idan mutum yana gidansa yana zaune kawai zai ga kamar shi ya mafi zagaye duniya ma wanda yake zaune a gida ya iya kwamfuta daga nan kan ai sai birnin China kin ga kenan shi ya fi zagaye duniya fiye da wanda ma yake fitan gaba ɗayansa tunda wanda yake fita yana daga cancan iya wurin da yake zuwa wataƙila ya fita tafi kwari ko wambayi ko ƙofar mata ko wani unguwa daban kin ga iya nan kawai hankalinsa ya taƙaita ke ku kafin a Ankara ma kin karaɗe Kano kin karaɗe sauran jihohin Najeriya baki ɗayansu da ma sauran ƙasashen duniya malama Faiza a computer science ina ce sashin ƙwarewarki ilimin na'ura mai kwakwalwan gaba ɗayanta ko kuma har da gyare-gyarenta
1: tun da yanzu na fara digiri amma dai gaskiya ina da ƙwarewa ɓangarori da dama yanzu zan kamar yadda zan iya maka designing duk da ba ɓangare na bane ba zan iya maka creating
0: ta yi kusa ke nan ku a cikin wasu cikin da ka kusa ko?
1: na'am zan iya yin creating website haka zan iya yin creating email da dai sauransu duka
0: muhimman wurare waɗanda mutane suke da buƙata tilas duk waɗannan abubuwan za ki iya yin su a cikin abubuwan da ya shafi
1: computer science
0: inshallah alhamdulillah gwamnatin Kano ta ce dukkan wanda yake da larura ta musamman zai yi karatu ne kyauta ban sani ba ya wannan tsari yake ko a ɓangaren ku kuna cin muriyar wannan ɓangare ko kuma ya aka yi
2: tabbas haka ne muna cin muriyar wannan ɓangare
0: ke a karatun da kika yi ko karatun da kike yi a yanzu kyauta kike yi a sashin dangane da abin da gwamnatin jihar Kano ta ayyana.
2: Eh, tabbas. Tun daga diploma din IHN yanzu dai ina yin kyauta.
0: A to wataƙila ma mun gama ke ba mu san iya yin da zaki tsaya ba, don na san halai in kika gaba wannan kika tafi service kika dawo zaki zo ki dore min masa zala ba sai mu ji ki kin kama digiri na uku.
2: Insha Allah.
0: Allah ya kaddara.
1: Amin ya rabbi.
0: Faiza, yaya batun cin gajiya ta muliyar karatu kyauta a jihar Kano?
1: Alhamdulillah, ni dai na san iya primary na a gwamnati sai secondary, amma tun daga nan da tashi NC dina ma a private school ne.
0: To
1: sannan kuma yanzu ma wannan da nake ta gwamnati ce, amma alhamdulillah mahaifina ne yake biya min kuɗin karatu.
0: Amma me yasa ba ku yi tunanin ya kamata ku ma ku ci wannan moriyar ba, ko da a ce babu komai in aka rage kuɗin makaranta kawai ai wani abu ne na daban, saboda ɗaukan ɗawainiyar a tafi can a zauna ga ciyarwa zuwa da dawowa duka wannan ai wani abu ne wanda gwamnati ta kawo shi domin ku kuma domin ku mora, kuma wannan abin an yi shi ne daga ku har ƴaƴanku, ba wai an ce a iya kanku kaɗai zai tsaya ba. Kin wannan moriya ce wanda gwamnati ta kawo, ban sani ba wataƙila kun taɓa nema ne ko kuma a'a yanayin bai bada kawai an nema ba, kai tsaye kawai kuka ci gaba da bada gudunmawa kamar yadda dama mahaifa suka saba.
1: Haka ne, gaskiya ba mu nema ba, ba mu taɓa nema ba.
0: Allah ya bada lada.
1: Amin ya rage.
0: Eh, Ajiya Zainab.
1: Dan direct kawai ne. Mun nema ne ta makaranta
0: kawai tsaye, kuka nemi makaranta kai tsaye. Alhamdulillah, iyaye za su iya ɗaukan ɗawainiya kuma aka ci gaba da yi.
1: Haka ne.
0: Idan muka dawo kan abin da ya shafi kasuwanci, malama Zainab na ga bakinki yana ta faman motsi. Akwai Kanawa Educational Foundation for the Disabled sun gabatar da wani wato tallafi ba tallafi ba koyar da sana'o'i ga mata mutum kimanin wajen 350 a jihar Kano. Ban sani ba ko kun nori irin waɗannan tagomashi na wannan ƙungiya.
1: Tabbas na ɗaya daga ciki.
0: Oh, to dukkanku kenan. To alhamdulillah, kuna ɗaya daga cikin wanda kuka nori wannan ɓangare.
1: Haka ne.
0: Kuma akwai kayayyaki da ake sayarwa wanda duk wata mai bukata ta musamman an hada ta da kamfani kai tsaye wanda za ta dinga karban kaya tana sayarwa. Yawa kuka ga bunƙasar kasuwancin ku zuwa yanzu? Bari mu fara da Malama Zainab.
2: To alhamdulillah, kaga wannan ma ba karamin sauki suka samu mai bukata ta musamman.
0: Na gani.
2: Yana gida za a kawo mai kaya ya sai da iya gida. Duk da ma dai mai bukata ta musamman yana fuskantar wani kalubale. Mutane da yawa suna irin kamar kyashi zan ce, ko kuma irin tsantsan.
0: Ko rashin fahimta, sun kasa gane ya kamata su zo su patronize, wato su zo su sayi kayansa shi da yake unguwa.
2: Yawa yana da bukata ta musamman, sai kaga suna jin shi dai ba shi yake yin wannan abun.
0: Kuma iri ɗaya ne kayan da za su je shago su saya, duk kuma daga wuri ɗaya ya fito ya taho shagon kuma ya zo hannunki.
2: Yawa. To kaga irin haka, to kaga yanzu an samu ma ci gaba ta hanyar internet. Yanzu mai bukata ta musamman, dan wai mutane suna kyamin shi wajen siyan kayan shi, menene zai iya ma sana'ar shi online, ba tare ma da su mutanen sun san cewa shi yake sayarwa ba, basu magan shi
0: ba. Gaskiya ne, basu magan shi ba.
2: Sai sun san yana daga gida, ba ma wanda yake cikin gida Nigeria ba, wanda yake waje.
0: Gaskiya ne.
2: To kaga mun samu ci gaba sosai ta wannan ilimin.
0: To wataƙila ko shi ne sirrin zaben graphic design da kuma computer da kuka zaɓa a tsarin da ya shafi tafiyar rayuwarku.
2: Gaskiya hakan yana ɗaya daga ciki, saboda me ina duba yanayina, ina da buƙata ta musamman. Idan na ce zan nemi abubuwan da zan ce lallai sai gwamnati ta ɗauki ni aiki, ko kuma na fita ina gwagwarmayar rayuwa zan dinga shan wahala, to ga hanya ta zo cikin sauki. Kana gida ga sana'a nan da za ka yi, ba tare da ka fita ba, aiki ne kana gida za ka yi ka dogara da kanka, ba ma tare da ka je kana yawon barace-barace ba, ko kuma kana neman taimako a gurin wani yana ganin kamar damin abin ya haɗe maka biyu ga na kasa ga kuma roƙo. Abin zai zo ai ta wulakanta ka. Amma me ka ga wannan training ɗin da suka yi sun taimaka mana sosai, sun mana training yadda za mu bunƙasa kasuwanci, sannan aka zo aka koya mana training yadda za mu koyi hanyar fasaha na'ura mai kwakwalwa. Mun yi training ɗin wata huɗu.
0: Ka ji ko?
2: wanda inclusive digital empowerment for youth with disabilities suka yi mana tare da haɗin gwiwa da Plan International su suka ɗauki nauyi suka mana wannan training ɗin na wata na sati hudu.
0: Watakila wannan dalilin ma ya sa kika sake ƙwarewa a wannan zane-zanen daki, muna jin tsoron kar wata rana mutum yana zaune kawai ke zane shi.
2: Gaskiya wannan training ɗin ya taimaka min sosai domin kaga me suka koya mana sun koya ɓangaren digital internet, yanda za mu yi amfani da internet, Microsoft Office Essential, yanda za mu yi amfani da digital navigation.
0: Kin kwashe mata abin kwamfutar ta ta yi gaba ɗaya.
2: To ta ga wannan abin sun nuna mana yanda za mu tallafa kasuwanci, mu sun nuna mana cewa ita na kasa ba za ta hana ka cimma burinka ba a rayuwa.
0: Gaskiya.
2: Wanda jimma da yawa za ka ga mutane suna tunanin to tunda su Allah ya sa su na kasa su ne to ba ma
0: su da babu ba su da amfani a su ma kankan sun yadda wai ba su da amfani. To kuma kwakwalwarsu tana aikin me?
2: Kuma kaga mai bukata ta musamman Allah ya bashi kwakwalwa.
0: A ga alama ta nuna. To mutan da kuka je kuka kwashe abin da sai an abu mai tsada bangaren ilimi mai tsada bangaren na'ura mai kwakwalwa duk kun kwashe ku kadai a kun ga akwai alama.
2: Allah ya bashi kwakwalwa zai yi abin shi ta yana gida in dai za a dinga samun irin wannan damammaki ana ba masu bukata ta musamman irin horon nan to za a samu ci gaba sosai a cikin al'umma.
0: Malama Faiza.
1: Na'am.
0: Taron da aka yi ya nuna cewa zalla masu bukata ta musamman ne aka kwashe su, kuma kuna cikin waɗanda aka ɗiba mutum 50 kacal da suka koyi wannan bangare na ƙarin ilimi akan abin da ya shafi kwamfuta, duk da kasancewar ke ƙwararriya ce a wannan bangare. Yaya kika ji wannan training da aka yi, kuma yaya zaki ayyana shi a mazauninki ta mai bukata ta musamman?
1: Alhamdulillah alhamdulillah mun koyi abubuwa da dama don wani abun ma ban san shi ba kafin wannan training din, amma a gurin training din na gogi akan shi na sani sosai, wanda na sani ma daga baya bani da gogewa akan su na gogi, saboda alhamdulillah an kawo mana jajirtaccen malamai wanda sun iya koyarwa sun san me suke yi sosai da sosai, suna koya mana ne kamar suna buɗe wurin mu su zuba mana karatun ne a ciki. Dan gaskiya duk wanda ya wannan training din ya ci bai gane ba, to sai dai umma sa ya je yi, saboda karatu ake yi sosai da sosai, za a yi maka karatu danna danna sai ka gane. Da dan haka na ji daɗi sosai da sosai, kuma na koyi abubuwa da dama kamar su MSS Word through Google da kuma MSS Word through document da zaka rubuta shi, sannan PowerPoint shi ma, sannan da kamar yadda na faɗa maka ɗazu zaka create email kamar da kafin na koyi computer lokacin da nake NCE ban iya in buɗe wa wani email ba, amma dai na san yadda zan buɗe na wa email ɗin na tuba message, amma alhamdulillah da aka koya mana a gurin nan zan iya buɗe email wa wani, zan iya tura message, zan iya rubuta project a cikinsa. Abubuwa dai da dama alhamdulillah sun koya mana, kuma alhamdulillah mun koya kuma mun ji daɗi.
0: Idan muka kalli sauran masu bukatu na musamman da suke zaune a gidajensu waɗanda ba su riga sun samu damar fita neman ilimi ba, kuma sannan ba su tashi tsaye wajen ganin sun koyi sana'a ba, yaya idan an ce ki ja hankalinsu dangane da abin da ya shafi abubuwan da ke a yanzu kika yi kuma kika ga sauƙinsa, wani irin kira za ki yi musu?
1: Gaskiya kirin da zan yi shi ne na kasa ba ta taɓa sa mutum ya kasa, saboda abin da ya sa na ce haka, da akwai masu bukata ta musamman da dama wanda an ka gansu ma za ka tausaya musu sosai, suna da bukatar da su zauna a guri su huta, wanda komai sai an musu mutum daga kan zuwa makarantar su a biya musu a kai su a ɗauko su a dawo da su cin shi da san su, komai ya kasance yi musu ake yi ba wai sai sun fita sun nema ba. Amma kai ma idan ka saka a ranka cewar za ka yi, wallahi za ka iya, saboda ba wahala ne da shi ba. Kamar ta ɓangaren karatu, kaga karatu idan kana da buƙata ta musamman ta ƙafa, ba da ƙafa ake karatu ba, ƙwaƙwalwa ita take ɗaukan karatu, sannan hannu shi yake aiki. In ba za ka iya karatun ba, baka da hali ba, sana'o'i nan kala-kala na hannu wanda ake yi na cikin gida, idan mace ce in ma namiji ne, kamar irin sana'ar kayan cikin gida na yara da ake siyarwa, ko kuma abinci haka da ake ajiyewa a siyar, za ka dinga yin shi ana shigowa gida ana siya, ko kuma yadda Zainab ta faɗa ga waya a hannunka, yanzu majority da wuya tun daga kan masu bukata na musamman din da kuma normal mutane da haka kowanne gida ka shiga da akwai babban waya da akwai android to ana rike ta musabbu da amfani da dama amfanin
0: da dama da ta zuba mata data ana ta
1: yau ana kallakan ne to duk wannan asaran mutun yake yi
0: yanzu an wuce wannan bangare
1: shi ne kuma san an wuce ba wallahi sosai an wuce saboda zaka dinga tunda tahajjur ka ne through internet for example ma kamar WhatsApp duk wanda kaga yake da android yanzu da wuya kaga baya WhatsApp da wuya zaka zo ka buɗe WhatsApp kana da contact din mutane zaka fara business dinka a hankali
0: mutane
1: suna kallata mutane suna gani suna siya wani an ba zaka iya zuwa kasuwa ba kana da dan uwa da idan an ga abu an ce ana so ka tura shi ji ya siyo maka ya kawo ka dinga siyarwa idan kana haka a hankali to baka sani zaka zama nan gaba ba saboda gaskiya internet duniya ce ba inda ba zaka zagaya ba tun daga Najeriya
0: har zuwa cikin duniya nan a kawo gashi kina tafamin zaga
1: duniya to sai ba inda ba
0: zaka zagaya ba wannan shi ya kawo mu gabar da zamu kalli batun da ya shafi wato sakacci da su kansu iyaye suke yi dangane da yadda suke wato kamar disashe kwarin guyar waɗanda suke da bukata ta fasamu su suka haife su amma wani lokaci kuma kwazan su na su bar su su fita su kwagwarmayar nemo abin da ya kamata wannan yana nuna cewa kamar akwai kamar naƙasu a wajen tunanin su iyaye ya zaki kallo wannan bangare kuma me zaki ga wa iyaye
1: gaskiyar da shawarar da zan ba wa iyaye shi ne duk wanda Allah ya kaddara ya haifi ɗa mai bukata ta musamman to gatan da zai mishi na farko shi ne ya ba shi ilimi ya inganta rayuwarsa ko da a ce wani gayyanci dama masu bukata ta musamman ɗin sai ga a gida bai fi a samu mutum ɗaya biyu ba su da yawa to kamata a ririta shi ne mai bukata ta musamman ɗin a ba shi special education wanda zai ji daɗi ya ji shi ma kamar sauran yake da mutane saboda a gaskiya ba wani gata da za a ba mai bukata ta musamman sama da ilimi saboda shi baka taba yin shi a banza ko yaya kai ilimi to dole da akwai inda zaka ci moriyar kayan ka in kai aka ba shi karatu mai kyau ya taso in ya fara girma shi zai zabi feature da yake so wanda yake ganin zai iya idan an ga zai kasa ne a gurin ko ba zai iya cimmawa ba sai a ba shi shawara wani wannan bai kamata ka yi shi

0: ciki kudin shi fa zai kasashi gida uku ne
1: gaskiya
0: na farko zai kasashi bangaren transport tunda na fi dole sai da ya dinga daukan
1: sai da ya dinga daukan drone gaskiya ne indai ba shi da abin hawa nasa na kansa
0: to kaga
1: ne ko yana da nasa na kansa ma mai fa
0: mai na biyu dole zai aje shi bangaren magani
1: gaskiya
0: mai spinal cord ba zai zo ya wuni wannan tun daga safe har yamma yana aiki ba ba zai yi ba
1: kamar da yadda ake tafiya a ce karfe 8 sai karfe 3
0: yauwa
1: ai ba zai yi ba gaskiya
0: ba
1: ma zai yi ba yayya
0: tam sannan kaga albinism ba su sarana
1: albinism ba su sarana
0: ba ba ba kwata kwata to kaga irin wannan abin na internet zai taimaka musu suna da gida manyan kamfanoni za su iya daukar su aiki
1: gaskiya ne ana yin aiki daga gida su yi zama akwai abubuwan da za a ba su bangaren lura da shi da duk abin da ya kamata a yi kawai su wannan shi ne bangaren
0: su
1: don ya kama su je wurin aikin ɗan ɗaiɗai kun ranaku ne haka za su iya zuwa
0: an rage musu sosai da sosai to kaga wannan ilimi na bangaren
1: wannan tunani ne
0: fasa yana da kyau ga mu masu bukata ta musamman zai rage mana abubuwa da yawa sosai na bangaren rayuwar yau da kullum tunda shi ilimin fasaha ba wai ilimi ne da zaka dogara lallai yau sai an baka aiki ka je zaka yi shi ba ilimi ne da zaka yi amfani da shi ko babu aiki zaka dogara da kanka kai abin ka cikin kwanciyar hankali cikin salama ba tare da
1: kana kwanci a jingina ma
0: yau ba tare da
1: ka kane kafa
2: haka ne
0: ba tare da ka irin walar da jikinka ba tunda kaga inda Allah ya nufe ka da irin laruran nan to akwai abin da gaskiya ko kai daga baya sai kai jinyar jikinka
1: gaskiya ne
0: to kaga wannan ya
1: kamar misali wannan zirga zirgan kullun yau da kullun sannan kuma ga damuna watakila wani lokaci idan damuna ta kace ne mutum yana waje
0: sosai
1: kin ga wannan ma ba karamin kalubale ba ne
0: zaka ga kuma wani ma inda zaka je hawa step ne
1: gaskiya ne
0: to kaga irin
1: kuma ga babu wuta kar mutum ya je wani yana bani labari wancan satin ya shiga cikin akurkin da yake daga mutane elevator wallahi yana ciki sai aka dauke wuta sai dumi
2: bismillahirrahmanirrahim
1: ya dinga
0: sosai
1: ya dinga kiran waya a taimake shi da Allah ai sauri a zofa wallahi ya makalefa a sama
0: to kaga
1: duk irin wayannan abubuwan ne
0: ilimin fasaha
1: kwarai da gaske
0: kuma kawa masu bukata ta musamman
1: kwarai da gaske
0: shi yasa ni wallahi ina farin ciki wannan training din da aka mana training din wata sati hudu aka mana amma ina mata ina ta hawa ta hudu sati hudu aka mana amma kai kai tunanin training aka ba mu ma na irin shekara hudu
1: kaji ko
0: yanayin karatun da aka ba mu da yanayin yanda muke tunanin zai taimaka mana sosai da sosai
1: malama Faiza
2: na'am
1: iyaye duk da kin faɗi gudunmuwar da suke bayarwa ƙwarai da gaske har yanzu akwai iyaye a karkara waɗanda ake zuwa a ɗauki 'ya'yansu haya a tafi da su domin su dinga yin bara ana kawo musu kuɗaɗe kuma suna maƙalewa da wannan a mazaunin wai cewa ai yaran suna da buƙata ta musamman ne kamar shi kenan sun cire wata ƙauna ko kuma sun cire wani haso a kansu cewa ba za su iya yin komai ba yawa kike kallon iyaye a karkara tare da 'ya'ya masu bukata ta musamman
2: gaskiya wannan babban kuskure ne da iyaye suke yi saboda yanzu karatu alhamdulillah gwamnati tana iya kokarinta tun daga kan makaranta primary zuwa secondary duk karatun da ake na gwamnati kyauta ne babu abin da zaka ba wa danka sai abinci wata makarantar ma gwamnati tana kai abinci ana raba wa yara abin karatu za su bayar tun daga kan littattafai har abubuwan rubutu to a shawarci gaskiya iyaye na karkara da suke tura 'ya'yansu bara ya kamata su dakatar da shi haka saboda bara ba mafita ba ce ba sannan kuma ba abu ne mai yi ba masu bukata ta musamman suna da damammaki kamar kowa kamar yadda na faɗa ɗazu suna da damar da za su yi sana'a an ba za su iya yin karatun ba saboda da akwai wani ma za ka ga Allah ya halicce shi ko ya je karatun yana da sanya karatun amma kuma ƙwaƙwalwar shi ba za ta ɗauka ba wani kuma yana da ƙwaƙwalwar amma ga shi an tauye mishi damarsa an sa CD ya fita ya je ya dinga bara kaka kenan an tauye mishi haƙƙinsa wani ma yana da burin ya yi karatun amma kuma kawai an nuna mishi cewa ga hanyar da zai bi ya je ya nemi kuɗi ko kuma wasu ma iyayen ne suke da larurar amma sai su ce za su ɗauki 'ya'yansu masu lafiya su tauye musu nasu haƙƙin su masu lafiya kenan su tafi da su gurin bara duk wannan bai kamata ba su da kansu duk dai abin da yaro yake da buƙata ne a irin wannan rayuwar gaskiya ilimi ne saboda ilimi shine tushen rayuwa shine
1: mutum ne daga shi gwamnati ta yi maganin cewa har karkaran nan ilimin nan kyauta ne
2: sosai sosai sosai
1: kuma daga duk inda suke yanzu sauran makarantu ma in ma babu wata makaranta wacce take ba sai lalle makaranta da take ta masu larura zalla ba
2: sosai
1: wanda take ta marasa laruran ita ake so yanzu ma yaran su dinga shiga saboda yadda za su rayu da sauran mutane da yadda za su zama sun kalle mu'amalolin su kuma da yadda su sauran mutanen za su fahimci yadda wayannan suke ba tare da sun dinga kiran su da wayansu sunaye na daban ba sai dai su dinga kiran su da sunan su kuma za su manta da irin laruwar da take damun su ta kila za su ga muhimmancin rayuwar su a cikin tafiyar su malama Zainab a cikin tafiyar da ake yanzu ana ganin cewa har yanzu a bangaren gwamnati akwai damammaki da dama da ya kamata ta bawa masu bukata ta musamman bangaren aikace aikace gashi ku kanku kuna da diploma har kuna da masu NCE da masu degree kuma har yanzu ana ganin kuna ƙasa har yanzu gwamnati ba ta waiwaye ku ba wannan bangaren ba kwa jin lokacin da ake tallata aikace aikacen gwamnati ne ko kuma dai a ku ne ba kwa bukata har sai kun gama karatu kawai saboda kuna ganin babu wata matsala za ku iya saboda ai karatun da kuke zai iya ba ku dama ku ci gaba da dogaro da kawukanku
0: to gaskiya yanzu zaka ga majority dan ma dai yanzu naga ana ta samun ci gaba wannan fadakarwa da ake yi akan masu bukata ta musamman to zaka ga ana samun ci gaba ana dan diban masu bukata ta musamman su ma sai ya zamana suna da hanya yanzu
1: wato babu babu wani maganan da za a ce kawai haka kawai lokaci guda mutun ya je ba a san shi ba a dauke shi
2: haka ne
0: muna da masu bukata ta musamman da yawa da suke da ilimi ma da yafi namu amma to zaka ga yanayin ba hanya ba su da hanya abubuwa sun yawa sai kaga ma gashi dai da suke da karatu kawai sai su rungumi sana'ar su wanda kawai za su dogara da kansu domin su tsaya da kafar su tunda shi wannan yanzu aikin gwamnati zan iya cewa ya zama kusan sai mutum ma yana da hanya
1: in baka da hanya shikenan kawai kai an barka a kwana
0: gaskiya in baka da hanya za kai ta wannan kaje kai ta dawa kaje kai ta dawa sai kaga ma gwanda ka rungumi sana'an ka shi zai fiye maka ma sauki samun
1: an ga mazaje masu bukata ta musamman bangaren kafafu suna kirkiran kekuna wanda har ana zuwa daga wasu jihohi a koya haka zalika yanzu ta kai ga har sun kirkiri moto ba mu sani ba bangaren mata wannan shiri kuke yi domin kuma ku kalubalance su tun daga shi an fara samun wa'anda a ce wata rana mu ga cewa ga su sun bude wani bangaren workshop din su suna gyaran kwamfutoci suna yin abubuwan da ya shafi na'ura mai kwakwalwa da duk irin wa'annan bangarorin wannan rana muke sa rai za mu ga wannan a jihar Kano
0: to ka gani da gaskiya ko da yaushe ina burin zama jakadiyar ilimin bangaren fasaha
1: to
0: ba ma wai bangaren iya masu bukata ta musamman ba har mutane ina so in ga kamar yanda wai kwamfuta sai dai a dinga shigo da su daga waje kuma alhali muna da masu ilimin sosai
1: da za su iya yin
0: yin kwamfuta din har ma abin da ya fi kwamfuta in dai sun samu
1: gaskiya ne in dai sun samu dama
0: to a nan kaga zan yi kira da gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannun shuni da su ba wa masu bukata ta musamman dama yauwa domin a ga irin basira da Allah ya ba su
1: gaskiya ne
0: dan mai bukata ta musamman ba kwamfuta ba ko ma menene in dai an ba shi dama da wannan zai iya yi da kanshi ba tare da wannan domin ni ina burin kaga su mota suke to ni ina burin in ga mun buɗe workshop din da za su dinga ma kirkiran mana computers a Nigeria ba wai sai mun dinga fita waje muna siyo su ba
1: gaskiya ne
0: yanzu muna mu ga mu a Nigeria mu muke yin abun mu da kanmu muke amfana junan mu wanda ba ma masu bukata ta musamman bane kadai za su amfana amma da sauran al'umma baki daya
1: malama Fa'iza kin ji burin Hajiya Zainab yanzu idan muka kalli kwazan ku akwai sauran wayansu mata da kuka sani wayanda suna irin wannan bangaren da ya shafi kwamfutoci kuma izuwa iwar haka kun fara hada kanku da tunanin samar da wata mafita kwara daya a cikin zamantakewar ku
2: eh gaskiya da akwai da akwai mata da suke da nuna irin wannan da muke da buri ko kuma in ce muke da manufa wanda muke so mu dakale irin wayannan yawace yawacen barata-baratan da ake yi amma abu na farko shine sai mutun ya kasance yana da ilimi saboda kamar yadda na faɗa muku ilimi mukulli ne da za a baka a hannunka wanda zaka bude kofofi da dama wata zaka shige ta yanzu kamar yadda zina ta ce computer nan muna da masu kwakwalwa sosai operators wanda za su zo su create komai da komai su zo su
1: ya samu
2: amma kuma amma kuma gwamnati ban san me yasa ba in aka samu irin wa'annan maimakon a karfafa musu gwiwa koda ba a ba su jari ba a bude wani branch nasu a ce a karkashin gwamnati suke yi su dinga yi ana zuwa ana fitar da shi a ce dai wannan eh shi ma na Nigeria ne namu ne na kanmu ba wai sai mun fita waje mun je mun siya ba a ce ma dai gashi muna da namu na kanmu babu bukatar sai ka fita waje ka je ka siya wani abu in kana so gashi kana fita gida ma wanda zaka je ka siyo a wajen sai ka ga na gidan da zaka siya yafi na wajen quality saboda yanzu business din kamar in ce da akwai wanda suke yin original da akwai kuma wanda suke yin fake kai sa'a kake samun mai kyau din amma idan a gidan Nigeria ne in ka siya ka san me ka siya in mai kyau ne ma kafin ka je ka siya da akwai wanda ya siya in mai kyau ne zaka iya sani in ma ba mai kyau bane zaka iya sani
1: akwai sashi na musamman da gwamnatin jihar Kano ban sani ba ko yana aiki yanzu a Kura Informatic Center aka ce duka akwai inda ake koyan irin wayannan abubuwan sani ba ko kun taba kai ziyara wannan wuraren
2: gaskiya ba mu taba kaiwa ba
1: kun taba jin labari
2: a sai yanzu
1: akwai wani bangare kuma incubation center anan farm center wanda wannan na gwamnatin tarayya ne wanda ta samar da wuri na musamman duk wanda yake da kwakwalwa da fasahar da zai iya yin wani abu zai je wajen za a bashi dama domin ya gabatar da irin fasaha su kuma za su tallafa su bashi kayayyakin aikin da zai yi irin wayannan kun san da wannan waje
2: alhamdulillah eh kamar na taba ji
1: to amma baki taba ziyarta
2: eh ban taba ji ai ban taba ma da ji bane
0: gaskiya ban ziyarta ba amma na san gurin
1: ke san gurin
0: in gausa ko ba shi
1: a ba in gausa ba wannan incubation center a farm center ne shi wannan wurin musamman gwamnatin tarayya ta kafa shi domin mutane kowa da kowa akwai wani sashi na musamman a bangaren masu bukata ta musamman wanda su ma an bar musu wuri nasu na musamman domin ganin cewa sun bunkasa fasahar su wanda kuma wannan wurin yana nan ba kuma na tsammanin da yawan masu bukata ta musamman sun san an musu wannan tanadi wannan burin naku za a iya cin masa tare da yardar Allah idan aka kalli wannan bangare kwarai da gaske kuma za a iya cin masa idan aka sa kwazo aka kalli yadda wato za ku bunkasa wannan bangare naku na fasaha ta na'ura mai kwakwalwa wanda kuma wannan zai taimaka kwarai da gaske domin cimma buri a nan gaba domin na tabbatar da cewa jakadiyar fasaha ta na'ura mai kwakwalwa na san za ta cimma burinta nan da 'yan shekaru inda ta tashi kokarinta yanzu kuma sannan ga fa'iza ita a bangaren da ya shafi na'ura mai kwakwalwa idan watakila ta yi watakila ma sai mu ji an ce tana ɗaya daga cikin wanda take kirkirar virus da maganinsa shi kansa wannan virus din kirkiro shi ake yi watakila kaga za mu iya jin watakila ta yi yunkurin wargaje kwamfuta ta sake gyara mana ita nan gaba watakila sai a ce ga ta nan wata rana mun zo muna hira da ita ce wacce take wargaje kwamfuta yanzu in kana da ita ka kawo ta ma za a iya yin ta a gyara ta sanda mun samu mata da yawa wanda suke gyaran moto mun samu gyara mun samu su da yawa a cikin kuma
2: sosai akwai a cikin
1: ma na san akwai wata ranar da muka taba yin training din mata wajen guda 40 akan gyaran waya ban sani ba ko suna ciki ko kuma ba sa ciki ko wannan wayansu ne daban
0: ne bi suna ciki amma
2: a cikin ma akwai
0: su suna gyaran waya wani gyaran ma fanka
1: to a wannan fasahar taku ya kamata da tuntuni mun haɗu domin a samu da amma ba ku shi yasa nake tambayar ku cewa ba ku samar da wata kungiya guda ɗaya ta mata kwararru akan bangaren da ya shafi na'ura mai kwakwalwa ba ya kamata zuwa yanzu a fara tunanin wannan abu gaskiya ya kamata a fara tunanin mata kwararru masu ilimin na'ura mai kwakwalwa mata masu bukata ta musamman bangaren wato fasahar na'ura mai kwakwalwa wannan ya kama jakadiya aiki ya kama ki jakadiya
2: da aiki ne
1: eh gaskiya fa'i ya jakadiya ya kama ki gobe
2: sosai sosai
1: eh kinga ke jakadiya ita kuma sarauniyar kwamfuta za mu ce ko kuma za mu ce mata to ga wanda ya riske mu a yanzu muna tattaunawa ne tare da bangaren masu bukata ta musamman bangaren kafa kuma kwararru a bangaren da ya shafi na'ura mai kwakwalwa tare da malama Faiza kazalika da kuma malama Zainab wanda dukkan su ɗan cikin jihar Kano ne kuma suna karatun su ɗaya tana karatun ta degree a Jami'ar Aliko Dangote kazalika ɗaya kuma tana bangaren da ya shafi kwalejin fasaha da kimiyya da fasaha ta jihar Kano kuma dukkan su a bangaren da ya shafi na'ura mai kwakwalwa ga wanda yake buƙatar zai shigo domin ya bada gudunmawa mun nan akan 07077925239 wannan shine lambar mota bada gudunmawa ban sani ba ga wani nan har ya keto da gudu cikin wannan layi assalamu alaikum warahmatullahi
3: wa alaikum assalam warahmatullahi barkatu da lokaci
1: da fatan ka ji abubuwan da muke tattaunawa daga ina kake kiran mu
3: Bashir Abdullahi Wadore
1: to malam Bashir me cece gudunmawar ka cikin wannan shiri
3: abin da zance shine da ba kuma na riga ka ci ka fuka riga ka fada shine bangaren hada kan sunan sa da kungiya saboda da abin da kake ka hada kungiya ya kare me shi to ko da ka dire ko wasu kungiyoyi irin na ko kasashe ko kuma na cikin gida da suke so ka kalle ka ga su zai ta samu kungiya ka ji da ka ba kake ga wani tallafi ya fito daga gwamnatin ko wani abu to gaskiya shawara da zan bayar shine hada wannan kungiya shine zai yi musu damar su iya kan wasu abubuwa
1: Jakadiya tana jin ba kuma na san za ta dauki wannan cikin abincin Allah Faiza kin ji gudunmuwar ɗaya daga cikin al'umman jihar Kano Malam Bashir wanda kuma abin da yake so zai tabbatar da shi shine batun samar da
2: kungiya
1: ya kuke ganin wannan abu zai fara yanzu dai ga kuku biyu yanzu ana
2: haka
0: to ai ko yanzu muna da kungiya da muke aiki akwai kungiya Zability Face Teacher kaga su suke samu mana ilimin nan dukkan wanda yake shugaban ta kungiya ma shi yana daya daga cikin
2: wannan masu bukata ta musamman gaskiya
0: Hamza Isa babba to kaga shi yake nemo mu ba ma wai tare da yajiyar gida ya neme mu ba ta internet
1: to wato kwarewar ka ku fita in sha fa
0: ko wannan karatun da aka ba mu ba wai ya zuwa gida ya ce ku fito wannan ta dace ta zo ba ya sa abin ta internet kuma ta internet kowa ya cike kaga mun samu sauki ba ma tare da mun je ba kawai iban ilimin shi muka je yi shi muka iba amma wai bangaren yanda za mu je mu cike abin mi wannan duk ta kungiya ya nemi abin kuma Allah ya sa ya samu plan international suka dauki nauyi suka samar mana da wannan abin aka zo aka ba mu kuma a cikin hukuncin ubangiji muka samu har muke yanzu gashi muna amfanar abin kuma sanan muna son su ma wasu su amfana
1: idan muka kalli bangarori guda biyu waɗanda suna da muhimmanci su ma kware da gaske har yanzu ba mu samu wato mata a wannan bangare ba shine bangaren da ya shafi kwararriyar mace lauya a bangaren da ya shafi masu bukata ta musamman a jihar Kano muna da kalubale wani kira za ku yi ga sauran masu bukata ta musamman ga wanda ba zai iya bangaren na'ura mai kwakwalwa ba wancan bangaren yana da muhimmanci kwarai da gaske mun zo mun kalli yadda al'amura yanzu suke nema su cicca kuɗi kwarai da gaske akwai bukatar a samar da lauya guda ɗaya ita ma wacce za ta yi kwazo bangaren maza yanzu sun fara fitar da mu kunya bayan sama da shekara 15 da suka wuce da ana da mutum ɗaya ne kwata-kwata a Kano shine daga Kura a yanzu mun samu mutum daya wanda shi ma ya gama a bana a Jami'ar Bayero sannan kuma har ila yau mun samu na biyu shi ma yana kokarin kammalawa wanda dukkan su maza ne wanda kira za ku yi ga mata waɗanda suke wanda ba za su iya tafiya bangaren na'ura mai kwakwalwa ba su kuma su kalli wancan bangare domin a samar da wata wanda za ta tsaya ta jajirce tunda muna da mata 'yan jaridu wanda suke da bukatu na musamman su kan suna da yawa mun ce za mu kididdiga su wallahi ba za mu iya kididdigo su ba wataƙila da yawan su dan sai mun yi tunani wajen kididdigo su
0: sosai ma
1: to bari mu gama ga wannan yana kan layi assalamu alaikum warahmatullah wannan ba za mu iya ba za mu iya cin masa ba ya kika ga ya kike ganin bangaren da ya shafi su mata wanda kira za a yi dangane da abin da ya shafi mata waɗanda suke masu larura kuma su tafi bangaren da ya shafi lauya wato karatun lauyanci a jihar Kano wanda kira za a yi
0: to kaga za face din farko kaga shi kanshi yanzu ilimin ma ga masu bukata ta musamman bangaren matan bi zan iya cewa yanzu a cikin Kano ma iya bafi irin cikin birnin Kano yake tasiri ba majority yanzu cikin sai yanzu sakon yake kaiwa ma ga kauyuka kauyuka dan akwai sanda akwai wanda ta kalle ni sai take mamakin wai ina da bukata ta musamman kuma ina makaranta gashi ma ina da burin cimma abutu wanda su wai a kauyuka wanda yake da bukata ta musamman ba ma shi da amfani
1: ba shi da amfani
0: kawai amfanin shi daya shine bara
1: subhanallah
0: shi kawai shine amfanin
1: shi karshen abin da za a iya ce shi dan gata ne shine ya fita bara
0: kawai ya fita bara
1: subhanallah
0: to kaga yanzu irin da za su dinga fitowa ne kauyuka mu ma na birni a radu to ba ma iya bangaren lauya ba a police da soja da zaka ga duk babu masu bukata ta musamman har
1: maza
0: har maza ba na ganin
1: ne har akwai abin da za su iya yi kwarai da
0: gaskiya ha police da bangaren soja
1: kamar misali yanzu wannan bangaren na digital design idan aka dauke ki a mazaunin ki ta jami'ar police ai idan ta kama a yi tracking ko a yi duk wani abu tana zaune daga
2: office
1: aikin ta ne za su yi ko kuma duk wani abin da ya shafi batun tura kuɗi da sauran wannan bangarori watakila wasu abubuwa ne wanda duka za a iya ko kuma idan za a yi wata sanarwa a hukumar tsaro a kin ga da za a iya tuturawa kuma tunda design ne za a iya yin sa a je a kalla eh yayi abin da ake so kenan wannan duka bangare ne mai kyau kware da amiya
0: sosai to kaga ina kira ga mata ni kullun ina fada ba ma iya mata ba har maza cewa na kasa ba za ta na mutum ma abin da kake so za ka ci
1: gaskiya ne wannan
0: karkace wai kai dan kana da nakasa shikenan mutane ba su baka kwarin gwiwa ba kai ma sai ka koma ka zauna a ka tashi ka nuna kai ma kai kai ma mutun ne kamar kowa zaka cimma abin da kowa zai iya
1: zan yadda da ke kware da gaske akwai wata da na sani tsahon shekaru na kai shekara 20 akalla da saninta tana da larurar kafa kuma da yake a kauye take a bakin titi muke ganin ta tana fitowa yin bara a ƙarshe ta koma shafe-shafe daga ƙarshe yanzu maganin da nake gaya muke a shekaran jiyan nan nake tambaya ina kan hanya daidai wurin da take fitowa nake tambayar ina wadda take zama a nan abinda aka tabbatar min cewa wai yanzu ta ci gaba ta koma tafiya Lagos dara yanzu ci gaban ta ya dora wai cikin yanzu bara ta koma fa ba maganar kasuwanci ba kaga an rushe zance gaba to wayannan matsalolin sune maganar da kike cewa wayanda suke karkara babban abin da suke kallo a duniya shine kawai ci gaban su shine bara
0: sosai ma wallahi sosai haka suke
1: malama Faiza mecece gudunmuwar ki akan mata waɗanda ya kamata su jajirce domin ganin cewa sun shigo ilimi kuma ilimin nan ma ya zamto ilimin lauyanci ya kamata su yi iwar haka ya kamata mu samu mace babban lauya a jihar Kano
2: haka ne ya kamata iyaye su karfafa ba ƴaƴansu gwiwa saboda gaskiya karatu ne da buƙatar kuɗi ba dole sai ka jira sai gwamnati ta maka ba ko da a cikin
1: ƴan wannan kyauta ne
2: ba ku da shi to kyauta ne ma ka ji
1: kyauta ce
2: to alhamdulillah
1: kai ne primary har zuwa jami'ar ki har zuwa digirin ki na uku fa gwamnatin jihar Kano to ta zata
2: mai
1: ne dalilin da yasa za su fasa zuwa
2: babu gaskiya babu
1: kuma ko a ƙauyen su suke suna da makaranta duk wanda yace ya hana su yin karatu in suka zo suka faɗa gwamnati za ta cimma waɗanda suka hana su yin wannan karatu
2: wannan gaskiya ne saboda makarantu yanzu ko ina tun daga cikin ƙauye har birane akwai makarantu sosai da sosai
1: to da ji da kuma gani dole za mu ɗiga aya a daidai wannan lokaci kasancewar lokaci ya riga ya harare mu sai dai muna cikin ƙarƙarewa sai kuma ga babban manaja da yake shirye-shiryen koyar da na'ura mai ƙwaƙwalwa a wancan ƙungiya ya shigo wanda shi kawai sallama zai yi domin lokacin mu ya riga ya cin bana Faiza a daidai wannan lokaci kiwo masu sauraro sallama
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Zainab Jakadiago to ayyu masu sauraro musallama
0: to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ranka da kai suna da kuma sallama
4: to assalamu alaikum sunana Usman Awal
1: sai kuma godiya ta musamman ga hukumar talabijin da radio ta rahama wadda ta ba mu wannan lokaci don mu tattauna da masu bukata ta musamman domin ganin sun ci mabolin su a rayuwar su cikin jihar Kano da ma kuma wajen sa baki da kuma wacce ta sada mu da ko Fatima Labaran ya kasai sai kuma ni da na shirya na gabatar Nasir Yakubu shi nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi

0: da jama'ar kan mu dada wa labarin duniyar kuma zai dorayen da zamu duba labarin da muka wallafa muka shafin mu na sada zumunta da ke Facebook da labarin ke cewa babban spitin ɗan sanda na ƙasa Olatun Jidisu ya bukaci al'ummar Najeriya da su rika amfani da lambobin baya da rahoton gaggawa domin sanar da jami'an tsaro duk wani laifi da suka gani a yankunan su mataimakin babban spitin ɗan sanda na ƙasa mai kula da shiyar arewa ta tsakiya DIG Isiyaku Muhammad ne ya bayyana hakan a madadin babban spitin ɗan sandan Najeriya a yayin wani taro da masu ruwa da tsakiya birnin lokacin jihar Kogi shin wacce gudunmawa kake ganin zaka iya bayarwa domin inganta tsaro a ƙasar nan gansu daga cikin rayayyunku da kuka tafka muhawara a dandalin manasa da zumunta da muhawara da ke a Facebook
1: Sakonmu na farko a jerin sakonku shine sakon Dr. Adam Indabawa inda yake cewa babban gudunmuwar da zan bayar akan harkar tsaro addu'a ce akan Allah ya magance mana wannan matsala sai kuma wayar da kan mutane da su tashi tsaye dan yaki da shaye-shaye idan mun ilimi don magance matsalar tsaron Allah ya kawo na dauki ya sa mu ga ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar Najeriya yayin da Abu Muhammad Zanya yake cewa a gaskiya mafita ita ce inganta jami'an tsaronmu da kayan aiki sannan kuma a ba su horo musamman da hukunta duk wanda aka kama da laifi duk muƙaminsa Allah ya sunar da ƙasar mu lafiya albarka annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ra'ayin sultan Yahuza gagarawa dake duk cewa yayi babu shakka ya dace kowa ya zama jami'in tsaro kuma ya san me ke faruwa a kusa da shi da kuma nesa da shi sannan kuma ya dace gwamnati da hukumomi har ma da sauran mutane a yi addu'a domin Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala sakonmu na ƙarshe a jerin sakonninku shine sakon Muhammad Bello inda yake cewa ba wai ba a ba su gudunmawa ba ne ya kamata a samu gyara a hukumar wajen korar ɓata da kuma tushe kyawawan ɗabi'u na gaskiya da riƙon amana a cikin ma'aikata kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku ya suka samu a daidai wannan lokaci kuna da damar tafka muhawara kan wannan mutumin da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Alhama Radio da Rahma TV da ke a Facebook domin karanto su a labaranmu na gaba Usman Ibrahim Bati a labaran Rahma
0: Tangi da Usman Ibrahim da ci da dukkan sakonnin rayoyi masu raro kafin mu je ga labarin kasashen ƙetare bari mu ratsa fagen wasanni
2: Kasashen Faransa da Norway da kuma Argentina sun zama kasashe na baya-bayan nan da suka samu gurbi a zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya da a yanzu haka ake gudanarwa a kasashen Mexico da Canada da kuma Amurka. Kasar Argentina ta kai ga zagaye na gaba biyo bayan nasarar da ta samu a kan Austria da ci biyu da nema. Fitaccen dan wasanta Lionel Messi shine ya nasara zura kwallaye biyun da kasar ta samu. Lamarin da ya bashi damar kasancewa a sahun gaba cikin jerin yan wasan da suka zura kwallo a raga zuwa yanzu a wannan gasa da yawan kwallaye biyar. Kasar Norway ta kai ga zagaye na gaba a gasar biyo bayan nasarar da ta samu a kan kasar Senegal da ci uku da biyu. Yayin da kasar Faransa ta kai ga zagaye na gaba biyo bayan lallasa kasar Iraq da ci uku da nema. Sai kuma kasar Algeria ita ma da ta kai ga samun maki ukunta na farko a sakamakon nasarar da ta samu a kan kasar Jordan da ci biyu da ɗaya. A jerin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 6 na yamma Portugal za ta kara da Uzbekistan. Yayin da Ghana za ta kara da Ingila da misalin karfe 9 na dare. Akwai wasa tsakanin Panama da Croatia da misalin karfe 12 na dare. Yayin da wasan karshe na zagaye na biyu na wannan rukuni zai kasance tsakanin Colombia da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo wanda za a gabatar da misalin karfe 3 na gobe Laraba. Idan kuwa muka je ga jerin yan wasan da ke kan gaba wajen zura kwallo a raga, Lionel Messi na kan gaba da yawan kwallaye 5, sai Erling Haaland da Kylian Mbappe da suke biye masa da kwallaye 4 kowannen su. Bashir Alali da daga fagen wasanni
0: tamanallah malam bashir rankai da kai da rahoton wasanni yanzu kuma sai kasashen ketare babban mai shiga tsakani kuma shugaban majalisar dokokin Iran Muhammad Bagheer Ghalibaf ya tabbatar da cewa an cimma yarjejeniya da Amerika a Sweden domin sakin dala biliyan 12 na asusun kasar da aka kwace ikon sa wannan mataki ya biyo bayan yarjejeniya da Amerika ta yi na sassauta takunkumin man fetur ga Iran na dan lokaci har zuwa ranar 21 ga watan Agusta sai dai shugaban Amerika Donald Trump ya bayyana cewa za a yi amfani da kudaden ne wajen siyan kayan amfanin gona na Amerika kamar waken suya da alkama amma kuma gwamnatin babban bankin Iran ya musanta hakan yana mai cewa babu wannan sharadin a rubuce kuma Iran za ta iya amfani da kudin wajen siyan masu watan siyan wasu kayayyakin na daban yarjejeniyar na hada da amincewa da bude mashigar Hormuz da kuma tattaunawa kan samar da zaman lafiya a Lebanon Shugaban majalisar dokokin Iran Muhammad Bagheer Ghalibaf tare da babban mai shiga tsakani wato Abbas Araghchi sun tafi kasar Oman domin tattaunawa kan yadda za a tafiyar da mashigar Hormuz. Rautanni suka ce Ghalibaf ya bar Tehran zuwa Muscat jim kadan bayan dawowarsa daga tattaunawar Iran da Amerika da aka yi a Switzerland inda batun sarrafa mashigar ya zama muhimmin abu. Ana sa ran tawagar Iran za ta gana da sarkin Oman Haitham bin Tariq domin tattauna shirye-shiryen Iran kan kula da mashigar da kuma karfafa haɗin gwiwar kasashen biyu. Wannan na zuwa ne bayan kammala zagayen farko na tattaunawar Iran da Amerika wanda ya sa tawagar Iran komawa gida kafin sake wasu muhimman ganawa. A wani bangare kuma fadar shugaban Iran Masoud Pezeshkian ta sanar da cewa zai kai ziyara Pakistan na kwana guda domin godewa kokarin sasanci da kasar ta yi tsakanin Iran da Amerika tare da bunƙasa hulɗar tattalin arziki. Ana tsarin mummunan yanayin zafi zai addabi sassan yammacin Turai a yau Talata inda zafin zai kai mata

Kenya ta yi irin wannan lokaci na shekara inda wasu yankuna ke fuskantar ƙarin yanayin zafi mai tsanani. Iran ta saki jaddada kudurinta na ci gaba da iko da mashigar Hormuz bayan kammala zagayen farko na tattaunawa da Amurka a kasar Switzerland. Da yake magana da talabijin din gwamnatin Iran yayin dawowarsa daga tattaunawar babban mai shiga tsakani na kasar, ya bayyana cewa tafiyar da mashigar ba za ta koma yadda take kafin yakin ba. Ya ce Iran za ta ci gaba da taka rawa wajen sarrafa zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin tare da tabbatar da cewa an kiyaye bukatar kasar. Haka kuma ya bayyana cewa Iran da Amurka sun amince da kafa wasu hanyoyin haɗin gwiwa na wucin gadi na kwana 30 ciki har da layin waya kai tsaye da cibiyar sadarwa domin sauƙaƙa zirga-zirgar ruwa a mashigar. Ana sa ɓangaren sakataren kuɗi na Amurka Scott Bessent ya ce Washington za ta dakatar da takunkumin da ta kakaba wa man Iran na tsawon kwanaki 60 domin baiwa tattaunawar damar ci gaba. Wani ɗan majalisar dokokin Iran mai wakiltar Tehran Kamran Ghazanfari ya sanar da shirin gudanar da zanga-zanga a gaban majalisar kasar domin nuna adawa da rufe majalisar da aka yi na tsawon watanni. Abin da sako da ya wallafa a shafin X, Ghazanfari ya ce wasu daga cikin 'yan majalisa za su je ginin majalisar da misalin ƙarfe 8 na safe a ranar Lahadi. Ya kuma ƙara da cewa idan har suka tarar majalisar a rufe, za su zauna a wajen a matsayin zaman dirshin har sai an sake buɗe ta. Da majalisar ya bayyana kiran nasa ne ga al'ummar Iran, yana mai jaddada cewa rufe mashigar na dogon lokaci ba abin da ya dace ba ne. Dukkan nan muka kawo ƙarshen labarin duniyar na wannan rana. Sai dai kafin mu sallama ga kaɗan daga muhimman karin da aka ji tun da farko. Gwamnatin tarayya ta ce Najeriya na karɓar dubban 'yan gudun hijira daga yankin tafkin Chadi. Babban sufetin 'yan sandan ƙasar nan ya yi kira da ƙarfafa haɗin kai tsakanin al'umma da hukumomin tsaro. Gwamnatin jihar Kano ta rufe wata cibiyar gas da ke kusa da makaranta a titin Gwarzo. Da ƙetare, Amurka ta amince da sakar wa Iran dala biliyan 12 da aka kwace mata. Daga sakon hikimar wannan rana na cewa ka fara rayuwa da kyakkyawar niyya, ka bi ta da kyakkyawan hali, za ta ƙare da kyakkyawan sakamako. Da fatan Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe, amin. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Ramar Radio Farin Cikin Al'umma da matakanin waɗanda suka tallafa don ganin labarin ya zo gare ku, musamman editin da ya tattara labarin ya kuma tantance su, Rabi'u Sadauki Kura. Fatima a kabir labarin ya kasa ya ta sada da ku. Sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa a biyo ni a cikin shirin bayan labarai.

0: zuciya tare da ku a cikin shirin sharin bayan labari shiri dai saba tattauna batutuwa da al'amura da dama da suka shafi rayuwar al'umma a fagage daban-daban a hannu guda idan mun samu dama mukan gayyato ƙwararru da masana a kamfanin kowane fanni muka bincika ko kuma muka tabo domin yin tsokaci da kuma nemo bakin zarin duka matsalar da muka tabo da ta shafi al'umma da cikin labaran masu sauraro kun ji yadda gwamnatin tarayya ta ce Najeriya tana karɓar bakuncin yan gudun hijira akalla sama da 100,000 da masu neman mafaka daga makwabtan kasashe dake a yankin tafkin Chadi a inda kuma a gefe guda miliyoyin yan Najeriya suke ci gaba da zama yan gudun hijira sakamakon dalilai irin na rikice-rikice na jin kai sannan a labaran kun ji ya kuka kallo wannan batu sannan kun ji ma gwamnatin tarayya za ta tattaunawa da kamfanonin samar da siminti daga ranar 1 ga watan Yuli mai zuwa kenan saboda damuwar da ake bayyanawa akan hauhawar farashin siminti a kasar nan shin ya kuka kallo wannan tattaunawa da ita gwamnatin tarayya kanta da za ta yi da kamfanonin samar da siminti musamman da suke zaman kansu shin wani fata kuke da shi a wannan tattaunawa da za a yi za ku iya shigowa kamar yadda aka saba akan lambobin wayar mu na 0707795539 da kuma 0781478777 sannan za mu tattauna kan muhimmin batun mu da muka wallafa muku a shafin mu na sada da zumunta dake akan Facebook da ya fi mai da hankali kan rahoton da babban sufetan 'yan sanda na ƙasa Olatun GDC ya faɗa har na buƙatar 'yan Najeriya su rika amfani da lambobin bayar da rahoton gaggawa domin sanar da jami'an tsaro duk wani laifi da suka gani ana aikatawa musamman na ba daidai ba a yankunansu shin wata irin gudunmawa kake ganin za ka iya bayarwa domin ganin an ƙara inganta tsaro musamman ma a ƙasar mu Najeriya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ahmad Arusi.
1: To ni aka yi wannan sunana Ahmad Arusi wa Rabu. Gaskiya babu shakka akwai batutuka masu dama da suka ɗauko cikin tsaro akai wanda ya kamata ko wani a yi kaza da shi. To amma babu abin da yake taɓa min zuciya yake kuma taɓa zuciyar dukkanin talakawa da suke a Najeriya kamar magana nan ta siminti. Kin ga magana nan ta siminti magana ce mai muhimmanci ƙwarai da gaske. Wanda yanzu lokaci ne na farkon damuna wanda za su ga mutane musamman wurin cikin gari za su ga ana ta ɗan gyare-gyare ɗan lige-lige da toshe-toshe saboda ainihin damuna ta zo a siminti da za a yi a zauna lafiya. To amma siminti ya zafi ya yi goron zafi ya tashi tsaye ya hana kada ka taɓa shi. A gaskiya muna takaici da wannan hali a kwanakin baya mai girma Alhaji Abdulsamad shekara biyu na gan shi a midiya yana magana cewa shugaban ya gaya da shugaban ƙasa ya sa hanyar ya buɗe sabon kamfanin sa na siminti wanda ya nemi talakawa cewa ya nemi su albashir cewa siminti sai ya dawo naira 3,000. A wannan lokaci mutane sun yi murna sun yi farin ciki kuma sun yi addu'a kuma sun taya shi ubangiji Allah ya karɓi kamfanin nasa. To amma kin ga wata 4-5 da yin magana wallahi azimi kuma sai ga siminti daga 9,000 ya tafi 10,000 ya tafi 10,000 ya tafi 12,000 ba ba san inda zai tsaya yanzu. Tafiya kurin yake kamar mutum ya je tafiya da kafarsa. To kin ga babu abin da ya dace Allah mutum ya mai addu'a ubangiji Allah ya sassauta mana farashin dukkanin kayayyakin da suke ta'azzara talaka. Ubangiji Allah ya kawo mana sauki akan sauran hankoki kowane iri ne ba ma na sumuncin kare to amma ubangiji Allah ya kafi gwamnati ta tashi sai wajen sauko mana sumuncin nan ina kada zai samu damar siyarsa. Ubangiji kuma Allah ya sa ka maka alheri shi kuma wannan gidan rediyo Allah ya kafe ta Allah ya kara mata lafiya Ahmad Awisi Madabo saboda akwai mutane akan layi.
0: Da gaskiya ƙwarai da gaske inda kamar yadda kuka ji a labarin shi kansa ministan ayyuka ya bayyana cewa kuma ya yi kira ga kamfanonin masu samar da siminti da su rage farashin kuma ya yi gargaɗin cewa ƙaruwar farashin nan yana haifar da babban naƙasu ga ayyukan samar da abubuwan more rayuwa musamman a ƙasar Najeriya To da fatan wannan zama da kuma tattaunawa da za a yi tsakanin kamfanonin samar da simintin da kuma gwamnatin tarayya zai haifar da dame ido ta hanyar sauƙaƙawa al'umma da samar musu da simintin nan cikin sauki. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa malama Fatima barka da wannan lokaci.
0: Barka da shigowa angon mace daya. Barka da shigowa biliyan 8.
1: Masha Allah, cikin ga mutana minista yi ganin cewa kamfanonin su dake kudin su ne ya yi kira gare su.
0: Mm.
1: Yana ganin ta mata ce kira ga gwamnati ta kuma ta rage kudin a rafi ma. Kuma idan ga yanki an ce zuciya ta baya wuce naira 5,000 6,000. A kamfani ke nan ta amma har da har da ake dora. Wanda ku ci shi da wanda har haisa wannan operation.
0: Mm.
1: Kuma kira da ta gwamnati ya kamata ta rage musu kudin a rafi. Saboda idan ta rage kuma zai su ma.
0: Mm.
1: Akwai shi da gudun mata bangaren tsaro kuma da jami'a da suke magana ba da lambaya.
0: Mm.
1: Da baya ba da lambaya ba mutanen ƙasa wannan suna da haɗin ke ba su gudun ba wa za ka san. To amma matsalar ba a hukunci.
0: Mm.
1: Amma za ki raka gina masu an jan kawo mutum ba za ka ba wani hukunci haƙi ba ta shi ya sa zama ba za ta yi wani ko da ma wata da irin wannan ta taso.
0: Mm.
1: Ka kira ta na ta wani lokaci ko ba su zama ko kuma su ke ginin su amma su ta zai su yi suka fi da wani shi da ba su kira ma wasu wanda ta fi ba. Yawa guya to mara da ba ta wani ta Allah ne ka mana kai wannan mata da rina da
0: amin
1: yake kuma Allah to kuma ne da shi mun samu kan su gida jama Allah ta shi
0: amin ya hayya qayyimun gode gure da gaske da fatan ubangiji Allah ya karba to in mutane ya sauƙaƙa mana durungunta mana rayuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
1: Malama Fatima barka da wannan lokaci.
0: Barka dai da muke tare.
1: Kai tsaye comrade Jafar Jange fa doguwa ne akan nan.
0: Barka da shigowa comrade.
1: A to da farko dai mana ya ba wa shugaban sa ayyuka ne duk umai.
0: Mm.
1: Kokarin da ya fara yi dan zama da kamfanin wanda suke samar da sumenti.
0: Mm.
1: Dan ganin cewa an rage tsadar shi duba da yadda ya tashi gwamnatin zai yi a irin wannan lokacin.
0: Na.
1: Amma mun rasa inda matsalar take. Matsalar ta kamfanonin samar da siminti ne ko kuwa a'a matsalar ta 'yan kasuwa ne ko kuma matsalar gwamnatin tarayya. Saboda duk kowane bangare sai ka rasa a gida matsalar take. In ka nufi 'yan kasuwa sai su ce a'a su gwamnatin tarayya ita ce take takura musu da karɓar haraji duka da sauran abubuwan da suke ganin cewar shi ne abin da yake taka musu. Sannan idan ka duba a bangaren su a gwamnatin tarayya da ka tsora alhakin abu a kan su kan su 'yan kasuwa.
0: Na'am.
1: Sai ka rasa ina matsalar da ke. Amma dai muna ci gaba da kira musamman ta kafafen ku na watsa labarai. A Allah ya sa shi wannan zaman da za a yi ranar ɗaya ga watan nan da zai kama. Ya haifar da abin da ake buƙata a cikin.
0: Amin.
1: A gaba da matsalar tsaro kuma a Hajiya Fatima ina so 'yan Najeriya su sani. Matsalar tsaro da take faruwa a Najeriya Allah ya sani ba wai laifin kowa ba ne laifin gwamnati ne. Ko ga abubuwan da suke faruwa musamman game da 'yan ta'adda da muke fuskantar ƙalubale a kansu. Ranar Asabar a shirin daurin kwamar Jalla ba su yi fage ya yi magana mai tsayi. Shi da barista Umar Usman ɗan Baito a kan irin abubuwan da suke cewa al'ummar arewacin Najeriya zuwa ƙarya da gane da matsalar da suke faruwa a irin wannan lokacin. Mun riga mun sani 'yan ta'adda nan an san inda suke. An san inda suke. Kawai ba a yi shirin yaƙar su ba ne kamar yadda NSA wato National Security Adviser Malam Furbaɗo yake fitowa yake maganar cewar mutanen nan ƴan uwanmu ne danginmu ne saboda haka hannu ba zai riɓe a yanke a yarba. Kaga wannan maganar fiye tana nufin cewar an san inda suke kawai yaƙar su ne ba za a yi ba saboda wata manufa ta daban wanda mu a tsarin mu da ƴan arewacin Najeriya wanda wannan abin yake damun yake ji mana tuwa ƙwarya muna ganin cewar wannan maganar kuskure ce. Sai da haka mafi tantanta shi ne ɗan arewacin Najeriya ya koma ga Allah ya ci gaba da tsananta addu'a da mai da duk al'amuransa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Sannan kuma ya yi tadadin ƙuri'a a lokacin zaɓe ya kawo wa kansa da kansa gyara. dan arewa ya kamata ya sani cewa ranan nasa sinaka ba wuce ba yayin magana ranan naka sinaka dan arewa ya kamata ka sani ranan naka tana nan zuwa ka tabbata da cewa ka kawo wa kanka gyara kuma uba kuma shine ka tsaya kai addu'a akan Allah ya canza maka wayannan shugabannin da suka kasa baka tsaro suka kasa baka ruwan sha suka kasa baka wutar lantarki suka kasa gyara maka hanyoyi suka kasa baka lafiya suka kasa baka ilimi jahili da yayi kasu a wannan yankin namu wannan shine gudunmuwar da zan bayar a Comrade Jafar Jangifa Doguwa da fatan Allah Ubangiji ya kawo gyara da sauki a arewacin Najeriya ya samu lafiya ta kowane bangare
0: amin ya hayya kayyum Comrade mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai ga mahukunta kuma da fatan kirayen da kuke yi al'umma yana zuwa ga kunnuwan da ya kamata ya je domin a dauki dukkanin matakai da kabarar gyara akan dukkanin abin da muke tattaunawa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: fatan barka da aiki barka da rana
0: barka da Abubakar
1: rana Abubakar ka da shiga
0: barka da shigowa
1: to gaskiya dai abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi kiran da ma to amma kuma ba wai zama ne da za a ce ya kamata a yi ba shin kin ga a nan shi ne shi kasuwanci dai bayan nan mutum zai yi kasuwa a ce yi kasuwa yana faruwa wani yanayi na ce riba to kin ga kamata ya gwamnati tambaya me yasa ake samun ƙari akai akai tunda in ya hau dinnan bai suka sauka ba tunda ya kai dubu goma nan ya haura goma ma ya tafi goma da wasu abubuwa har yanzu yana nan gurin to kin ga shi ne duk wanda gwamnatin tarayya ta kaga akwai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta ce harkar mutane suna kuka kan kayan abinci ta ba da dama a shigo da wasu kira kasin kayayyakin wanda hakan yasa farashin zamu iya cewa ya tsaya to kin ga duk akwai irin wannan matakan misali ban ce wai ko a shigo da zumunci ko kar a shigo da shi ba amma kamata ai gwamnati ta gani shin menene yasa take kara kuɗi idan dalili ne na kashin karan kansu su kamfanonin wanda yake ba wani dalili bane kin ga sai ta dau mataki idan kuma dalili ne wanda suke neman wani dauki kin ga dole ta dauki mataki shin a janye musu wasu haraje ko ko a ma'aikatan su ne mutewa ko kuma akwai abubuwan da suke samu da yar a taimaka musu don samun da shi kin ga dole sai a wannan amma yanzu mutakar aka ce za a zauna zama za a yi ta yaitar gudu zamu rage kaza zamu rage kaza in an rage kuma kwana biyu uku hudu sai a kuma danno al'umma kaga cewa tsada ta kuma dawa to kin ga mataki ya kamata gwamnati ta dauka nan kin ga na kare a kurakan a nan gaba in wani abu ne a yi mutum kuma dama ce a ba da damar wani kamfani ya fice in kuma samar da shi za a yi wata duk dai gwamnati a kasa da za ta bi mutum kuma an ji harkar tsaro da za mutum kowa yana da gudunmuwa da zai faru misali ne a karan kaina kamar da kowa suke faɗa zan yi addu'a idan na yi addu'a kuma duk ina daga cewar wannan abu ne ake na ba daidai ba wanda yake ya kamata a ci jami'an tsaro su sani to zan yi kokari su sani tunda yawanci za ki ga cewar ana abubuwa kaɗan kaɗan ɗan kaɗan kaɗan sai a bar shi sai ya girma to idan ya kuma ko ba zai gaba a gargara al'umma lokacin da nemi mahukunta ina kuma a lokacin kuma makara to kuma dole sai a ci jama'a su ɗauki mutum da nakakar kafin a ce abu ya faru kawai kai tsaye dole a tarar da al'umma mahukunta in abu ya faru ku da fatan za ta ji lafiya
0: Abubakar Sale Shika mun gode da gudunmuwar da ka shigo aka bayar a cikin shirin sharhin bayan labarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu da muke tare alhamdulillah
1: masha Allah mun ji labari alhamdulillah ya Allah eh zaba ta kiri na ta koda mun ci a Najeriya to ana da kiran gaskiya sirki farashin zumunci a Najeriya yana da matukar muhimmanci ba ne yana da al'umma su ciki na yanayin da su ba a yau da yau da gudu mutane da yawa suna da bukatar tuki kuma su samu su yi gina abubuwan su tsoron abubuwa ne da ya shafi harkar zumunci to ba wai harkar zumunci ce ma kawai wayan matsalar Najeriya ba a halin yanzu gaskiya kuma ya kamata mu duk wani ce gwamnatin tarayya a duk masu yin kuri a kan abin da zafi dakin zamani mu zuwa ya tsaya lokacin yin ya damana kuma manoma kamar da suke faɗa suna cewa takin nan ya yi kawajen dubu sau in ba wani abu ya kamata mu ji an ci ga gwamnatin tarayya ta yi sawo baki a kan lamarin da kusan ce takin nan ya yi ƙasa ƙasa sosai yadda manoma su iya siya a cikin sauƙi yi noman su da siyar da abinci da cikin sauƙi ba tare da sun samu matsalar faɗuwa kamar da suke kuka a baya ba. Na kuma abin da ya fi matsalar tsaro gaskiya ina da cewa shi matsalar tsaro kamar yadda kowa yake bayanta cewa gaskiya gwamnati ba da gaske take ba. Dan ga shawo ma wani ɗan takarar shugaban ƙasa nan yake cewa shugaban ƙasa ma ya toka a dangane da tutar da Roma zai iya ba to ai ba ma sai ma kamata ma sai amma daga shi ya kamata a ce an samu wannan magana ba kamata a ce kungiyar gwamnatin jihohin arewa gaba ki da tsaro sun su da mulkin ta fara kiran su ga ta akan tsare su goma idan ba zai iya ba kafin kuma zai iya ba da lokaci da kike wanda ga an kasa cikin wannan al'amari fatan alheri dan yadda ya kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum
0: kore da gaskiya wannan abu ne mai kyau inda mun ji wasu daga cikin jigajigan yan siyasar kuma masu fada aji sun yi kiran ga shugaban kasa akan ya sanya dokar ta baci kacukan ma akan bangaren tsaro domin abu ne mai matukar muhimmanci tsaron kasa domin shine gaba ɗaya kwanciyar hankali idan babu tsaro wani zama a ci abinci da sauran kayan more rayuwa da ayi amfani da su duka ba zai taso ba ma idan har ana cikin firgici da tashin hankali wani abu kuma da zamu duba su fa waɗannan masu rike da bindigu suna amfani da kafafen sadarwa na zamani to me zai hana ayi amfani da fasahar da zamanin ya kawo ta hanyar lalubo duk inda suke da kuma murkushe su saboda duk abin da yake barazana da rayuwar al'umma a yau da gobe da kuma jibi wani lokacin zai iso har inda suke wanda baya tunani zai iso abin wanda baya tunani zai iso inda yake wanda bai taba tunani wanda labari ma bai isa masa ba zai isa har inda yake idan ba ai kokari an magance wannan matsala tun tana karama ba to ci gaba za ta yi da girma ta kuma zama ta gagaru kundila ta hanyar da ba za a iya magance ta ba to ya kamata a ce an samar da mafita musamman a wannan bangare na tsaro da fatan Allah ya samu dace assalamu
1: alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: to aiya fatima da fatan ta lafiya
0: alhamdulillah da wa muke tare
1: da tare da kare da musada mai san mai gojo kuma kuma kura ga Allah
0: barka da shigowa malam Khalid
1: alhamdulillah nace bata da kada koyi don muka danke da sunan farko wanda kika fara cewa Najeriya tana karbar yan gudun hijira kimanin duk da kenan ga makota musamman ga makota musamman kasa yan Najeriya kasa yan makota musamman Najeriya to abun duba anan ita kuma Najeriya mutun nawa ne sai kasa yan waje kuma makotan mu na Afrika suke karbar ainihin yan gudun hijira sannan kuma abu na biyu shine duk mutumin da ban shawo ta sun yi magana sun ce wai mai bugu a jiki baya kai gobarar baya kai gobarar wuta kenan
0: daga
1: duk mutumin da yake taura a jikinsa akwai yayi sun bi ba zai iya kai gudunmawar gobara ba dalili ko shi ne sun bi abubuwan da suke faruwa a Zamfara, Sokoto, Niger, Kaduna da sauran makwabta haka kun ga babu zama lafiya abin ya ta'azzara ana faman kashe al'umma musamman yan Boko Haram da yan kidnapper amma kuma abin mamaki a kuma ce Najeriya kuma tana karɓar kimanin mutum 100,000 a kowace shekara kina yan gudun hijira ke guwa Najeriya to kuma dai menene dai ya kamata wannan abin da kake akwai ayar tambaya amma dai kuma mai Allah ya kawo da ƙarshen matsalar shekara sannan kuma bukiri kika ɗauko na biyu wanda kike magana a kan menene ma na biyun ma
0: tattaunawa da za a yi tsakankanin shugabannin kamfanonin siminti da kuma gwamnatin tarayya ta yadda za a sako da farashin na siminti
1: inda gwamnatin tarayya take cewa za ta nemi kamfanoni wanda suke da hakkin gabatar da siminti a Najeriya da mun tattauna da game da yadda domin a cimma matsaya a ƙarshen waɗannan abubuwan da faru da siminti
0: kwarai da gaske a ranar 1 ga watan Yuli
1: kenan za a yi wani zama tsakanin gwamnatin tarayya da kuma shugabannin kamfanoni kenan to idan Allah ya sa zaman ya yi alfano an samu bakin zara an sako da shi abin da ne matukar muhimmanci idan kuma ayoyi taron kuma ya zama taron da sai shayi wanda ba fata haka domin idan ba manta ba watanni da kawace ba da samar bakin ya mai korin cewa su mun kiri iya dawa da ran dubu uku amma kuma magana har yanzu shiru ke jika kamar shuka dusa irin wannan abubuwan mu dan Najeriya mun saba da su a ce za a abu kaza amma karshen abin zai zama ta tsune gida wacce ba ta wuce goki to kuma dai mu ne muna fatan da Allah ya sa zaman ya bada alfaru ga gwamnatin tarayya da kuma su kansu daga nan kamfanin matsaloli sakko shi ba ki abin da ya kamata domin sakko da wannan ma kai masarufi ke musamman na shi sumunci mun yi zara magana ne da kowa da wani abu da ta kuma gaskiya wani abu da yake kuma ta sakko da shi a kasar tunda da dukkan linda da jira yake da sauran su ya ka da aka mata ya ta sabuka talaka domin harin da yake ciki matan mu da Allah ya kama da mafita kuma Allah ya sashi ga wannan miskin da yawa harin da wajen cigaba da asirta cigaban talakan Najeriya ba wai iya kawai cigaban kansu ba wanda dai shine kujera a karfin Musa da Banjo da wata karamar kuma kura ki wa kwar fatan kai da Hajja Fatima fatan zamu da lafiya ta shiga
0: ta mun gode Khalid Musa dan Hassan assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Hassan na Usaini ya yankan barka da shigowa
2: wannan haka yake yan fatan alkhairi
0: Tana godiya ga wanda gaske
2: ka dako gaba ne gaskiya. To wannan batun tattaunawa tsakanin sai da matsaya kan akan sumunci malam Fatima. To gaskiya dai wannan matsayin hasi za ta yi ta haifa sumunci ne kabe matsalar ta Najeriya wa. Matsalar Najeriya ta ta kawo wa wadi ne ba gaskiya malam Fatima. Musamman ma idan ka tira a shi sumunci akwai shi ta da gaskiya. To kace tun bai na kace an samu da matsayin da shi ma za ka ci shi ma ana samu za a samu cikin rayuwa. Kana shi kansa sumunci. Ya kamata da gaskiya idan an zo a dan a yi tattaunawa wanda za ta gamsar da su kansu jama'a sannan kuma ta kasar da talakawa da kuma a samu sauƙi a rayuwa don shi ne wata dama ba ce an zo na kuma tattauna kuma ce wata ba ya kawo daga cewa wani abu zai daga shugabannin yanzu kuma a da kai kasuwa ko kuma za ka da kanin yan kasuwa da su ma da ka cewa idan an zo an yi irin wannan din an samu da su sai kuma ta ga ko kananan yan kasuwa su ma su shiga da su cikin al'umma da ta zo kuma sun fara matsanta al'umma to wannan ne gaskiya kamata a ce su idan a yi din an tattauna kuma an samu da mafita ba san cewa kowa ya san an samu tun ka kuma kana samu mafita a cikin gaskiya wannan ne shine ma da wata ma Allah ya saka ku cikin gari sannan kuma ina kowa da kowa ta alkhairi Allah ya sa kuma wanda ake wada ina zuwa kwannan mota ta kuma ina zuwa kwannan wanda za su gyara ya
0: amin ya kai
2: ka fara cin gurin gawaci
0: mun gode kure da gaske malam Hassan na Usaini kuma kamar da ka ambata da fatan waɗannan kirayi da ake yi da kuma shawarwari da ake bayarwa ga shugabanni za su ji su kuma yi amfani da shi
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
1: sunana Sabibi na tare mu talafiya
0: barka da shigowa Sabibi na me za
1: ka ni kai na ji labarin da ake tattaunawa to ai da mamu ai mu wannan tsadin sumuncin malama Fatima ai mu ta safa yawa tunda mu ba mu da wani sana in ce ga munci bangaren sumuncin nan ne in ce ga mun sha bangaren sumuncin nan ne yawa a shekara biyu da ta wuce ko zuwa shekara 1.5 ma sama sai na bada miliyan 1 sai ka mun ga mun guda 200 har da wani abu kin gani amma a yanzu wallahi kin ga buhu 100 na siya abinda na siya wallahi a daga nerwe sai nan sai wani kai sai kamfani na aka mishi wallahi miliyan 1,100 da 1,100 wallahi aka sauke mun guda 100 kin gani kai na kin ga kowanne da yake nan ya san mun a 11,900 kuma a haka ma saboda daga can ma na siye shi in anan zan siye shi ya fi wannan kuɗin sosai nesa ba ma kusa ba yawa to saboda haka mu kuma mu duk ba ma ganin laifin wa'annan ƴan kasuwa ba ni na fi ganin laifin gwamnatin tarayya ma da ma Fatima tunda farkon zuwa gwamnatin tarayya na irin ta jefa mutane a cikin wannan ƙangin masifar yawa ita da ta jefa duk wani abu ya sa ya wannan tsadar saboda ta kanta ta kai mai wani ta kai yanzu mai 1,300 har da wani abu muke sai to saboda haka dan ƴan kasuwa su ma sun kai abin su ma wannan kuɗin ni ba zan tawushe su ba yawa daga na gaba kan ganin zurfin ruwa in ta sauƙaƙa wa talaka wallahi tallahi shi kansa ma sun mutum da a bayan wani muke sai shi 1,100 ma mun sai su mutum tun lokacin da muke buga bulo a lokacin to kin gani saboda haka ko yanzu mu ba wanne ya ta zama da wannan tsada illa gwamnatin tarayya yawa saboda haka mu ni ba na ganin laifin ƴan kasuwa
0: to wani irin kira ko kuma shawara zaka bayar ga gwamnatin tarayya don ganin ta daidaita wannan farashi na siminti duba da zaman da za ta yi ranar 1 ga wata da masu kamfanonin
1: to da farko dai muna roƙon Allah ya sa zan yi wannan zama Allah ya sa a duba talaka a tausaya wa talaka ita kanta gwamnatin tarayya a rage mana wannan kudin simintin kuma wallahi kin ga malama Fatima kin ga gayi nan gulo muke bugawa amma wallahi wani sai na nan sai Allah ya ce ga an sai bulan wallahi sai dai mutum mai karfi saboda ba ka so ma kwata-kwata ita kama dole sannan ma mutum zai zo siya saboda tsadar ta yi yawa to amma muna roƙon Allah dan Allah da nasu rike mana musulmancin nan sosai da sosai yana kada kare samu zai gida ne ce ne fata na ubangiji kuma Allah ya sa gwamnatin tarayya tana ci Allah ya sa ta tausaya mana wannan shine addu'a ta
0: amin ya hayya mun gode gare da gaske Malam Sabiu da wannan gudunmawa taka da aka shigo aka bari kuma da fatan waɗannan kiraye-kiraye yana zuwa kunnuwan su za kuma su duk abin da ya dace idan ganin an kawo ƙarshen wannan lamari to rishi da duba lokaci ma sauraro lokacin namu ya ƙari baki ɗaya ga kiraye-kiraye wai kuna shigowa mun gode ƙwarai da gaske da waɗanda suka shigo suka ba da gudunmawa da ma masu ƙoƙarin shigowar yanayin lokaci bai ba da dama ba a madadin sashin labarai da al'amarin yau da kullum na Rahma Radio French da dukkan waɗanda suka tallafa dangane labarin duniyar har ma zuwa shirin labarin ya zo gare ku musamman Rabi su dauki kurar da ita ce labarin Fatima Kabir labarin ya kasai ta sadan da ku sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa mu wuni lafiya jama'a bisalam.

0: a yettama Mu'azzam Pullo be wato gimol magol fulbe duniya e Allah barke den idda ko min yaha yeso amin no wondino be wato arjido babirawo jagoddo bolwobe demgal problem wato huwo e sudu tv Hausa bakoy malam Mustafa amin Mustafa kafin mutafi mutuwa matsaloli da wasu bata gari suka shiga suke amfani da wata kalma wai da ake to Hausa Fulani ba daidai bane ya bahaushe daban ba Fulani daban har suke cewa ma suke fadan wasu abubuwa ba su dace ba wanda har suke cewa wai ta'addanci tunkini mana Fulani har suka kama sunan manya ma har shehu sun dan podium ma kai sai suke kama sunan sa wannan abun me yake jawo wannan abu da ke gani
1: so alhamdulillah yan dombal wai fulful de sai mai ngada Hausa da sai daga ngobbe funana
0: eh kan yi ta kan a wata Hausa ma da ra'a ta fulful da kan joni
1: ko wadin waje mai a ce fulful
0: eh
1: so alhamdulillah abubuwan da yake faruwa shine mafi yawanci a arewacin Najeriya kai ba ma arewacin Najeriya ba an Najeriya gaba ɗayan ta babu wanda ya sai ce yau zai raba ga Fulani da Bahaushe domin Bahaushen kirki baya fada Bahaushen kirki baya mugunta Bahaushen kirki an san shi da zumunci Bahaushe ne kirki ina mai tabbatar maka sai dai ka kware shi ka zalunce shi ka tafi ka kyale shi kuma zai samu wani lokaci da zai sake bin ka dan ya sake dawo da kai domin shine abin da ya dauka harshen Hausa a fadin Afirka da duniya gaba daya a Bahaushe asalin sa asalin Bahaushe wallahi ba a fituna da shi wayannan da suke wannan abin dukan su in ka jibiya ba Hausawa bane cikakku asalin su Hausawa ne na neman kudi wanda sun ji harshen Hausa ko kuma sun zama gambiza suka dauko wata kwangila ta haddasa kiyayya tsakanin hada Fulani da Hausawa fada wanda mun ga irin wannan abin ni na yawa kasashen Afirka da yawa kamar abin da ya shafi hutu da tutsun nan wanda wannan abin ya jawo matsaloli da yawa ba a kasar kadai ba har a Afirka gaba daya so mu a Najeriya ba mu fatan irin wannan abin ya faru dan in ya faru idan Najeriya arewacin Najeriya kadai in ya lalace duk duniya a Afirka ta lalace saboda ka wayannan mutanen da kake ganin su dan kwangila ne suna da manufofi kuma da akwai wani abu da suke so su yi a cibin tsakanin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da an aiko da suka hada kai da su da kuma sauran wasu mazauna kasashen waje da suke so su hada su wannan fita a in ka ce ba Fulani waye shi in ka ce waye Bahaushe zai iya rarrabewa zai iya baka wahalar rarrabewa domin harshen Hausa ya gama Afirka akwai kabilu da yawa suna so ba sa so wallahi Hausa ta gama da su ta mallake su idan da abin da yafi Allah ya isa za su yi wa Hausa sai dai su yi mata amma Hausa ta gama da su da yaren nasu amma zaji da ganin su cike nan ba sa iya yin wani yare
0: yanzu wayannan mutanen da suke wannan social media ana tunani kaman ba ta garin da suke kokarin sa da sargiman nan kaman ana tunani kaman wasu suke dauka nauyin su kin
1: eh akwai waɗanda da yawan su dukkan su mafi yawanci ai akwai waɗanda kai daga ji ka san daukan nauyin su akai saboda akwai lokacin da kamar Yakubu ɗan Doto ya taba fitowa ya faɗi cewar aita Alan Bajatami ta gayyace shi ya nemi gida a Abuja za su kama masa akwai yadda za su yi za su kawo makamai Abuja za su kawo Kano in an kama a wannan lokacin
0: shi dan iskan
1: shi Yakubu ɗan Doto a wannan lokacin Yakubu ɗan Doto ina ganin kamar a lokacin shi bai shiga cikin irin sabgar tafiyar su ba ya nuna mata wannan abun ba zai yiwu ba dan da ni da shi ina da raukar da kuma ya gaya min wannan maganar mun yi da shi so alhamdulillah daga baya sai naga kuma ya dawo ya sake bin su cikin irin wannan tafiya da yake a wannan gidan rediyo rahama Allah ya saka masa da alkhairi da yake jihar Kano da yake ƙara fito da irin wasu abubuwa da zai kwantar da hankali da zaman lafiya tsakanin Fulani da Hausawa akan harshen Fulatanci wannan abun ba karamin kokari yake yi ba kuma ba karamin abu ne da zai dauka kashi muna addu'ar da masu gidan rediyon da waɗanda suke tallafa wa shirin Allah kafi mu sanin su Allah ka tallafa musu a abin da yake faruwa guda daya na farko suna zagin Fulani dukkan su da sarakunan su da Shehu Usmanu dan Fodio a Shehu Usmanu dan Fodio yayi kokari yayi jihadi ko da menene ya faru akan jaddada musulunci ina ganin akwai alfarma irin ta musuluncin da zai ci wanda aka san ma wa'ancan mutanen ba musulmai bane na kirki kuma ba musulunci suke ba musuluncin a baki ne kuma ba Hausawa bane cikakku ina mai tabbatar maka kusan bangare a cikin kashi 100 bangare 70 yaki suke da addini
0: addini
1: wannan mutanen so su rusa na musulunci domin suna da bukatar Hausawa waɗanda da can babu wata kabila a duniya da za ta buki kirji tace da can a cikin yaranta ba ke wani addini ko ba ce wani kabilanci ai ko ba ce wani abin da ya shafi magudanci ba babu wannan kabila musulunci zuwa mana duk gaba ɗaya mu so a cikin zuwa mana da yi waɗanda ya karbi musulunci suka rike musuluncin yana da kyau su jawwama a cikin musuluncin su kuma kokari suke waɗanda suka karbi musulunci Hausawa su koma al'adun su na da su bar irin wata tafiya da ta shafi musulunci wannan abin kamar kawo tasgaro ga musulunci ne kamar roda kamar rudani ne a cikin musulunci dan ka kula kamar ita Alambaja Tami akwai wurin da take fadar cewar ita shugaban su kenan dan ita ce shugaban su gaba ɗayan su dukkan su ita
0: ke kenan Najeriya take kenan
1: ita bata Najeriya
0: na'am
1: bata Najeriya
0: tana da yara ne kuma
1: tana da yara tana da mabiyanta da suke ta kokarin hassasa irin wannan fitintunin
0: to in wannan abubuwan alajin Allah da suke faruwa a matsayin ku na iyaye da kuke kuka jiya ga shekaran jiya me zai hana ba za ku rubuta kai tsaye ga su jami'an tsaro ga abubuwan da suke faruwa
1: ba eh muna nan alhamdulillah mun yi nisa da yin rubutu kuma su jami'an tsaron sun san abin da yake akwai suna ganin irin abubuwan da yake akwai kuma muna nan za mu kai musu takardu akan irin wannan abubuwan in ita bata Najeriya tana da waɗanda ta hassasawa abin cewar su ci gaba da dorawa koda ita bata nan su suna nan an san su kuma mutane ne waɗanda yake sanannu muna tare da su yau da kullum
0: to kafin
1: kai wannan ina kira ga Fulani domin Fulani da suke ta'addanci
0: wasu daga ciki
1: ni bana kira su ɗan uwana ba ɗan uwana bane ni mutumin kirki a cikin Fulani shine ɗan uwana amma Fulani da suke ta'addanci waɗanda suke cikin daji masu ɗaukar mutane su kai su a biya su kuɗin fansa su

0: dan ta'adda ne, wannan ba adalci bane, ba kuma abu ne da ya shafi addini da zamantakewa da abu da zai kawo mana haifar mana dan ido ba gaskiya.
1: To kafin mu je gaba, naga akwai bayani ma da mai martaba sarkin Kano Khalifa Muhammad Sunusi na biyu yayi akan muhimmancin zaman lafiya kuma da akan gudunmuwa da shi Sheikh Usman da kansa ya bayar a addinin musulunci.
2: Ya yi juyin mulki da siyasa, kuma ina tabbatar muku wannan magana ba wai daga wajen jahi dai kawai ake yi ba. Ni kaina na taɓa zama da wani babban mutum ƙarshen da Ismaili ya kalle mu ya ce ai jihadi shi waɗan fuliyo juyin mulki Fulani su ne. To amma idan aka duba kafin aiwashe ku, manzonmu sallallahu alaihi wasallam bai bace masa addinin musulunci gabaki ɗaya zuwa akai aka yaɗa shi da takobi, cewa aka yi haka kawai ya afkawa Yahudawa ba abin da suka yi masa. Duk da ga shi Qur'ani ya ce mana ba ci da cacin hanci, duk da ga shi Qur'ani ya tabbatar mana ba a ma yi izini a yaƙi ba sai da aka takura wa musulmi aka kashe su. Ubina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu, zalunta su aka yi, zalincin ya kai makura aka ce su an yi musu jiniya su ma su kare kansu. Duk da cewa ana zama a Madina zama na alƙawari,
1: to onani gare ko bayani wato kanku Lamido Kano Khalifa Muhammad Sunusi na biyu wani kirido yana kira da muhimmancin zaman lafiya. Wayannan mutanen da suke kokari su shigo a gari su yi amfani da sunan Hausawa kamar yadda wasu suke faɗa, wayannan gaskiya ba Hausawa bane, ba mutanen kirki bane da suke kokari, lalle sun haddasa fitina ko rigima a zamantakewa tsakanin Bahaushe da Bafulatani tunda auratayya ya shiga shekara aru-aru sama da shekara 500 bayan auratayya ya shiga mu'amala addini kuma ya riga hada, ba wanda isa ya raba tsakanin wato shi malam Bahaushe da malam Bafulatani, a riga an zama uwa da uba daya. To shi ana nan muke kara kira ya kamata mahukunta su kara duba irin wannan abubuwa, saboda wannan abubuwan matsala ne sosai da yake zuwa mutum kaman ko addini musulunci. Allah madaukakin sarki yake cewa a guji fitinar da mutum ɗaya zai jawo ta shafi jama'a gaba ɗaya, kuma harshe ba abin da ya kai harshe hadari, tunda shugaban sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuffa alayka haza, hadisi kuma yake kar musulmina man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. To irin wannan abubuwa na social media yana jawo matsaloli sosai. To ni malaji Mustafa ina ga nan ya kamata ku nemi mahukunta, tunda komai suna kokari matuka sosai, mahukunta suna kokari sosai, to amma ku ya kamar jawo su nuna musu illa wannan abubuwa.
0: Wato alhamdulillah ina ganin muna kokarin da za a samu manyan mutane kamar waɗanda idan suka yi maganganun da ya kamata su yi harshen su zai je ko ina, za mu shawarce su kuma za mu yi bibiya wajen matsawa nan ba a san cewa lallai a yi kokari abubuwan da aka rubuta din nan a kai shi, domin fitinan nan ta arewa akwai laifin mutum uku a cikinta, laifukan nan akwai laifin gwamnati gaskiya a ciki, domin gwamnati ce ta ɗauki alhakin za ta kare dukiyoyin al'umma da layukansu da kuma lura da dukkan wani abu da zai zame musu fituna, sai da ta yi wannan alƙawarin ta tabbatar da za ta iya aka abin nan ɗinta. To amma kaga an bari ana kashe mutane babu gaira babu dalili,
1: ai suna kokari su bangaren su, ai da gwamnatin ta abubuwan ne kamar yadda Hausa suke irin dambu yayyawa

0: amma mace da kokari ai suna yi ai da suna fita da kudade suna kaza kaza
1: kaza da ran da zai da rijiyar mai a zuma mamman ba
0: ya ban ga rijiyar da yana ta kokari
1: eh abin da zai faru gwamnatin tarayya ya kamata yanzu a yadda ake ciki mu yan arewa wallahi da jiyu a daina yin kowanne irin aiki a arewa a kawo zaman lafiya idan akwai wani project da aka ware yin tituna yin menene yin me duka a dakatar da shi a hada karfi da karfe wuri daya muga cewa duk yadda za a yi a kawo zaman lafiya a jihohin nan da ake wannan fituntunin wallahi mu yafi mana kwanciyar hankalin komai talakawa da ba sa iya samun abin da za su koma gonakansu su yi noma su koma gidajensu su zauna wannan fituntunin su yi sauki ita kanta gwamnatin sai ta fi samun yanda za ta yi hankalin ta kwanta duk da ita ba ta tarka take yi ba
0: mai cewa ai duk talakan suka zabe ta a maza a ce kai tsaye ba da talaka ake ba tunda kaga abubuwan da yawa da ake a harkar rayuwa mutum da baya ciki ai ba zai iya san abin da yake ciki ba kaga mutum da yake waje to ba za a san me ake kokari bangaren musamman bangaren tsaro da harkar musu abubuwa in babu su ai muna zamanin mu anan ba za mu zo na mai wannan hirar ba
1: to ka san shi manyan wace duk sanda zaka je kai masa magana in ka tambaye shi me yake so ba abinci zai gaya maka shi in ba abinci ka bashi ba duk abin da zaka gaya masa kawai ba kai ba saboda kamu da muke neman tsaro a arewacin Najeriya yawan zubar jinin nan da ake a dakatar da shi a bar wayannan abubuwan to mu duk abin da za a gaya mana gwamnati ta gaya mana in ba mun ga an kawo wannan abun ba mu kawai kamar ba a yi ba
0: to yanzu magana da muke akan rubi'in mu na muhimmancin zaman lafiya kaman wayannan mutanen bayan Allah da suke shiga social media da muke tattauna akan su yanzu kuka na gani babu wani hanya da za a bi a sasanta a zauna da su a fahimtar da su
1: eh za a bi ai hanyar da ake bi din kenan yanzu akwai ne kai maka rubuce da ake yi wanda in aka yi jami'an tsaro duk za su yi cikin al'amarin kuma za a zauna da duk wanda ya kamata su zauna wajen ganin cewar wannan ya dafa fitintunu da ake yi na kawo tashin hankali da fitintunu da koyawa wasu mutane yadda za su yi domin abin in ka ji shi ana koyawa mutane ne yanda in sun ga fulani ma kawai a ko'ina su halaka su kashe su ɓadda rayuwarsu wanda wannan abin ba daidai bane ba abu ne da zai haifar da ɗanye ido ba sannan daga ɓangaren shugabannin Fulani
0: ƙungiyoyin
1: Fulani kar su ɗauki ƙungiyar Fulani kawai abu ne na hanyar samun kuɗi da abu ne da zai kawo wani hanya da za a samu kuɗi a arziki a su ɗauki kiraye-kiraye da za su yi zuwa ga malaman addini su ma su fito su yi kiraye-kiraye na ƙoƙari duk da suna yi ɗin amma su fito su ƙara yi da cewar a yi ƙoƙarin da za a dakatar da wannan ta'addanci da ake yi a social media don munan gama muna ganin za mu yi magana a ƙungiyance gaskiya a ƙungiyance a ni ɗan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam kuma bayan ina harkar ɗan jarida ne ina cikin wannan ƙungiya ita ma Allah da za mu yi zama mu ga irin abubuwan da ya dace wanda ya kamata a yi wajen musguna wa mutane zubda jinin mutane da ake yi babu gaira babu dalili wanda umar abaisin abin a gwamnatin tarayya tana da abin da ya kamata ta yi a ciki ba ta yi ba
0: tana yi tana kokari ga duka ba za a ce karbi abubuwan da suke
1: za mu yi magana a kansa domin yanzu nan gaba kaɗan harkar zaman lafiya duka barinta za a koma za a yi ɓangaren siyasa wanda in ka kula a yanzu abin duka ƙaruwa yake kashe-kashen a kashe-kashen ƙaruwa yake don babu wanda zai ce maka an rabu yau ko an yi mai gaskiya kashe-kashen ƙaruwa yake saboda haka muna kira ga shugabannin Fulani su fito da Allah su yi kira ga waɗanda suke jin harshe irin nasu wannan abubuwan da ake yi a dakatar da shi ba daidai ba ne zai kawo fitintunu a ƙasa ko ya kawo fitintunu a ƙasa kuma zai kawo tsangwama duk da ya kawo tsangwama ma ga wata ƙabila wacce take in ka cire ƙabilar Hausan ina ganin babu wata ƙabila da take da tasiri a arewacin Najeriya ko in ce maka Afirka saboda haka masu yunkurin cewar ganin za a kori Fulani daga Najeriya ko daga arewacin Najeriya wannan tatsuniya ce tatsuniyar ma irin ta giza da koki don ita ce cikakkiyar tatsuniya saboda gizan ba wanda ya san shi kokin ba wanda ya san shi saboda haka ba wanda ya sai kori Fulani ko ya ce canja masa wuri ko wani abu a Najeriya babu ko ya bar ƙasar in ya bar ƙasar ina zai ji illa dai kawai mu ci gaba da kiran yaya za a yi shugabanni su shigo cikin tafiya jami'an tsaro su shigo cikin tafiya a san ya za a yi a kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya wayannan da suke kira suka ɗauko kwangiloli na kawo fitintunu da haddasa fitina da kiran wasu mutane su ɗauki makamai su yi wani abu su fara kakkashe Fulani a duk da suke ko a su yi kokarin wanke sarakunan Fulani, sauke sarakunan Fulani a arewacin Najeriya ba zai yi ba. Wannan abu ba magana ce da za ta yi koyo wani abu nan ɗinsa ba. Sannan mai hankali duka in ya ji abin dariya zai ya wuce, don ya san ba abu ne mai yiwuwa ba. Mu illa kawai muna kira ga duk mai neman zaman lafiya a arewacin Najeriya, ba Fulatin ne, Bahaushe ne, ƙabilar Nufawa ne, kai kowane irin yare ne kai, ka zo a haɗa ƙarfi da ƙarfi da Fulanin da suke neman zaman lafiya, da Hausawan da suke neman zaman lafiya cikakku, da duk ƙabilar da take neman zaman lafiya, a zauna a tattauna a ga an yi wani kwamiti yaya za a yi a cimma burin da za a kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya. Fulanin da suke ta'addanci ƴan ƙabilar ne su, ba su wuce, ba su taka tana sun karya ba. Waɗanda suke waɗin nan sun fi su yawa, sun fi su komai, tunda ta'addancin nan bai bar kowa ba, bai bar Fulanin daga cikinsu da ake kore musu shanu, a kashe wasansu, a ƙwace su, idan sun shigo gari kuma waɗanda suke cikin gari, waɗanda ba Fulani ba Hausawa, wasu daga cikin ɓata gari, su kama su, su kashe, ko da ɗan ta'adda ne kai, ko da ba ɗan ta'adda ba ne kai. So yana da kyau a yi kwamiti mai kyau na duk mutumin da yake neman fahimtar juna da zaman lafiya, a haɗa kwamitin da zai kawo zaman lafiya don a yaƙi wannan bandit ɗin cikin daji. Waɗanda ƴan kaɗan ne sun addabi mutane, sun gallabe su, gaskiya wannan abin inda za a yi haka to zai kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya.
0: Yati sosai Alhaji Mustapha, wato babban ɗan jarida daga rediyo ko Suro Hausa 7, yati sosai be bayani ɗan wani bai ɗan Hausawa da muhimmanci juwan da jam kan zaman lafiya a mataki na Najeriya har yaƙi Afirka duniya gaba ɗaya maru. Dan hiddo min yaha min waje non wato walde da yote wato arji lazikano lamil kano kalifa Dr. Muhammad Sunusi o toni to wi kala mu yishu sman anta da fadin fiore yosu ran goddo ni giddo joni jam kan kon giddo zaman lafiya kan kon jaddidi wa tajidu din islama kan kon latibo arji do mu hokki lam lam be kusam sappo e gelle e lazi Najeriya to aski Najeriya ma waje jihar shi Usmanu hajabi je lazi Chadi ye lazi Kamaru ye lazi Burkina Faso ye lazi di Niger jihadu shi Usmanu dare hadu hayel di Gabon yel Central African Republic hayel di Kini wala haji hadu ko yayi daga ne don bu gurtu daga lazi Mali or Jodi jin daga ma ko ondo ya diki dinin Islama be wato yarbiki andan wato ngal dinin Islama ngam bawo shi Usmanu wodi mi ko don Muhammad Abdullahi ko Amal Abdullahi Gandu kan ko habdi hawo dodi lazi Kano Roma o dangini wato defte fere fere defte lazi fannu fiku fannu nahaw fannu tauhid fannu hadis fannu quran wala fannu jibin tanginai to kan don useni min heba bana da musu wi arji be fulbe en gara be joda arji be hausain en gara joda benar ta arji be lisji kan be woni hukuma kan woni jami'an tsaro kan fulbe joda ben dara nu hani gadan be to nasto be social media huda jagorbe hande anasa social media huda jagorro o wato bo wani social media huri jagor mada sawar ta dum hun don de warti de sunday kadin daga an dum yan Allah subhanahu wa ta'ala wi hun fitina ko hun masibo ne do goto forango ba watun warta dum mima zalam min kon kasa to ay hun don sunday kan dum min do hamda min mudita dirabe hade woni fu en larta wato wala kuburi wala badu duniya mal malam bahu shota ba abin da ya kai zaman lafiya duk duniya babu wala ko yutti don da jam duniya fu to useni min hauta min lasu don jam don hani dum wada min hokkan wakkati ji derabe ta fam ha lungu curi ko ha wato kore broyel ko ha waya insha Allah kam foka guduma be ha do wakkati re dedo no dum yirta amma hiddo ko min ya yeso amilorta do malama Fatima Kabir wakka amin gimol gotel dere gimi fulbe to min lorki insha Allah to min jukka hajar wato taskaram min wonti dam junior fulbe e rahama radio Kano Fatima bismillah.

0: السلام عليكم.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi ki tsire wa miki tare kuma daga ina? Na'am, barka dai, muna tare da kai. Life alhamdulillah.
1: Ko saurari shirin nasu wallahi shirin na kullun ji amma ina muku fatan alkhairi.
0: To na muna matsayar godiya da shawara da kai. To amin amin muna
1: matsayar.
0: To amin amin muna godiya da shawara da kai. To masararo abinda muke gani anan shine cewa rikicin aure to baya farawa da kisa yana faran da ɗan matsaloli da ake yin sakaci da su wanda idan har ba dauki mataki ba yakan kai ga kashe rayuka gabaki daya. Idan muka duba Kano da sauran jihohin arewa, rahotanni dai sun nuna cewa ana yawan samun tashin hankali a gidaje musamman da ya shafi kishi, rashin jituwa da kuma rikicin kishiya da kishiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama layin ya riga da ya katse, muna fuskantar tangardar na'ura. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai layin ya kara shigowa ya katse. Sare ku ya shigo masu sauraro ta kan 0707 9 5 9 9 3 5 2 9 ko kuma 0 8 1 4 7 7 7 7. Waɗannan su ne layukan da za ku yi shigowa domin ba da tako gudun morati da wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina? To masha Allah, mun tare tela dan mutanen Jogana, fatan ka ji maduin da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci. Na'am.
1: Wannan abu ne yake kawo wannan kofar kokiya yan mu ya kamata yarinya ta zo ta yi ba an tabbatar da ke. Ta bi kuma yake ta za a kai wani ma ya kasance.
0: Na'am.
1: Lallai yin sanna da gine shi yake haifar da wannan abu.
0: Na'am. Na. Tana muna matsakar godiya, mun tsari tela juguna da shiwa da kai. Kokon muna ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke nema. Kokon wannan na dubi mai matakar muhimmancin gaske. Masu raro a wasu gidaje da ke da mata fiye da ɗaya, rashin adalci da ko kuma mace rashin fahimta yakan ja rikici mai tsanani tsakanin kishiyoyi wanda a wasu lokuta ke rikidewa izuwa ga tashin hankali. Idan muka yi duba wasu rahotanni daga arewa, tun a shekara ta 2024 an samu rikici tsakanin kishiyoyi da ya kai ga mummunan tashin hankali a gida, wanda rahotannin suke nuna cewa kishi da kuma rashin adalci a rabon kulawa ko kuma tsangwama tsakanin mata da kuma rashin shiga sulhu musamman ga mazajen, wannan yana daga cikin abubuwan da ke ƙara tayar rikici a gidan aure. Wannan bangare na nuna irin rikicin kishiya na iya zama barazana ga rayuwa. Aure ba wai kawai dangantaka bane, tsari ne mai buƙatar kulawa musamman wannan bangare ga mazaje, ya kamata a ce suna kulawa sosai ga bangaren matan su dukkanin su. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai Amatu Arusi Madabo Sanda Shuwa. Na'am, muna tare da kai.
1: To gaskiya ba mu shakka wannan mai bai da kiyo ya ba a cikin al'umma musamman a arewacin ƙasar da kuma cikin al'umma ta Hausawa.
0: Na'am.
1: Abu na farko dai shine abin da yake farko mai haifar da shi illa mai gida ya karkata kan wani bangare guda ɗaya.
0: Na'am.
1: Idan mai gida ya karkata kan wani bangare guda ɗaya, zai kiga kusan shine farkon kofa ta farko da take ba da dama abubuwa da ke ba su faru.
0: Na'am.
1: To saboda haka adalci dai ga shi ainihin wanda zai ci suna da fata guda biyu, adalci shi ne kan gaba, shi zai haɗa cikin komai da komai.
0: Na'am.
1: Don ko da ka samu kansa a haɗaiki, to idan aka samu wariya to sai ga abin ya samu an samu matsala.
0: Na'am.
1: To saboda haka ina cewa ga ainihin su magidanta su girman Allah su sanya adalci a zuciyarsu, ya zama to suna kula kowane ɓangare.
0: Na'am. muna tsare da kai? Muna tsare da kai? Tuka dukkan alama an samu tangarɗar na'ura. Layin nashi dai muryar ta dauke fatan dai Ahmad Arusi Madabo zaka ƙara shigowa domin bada taka kutumar a titi wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina?
1: To na'am. Kai ce kina magana da mutkazare ka kwarfjawa dan batta dan kusurto majori.
0: To masha Allah, fatan ka ji maryin da muke tattaunawa.
1: Gaskiya ne, kuma aure da mahaifi. Dan da amana ba abin da zai kawo haka. Kuma aure zama ne na fitina a rayuwa tsakanin dan adam tsakanin mace da namiji.
0: Na'am. Sannan muna matuƙar godiya murtaka dan mutanen Rika da shigowa da kai ka kuma bayar da taka gudunmuwar a daidai wannan lokacin. Allah laƙiƙa bayananka da na Ahmad Arusi Madabo bayanai ne da ya kamata a ce an yi duba na tsanaki a kansu, musamman ganin yadda waɗannan al'amura suke ƙara ta'azzara. Duba da cewa an yi ba ɗaya ba ba biyu ba, maimakon a ce abin ya yi sauƙi, amma kuma kullum ƙara gaba yake. Ya kamata a ce mai gida ka tsaya tsayin daka gurin duba rayuwar matanka da yadda kuma suke gudanar da ita. Idan muka fara ga batun kishiya da kishiya, za mu ga cewa mai gida shi ne yake da babban rawa da zai taka gurin matan shi da yadda zai haɗa kansu da kuma yadda za su nuna soyayya a junansu. Ya kamata a ce mai gida ya ringa kula da wannan, kada ya nuna wata ta fita a gaban wata. Dai a cikin zuciya ba zai yi a ce son mutum ya zama kai ɗaya ba, dole sai ya ji cewa ɗaya ta fi ɗaya, musamman ma a ce wadda ta fi kyautata masa. Domin ita zuciya an halicce ta ne a kan son wanda yake kyautata mata da kuma ƙin wanda yake munana mata. Amma idan ya danne a gurinsu suna tare ya nuna cewa dukkanin su kai ɗaya suke, wannan zai ƙara sawa gaba ɗayansu su so junansu ma su ƙara ƙaunar junansu gabaki ɗaya. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum assalamu rahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Na'am, barka dai, muna tare da kai Abdullahi Ar'e ɗan Zubainar Giza. Na'am. Na'am. Na'am.
1: Amma sai ga ko akan titi ana duki, sai ga ana ta fada ana muzanta mutane. Ko baka san wanda ya taimake ka. Kuma wani abu ya faru, Allah ya kiyaye. Da kafin wani a gida ya zo ya taimake ka, wannan na kan titin da kuke tare ya taimake ka. To fa ga yayin ya zauna lafiya, kowa ayi mu'amala, ayi sallama, ayi amince wa juna, ayi mu'amala, fata alheri.
0: Tsara muna matukar godiya Abdullahi Ar'e ɗan Zubainar Gizawa da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar kamar yadda aka faɗa ka yake kishi a ƴar uwa ce. Domin duba da cewa idan mutum ba shi da lafiya, idan suna gida ɗaya, kafin wani ya zo ya taimaka maka da sauran wasu abubuwa, wannan kishiyar ita ce ta farko da za ta fara sanin halin da kake ciki, kuma na taimako da sauran wasu abubuwa duka ita ce. Idan muka yi misali da cewa kamar matar da take da ciki, za ka ga wani lokacin kamar ba ta son wasu abubuwa, kama daga girki, idan su biyu ne za ka ga ita ɗaya za ta ɗauki wa ɗaya, zata mata girki, wanke-wanke da sauran wasu abubuwa idan bata da lafiya kafin miji ya zo, to tana tare da ita gurin magani da kuma kiran mijin da sauran wasu abubuwa. Amma suka ga mutum ana gida daya, wance ba ta wance magana kuma miji yana kallon su. Kai mai gida, kai kamata a ce ka tsaya tsayin daka gummatanka ta saboda dukkanin su a ƙarƙashin ka suke kuma duk abin da za su yi. Ya kamata a ce kana kallo kuma kana nuna musu ɓaci ranka akan duk wani laifi da za su yi su haɗe kansu. Duk da dai kishi halaka ne, ba za a ce wai za a yi kishi ba. Za a yi, amma ya kamata a san irin kishin da za a yi da kuma yanayin yanda za ke ma'amalanci yar uwarki. Kai ma ka san yadda zaka ma'amalanci duka sauran matan naka, ka ringa kokarin sauke nauyin da Allah ya dora maka wurin daidaita su gabaki daya, musamman idan suna tare. Da abin da zaka siya ka ringa tabbatar da cewa ka yi kokarin yin adalci, ba wai na wannan yafi na wannan ba. Musamman idan muka yi duba da duk matar da za a ci ita kadai ce yau an mata kishi, za ta ji babu daɗi a ranta sosai, wanda wasu dai wasu kan ɗauki karan tsana su ɗorawa amarya. Kuma dukkanin uwar gidan da za a ci yau an kawo mata amarya, ya kamata a ce ta ƙara haƙuri, ta san da cewa dole sai ta yi haƙuri da mijinta na 'yan watanni. Tsawon wata uku zuwa sama, domin kuwa a wani lokacin hankalin shi tabbas ya karkata akan amarya. Kuma duk wani abu da zai kisa a ranki cewa don lokaci ne zai dawo kamar yadda yake, ta da daidai abin da yake sabo, dole kuma wani ne sai ya yi zumuɗi a kan shi ko kuma ya so shi yadda ya kamata. Amma idan kika yi haƙuri bikita da hankalinki ba, lokaci zai zo wanda za ku zama dukkaninku kai ɗaya. Ita ma amarya kamata ta daina tunani ko tana rawar kafa akan cewa a miji yanzu ita yake so ko kuma ita yake ba wa kulawa, ta ringa tunanin kamar ya fi son ta ne fiye da uwar gidan shi. A yana son uwar gidan shi auro ki, kuma ya kamata ya ce ki mata biyayya a matsayin ta na babba, kuma da ita kika zo kika tarar a gida, kar ki dauki rawar kai ko rawar kafa kina tunanin cewa kamar kin bita. Ki sani cewa duk bulalar da ke uwar gida tabbas wata rana zata da ke amarya, sannan kuma yana kaunar uwar gidan shi ba wai saboda wani abu ya auro ta ba. Kuma ya kamata a ce kina mata biyayya a matsayin ta na babba, da kuma sauran wasu abubuwa bai kamata ki nuna kuma kishi dan ya mata abu ba, musamman ganin cewa ita kika zo kika tarar a gida. Kai ma mai gida ka ringa kokarin yin adalci a gurin dukkan wani abu da zaka daidaita a gurin lamuranka, dan ganin cewa baka kwaru ko da mutum ɗaya daga cikin su ba. Wanda ma sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707795293 ko kuma 0781475777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Tuma sauraro, duba da yawan rikice-rikice yana farawa ne da rashin tattaunawa da juna. Na farko dai mutum ya fara zargi, idan ya ga abu to ya kan fara zargin maimakon ya tambaya ya ji yaya abu yake, ko kuma ya haƙuri ya ringa bamba a sai a hankali iya dubawa ya ga me ya faru ko me ya janyo sauyawar abu kaza. A'a, sai ya fara zargi akan abu, irin wannan abin ya kan janyo samun saɓani da kuma irin fushi da kuma tsangwama. Irin waɗannan abubuwa suna taka muhimmiyar rawa wajen rugusa zamantakewar aure gabaki ɗaya. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah, kai tsaye. Na'am, muna tare da kai, kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? To masha Allah, wannan zifi na zai dan mutanen Maiduguri. Na'am. To amin amin, zifi wanne a ganin ka me yake janyo waɗannan rikice-rikice? To muna godiya da shigowa da kai na zifi na zai. Ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa, wanda masu sauraro za ku iya shigowa dukkan 0707795293 ko kuma 0817478775. Waɗannan su ne layukan, wato 77 su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar a daidai wannan lokaci. Baya ga haka masu sauraro, akwai kuma kamar mazajen da sukan tsangwamar matansu, wasu muka ga koya suka musu laifi sukan yi duka, wanda kuma duka waɗannan baya daga cikin yanda aka gina rayuwar aure gabaki daya. A tsarin samantakewar aure babu duka, babu zagi, kuma babu tsangwama. Aure ya talaka ne da biyayya da kuma lallashi da kuma kyautatawa juna. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kai tsaye da muke tare kuma da yana.
2: Kuna tare da girman gaidi.
0: To masha Allah, fatan kin ji Maduna muke tattauna daidai wannan lokaci.
2: Ya kuma ji kuma abu da zai kawo.
0: Na'am.
2: Ya ka tare da hakuri da rashin jituwa da yake kawo haka.
0: Na'am.
2: Sai ai ko za ki gusta ni ya da yana. Na hakuri.
0: Na'am. Muna matukar godiya da shigowa da kika yi. Kika kuma bada tsaki gudunmawar a daidai wannan lokaci. Kamar yanda ta faɗa ne, rashin hakuri yana janyo waɗannan babbar matsala, domin da abin da za mu ga ce ka kau da kai, ka kuma yi hakuri akan lamari. Kai ne da riba kuma zaka ga alfanun hakan. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi. Kai tsaye da muke tare kuma da gaina.
3: Barkanki da kokari, barkanki da wannan lokaci.
0: Na'am, barka dai, muna tare da kai.
3: Gaskiya mun ji maudu'i kwarai da gaske, mai matukar muhimmanci wallahi.
0: Na'am, masha Allah. To amin, amin.
3: To a gurguje, suna na Yahaya dan sunna, kuma na kira waki daga nan kofar kudi.
0: To masha Allah, Yahaya dan sunna da mutanen Bankore, fatan kaji kuma me zaka ci game da wannan lamari?
3: Gaskiya ne mun ji maudidi wallahi, kuma mai jin hankali kwarai da gaske. Gaskiya muna jin hankali ga mijinta su ringa yin adalci, domin wani zubin mai gida shi ke raba kan iyalansa.
0: Na'am.
3: Dan kuma ba saboda kakin sayi kana tare da mata da yaya, sai ka ce ka dau wani bangaren da su zaka ringa yin wani al'amura naka na rayuwa, ko kuma da su zaka ringa fifita su ko a bangaren hidima ta gida, ko wani al'amura na waje da dukkanin abin da yake faruwa. Dai gaskiya matsalar mu kaso 80 cikin 100 ta magidanta ce, gaskiya a hannun maza take wannan matsalar. Yana da kyau mu dau gabaran gyarawa, ba dan ko saboda ko mutuwa kai aka ce ka bar iyalanka a cikin babu fahimtar juna a tsakanin su, ƴan wancan daki da ƴan wancan daki.
0: Na'am.
3: Ai kai kanka hankalinka ba zai kwanta, ba ku mamaki ma hakan ya iya haifar maka da matsala a cikin mutuwar taka. Gaskiya yana da kyau mu rinka gyarawa a gurguje. Sunana ya

0: ra ya zama da cewa babu wasu shiri da ake tsakanin nan ɗakin da wannan ɗakin. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, salamu rahmatullah. Abakar Salih shi kamuna tare da kai.
1: Barka da rana. Sunana Abakar Salih.
0: Na'am, barka dai, muna tare da kai. To ga dukkan alama dai muna ta fuskantar ritangar ɗin na'uracin ɗazu. Fata dai Abakar Salih shi ka zaka ƙara shigowa domin bada taka gudunmawar adadi wani lokaci. Ina masu sauraro ku yi shiga ta kan 0707795239 ko kuma 0781478777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin bada taku gudunmawar adadi wani lokaci da muke tattaunawa. Idan mai gida ya tsaya tsayin daka kan yalin shi tafasa a samu zuri'a ta gari, sannan su kansu matan ko da a ce ba za su yi shirin yadda ya kamata ba, za su zama dole suna magana, sannan kuma ƴaƴansu za su kasance kansu a ɗe, ko da a ce ana ta ciki na ciki da dai ba haka ake fata ba, ya kamata a ce an samu tsarkakkiyar zuciya kuma kowa ya zauna da junansu tsakani da Allah. Kuma shi kanshi mai gida ya ringa kula da rayuwar iyalansa, ya duba ya ake ciki da kuma sauran abubuwa, musamman a ce idan gida ɗaya ake a ringa haɗuwa guri ɗaya ana cin abinci, sannan ana tattauna dukkanin wasu matsaloli da suka faru, ba wai ka ringa ware mutum ɗaya kana nuna fifiko a kanta ba. Wannan abin da yawanci shi yake janyo duka yawancin rikici da suke faruwa da za a ga har an kai ga irin waɗannan abubuwa. Baya ga haka akwai talauci da kuma rashin aikin yi, hakan yana ƙara tayi da hankali a gida, wanda zaka ga ana ta faɗa tsakanin miji da mata saboda baya biya mata buƙatunta yadda ya kamata, abincin ba a samu yadda ake so, shi kuma yana ganin ya fita ya je ya nemo tudu bai samu yadda ya kamata ba, sannan kuma ya zo kuma kina ɗaga mishi hankali a gida, ran shi yana kan iya fusata a zo ana ta rigima, wanda kamata ya ce a lokacin da ya dawo ko bai samu ba a ce ke ce matar shi ke kamata ki kwanta mishi da hankali kuma ki ƙara mishi ƙwarin gwiwa, ta yadda gobe zai ji daɗin fita kuma har ya samu muku abin da za ku ci. Domin alal haƙiƙa maza suna matuƙar ƙoƙari gurin fita su nemo wani bikisin irin wahalar da yake sha kafin har ya kai ga ka muku abin da za ku ci ba, amma sai a gama ce an kawo tare na tana ganin cewa ita wannan abin ta fi ƙarfinsa, ko kuma a'a da ba haka yake ba, yana kawo musu abin da ya fi haka, sai ki duba ki ga me ya faru har hakan, saboda Allah yakan jarabci kowane bawa, maybe jarab da ku ce ta zo a haka miki yin kika yi haƙuri kika jure sai kiga kuma Allah ya buɗa mishi a lokacin da biki zato ba kuma biki tsammani ba. Fatan dai za a gyara, za ku iya shiga masu sauraro ta kan 0707795239 ko kuma 0781478777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin bada taku gudunmawar adadi wani lokaci da muke tattaunawa.

0: wanda idan kowace mata ta ga miji kamar ya fifi ta daya, dole za ta ji abin ya dan bata mata rai, kuma dole za ta ji ranta ya soso. Amma idan mun gida kai hakuri ka danne ka kwatanta adalci a tsakanin su, zaka ga kai kanka rayuwar gidan naka ta fi tafiya daidai. Wanda idan ka kebe da kura ɗaya daga cikin su ne wanda ka fi so, zaka iya nuna mata soyayya. Amma a yayin da suke a tare, ya kamata ka ringa kokarin nuna adalci a wannan gurin. Baya ga kuma akwai rashin zuwa wajen malamai ko masu ba da shawarwari na kan matsalar aure. Idan ana tuntuɓa matsala ta faru, ana tuntuɓa ana zuwa gurin malamai gurin ba da fatawa da kuma gyara matsalatsalin aure, hakan zai ƙara daidaita rayuwar aure. Kuma mutum zai ringa jin rayuwar ta zo mishi da sauki. Idan wani abu ya faru ko yake jin cewa ya samu wani abu ko an zalunce shi ko kunci, idan aka bashi fatawa ko kuma ya ji labarin da ya fi nashi, zai ringa jin sauki a cikin ran shi. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: salam wa rahmatullah. Na'am, alaikum salam. Shika barka da sake dawowa. Na'am, barka dai, muna tare da kai.
1: Ya kamar na ce faɗa kin ga shi ba su ne mutukar faɗi, musamman abin da kika ɗauko guda biyu, wanda gida ba gidan aure ba a rasa shi da kunji-kunji. To amma wannan batun da kika ɗauko guda biyu shi ne gaskiya a wannan lokacin, zan ce a wannan zamanin kunci, a wannan rufin da muke ciki, kullum za ki ga abin da ta ƙaru ake. Misali za ki ga wani lokacin faɗa ne tsakanin iwe gida da uwar gida. Wani lokacin za ki ga faɗa ne tsakanin mai gida da iya uwar gida har da amarya ko kuma amarya da amarya. Duk ba inda ba a samu. To ni babban abin da ya fi ɗaukan hankali na shi ne misali kamar mata biyu. Kin ga misali idan kika ɗauki mata biyu a jirance, bai halatta ba mutum ya ƙara aure ba sai ya tabbatar da kowace tana da abin da za ta zauna. Misali kin ga abin da ya fi haifar da matsala, kin ga ko kamar a shimfiɗai cikin ba da misali za ki ga cewa akan faɗa a nan sai a yi faɗa. To idan ya kasance cewar mai gida zai yi aure, gara a ce kowace idan ma har a ce a gidansu ɗaya za su zauna, ya kasance kowace tana da abin da za ta yi mu'amala yau da kullum nata ba tare da ta taɓa wani ba. Misali a ce gurin wanke-wanke daban, gurin kicin nata daban, wajen zagayawa banɗaki daban, dukkan wasu bukatu daga daban, tun da kin ga dole ne a ce ita amarya za ta shigo gida ta samu uwar gida da yara. Tsakanin mu'amalar mai yara da mara yara, mu'amala za ta yi wahala, wanda kuma hakan zai iya haifar da kowace irin matsala. Kin ga wannan addini ne ma tare da mana cewa mutukar mutum zai ƙara aure, to ya tabbatar da cewa kowace tana da wuraren gudanar da rayuwarta yau da kullum. Sannan na biyu, za ki ga cewa kamar kishi da kike faɗa, wani lokacin kishin maza ko mutum ya haifar da matsala a cikin kan abu. Yanzu misali, wata da ka raba sai sai ta ga cewa gara ka haɗa sai, saboda menene ba ka kwatanta adalci ba lokacin da kake zaune da kanki ita. Lokacin da ka kuma za ka ƙara neman aure, kila sai ka ɗauko wasu jikoki na mutuna mata ko na tuntuna mata ko kuma na ɓata mata rai. A halin a wannan lokacin ya kamata a ce an tarare ta, an ɓata haƙuri, an ce an yi ake cewa ɗin da duda wanda abin da namiji ya kamata a yi. Cikin gaya za a ce yi bilimin da imani ya kai cewar idan har ka ƙara auren nan za ka mata adalci a wani abu. Wanda sai ya ba ta rauni a cikin zuciyarsa, wanda ko da a ce ba a haɗa suke ba, duk lokacin da aka ce an haɗa su wuri guda, biki ne haɗa su. Suna ne ya haɗa su, zama ne na dangi ya haɗa su, wani abu ne sai ga wannan abin yana cikin zuciyarta. Dama can ai ana gaya mata, ko da a ce ba a gaya mata, sakamakon abin da mutum zai nuna mata, to wannan abin zai tasiri a kanta. Saboda haka in haɗuwar ta tashi haɗuwa, magana kalilan ce take ga an zama da ita babba. In ga wannan maza su suke haifar da ita a nan ɓangaren. Sannan abu na biyu, su a kansu maza, yanzu misali za ki ga cewa yawanci matasa waɗanda suke ƙara aure, waɗanda za a ga mutum ya yi aure shekara biyar, shekara goma ya ƙara aure. Idan kika ɗauko manufar da ya ƙara auren, ita in ya ɗauko manufar da ya ƙara auren, za ki ga cewa manufa ce wadda in ya yi don Allah ne. To akwai kuma abin da yake cikin zuciya, saboda kai tsaye in ka dubi shi za ka cewa abin bai cancanta a ce kai tsaye ya ƙara wannan auren ba, wai auren ne ya kamata ya ƙara ba. A'a, nauyin da yake kansa kila na iwar gidan da 'ya'yanta ba a ɗauke mata ba. To kin ga ku duk lokacin da aka ce an ɗauko wata, ba zai taɓa yiwuwa a ce kuma in gidansu ɗaya ba ne a ce ana nuna cewar rayuwarsu dole ta kasance ɗaya, tunda wannan zai kasance tana da 'ya'ya ko kuma an dade ne da ko wani abu makamancin haka, an riga an saba da juna. To kin ga wannan abin zai iya haifar ba, mutukar aka ce mutum bai fi koyi yadda zai yi zamantakewa da su ba, to zai sa wahala a nan. Sai na biyu kuma a nan ɓangaren da cewa yawanci su kuma su ma mazajen a gidan ba wai matayen ba, ba wannan ba maza laifi bane saboda su ne jagorori su ne nan masu nazamar gidan in sun yi abin da ya dace gidan zai zauna da in ba su yi abin da ya dace gidan zai zauna lafiya ba abu na ƙarshe da zan faɗa akan su shine in ma zan zaki ga cewa nan ba mai idan har mutum yana da mata guda biyu da mai yara da mara yara da wai kwatanta adalcin ba kin ga dole ishe ne yaran wata idan har ta yi aure shi ne tsakaninka da Allah akwai kaunan nan tsakanin ƴaƴa da ubansu da mahaifinsu to kin ga dole ko da shi zai gaya musu wani abu idan bata kawo ba ka nuna dan damuwarta da wani abu da yanzu zai wata amfana to kin ga ta shigo da wata barna wadda shi ta kuma a nan gurin idan bai nuna sai da ita ba tun farko misali har kama ta mata ba ƴaƴanta da matarsa ta gida to kin ga ita kuma ita zo za ta raini dai din tsakanin ko na makamancin haka to kin ga aka haka da farko dai bai zama gidan nan zai dinga ba zai fi sa ko sako kuma wata gugun ma ta rayuwa kin ga ya fi sai abin baya da kura ina ita ko da ta yara nan ba rashin kunya ko da ba ta ba ita a garin ta aka dauka rashin kunya ne ina kuma su abubuwa ne mahaifiyar da ke gaya musu wanda su kuma za su dauka cewar ta daina in ma abu rashin kunya ne haka kin ga zai haifar da matsala kin ga dole a ce wannan zai fara aure sai yayi duba me ya kamata da sharuɗa ne a ce ne ta na dan fara aure sai kuma na kamar magana shi ka dauko misali kamar da cewar ba a talata da laraba ba sai kiga an yi soyayya an dauke shekara da shekaru ana soyayya amma ana yin aure kuma sai kiga an ce wai miji mai ta kace mijin ta ko wani abu makamantar ka in ta bin yana bani ma yana bani su amma kun rashin tsoron ya fi bani ma rashin tsoron ya fi tsaya ba cikin zuciya ta misali yawanci za ki ga cewa dauka muke yawanci yanzu tarbiyya da ta bada tarbiyya da kuma zauna da tarbiyya wasu za ki ga cewa mu mun ita za mu iya bayarwa ko kuma za mu iya gudanar da rayuwar mu kai muke mantawa da iyaye da kakanni wanda hakan kuma sai ya fi mana da matsalar da idan har aka aka zo za a yi mamanta cewa muna kwaikwayo yanzu misali za ki ga cewa rayuwar da muke kwaikwayo muke yi mu ɗauki rayuwar wadda ba wani motar rayuwa ce kamun ne don kwanmu ne suke to amma ko ba ka da ganin wancan ka ga ba da ake za ka yi irin wancan ajiya ba saboda za ki ga cewa rayuwa ce ake kallonta kamar a cikin ko a wani abu sai a ce za a kwatanta ta a gida wadda a zahirin hakika wani abun ba zai taɓa yiwa ba to kin ga idan har aka ce an ɗauki wannan tsakanin namiji da mace wanda za a gina rayuwa ta aure kin ga an ɗauko ƙarya to wannan abin sai kiga cewar wannan abin da aka kurkwaya a jin wallahi wani kai tsaye wata ba ta da ilimi ko tana da ilimin ko ba ta da hankali ganin take wannan abin kawai gaske ne sai ta ɗauko wannan abin na kwaikwayo ko sai ta aiwatar da shi a gaske wanda kuma in ka zo ka sani yadda za ka ce wani a ce me yi miki jaka ce sai kiga laifin ba laifi ba ne kuma ta yin sace wanda da a ce an yi haƙuri kuma an kai da iyaye ma wallahi ba za a kai ba wannan ma wani lokacin ba sai an kai da iyaye ba sai kansu za su haɗu sai ai kai ne kai min kaza ni ma kai min kaza sai a yi haƙuri da juna to kin ga wannan abubuwan dole su waɗanda za su yi aure sai sun tana cewa tarbiyyar mu da iyaye da kakanni ta al'ada ba wai duk ka ɗau addini ma ka ɗau al'ada ka duba yadda ake zamantakewa dole ne a samu saɓani saboda haka rayuwar ko kwaikwayo da rayuwar wasu ba ta taɓa zamantakewar ayon ba ta taɓa tsoron mana zamantakewar auren mu ba musamman waɗanda matasa suke ji ana samun wani abu ba da fatan za a tafi lafiya.
0: Tana muna matuƙar godiya Abubakar Salih Shega da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar adadi wani lokaci alal haƙiƙa ka yi bayanai masu matuƙar muhimmanci wanda na san masu sauraro idan da har sun bi abubuwan da ka faɗa za a samu gyara da kuma toshewar baraka a kowane ɓangare kama daga ɓangaren mai gida ɓangaren amarya da ma ɓangaren uwar gidar da ma tsakanin nasu gabaki ɗaya idan muka fara duba da batun shi kanshi mai gida ya kamata muna ta magana akan rashin adalci da daidaito wanda wannan yana daga cikin babbar abin da yake fara kawo baraka da taskaro tsakanin kishiya da kishiya rashin adalci da daidaito idan ka tsaya tsayin daka akan matanka ko kuma ya adalci tabbas za a samu abin da ake so na zaman lafiya da haɗin kai wanda duk abin da za ka yi ka ringa kwatanta adalci ya kamata ka sani ba wai dan kai amarya ka wulakanta matarka ba ko kuma ka kawo irin mutane ka kuma wulakanta ta kan gidanka ba ka tsaya tsayin daka akan su gabaki daya sannan kuma kowanne ka ba su haƙin su musamman na bangaren da za mu kara wannan uwar gida ba duba da cewa uwar gida tana sai ka fara duba ka ga yaya yanayin da zaka auna mata ita da yaranta kar ka ba wannan kai daya ita kuma wannan ita kadai ce wannan tana da yara 3 4 5 wasu ma 7 sai kaga ka dauke abu duka ka ba su kai daya kuma wannan ba adalci bane ba sai dai idan dai har iya wannan abin da ka siyo na iya matanka da su kuma yaran zaka siyo musu na daban ko kuma ka siyo musu daban

0: sannan wannan na amarya ne wannan na uwar gida kai ma naka daban ba wai ka siyo kuma ka raba ba kamar wannan an zalunci uwar gida wanda irin wannan abin yakan iya fusata mutum kuma har ya zo ga akai ga bacin rai sannan kuma yayin da kai amarya ta ringa jada dawo amarya kamar muhimmancin uwar gida ka nuna mata cewa tana da muhimmanci ba wai dan baka santa ne yasa ka karo mata kishiya ba a ka nuna mata muhimmancin ta da kuma yanda za su zauna lafiya ita ma uwar gida ko da yaushe ka ringa nusa da ita irin kana son ta ba wai rashin so bane yasa har ka karo mata mata idan kana wadannan abubuwan hakan zai sa a samu zaman lafiya a tsakanin iyalanka wanda kai a karan kanka za ka yi alfahari da hakan insha Allah masararo me yasa rikicin aure ke ƙara tsananta musamman a arewacin shin kishiya na daga cikin manyan matsalolin da suke ƙara samun tangarda a zamantakewar aure kuma wannan mataki malamai da gwamnati ya kamata su dauka shin ta yaya za a dakile tashi hankali a gidajen aure inda za ku iya shigowa ta kan 0707795923 ko kuma 0817475777. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Salam Muhammad Almiskin.
1: Na'am, barka da wannan lokaci.
0: Na'am, barka dai Muhammad Almiskin, muna tare da kai.
1: Muna tare da Muhammad. Na wa dukkanin lokacin ma ka tanku da kowa da kowa da yana mishi fatan alkhairi kuma ubangiji Allah ya kara mu cikin lafiya da nisan sana.
0: To amin amin, muna godiya.
1: Wato kin ga shi abin da yake dandanawa.
0: Na'am.
1: Matsalolin zamantakewa ko?
0: Na'am.
1: To wallahi wannan mu yadda za a magance matsalar nan magana ta cikin gaskiya mu magidanta da malaman addinin musulunci gaskiyar magana mu muka lafiya da komai saboda kin gani kin san me ya kunna wutar wannan rikicin
0: na'am muna tare da kai
1: yawa wato mu lokacin da muna yara kawai ana taimaka wa'azi da cewa duk me mace duk mutumin da bai da aure Allah ya fi son me mace daya Allah ya fi son mai mace biyu, Allah ya fi son mai mace uku, Allah ya fi son mai mace hudu. To saboda haka mu ba ku tunanin mu mun muka haifo ƴaƴan wace rayuwa za su yi ba kawai mu maganan da malamai suka gaya mana muka dauka. Aya za a yi ina da mata biyu kuma abokina yana da mata uku. An ce mu kuma Allah ya fi son mai mace uku, ni ma uku zan yi. Ko abokina yana da uku, Allah ya ce ya fi son mai mace hudu saboda haka ni ma mace hudun zai yi. Ba ma tunanin wace irin rayuwa kuma yaran za su yi. Kin ga yanzu a da kamar misalin shekara 55 da ta wuce 60 wallahi yarinya idan aka yi yarinya aure idan har aka ce dama akwai masu kamawa ba duk ma kan akai ta daki cewa idan ta samu juna biyu kuma mace
0: na'am
1: na kama wadana ana tafiya duk mace kafin ta zo duniya ta samu miji sai aka zo kuma mace kwaya daya mutum kwaya daya za su samu samari 20-30 aka zo suka koma 20 aka zo suka koma aka zo yanzu ma a halin da ake ciki ɗaya ne kawai yarinya da ta samu miji kwaya ɗaya to shi kenan sai aure da auren da muka dinga yi guda muke jera su guda hudu ba ma tunanin me zai samu gaba shi ne muka ta haifo su da yawa kuma ko shinkafa sun yawa a kasuwa ba za ta yi jiragewa kin gani shi ne yasa yanzu ai shi ma ina da littafi sallama gidan wane ne ma sallama wato da labarin yake kina ji ko da ka kawo zo ka kana neman wani gida kana yin sallama to ko sallah matar gidan take za ta kafe tana tunanin wai mai neman aure ne ya zo yanzu kin ga kamar ana neman kai da yayan mu kenan ko
0: na'am
1: saboda mun riga mun samar da su da yawa da yadda muka samar da yara a arewacin Najeriya Fatima wallahi da ace muna da masu kwakwalwa da tunani mai kyau ba tunanin boko ba zai muku aiki ba saboda ku ba tura ba ne da ace muna da tunani mai kyau muna da jagorori wallahi yadda muke da yawa sai mun fi kana ci gaba ba kuma kasar da za ta haɗa kafada da arewa saboda kowa ya san ai jama'a rahama ce ko
0: na'am haka yake
1: ne sai muka haifo su duk wanda ke ganin shi neman abinci ce ba maganan wai ya zai kintiro abin da jihar Kano za su ci gaba ba ya za ya kintiro abin da arewa za su ci gaba ba saboda babu kwanciyar hankali kowa hankalin sa yana wajen abinci karatu ma kin ga yanzu ba yake ba shi kuma da ma karatu sai ya yi jaka da shi ma akwai littafin sa guda duk yanzu idan muka dauko wannan da suka karatu kyauta idan kika shirga mutum 100 dan wani suke rike amana da in kin yi mu za a ci samu guda to kin gani ba wannan bane muna son a samu masu kwakwalwa wanda za su gano matsalar arewacin Najeriya mu da muke faɗa kuma a dauka in dai muna ji a da mun yi amfani da yawa mu wallahi nake ji a duk wata kasa da ta ci menene jirgin sama za mu hada hakan amma yanzu cokali ba ma ke kin gani ita ce babban matsala wannan rikici ne mai saman kai saboda haka nan ta baka lashe ne kawai kuma mutane suna kan laki ta ki lafiya ne magana ma mai alƙi
0: tana mama tsal miskin muna matsakar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu da ya shafe mu gabaki daya. Assalamu alaikum.
2: Alo, assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, salamu alaikum, rahmatullahi kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina. Na'am, barka dai, muna tare da kai. To ba sha Allah Kamil mai salati fatan kaji mai duna muke tattaunawa a daidai wannan lokacin
2: muna jin dadin kasancewa da ku Allah ki ne ne ko wanne muna jin dadin sa saboda tun da ku ta lafiya
0: to masha Allah muna matsakar godiya da shigowa da kai da kuma fatan alkhairi da kai mana a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa masauraro shin aure yana buƙatar shiri kafin a shiga daga ciki kuma me yasa mutane ba sa hakuri a yau duba da irin yawan rikicin da ake samu idan muka yi duba a da ba a fiye samun irin su ba kuma ta yaya za a magance kishi a cikin gida wanda za ku iya shigowa dukkan 0707 779 2939 ko kuma 0817 485 7777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama muna fuskantar jingirin naura layin ya shigo ya kuma katse fatan zai sake shigowa inda ku iya shigowa ta kan 0707 779 2939 ko kuma 0817 485 7777 waɗanda su ne laikan da za ku yi shigowa domin ba da taku gudunmuwar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tsoka dukkan alama dai muna fuskantar tangardar na'ura fatan dai za a sake kira. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum, salamu alaikum, rahmatullah, barka dai kai tsaye da wa muke tare. To masha Allah Muhammad Usman muna tare da kai. Na'am. Na'am. Amin muna matsakar godiya Abdullahi Muhammad da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
3: Alaikum assalam, barka da aiki.
0: Na'am, barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina. Lafiya, alhamdulillah, muna tare kun.
3: Wannan shirin da kuke yi. Muna jin dadin
0: sosai. Na'am, masha Allah.
3: Godiya, Allah ya saka muku alƙairi, Allah ya kara basira.
0: To amin amin amin muna matsayin gudun to masha Allah Nazifi Nazira shigowa da kai kuma muna matukar godiya da taka bada gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Masararo da muka yi dubaji daga Kano zuwa Ogun da sauran sassan Najeriya mun ga dai yadda rikicin aure ke rikidewa zuwa asarin rayuka. Wannan dai na nuna cewa aure ba wasa bane, yana buƙatar hakuri, fahimta da kuma sulhu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama shi ma wannan mun samu tangirdare na ura ba ma sauraron shi fatan zai sake shigowa wanda. Assalamu alaikum. Na'am, barka da kitsi da muke tare kuma daga ina. To masha Allah, fatan kana tare da mu a daidai wannan lokacin.
4: A bare kuwa. So wannan al'amuran da ke da suna faruwa haka, wato akwai abubuwa masu tarin yawa.
0: Na'am.
4: So wai ne abubuwa.
0: Na'am.
4: Ko dai kin kula yanzu duniya ta zama hannu a hannu, ma'ana gaggawa ta yi yawa. So shi kuma wannan gaggawar baya rasa alaƙa da karatuwar tashin ta. Za ki ga ko me za a yi har ciki wuta-wuta ake yin sa. So da haka yanzu matan zuciya, maza zuciya. To kin ga kawai in kana da zuciya, ina da zuciya, yara ya sa lafiya. In ka faɗa ɗin shi na gaya ma goma. Ko in kika faɗa ɗin shi kin ga na in kika faɗa ɗin shi na gaya miki goma. To kin ga babu yadda za a samu matsala a doriya. Saboda kowa yana jin shi shi ne. Shi yana jin, ita tana jin in ba ita ba zai iya rayuwa ba, shi yana jin in kuma tana kamar yana tulle in ba ita ba zai iya rayuwa. To duk wanda ya fuske ta wannan, to sai ke ga duk wani rudani da ke shigo tsakani ba za a iya warware cikin jin daɗi ba. Saboda kowa yana karkadamin tashensa lokacinsa ne. Yi abin da yake so. To ba kuma ɗaukar auren da muhimmanci kamar yadda addinin musulunci din ya zo da aura.
0: Na'am.
4: Magana ta gaskiya. So da haka kuma matan ma kuma sannan muna da yawaitar su. Sannan kuma ana da ƙarancin auren yanzu. Saboda ka ga yau gole ne ka in ce kin da masu mata ɗaya sun ninninka masu mata biyu. Gani masu mata biyu kuma sun ninninka masu mata uku, masu mata uku kuma sun ninninka masu mata huɗu.
0: Na'am.
4: Ko saboda Allah mutum ɗaya zaka sabe da ya 20-30. Akasarin sa mata ne. To ya zai da su. Na zai ce su. So gaskiya kuma aiwa ma kuma sannan muna yin ta ba ma tunani. Ba ma lissafi. Kuma duk mutumin da ya suke lissafi ya kubuce masa na rayuwa. Na rantsi da Allah rayuwarsa ta kubuce ba. Mutane abin da ba sa gani a kenan. Ita kanta duniyar Allah subhanahu wataala a kan lissafi ya yi ta. To kuma kai wa yake da ba za ka yi lissafi ba. Kawai ana biyo sha'awa ne da son zuciya. To ka ga duk mutumin da ya fi son zuciya to zai ga bacin ta. Wannan shi ne magana ta gaskiya. A tashi lafiya.
0: Tana muna matuƙar godiya da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmuwar musamman waɗannan shawarwari da ka bayar. Fatan dai za a yi amfani da su musamman ma sauraronmu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Salam, kai ne mai waya na ƙarshe insha Allah. To masha Allah, wa ba Shambaki, fatan ka ji maganar da muke tattaunawa. Na'am.
5: Bade gaskiya a tunani na ina ganin wannan abuwa da ke faruwa ga baki daya a rashin gaskiya da amana shi ke kawo shi.
0: Na'am.
5: Saboda da kika duba yanayin sun kafa a yamuran ma da inda da kani samari ne amma sun babu soyayya ko gaskiya su tare da a cikin soyayyar su.
0: Na'am.
5: Za ki ga idan an hauren wasu suna yin idan biyan bukatar su ba don komai ba, sukan su ga cewa sun biya wa kansu bukatar ba a yin auren tsakani da Allah.
0: Na.
5: Saboda haka idan ana tafiya ana tafiya har sai ke ƙarshe zaman ya ke yiwa har ta ke kawo an samu rabuwa tsakani.
0: Na.
5: Kuma shi yasa nake ganin cewa idan har zan tsaya tsakani da Allah a biyo cewa za a yi zaman aure mai kyau ba don kuma
0: yau da kuma da ta. Na. Ta muna matuƙar godiya. da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a jide wannan lokaci dai ga kira-kira ne san ta shigowa sai dai ai muna afuwa babu damar dagawa wanda masaro ya kamata a ce idan an samu matsala a nemi sulhu kafin rikici ya tsananta sannan a guji tashi hankali a kuma koyi hakuri da juna a nemi taimakon malamai da masana Allah ya kyautata zaman iyalanmu ya kuma kare mu daga sharrin tashi hankali wanda idan muka duba akan rawatannin kowannen tsaro dai sun nuna cewa ana samun karuwar rikicin gida da ke shafar ma'aurata a wasu unguwanni kamar sabon gari Dorayi Kurna an kuma rika samun rawatannin tashi hankali a gida zargi tsakanin ma'aurata rikicin kishiya wanda wani jami'in tsaro ya taba bayyana cewa yawancin rikicin gida da ake samu a Kano baya farawa da kisa yana farawa ne da kananan husuma da rashin hakuri sannan daga baya rikidi zuwa tashin hankali idan muka dalleka a gurguje kafin lokacin namu ya kankama aka tsina rawutani da sunan cewa an samu wasu lokuta na rikicin aure da ya shafi matasa masu aure da wuri wanda a wasu lokuta rashin kuɗi da rashin ballaga da tunani da ma rashin shawarwari kafin aure yana janyo rikici mai tsanani wanda malamai su kansu san bayyana cewa aure ba wai kawai soyayya bane yana buƙatar hakuri da shi kanshi ilimi na zamantakewa idan muka leka Kaduna wadda tana kusa da jihar mu rawutani sun nuna karuwar rikicin gida musamman a yankunan birni wanda su kansu ake samun kisa a zamantakewar aure sannan da duka tsakanin ma'aurata har ma da barazana a cikin gida da ma wannan yana nuna cewa matsalar ba a Kano kaɗai bace ba arewa gaba daya yawanci ana fuskantar waɗannan matsaloli wanda a Bauchi ma rawutani sun nuna cewa rikicin gida yana yawan faruwa musamman a yankunan karkara wanda suka bada dalilai da yawa da suka haɗa da talauci da rashin ilimi har ma da rashin shawarwari kan su kansu ma'auratan wanda abin da ya kamata a ce a kiyaye zargi da kuma kai zuciya nesa da fada sannan kuma a guji tashin hankali da suke ya haifar da irin waɗannan abubuwa idan muka je ga bangaren kishi ya kamata a ce ana adalci a kuma rage kishi da kuma ita kanta rashin fahimta sannan duka dai Allah ya kare mana zuriya gabaki daya kuma ba mu ikon yin adalci a dukkanin lamarin mu gabaki daya duba da yanayin lokaci agogon namu na yada shirye na nuni da cewa karfe 3 sauran minti daya da misalin karfe 3 ne dai za mu je ga sashin namu na addini domin kamu ku fito yirama a madadin hukumar gudanarwa ta kitar rijiyar rama farin ciki al'umma da ma waɗanda suka talafa suna na Fatima Kabir labarin ya kasai nake ce ku ci gaba da kasancewa da rama rijiyar farin cikin al'umma.

0: الله
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0706 0414 ko kuma ta kan addressin email na patrolrahma@yahoo.com da kuma shafin patrolrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai an sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 13 ga watan Yuni na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar Rijallimo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Rubayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومسو كله بسورة رب وعن الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبع بور سياسة تكلا أكسر مو أكفارا هنجان لوكا تنزابي وبنزابي نكسا ينا كراتوا maganganu sun fara yawa dangane da abin da ya shafi shugabanni da za a zaba da waɗanda ba za a zaba ba da makomar ƙasar gaba ɗaya. Babu shakka shugabanci a cikin al'umma wajibi ne a samu shugabanni don rayuwa. In aka ce babu shugabanni to rayuwa ba za ta yi ba ne. La yasluhu an-nasu fawda la sarata lahu ولا سرات ولا صلاح اذا جهالهم سالوا متاني باس زونا cikin tsari ba su gyaru matakar babu shugabanci a cikin su. Sannan kuma ba za a samu gyara ba idan yanzanto jahilai ne za su shugabanci al'umma. Musan da aka ce ga al'umma tana rayuwa amma babu shugabanci, babu wanda zai saka ya hana, babu wanda zai tsawatar, babu wanda zai fada aji, to wannan al'ummar wa inda za ta je? Za ta koma tana rayuwa ce rayuwa da ta fita dabbobi ta dabbobi muni, don ko a cikin dabbobi akwai shugabanci? Duka wata al'ummar dabbobi to a cikin jinsin su akwai shugabanci? To idan aka ce su kuma mutane za su rayuwa babu shugaba a cikin su, to kaga gara rayuwar dabbobi ne kenan da su. Ka shiga rayuwar dabbobin daji za ka ga idan aka nuna maka giwaye to akwai babbar giwar ko giwa wanda shi ne ke jagora shi ne a gaba wanda da inda ya sa kafa sauran da za su bi. Haka nan ka duba al'ummar zakuna za ka ga akwai cikinsu akwai shugaba, kai hatta ƙananan ƙwari ga dauki turuwa misali a cikinsu akwai shugaba. Ƙur'ani ya ba mu labarin turuwar Annabi Sulaiman da ta ba wa ‘yan uwanta umarni cewa su koma gidan dajinsu kada Suleiman ya zo tattaki su da rundunansa ba su sanya su ba. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman junuduhum la yashuru. To wannan yana nuna mana cewa waɗannan halittu da Allah ya yi da muke ganin su ba su da hankali, to akwai shugabanci a cikinsu. Kuma shugaba idan ya magana kowa yana masa da'a yana masa biyayya, da wannan shugabancin kuma sukan iya kare kansu su samu maslahar kare kai da maslahar haɗin kai da maslahar kyakkyawar zamantakewa. To idan ya zanto su ko mutane za su rayu ba shugaba, ba mai faɗa aji, ba mai hanawa, ba mai sawa, ba mai hanawa, ba wanda zai aji ya kara ya ce ka a ƙetara, kuma ya zanto ba a ƙetara ba, to idan har za su rayu haka to za su gyara dabbobi mai kenan da su. Shi ne abinda Abul Aswad Ad-Du'ali yake faɗa a wannan baitin, la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahu ay la asiyada lahu zai mutane su rayu haka kawai a kara zuba ba babu shugabanni a cikin su wala salaha idza juharuhu sad babu kuma shu garuwa da zasu idan zan kuma jahilai ne za su jara gamar wadamarar shugabancin al'umma idza tawalla sarata al-qawmi amruhu naba amru al-qawmi ala za naba ala zaka amru al-qawmi yasdu idan masu hankali masu ilimi masu hangen nesa masu basira su suka karɓi gamar shugabancin al'umma to sai da al'umma na ƙara haɓaka tana ƙara ci gaba wannan kuma sunna ce ta Allah haka Allah ya tsara rayuwar idan aka kauce ma wannan sunnar tashi to rayuwar kuma ba za ta ci ba don haka shugabanci a cikin al'umma wajibi ne shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutane uku za su yi tafiya to ɗaya ya zama shugaba a cikinsu ɗaya ya zama shi ne shugaba kada ya zanto su ukun kowa yana cin gashin kansa ko kuma kowa yana gaban kansa a'a ko su uku za su yi to ce a tafiyar nan tamu wani kai ne shugabanmu na haka in aka zo masauki in ya ce ya yi ya yi in ya ce bai yi ba a saki ce kaza za a ce a tsaya a ci abu in ya ce a haƙura da wannan a ci kaza a zamana dai yana da faɗa yana da sawa yana hanawa to duk wannan yana nuna maka cewa shugabanci wani abu ne wanda yake muhimmi a cikin rayuwar al'umma to sai dai shi musulunci kuma ya nuna wa mutane da ya kamata su tsara sha'anin shugabancin a tsakaninsu ba wai wanda ya fi ƙarfi ba shi kenan shi ne shugaba kamar dabbobi wanda ya fi ƙarfi shi kenan shi ne zai zama ke jagoranci a'a ana duba wasu sifofi waɗanda ya kamata su zama to an sifanta da su kafin a yi shugabanci domin mutum mai hankali ne mai haƙuri ne mai hangen nesa ne mai dattako ne mai yana sanin ya kamata ne mai kishi ne na al'ummarsa mai san ci gabansu ne zama da dai akwai sifofi waɗanda za su sa shi ya zama shugaba tausayi kaɗai ba zai sa mutum ya zama shugaba a ce mutum mai tausayi ne shi kenan sai dai tausayin sai zama shugaba akwai inda ba tausayin yake bukata ba ana bukatar ta da jijiyar wuya ana bukatar azhari a yi jan ido don ya zamto mai laushi ne sosai to zai zama wasu abubuwan ya bari sun lalace saboda tausayinsa an yi amfani da wannan kai da kuma ta kowane lokaci ko mai zafi ne shi ba wani tsayawa a tattauna ba wani tsaya a ji ra'ayin mutane ba shawara da kowa kawai abin da ya ga dama mai kama karya ne shi ma wannan ba zai dace da shugabanci ba in kuma har ya karɓi shugabanci to zai karya komai zai lalata komai zai kaskanta kuma kowa ba zai ji maganar kowa ba irin shugabancin da Fir'aun ya yi kenan ce la urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ba abin da nake nuna muku sai abin da ni nake ga shi ne daidai kuma hanyar da nake nuna muku ita ce mai kyau ita ce kyakkyawar hanya da ya kamata ku bi kaga wannan mulki na kama karya ba ya dacewa dole ya zanto mutum ya sifantu da sifofi waɗanda ake buƙatar su a tare da shugaba ya zama mai hankali ya zama mai bin abu a sannu ba wanda yake da galaji ba abubuwa in sun taso zai tsaya bisa a sannu ya tsaya ya dubi yadda ya kamata ya dubi abin ya bincike yadda ya kamata ya bincika kafin ya yanke hukunci ya zanto mutum ne mai jin shawara mai sauraron mutane da za su ba shi shawarwari ya zama mutum yana da tausayi sannan kuma yana da hazo wato yana tsayawa kan magana idan ya tabbata cewa ita ce gaskiya to kuma ba za a yi wasa da hankalinsa ba nan da nan a sauke shi to duk ya zanto ya sifantu da wanda ya zanto mutum ne mai karamci ba mutum ne mai ruwa ba kuma yana da karamci duk inda ya kamata ya kyautata za a ga kyautatawar tashi a gurin ya zama yana da wannan sifar ya zama mutum ne wanda yake mai makoba mai rikewa ya kankami ba ya saki wani shi ma ba ya dacewa da shugabanci don mutum ne yana da jarinta a matsoraci ba matsoraci bai dace da shugabanci ba waɗannan sifofi ne duka da musulunci ya nuna cewa ya kamata shugaba ya sifanta da su, sannan kuma ya zanto mutum ne na nesa da san zuciya, san zuciya ya zanto ba ɗabi'arsa ba ce. Saboda haka san zuciya ba zai sa ya fifita wani saboda kusanci da shi ba, ɗan uwansa ne, ɗan ɗakinsa ne, ko ɗan danginsa ne, ko kaza ɗinsa ne, ya ba shi abin da bai cancanta ba, ya fifita shi, ya ɗora shi a matsayin da bai dace ba, ya zanto ba ya da wannan. San zuciya ba zai sa shi ya ƙiwa mutumin da yake da ɗan rashin fahimta da shi adalci ba, ko da yana da rashin fahimta da wani, kamar ya ce ɗan abokin hamayya ne, in abu ya taso zai masa adalci, zai ba shi haƙƙinsa, ba zai cutar da shi ba. Ya ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Idan to duk ya sifantu da irin wannan sifofi, to shi yasa shugabanci ake so a ba ma wanda ba wani lokaci yake guje masa, wanda lokacin da ake cewa zai zama shugaba shi kuma yake ɓoyewa, yake ja da baya, yake nisanta kansa da abin, to an fi son ba irin waɗannan a ɗauka a basu, saboda suna jin tsoron yawan abin, kuma ba su ɗauki abin wata hanya ce ta tara duniya ba, ta mallakar mutane ta su yi abin da suka ga dama, a'a suna jin tsoron wani nauyi ne aka ɗora musu kan su je su kasa sauke nauyin na Allah ya kama su, don haka ba su sa su kowa taka tsantsan saɓanin wanda yake ta rigima kan sai ya zama shugaba shi kuma. Musulunci yake cewa to irin wannan a guje musu, saboda ba san yi manufarsa ta sai ya zama shugaba ƙarfi da yaji ba. Duk wannan abubuwa ne da musulunci ya zo da shi, saboda ka sha'anin shugabanci saboda girmansa ba bar shi haka ba. Shi yasa ga malamai sun yi rubuce-rubuce a kan harkar da ta shafi shugabanci, akwai al-ahkamus sultaniya na Abu Ya'la, akwai ahkamus sultaniya na al-Mawardi, akwai as-siyasat shar'iyya bainar ra'i wal ra'iyya na abin Ibn Taymiyya, haka za ka ga hatta su Sheikh Usman bin Fodio, Abdullahi bin Fodio, suna da littafai da suka yi a kan harkar shugabanci su Ya'ul Hukam da sauransu. Wannan dai yake nuna maka cewa sha'anin shugabanci a musulunci abu ne da yake da tsari. Al'ummar musulmi ita ce ta sauka daga kan tsarin da musulunci ya zo mata da shi, ya shimfiɗa mata na shugabanci, shi yasa ta shiga ruɗani, ta shiga hayaniya, ta shiga harma gada. Aka kawo mata tsarin demokuraɗiyya wanda shi kawai magana ce ta zuwa suka fi yawa, ba magana ce ta ina gaskiya take ba, ina dacewa yake, hawa ya fi yawa. Saboda wanda ya fi yawa kawai shi kenan a ba shi abin nan. Saboda aka tsara a fito a yi takara, a nema a yi campaign, a campaign ɗin nan kuma kowa ya yi alkawari, sai ta alkawarra na ƙarya da wufi, ya san kuma ƙarya yake abubuwan da bai ba san kansu ba. Bai taɓa mulkin nan ba, ba zai sa ya yake, amma zai ce in yi hau mulki zai mura kaza, zai muku kaza, zai muku kaza, zai muku kaza. Shi fa bai taɓa mulkin ba, ya ga abin nan zai yi faɗa zai yi ko ba zai yi ba, amma yana yi mutane alkawarci shi zai yi. Shin in yi hau mulkin zai ga cewa akwai ƙofar da za ta ba shi damar yi abin, ko babu ita, bai sani ba. Amma daga nesa yake hango cewa ai duk zai yiwu. A lissafinsa yana ganin duk zai yiwu, an ce na bayan fage ya fi ganin labon kokowa, sai ya ganin da an yi kaza ai da tun ya ka da shi. Amma da shi yake kokowar ba zai iya tuno wannan labon da yake abin nan ba, kamar ɗan balle da ɗan kallo. Shi ɗan kallo kullum gani yake ana zubar da bal, ga balabalai da za a ci amma an zubar da su, shi yana waje saboda ba shi yake burin ba, da za a sa shi kuma ba inda za a je za a koro shi, zai ya ga cewa yana ɓata baban ɗin. To haka shugabancin shi kansa, wanda bai shige shi ba, lalle ya sanin me zai yi, me ba zai yi ba, inda ya cewa zai yi kokarin yi muku adalci, zai yi kokarin kwatanta gaskiya, zai yi kokarin ba mai haƙƙi haƙƙinsa, zai yi kokarin ƙwato wa mai marar haƙƙi wanda aka ƙwata masa haƙƙi, zai yi kokarin ƙwato masa haƙƙinsa. Ga duk wani abu ne da mun da yake bil lawazim al ibara al wilaya, daga cikin abinda shugabanci ya zama dole ya yi adalci, ya yi gaskiya, ya ba wa mai rauni haƙƙinsa, ya karɓo haƙƙi daga wurin mai rauni. Wannan kaga ba alkawari ba ne wanda yake na wani abu guda ɗaya ba, mutum ya ce zan yi muku alƙawari abu kaza da kuke fama da shi zai zo ƙarshe, sai ya hau kuma ya ga duk takardun a hargi, sai ya ma kasa gane sai ina zai fara kuma matsalolin ga sunan ta sama da ƙasa su ta bugu masa. To wani kuma da mancan ya sa alƙawarin ƙarya yake, tunda yake faɗan ma shi alhar zuciya san ƙarya yake, amma dai tunda da wannan ƙarya ne zai sa a zaɓe shi to ba laifi ya yi. Wannan kuma abin da yake gadin da munafici a zuciya, duk mutumin da zai ɗauki ƙarya ya zama hanyar da zai yaudari mutane da ita, hanyar da zai nemi jama'a da ita, ya nemi kasuwa da ita, wannan yana sifantuwa ne da sifar munafici. Kuma munaficin tun yana yin sa a baki zai shiga zuciya. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin munafikai a surat tauba min ahadallah wa in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Cikin su akwai wanda yake wa Allah alkawari, Allah in ka bani daga falalarka, wato in kai min arziki, wallahi zan yi sadaka kuma zan zama cikin mutanen kwarai, wato dukiyata za a amfana da ita, zan ba wa mutane sadaka, zan kyautata musu. Yana cikin tsiyarsa da talaucinsa yake wani alkawari, in Allah ya masa shi ko za a ga kaza za a ga kaza, wannan ba ta mun fadlihi bakhilu ne wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shi da Allah ya ba su falalata sa ya buɗa musu arziki suka yi arziki, bakhilu bihi shikenan sai su kuma shiga ruwa, aka tuna musu alkawarin da suka yi sai su juye baya su bijire sai a daina wannan maganar, ai da ba su san kai abin bane shi yasa suka yi wannan magana. Tawallaw wa hum mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أسرفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. ألا شيء سي ألا يجيف منافقي أشكي زوجي سكوا لقالوا كتب منافقي سي بيبايا يشد زوجي سي كني كني ألا يفعل دليلي ميسا منافقي يشد زوجي سكوا يرفيتا بما أخلف الله ما وعدوه سبودا الكورن بسكوا ألا سكسابا saboda alkawarin da suka yi wa Allah a baya kuma suka saba, wabi ma kanu yakzibun saboda kuma ƙaryar da suke yi. Shi yasa annabi ya ce ayatul munafiqi thalas idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan. Alamar munafiki uku ce, shi ne wanda in ya yi magana ya yi ƙarya, in an ba shi amana in ya yi magana ya yi ƙarya, in ya alkawari ya saba, in an ba shi amana ya ci amana. Shi ne nan Ubangiji ya faɗi biyu daga cikin ukun nan da annabi ya faɗa. Bima akhlafu Allah ma wa'adu wa bima kanu yakzibun. Khulufu al-wa'd wa kuma al-kadhib. Wannan ya zama salo ne na siyasar zamani, siyasar demokradiyya. A yi ta alkawarra ba ruwansu da cewa za su iya cikawa ba, za su iya cikawa ba, ba ruwansu da wannan. Ba dai da wannan ne za su jawo hankalin mai ƙura'a, mu jefa musu ƙura'a, to shi kenan. Wani yana yi ba in koma gida zai tar dariya shi kadai, ya san cewa kawai yaudarar jama'a ce yake, waye ba yi zai ba, saboda zai ce mutum nawa ne suka yi a baya sun cika, ai ban cika ba, haka dai ma yi ban cika ba, ya manta cewa kowa shi kadai Allah zai yi tsare ya masa hisabi, ba ruwansa da wani ya taɓa yi, da ya taɓa yi shi kenan kai ka sha. Saboda haka muna da abubuwa da Ubangiji ya tsara mana a littafinsa, annabi ya zo mana da shi, musulunci ya shimfiɗa mana, amma mun sa ƙafa mun shuri. Wannan hayaniyar da muke gani ita ce za ta fidda mu, haka za mu ta yin ta. Babu ranar da wannan hayaniyar da harguwar da wannan ta mutum neman shugabancin a samu ko a mutu, ba ta yin da zai fidda mu. Za mu gani mutane kaɗai su mutane waɗannan dai su suke taka rol ɗin ne. Waɗannan da suka sani shekara da shekaru su ne a cikin saha, su ne a cikin fagen, su suke taka wannan rol ɗin, su suke taka wannan rawar. Kuma bane da kake gani kallo wannan fim da ya fito, waɗanda da suka saba fito a wannan fim su ne a wancan, su ne a wancan, su ne duk dai su ne kawai suke canza rol. A nan ya fito a kaza, can kuma an kwashi a kaza, nan ya fito a kaza, nan ya fito a kaza, amma dai duk mutum ɗaya ne. To haka nan in ya fito a wannan jam'iyya gobe, ya fito a wancan jam'iyya jiya, a wancan jam'iyya gobe, a wancan ɗan takara gobe, an canza masa ya koma wata ɗan takara, don dai mutum ɗaya ne. Kuma halin duk ba canza yake ba, don ya tashi daga sanata ya koma neman gwamna, ko ya zo daga gwamna ya koma neman sanata, ko wani abu, dai mutumin dai shi ne mutum, ɗawan ya abu bai canza. To saboda haka in dai ba za mu rutsu ba, mu yi wa kanmu wato ya samun laili mu tsaya mu koma ga tushen mu musulunci mu tsaya mu kalli abubuwa da ya dace wannan harguwa haka za mu ta yin ta bayan shekara hudu a kuma dawowa a sake mata irin ta a kuma cin kasuwa a watsi sannan kuma wata shekara hudu ta dawo a sake yin ta tunda aka dawo da demokradiya din nan 1999 har yanzu abu ɗaya ne ke ta mamitowa kuma duk sanda aka yi sai a ga ana cewa ga gara ba ya ba ya san da aka zo aka ce kai alhamdulillah yanzu an ga canji mai kyau za a rika ganin ma ashe ashe a bayan ma da ya fi sauki to haka kuma abin zai ta tafiya saboda noma din ita ce guda ɗaya wannan game din da shi ne guda ɗaya ake yi ba wani ne yake ba canza yake yi ba saboda haka shugabanci ba a ce a zauna haka ba shugaba ba kuma akwai tsarin da za a bi shugabanci ya amfani shi ne cewa la sarata ko wala salaha idza juhaluhum sadu ba tare da samu gyara idan ya zanto jahilai kuma su ba su shige su jagoranci kuma yadda tsarin yake shi ba ruwan shi da wannan mai hankali ne wannan mahaukaci ne wannan mai kirki ne wannan bai da kirki tsari ne kawai da wanda ya fi ko magoya baya kawai shi ne a gaba ko ya fi kowa hauka rashin hankali da rashin gaskiya idan magoya ba su sana da yawa shi ne kira su magoya baya marasa hankali su suka fi yawa su suka fi yawa yau su shuwa gabanin kasashe in ka gan sai aka yi masu kacin zaɓe sai ka mamaki to waɗanda suke ƙasa masu jefa ƙuri'an irinsa sun fi yawa kowa ka dole zuwa ba zan su zaɓe wanda suke ko masu hankalin ba su da yawa kuma an ce ƙuri'an na ita ce za ta baka shugabanci sai za su yi Allah ya ce abin nan wani tutai aksara min fil ardi yudilluka an sabilillah mafi yawan waɗanda suke bayan ƙasa su ne za su ɓatar da kai ma'ana matattu masu ɓatarwa su suka fi yawa akan wanda suke shiryayyu masu shiryarwa wa qalilun min ibadiyyi shukur shi kaɗan ne cikin bayi na mutanen kirki haka mutanen kirki kaɗan ne haka kuma Allah ya san da rayuwar haka take sai haka za ta yi ta tafiya to wani aka ce wannan shi ne ma'auni to kaga sai dai wani wata ƙaddara ta ubangiji ta kawo wasu mutanen da ba a tsammanin za su zama za su zo wannan kuma aikin Allah ne na ga dama ba wanda ya sai hana shi Allah ka samu dace
1: to amin akan kallon da fatan Allah ya saka da alkhairi a su kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa ta malam za mu shiga kai tsaye da mun fara karanta tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam kai makalla mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa assalamu alaikum shin in mutum ya manta yin zikiri daga cikin zikiran sallah misali wajen rukuni sai bai ce komai ba ko ma ya yi wani zikirin na daban shin akwai ƙabli ko ba'adi a kan shi
2: a gurin jumhur mafi yawan malamai su a gurin su azkar da ake yin ruku'u da sujjada wannan mustahabbi ne wato ba wajibi ba ne ba wajibin mustahabbi ne idan mutum ya yi su to ya yi wani abu da zai samu nada sallarsa za ta ƙara cika za ta ƙara samun kamala idan ya manta su amma kuma ya yi khushu'i a cikin sallarsa wato ya samu ɗumaniya a cikin sallarsa ya yi ruku'u ya yi rantsuwa a cikin ruku'u amma bai zo da tasbihi ba ko ya tafi sujjada bai zo da tasbihi ba to suna cewa sallarsa ta yi amma dai ya samu raguwar lada ya samu ragin lada a cikinta amma a mazhabar Ahmad ibn Hanbal suna ga faɗar wannan tasbihi na faɗar farko da za ka yi wajibi ne sauran abin da ya ɗauki kuma sunna ce wato dole ne mutum ya faɗi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la idan a sujjada ne dole ya faɗar farko sannan kuma wanda zai yi na maimaitawa kuma na musahabi ne idan mutum ya bar shi da gangan bai yi ba sallarsa ba ce idan kuma mantuwa ce ta sa bai yi ba gaba ɗaya to zai sujjada ta sahu wanda shi ne a mazhabar Imam Ahmad ba sauran gurin malamai shi suka yi musahabi ne inda ba ya rasa nutsuwa ba wato kawai ya yi ta ba nutsuwa rasin kuma nutsuwa a cikin sallah in babu nutsuwa a cikin sallah sallah tana baci
1: to kan kallahu mai tambaya ta gaba cewa yake assalamu alaikum malam ni ne sallah na jagoranci jama'a a masallaci a matsayin imam da ni kabbar harama sai na tuna ban da alwala sai dai ban fita ba na ci gaba da sallah daga baya ni jini alwala na ramatawa su kuma mutanen ban fada musu ba menene matsayin sallar su kuma ya laifi ne
2: kai kai laifi da kasan ba ka da alwala kuma ka ci gaba da sallah haka kai Allah laifi saboda ya shar'anta yin sallah ne bayan mutum yayi dahara wato yayi alwala idan kun tuni da salati fansuru ba ku ba aje ku zuwa karshe umarce ka da alwala idan za ka yi sallah kuma ka san ban kana abin ka cikin sallah idan kai wa Allah laifi sai ka nemi gafarar sa ka nemi lafiyar sa sallar da kai dai ba sallah kai ba ka dai bubulan ka ne ka tashi

0: itiqadin bai da alwala kuma ka bi sallatu ko da alwala sallar ka bace ba saboda haka abinda kake ji a ranka na kuduri shine zai inganta sallar ka kai ma mu ko batata saboda haka in ka yadda a zuciyarka cewa liman din nan ba zai zo maka sallah ba alwala ba ka bi shi sallah shi shi bai da alwala wannan shi ta shafa ba kai ba ko da zai gama sallah juma'a ya ce muku ni fa alwala ta takari ban gaya muku bane ku tashi ku sake sallah ku sallah ku huta yi shi can shi kadai abin ya shafa
1: to malam wannan tambaya ya ce assalamu alaikum malam ni ne nake jin wani abu kamar yana zuba a gabana sau tari idan ina sallah kaso 80 cikin 100 idan na duba bana ganin komai kaso 20 kuma sai nake ganin na so a gabana wani lokacin kuma tsalle nake gani na farar ruwa mai dan kauri da yanki ya hukuncin sallata
0: wannan waswasi ne yake damun ka bai kamata ka rika kawo wannan abin a ranka ba ko da ka ji tunda kana magana 80 cikin 100 ba ka gani komai so wani waswasi ne kawai da ka sa a ranka wai yake maka kuma tasiri wani lokaci saboda haka bai kamata kai aiki da wannan waswasin ba da san da ma ka ji alamar wani abu ya fita kawai ka dauka cewa ba gaske bane ci gaba da sallar ka kuma sallar ka shikenan in ka je tsarki ka ga wani abu da gaba shi kenan ka tsarkake shi in ka tashi ka ce ka yi alwala ka yi sallar ka ba tare da ka koma kana binciken kanka ba abin da ka ji da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne 80 cikin 100 ka ce duba abin da ma kake gani so wannan bin kokofin bayan ka gama sallah ka ji kana bin kokofi ne da ce ba ma kana ce shi dan da aikin sa na sa maka waswasi da daburta maka sallar ka kana ce shi aikin sa ne wanda bai kamata kai ba kace shi dan aiki akan kanka ba ya cutar da kai ko in kai sallah ko da wani abu kake ji kai ka watsar da wannan abun ka dauka duba gaskiya bane
1: akan kallon mi wannan tambaya yace cikin kokarin aiki da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yayi bayanin falalar wanda ya riski kabara farko ta kwana 40 to yayi kwanaki 30 kenan da ya kai sai ya samu matsalar fitar farar ruwa daga gaban shi shin sallarsa ta baci kuma kwanakin nan sun rushe
0: a hadisi ne tabbatacce na baki sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya kiyaye sallah cikin jami'i yana samun kabbara farko tsawon kwana 40 nan sallah 40 ya rubuta masa bara'a bara'ata ne ya rubuta masa kukuta guda biyu kukuta daga shirka da kuma kukuta daga munafici so wannan yana nuna maka falalar sallah a cikin jami'i yana kuma nuna falalar gaggauta zuwa masallaci ka zanto ka je da wuri yadda za ka samu kabbara har ba tare da yi ba za ka samu wannan falala kasancewar ka samu ka samu wasu kwanaki kamar da kace kwana 30 kana yi wani lokaci kuma ka je alwarka ta warware wannan duk ba zai cutar da wannan falalar da ka samu ba kuma ba zai yanke maka abin da kake son ka samu din ba yana nan zai tabbata tare da kai insha Allah
1: to malam ne wannan tambaya ta ce mace ce ta ga tsarki gab da faduwar rana idan ta ce za ta yi wanka rana za ta fadi shin za ta iya yin taimama sannan la'asar kadai za ta yi ko har da azahar
0: idan duk sanda mutum yake ganin in ya tafi wanka ko neman ruwa zai rasa sallah wato lokacin sallah zai fita lokacin sallah zai fita kafin ya samu ruwa kafin ya wanka lokacin ya fita to wannan ya halatta masa yin taimama ita gaba ita sallah ba a so lokacin ta fita kana sani idan babu ruwan da za ka yi wanka ko akwai amma baya kusa kafin ka samu shi ko in ka samu shi yana bukatar sai ka dafa shi wata ila ana tsakiyar sanyi wanka da ruwan sanyi ba zai yi ba za ka cutu kuma ka tsaya a dafa shi lokaci zai fita ya halatta ka yi taimama saboda idan har lokacin yadda ta faɗa zai fita ba tare da ta yi wanka ba yadda ta faɗa in hakan ne to sai ta yi taimama daga ba kuma sai ta yi wanka idan har rana ta faɗi in rana ba ta faɗi

0: ta samu yin tsarki, wato gidan ta dauki to la'asar tana kanta za ta yi la'asar ba ta yi magana, amma idan rana ta riga ta fadi sannan ginin ya dauki to la'asar ta riga ta tafi ta wuce babu ita a kanta, amma yadda tambayar take nunawa rana ba ta fadi ba. Wannan adraka rakatun qablan qabla an taghrub ash-shams wa qabla adraka al-'asr, ce duk wanda ya riski raka a ɗaya kafin rana ta faɗi to ya riski la'asar, saboda haka in har akwai yiwuwar ta iya yin raka a ɗaya kafin faɗuwar rana to ta riski lokacin la'asar, saboda haka la'asar tana kanta in ta tashi za ta yi ba ma sallar la'asar sannan ta yi sallar magariba.
1: Malam, kamar a cikin tambayar ta ce za ta yi la'asar ne kaɗai za ta yi ko har da azahar?
0: Na ce la'asar ne, da azahar ta riga ta wuce. Akwai waɗanda suke cewa da azahar da la'asar lokacin su ɗaya, magariba da isha'i lokacin su ɗaya, saboda haka in ta yi tsarki a lokacin la'asar to azahar ta lazimce ta. Akwai wannan malamai wasu suna faɗar haka, amma magana sahihiya shi ne duk sallah tana da farko tana da ƙarshe, in har ta lokacin ta ya fita to shi kenan ta wajabcin ta ya sauka daga kan mace idan har ba ta yi abin nan ba, idan har ba ta yi tsarki ba a daidai lokacin wannan sallar.
1: To mai wannan tambaya ce assalamu alaikum malam, Allah ya ji kan iyaye. Malam, tambaya ta ita ce dole ne idan mutum zai kira, wato zai fara kiran sallah, sai ya fara da a'udhu billah da bismillah kafin ya fara iqama, ma sai an fara da astaghfirullah kafin a fara?
0: Ba ma daidai ba ne, ba magana ma dole ake ba, yin hakan ba daidai ba ne, yin hakan yiwa shari'a gyara ne, kamar kana gyara wa shari'a ne abinda ta zo da shi, kana ganin akwai wani abu da ya dace ta kara wa ta kara ma. Babu inda aka ce mai kiran sallah in zai kiran sallah sai ya ce a'udhu billahi minash shaitani bismillah, duka dauke duka littattafan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam, littattafan fiqhu da suka yi sharhin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ka duba ka gani babu kiran sallah, babu inda aka kawo wannan. Inda a ce wannan shari'a ce to annabi shi zai koyar da sahabban sai da su kiran sallah, kuma shi zai koya musu cewa su ce a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim kafin su fara kiran sallah, babu inda aka ce wannan, saboda haka ƙari ne a cikin shari'a abinda shari'a ba ta umarni da shi ba. To ba ma dacewa, ba ma daidai ba ne, yin sa bid'a ce. Haka nan mutum ya zo iqama ita ma babu abin da aka ce a faɗa za a yi iqama ko wace astaghfirullah astaghfirullah sannan a fara iqama, babu. Inda ake istighfari bayan an gama sallah ne, annabi yake istighfari sau uku bayan ya yi sallama, wannan sunna ta zo da shi, ba abin da bai zo ba a shari'a, in ka zo da shi ƙari ka yi wa shari'a, shari'a kuma ba ta buƙatar wannan, ba abin da ka ƙara ko ka je da kayanka. Annabi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna huwa rad, wanda zai yi abin da ba mu muka sa shi ba to an jefar masa da kayansa ba asu. Na'am.
1: To malam, mai wannan tambaya yake cewa malam ina da ciwon sanyi mai saka ni zubar da farin ruwa idan zan yi al'ada, ruwa yana sauya kala zuwa kalar ƙasa ko baki-baki, yana kwana uku kafin jini ya zo, wani lokacin kalar ƙasar har da ɗan jini a jiki, haka idan na gama ruwan yana kwana uku kafin ya koma fari, ya zan yi da sallah ta lokacin?
0: Ta ruwa a jikin tare da mace kafin al'ada idan ya zanto babu wani abu na jini a tare da shi, kuma ba a lokacin al'adarta ba, ba lokacin ranar lokacin da al'adar take fita ba, wani ba a lissafa shi cikin al'ada, amma idan ya zo lokacin al'adarta, lokacin daidai da take fara al'ada sai ruwan ya zo ƙasa-ƙasa, ba ta lissafa cikin al'adarta. Haka nan idan ya zo da jini to shi ma ko abu al'adarta ne ko ba al'adarta ne, ya zo da jini shi kenan za ta lissafa cikin al'adarta. Saboda haka idan ruwan ne kawai ya fita daga jikinta ba a lokacin al'adarta ba, kafin al'adarta da kwanaki, sannan babu jini a cikinsa, to wannan kar ta ɗauke shi a matsayin al'ada ta ki yin sallah ko ta aji azumi, a'a, ta ci gaba da ibadarta. Amma idan ya zo da jini ko da ba lokacin da take fara al'ada ba, inda har ya zo da jini tare da shi to wannan sai ta ɗauka al'adar su ta dawo.
1: To akan kallon ne wannan tambaya kuma yake cewa idan zan yi sallah shin dan yana shiga tunani na rahana na sakat na kasa samun kushuri a sallah kafin na tayar ina kokarin nutsuwa amma ina tayarwa sai hankali na ya tafi wani gurin mai ta tunani marasa amfani wallahi ina jin tsoro na san Allah baya karbar irin wannan sallah dan Allah malam abani shawara da addu'a da zan yi
0: akwai hadisi na Usman ibn Abi al-As ina cikin sunan Abi Dawud da Jami'ah Tirmidhi da Muslim Imam Ahmad wanda yazo yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna shaytana qad hala bayni wa bayna salati yulabbisu alayya qira'ati ya Rasulullah shi dan yana shiga tsakanin sallata yana samun waswasi da tunani ya hana ni fuskantar sallar da nake karatun da nake ma a sallar likita mishi idan dai da kake faɗa din nan haka shi ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wani shedani da ake kira khinzab cikin shedano shi aikin sa kenan idan mutum ya shiga sallah zai yi ta masa waswasi ya ta sa shi saƙe-saƙe a zuciya ya mantar da shi ma me yake sallata a zahiri yake ko da asiri yake raka'a ta uku yake ko ta huɗu yake ta kawo masa waswasi iri-iri in karatu yake ta rikita masa karatunsa da ma manta wace sura ya fara karantawa to idan ya ji haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya nemi tsarin Allah sau uku ya tofa a hagunsa sai a'udhu billahi to kuma sai a tafi wa Allah da tofa yawwa ka tofa yawwa wata ila a hagun naka akwai wani ka tofa masa yawwa to fi shi ne ka yi abin da kawai iska ce za ta fita to sai kai wannan a ranka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to mutum ya haka zai samu ya ce sai kuma ya haka sai Allah ya raba shi da wannan abu sai za ka neman tsarin Allah za ka yi kana tofa a hagunka har sau uku to in kana yin haka to insha Allah wannan shaidani zai rabu da kai
1: shakar muka Allahu mai wannan tambaya kuma cewa yake shin yin layya wajibi ne ko sunna mutumin da yake da hali amma ya ƙi yin layya shin yana da laifi a wajen Allah ko kuwa kawai ya rasa falalar yinta
0: layya ba wajibi ba ce layya sunna ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya kuma sahabbansa ma sun yi layya da nan aka fahimci cewa layya sunna ce amma wajibcinta wannan babu nassin da yake nuna wajibi ce Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza dakhala al-ashr min dhil-hijja wa arada ahadukum an yudhiya idan ɗayan ku idan goma ta shigo ta watan dhil-hijja goma farko ɗayan ku yayi niyyar zai yi layya kaga ce yayi niyyar zai yi layya shikenan ba dole bane ko sai layya sai in kana da niyya kai ba abin da aka ce in kana da niyya kai ya nuna kenan ba a wajabta maka shi ba a ya koma zuwa ga iradarka ka yi nufin yi shi kenan to ga hukunci kada ka yanke aka yi barka kada ka yanke kada ka ga aske gashinka to kaga malamai suka ce anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta abin zuwa ga nufin mutum ya yi nufi ya yi niyya zai iya yi shi ba wajibi ba ce akan kowa sannan ya tabbata a cikin musannaf ne na Abdurrazzaq sunan al-Kubra na Baihaqi Abubakar da Umar suna da halin yin layya amma sai su ki saboda kada mutane su dauka yin ya wajibi ce ba su mutane su yadda cewa su daga dauka cewa to a yi tun da sun ga cewa duk shekara Abubakar da Umar sai sun yi layya da suna cewa layya wajibi ce saboda Abubakar da Umar ba su taɓa barin layya ba hakanan Abu Mas'ud al-Badri Uqbat ibn Amr al-Ansari sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa nakan bar layya duk da ina da halin da zan yi ta nakan batta duk da cewa ina da halin da zan yi saboda kada makoci na ya gani ya zaci wajibi ce saboda magana sahihiya shine cewa layya ba wajibi ba ce layya sunna ce mai kyau da wanda Allah ya bashi iko ya yi layya sai ya yi amma ba ta zama wajibi ba
1: to malam wannan
0: akwai hadisin da ake dan wanda wato ce da Abu Huraira ba bai inganta ba cewa wanda dai yake da ikon ya yi layya bai yi ba ko kada ya kusanci wurin sallar mu wanda duk yake da iko zai yi layya amma bai yi ba kada ya kusance wajen sallah ba na hadisin ne rauni bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin sanya zobe ko sarka da mata suke sanyawa a kafafunsu shin ya halatta ko ko haramun ne
0: mace tana yin ado a kafa ana cin an san mata suka samu dai a kafa su windo shi ne kamar yadda ake sa aurora a hannu ko kuma akwai na kafa zan ce za a gan shi a indiyawa suna yin amfani da shi zan san shi a kafar su ana ce da shi abin nan a aswira wanda Allah yake cewa wala yadribna bi arjulihinna liyubdina ma yukhfina min zinatihinna kada su riga buga kafarsu a ƙasa in suna tafiya don su riga bayyana abin da suka ɓoye na adansu wato suna sa shi a ƙafarsu amma kuma hijabinsu zai rufe shi ba a gani shi sai Allah ya ce in sun saka suna tafiya su daina buga ƙafafuwansu don kada a riga jin motsinsa wanda zai nuna wa mutane cewa akwai wata kwalliya a ƙafarsu ya riga tuna mutane irin kwalliyar da suke yi a jikinsu shi ka ga ba wai hana su sa mundayen aka yi ba abinda aka hana su shine su riƙa yin abinda zai nuna cewa sun yi wata kwalliya tana nan a ɓoye da ba a ganta ba shi wanda ake yi don shi ya sani wannan shi aka hana saboda haka don mace ta yi kwalliya a ƙafarta ta sa wani abu sarƙa ce domin wannan inda ya kwalliya ce sharaɗi dai kar ta zo ta yi ta kuma tana yawo da ita a bayyana cikin maza wannan shi ne Allah ya hana.
1: Wannan tambaya ke cewa zikirin safiya da maraici ana karanta su ne kawai ko kuwa sai an shafi jiki kamar yadda ake yi a wasu addu'o'in kwanciyar bacci?
0: Koma baya kaɗan kan waccan tambayar da ta wuce ban sani ba tana yiwuwa ka san harka ta zamani ya zo da wani abu wanda zai zama salo ne na wasu mutanen banza waɗanda suke tallar wani wata manufa ta su ta hanyar haka da zamana suna da wani abu da suke sawa ko a ƙafarsu ko a yatsansu ko a wani jiki a jikinsu wanda zai nuna wa masu irin ɗabi'unsu cewa su ma fa suna irin wannan harkar to in ya zanto wata alama ce da take nuna wasu fasikai ba a halatta mutum ya yi mace ta kirki ta yi irin wannan ya zama na alama ce ta wasu fasikai ci ta yi wo zanto mace mata masu neman mata yan uwansu ce suna da wata alama da suke yi irin wannan su saka wata sarƙa ko wani zobe a ƙafarsu saboda duk inda suka shiga masu irin al'adarsu da irin halayyarsu su gane cewa wannan duk ɗan ƙungiyarmu ne akwai wadda take so ta nemi ƴar uwarta shi kenan ga ƴar uwarta ɗin ta samu ta tallata kanta da wata hanya to kaga a nan macen kirki bai kamata ta yi ba domin ta tsoma kanta cikin shubuha nabi sallallahu alaihi wasallam ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda zai kwaikwayi yadda mutane suke yi to shi ma ya sa kansa cikinsu yana cikinsu saboda haka idan mai tambayar yana ishara ne zuwa ga wani abu da ya zama alama ta wasu mutanen banza wannan baya halatta idan kuma kawai mace ta yi ado da mundo mun da yayi wanda aka sani na da to wannan musulunci bai hana ba sasa sai tambaya ta gaba yace ni
1: zikirin safiya da maraici da ake karanta ana karanta su ne kawai ko ko sai an shafi jiki kamar da ake yi a wasu addu'o'in kwanciyar bacci
0: ba sai an shafi jiki ba kawai za a faɗe su ne da baki shikenan
1: to wannan tambaya malam cewa yake an ce akwai hadisi da ke nuna cewa albarka tana ƙarshen abinci shin wannan yana nufin ko mutum ya ƙoshi da ci gaba da ci domin neman albarka
0: to hadisin da na sani wanda yake cikin sunan Abu Dawud yake cikin Jami'at Tirmidhi hadisin Abdullahi dan Abbas cewa yake idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kulu min a'la fa innal barakata tanzilu min a'la fal ya'kul min hafatayhi aw min janibayhi hadisin da yake magana akan wannan shine hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa idan ɗayan ku yana cin abinci kada ya riƙa cin saman kan abincin in kawo abinci yayi tsiri saboda idan abincin da yake kawowa sa gaban mutane haka daban-daban kada ya riƙa ci daga can tsirin abincin saboda ta nan albarka take saukowa mahallin sauka albarkar ne bai kamata nan zai cinye ba in ya cinye to ta ina albarkar kuma ta sauka ce ya ci daga gefensa a nuna ce ba ci gefensa a wani daga cin adam ya dubba na cin abinci kada ka riƙa ciwowa daga saman abinci ci daga gefe amma ban san mai daga karkashin sa ba ban san akwai hadisin ba ban tana shi ba gaskiya ruwan sani wannan magana saman sa akai saman sa kuma shine tsakiyar abincin
1: malam wannan tambaya kuma cewa take mun yi tafiya zuwa wani gari bayan mun isa sai wasu daga cikin mu suka rika yin azahar kasar sannan ba tare da sun tashi daga wajen ba suka yi la'asar kasar daga baya kuma suka hada magariba da isha'i haka suka ci gaba da yi har muka kai shin wannan yayi daidai
0: eh ya halatta ga matafi yayi kasar kuma ya halatta ga matafi ya hada sallah yayi ta lokacin daya ko azahar da la'asar a lokacin azahar ko wani sai lokacin la'asar ya hada azahar da la'asar yayi ko yayi magariba da isha'i a lokacin magariba ko wani sai lokacin isha'i ya hada magariba da isha'i yayi wannan ya halatta ga matafi wasu daga cikin malamai suna shirinta sai idan yana tsaka da tafiya wato yana tsakiya da tafiya yana cikin wahalar tafiya to shine aka yadda ya hada azahar da la'asar wannan magana akwai ta amma mai rauni ce gaskiya a magana tafi inganci shine mutumin da yake matafi aka halatta masa kasar ko an halatta masa aljanna bayin salati ko da ko a zaune yake a guri guda ba a cikin tafiya yake ba kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a tabuka lokacin da ya je yakin tabuka zaune yake bai fita daga daidai fito daga tantin sa ya hada salloli a hada azhar da la'asar a hada magruba da isha'i ba tare da ana tsaka da tafiya ba tsaka da tafiya wannan yana kara baya da daman ne a yi amma ba wai sharadi ba ne ba wani sharadi ba ce da sayo idan tafiya ta tsananta ba wai sharadi ba ne ibnu abdul bar a cikin tamhid da sharhin muwadda ya shimfiɗa magana sosai wanda shi ma ya tafi akan cewa wannan ba sharadi ba ne sai haka ba sharadi ba ne sai haka ko da an zauna suke a guri guda suna da damar su hada azahar da la'asar su yi ta lokacin azahar ko su jinkirta azahar sai la'asar ta yi su hada azahar da la'asar su yi ta lokacin la'asar haka nan suna da dama su hada magariba da isha'i ko dai su yi su a lokacin magariba ko su jinkirta magariba zuwa isha'i sai su hada su yi lokacin isha'i wannan ya halatta
1: to malam wannan tambaya kuma take cewa menene ma'anar caca a musulunci kuma menene hukuncin wasu wasanni da ake yi a cikin maya
0: to caca shi ne wani abu da zaka shiga da dukiyarka ko dai ka ciwo dukiya ko kai asarar dukiyar da ka shiga da ita ko ka ciwo wata dukiya da ka shiga da ka shiga da dukiyarka ko ka ciwo wata dukiya ko kai asarar kai taka dukiyar da ka shiga da ita wannan shi ne ake ciwo caca duk wani abin da zaka shige shi da dukiya za ka sa kuɗi ka shiga a dalilin wannan shigar da kai ko ka ciwo wani kuɗi ƙari akan wanda kake da shi wato ka sa ka ciwo wani abu fiye da yadda ka sa ko kuma kai a cinye naka ba tare da ka samu komai ba naka kuma ya tafi kuma ita ce caca duk wani abin da yake ɗaukar wannan sura to yana ɗaukar alkimar na mai shi alkimar in ma an ta kuna zaliman au zaliman ko dai ka ciwo ko a cinye ka saboda haka duk wani wasa da za a ce kowa zai shiga ya sa kuɗi kamar irin caca yan bone kowa zai je ya saka kuɗi idan waɗanda yake cewa za su ci ɗin su suka ci wani shi kenan ya samu wani kuɗi ƙari idan kuma a'a ba su ci ba to an cinye kuɗin da ya saka wannan caca ce sawa'un kati ne za ka je ka yanka ko wata rijista ce za ka je ka yi ko ma ta wata hali sunan ta caca wannan baya halatta wannan baya halatta ta yan bol ce ta yan wasannin table tennis ce ta yan menene ta tsantsiran abin nan ce duk kowane irin wasanni da za a sa kuɗi ko ka ci ko a cinye ka to caca ce baya halatta sannan maganar me
1: ya yi magana akan wato ita cacar
0: sai ce mai ya ko kamar bayan ya tambayi cacar ya faɗi
1: wasu wasanni da ake a waya
0: a waya to su kuma wasanni a waya idan kawai na tsala-tsal irin wanda muke ga yara suna yi wannan kawai dai ɓata lokaci ne mutumin da yake da abin da zai yi mai muhimmanci ba zai zauna ya tsala-tsalatsan waya ba kawai saboda ya ga wasu ƴan aljanu na waya suna ta tsalle-tsalle ko suna bige-bige ya cinye awa biyu akan wannan wannan musulmi bai kamata ya bata wa kansa lokaci ba, yana bukatar lokacin sa ko ya bauta wa Allah ko abin da zai amfani shi a rayuwarsa. Da yara su san su da wannan, su ma yaran bai kamata ya zanto an basu sun zama addicted, sun shaku da wannan abun ba ta yadda karatunsu ma ba za su tsaya su kula da shi ba, zama da wasanni shi ma bai kamata a basu su yi wannan shakuwar ba, a basu su yi yan lokuta kuma a kwace a basu su yi karatu su yi muraja alkur'ani ko su yi karatun assignment da aka basu ko wani abu dai.
1: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu duka-duka, mun muka kawo ƙarshen shirin fatuwar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da saƙonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da saƙon, wato hanyar aiko da rubutaccen saƙo text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-4145 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarrahama@yahoo.com da shafin fatawarama da ke kan shafin nasa da zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu, Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Nijar Lemo OON, babban malami ya tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

To wannan haka yake daga nan Rahama Radio agogon ɗakin yaɗa shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 4:30 ga kuma shirin lafiya babban ni'ima da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: kenan, ko kuma ai kuma da adandalin mu na sada zumunta na social media WhatsApp, rubutaccen sako ko kuma sako na murya ba tare da na jamu da nisa ba, kai kita ma a haka na haife ta, ana yunkurin yin aiki sai haihuwar ta zo. Shi kuma na biyu, kafin lokacin haihuwar ya zuya, yanzu kuma ina da wani ciki na uku wata hudu kenan, ina nake jin tsoro kada irin haka ta faru.
1: To ai in yake nan na biyu ya juya ba a domin ta ba, ina jin bai juya da ba da kai ka ce irin wani amsar ba. Amma duk da haka ina da babu wata kiyin da ya yi ita rayuwar ɗa ko kuma ɗan tayi a cikin manufofi a farkon rayuwa sai ya fi su girma. Idan da zan bayyana wannan nufin faɗa cikin za a gaba mutum hannu a kai kafa ba, saboda in su yana zaune kafa kamar wani gurewa jikin ka saboda hannuwa misali ciki da kai su yake bayyana misali girman sannan. To abin da ke faruwa shi ne idan aka lura da mahaifa kamar da muke sanar da cewa kamar ke fafan dumani, ma'ana fahimtar dumani idan aka cika ta cikin dumani tana sama yiwuwan jikar ki ko baki jikar yana da jikarta shine kuma sai da haka zai zama kenan ta fi faɗi daga sama ta kuma tsiki a kan da aka yi ta.

duk wani abu da zai hana ɗannan ya fi ya yi ɗiga wata a cikin yana zaune. Duk da cewa kuma ana iya samun wani ɗan tun farko kansa a ƙarfi da fito da zai na iya juya wani da wa'annan. Amma duk wani abu da aka sani daga cikin kuma abubuwan suna da yawa misali sun zama mutuwa

0: aiki nan da ke ambula ke ijawa ayin zama ya zama ba tare da wajiya ba, amma in ba haka ba ɗa yana iya zama a zaune a farkon ciki kuma tafiya in ce tafiya ayin zuwa ko ya dawo da
1: wasu ba abin da za ka iya yi don kaucewa
0: ita da
1: ya ce tana yin tsoro ba ciki
0: yawanci akan bibiyu ne da bibi wadannan da suke da mun ne fada wasu hanyar da ta tsaya da na iya zama ne kaji aka ce ruwa ne ka da mun tsaya na ne zan ce ruwa ne wasu wasu kuma ba su da bayan ma an yi tsani da ake aiki a gurin ko an yi ga aiki ko wata da Allah ta samu ta a gurin ta ce maka aiki a duk ta ce da wata ne ko ta ce ta da aiki in ta ya ko ta duba ne ne ga na a gurin ka da duka duba ne wannan abin da na faɗa na ne ne ne halittar mai

idan ya zama na sauriki ya ɓari ne ya zama na zama abu da ya rage idan da wani abu don zai ci gaba da zuba da yi a inda wannan abin da ke kafofi jinin da suke ba wa wannan wurin jini su za su ci gaba da zuba da yi yanzu kuma da ya fita maimakon a hankali kafofin jinin nan su je yake kamar yadda muka faɗi miki na al'ada to in ƙwayar cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jinin nan bayan cutar sun shiga cikin zama duk abin da ya ɗauko shi baki kafofin jin

Allah likita wata shawara za ka ba mu akan wannan.

gaba da su da abin da ya shafi su samun juna biyu suna da yawa ya danganta da ina ake tunanin kan gara ne na biyu shi ne ka ce kuna son magani to in an ce mutum tsanani yake cikin don me za a ba shi magani magani ne za a ba shi don haka mutum ya ga ce akwai ciwon kuɗi su kawai ki ba a kuɗi ne da sai a cikin hankali a yi magani ciwon kuɗi na kuma in ciwon ba a ce kuma sun bai kana son son magani sannan abu na uku da zan jan hankali a kan bayani domin shi ne ban ce kuma ke na hausa ba to amma idan

Yeah, I'm not going to be able to do it.

Shekara ta bi da denawa.

ai kuma na shirye a hanyar aiki da sakon SMS ko Facebook ko kuma a dandalin mu na sada zumunta social media da kuma da lambar waya ta 0800-555-5555 da za mu kara muku makonni biyu nan gaba domin ci gaba da ɗaukar sakonnin naku a na bashi bayan da ya kama wata na gaba.

shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tura kudirin kafa yan sandan jihohi zuwa majalisar dattawa. Gwamnatin tarayya ta buƙaci jami'o'in Najeriya su mai da hankali kan buƙatun hukumomi da masana'antu. Gwamnonin jihohin Najeriya na neman ƙarin iko akan harkokin tsaro a kundin tsarin mulki. Daga kasashen ƙetare Iran ta ce ba ta da shirin ba da dama ga jami'an hukumar IAEA na bincikar tasoshin nukiliya.

0: fasahohin zamani da sauya fasahar ilimi zuwa buƙatar da ake da ita a halin yanzu da kyautata ilimin yara mata da kuma rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Ya ce jami'o'in da ke amfani da fasahar zamani wajen gudanar da koyarwa za su taka muhimmiyar rawa wajen magance matsalar ƙarancin damar samun ilimi. Haka kuma ana ta jawabin wakilar babban sakataren hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa NUC Dr. Ayoteji Ogun ta ce tsarin koyarwa tare da samun ilimi daga gida na da matuƙar muhimmanci wajen biyan buƙatar neman ilimi tare da ci gaba da tabbatar da ingancin koyarwa. Ta ƙara da cewa hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa NUC na sa ran jami'o'i za su kuma hanyoyin koyarwa masu cike da kirkire-kirkire tare da kiyaye ingancin ilimi. To a bangaren tsaro kuwa rundunar sojin ƙasar nan na ci gaba da kulla alakar aiki da sauran hukumomin tsaro domin tsara hanyoyin magance matsalolin tsaron da ke addabar ƙasar nan. Babban jami'i mai kula da runduna ta musamman ta hudu da ke karamar hukumar Doma ta jihar Nasarawa, Major General Olotemi Owolo, shine ya bayyana hakan yayin bude taron kwanaki 7 na tsara hanyoyin gudanar da ayyukan tsaro na yan rukunin shekara ta 2026. Awolo ya ce dukkanin wasu nau'ikan matsalolin tsaro na haifar da matsala iri guda wanda hakan ya tilasta samar da horo da dabaru na musamman ga jami'an da ke ayyuka a shiyoyi daban-daban. Ya ce batutuwan da aka zaba domin tattaunawa a wurin taron na mako guda sun dace da matakan da ya kamata a yi amfani da su wurin magance matsalolin musamman ga jami'an da ke aiki karkashin runduna ta musamman ta hudu wanda yake jagoranta. A dai bangaren na tsaro, gwamnonin jihohin Najeriya na neman a basu ƙarin iko a kundin tsarin mulki kan harkokin tsaro a jihohinsu tare da samar da tabbataccen tsarin kuɗaɗen gudanar da rundunar 'yan sandan jihohi da ake shirin kafawa. Hakan na kunshe ne a cikin rahoton wani babban taro da sakatariyar kungiyar gwamnatoci wato gwamnonin jihohi ta Najeriya ta shirya a Abuja wanda ya haɗa manyan lauyoyin jihohi da ƙwararrun masana harkokin shari'a da manyan jami'an tsaro. Rahoton ya yi binciken bayani kan tsarin da ake son amfani da shi wajen kafa 'yan sandan jihohi, inda aka tattauna batutuwan da suka shafi ikon gudanar da aiki da hanyoyin samar da kuɗaɗe da ɗaukar ma'aikata da tsarin sa ido da kuma dangantakar da za ta kasance tsakanin 'yan sandan tarayya da na jihohi. A cewar rahoton, an shirya taron ne domin samar da daidaito akan yadda za a samar da takamaiman tsarin kundin tsarin mulki da na hukumomi domin kafa rundunar 'yan sandan jihohi a faɗin ƙasar nan. Rahoton ya bayyana tattaunawar a matsayin wani babban cigaba a kokarin da ake na inganta harkokin tsaro a Najeriya ta hanyar raba alhakin aikin 'yan sanda tsakanin jihohi da gwamnatin tarayya tare da kiyaye haɗin kan ƙasa da tanade-tanaden kundin tsarin mulki. Rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna ta gurfanar da mutum 24 a gaban kotun magistrate bisa zarginsu da hannun a kisan wata matar aure da wasu fasatattun mutane suka yi a Maraba Jos. Ana tuhumar waɗanda ake zargin da laifukan bayar da gudunmawa wajen aikata laifi ta yadda hankalin jama'a da lalata kadarorin gwamnati da na 'yan sanda da kuma kisan kai. Wata sanarwa da kakakin rundunar ta jihar Kaduna DSP Mansur Hassan ya fitar ta ce an gurfanar da su ne bayan binciken da 'yan sanda suka gudanar kan lamarin da ya faru a ranar 21 ga watan Yunin shekarar da muke ciki, lokacin da aka kashe matar bayan mutanen sun kwace ta daga hannun 'yan sanda. An ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 21 ga watan Yulin shekarar 2026, inda kotun ta bayar da umarnin a tsare dukkan waɗanda ake zargi a gidan yari har sai an kammala shari'ar. Rundunar 'yan sandan sun ƙara da cewa har yanzu suna binciken fiye da mutum 100 da ake zarginsu da hannu a lamarin, tare da alƙawarin gurfanar da duk wanda bincike ya nuna yana da laifi. Gwamnatin jihar Kano ta rufe wata cibiyar ɗura gas da ke makwabtaka da wata makaranta a kan titin Gwarzo. Shugaban hukumar kula da taswirar jihar Kano Kangis Dr. Dalhatu Aliyu Sani, wanda ya jagoranci tawagar karta kwana, ya ce cibiyar ɗura gas ɗin da aka buɗe tana tattare da haɗari ga ɗalibai 'yan makaranta da kuma mazauna kusa da cibiyar ta ɗura gas. A cewar sa ƙalla, wurare 15 hukumar ta rufe a birnin Kano da suka haɗar da titin Sokoto Road da yankin Yahayagusau da NNDC Quarters da kuma yankin Ridge Zaki. Shugaban hukumar kula da taswirar jihar Kano ya ce da dama daga cikin wuraren da hukumar ta rufe ba su da takardun da ake bukata da suka haɗar da izinin fara gini da kuma takardun yadda suka mallaki wuraren. Hakanan ya ce wasu daga cikin gine-ginen duk an samar da su ne a ƙarƙashin babban layin lantarki na ƙasa da magudanar ruwa da kuma wuraren da aka haramta gine-gine a saboda haɗarin su. To anan kuma a kokarin ta na bunkasa fannin ilimi gwamnatin jihar Yobe ta gina ajujuwa 929 tare da sake gina makarantu 301 a sassa daban-daban na jihar. A wani kundin bayanai da ma'aikatar ilimin primary da secondary ta jihar ta fitar ya nuna cewa yunkurin samar da ajujuwa da gine-gine na daga cikin manufar gwamnatin jihar na cike gibin da fannin ilimi ke da shi tare da bada damarmaki da ake samu a fannin na ilimi. Bayanan sun kuma nuna cewa gwamnan jihar ta Yobe mai Malabu ne ya samar da manyan makarantun secondary yan mata guda 10 domin bayar da ƙarin dama na yaran da suka kammala karamar secondary nasu faɗaɗa karatun su zuwa mataki na gaba. Ma'aikatar ta ce gwamnati ta kuma samu nasarar gyara ajujuwa 748 duk da yadda zummar bunƙasa harkokin na ilimi a fadin jihar. To idan muka je ga labarin mu na tattalin arzikin ƙasa kuwa an samu raguwar farashin man fetur a wasu sassan jihohin Lagos da Ogun zuwa naira 1200 da naira 5 a kan kowace lita. Wannan raguwar farashin ta biyo bayan rage farashin man da matatar man fetur ta dangwata ta yi a makon da ya gabata. Masu sayar da mai a gidajen mai sun ce wannan sauyin farashi ya taimaka wajen sauƙaƙa farashi ga masu amfani da mota a wasu yankunan, duk da cewa har yanzu ana ci gaba da lura da yadda kasuwar mai take sauyawa a fadin ƙasar nan. To ga dai ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arzikin ƙasa.
1: Hukumar kula da harkokin man fetur ta ƙasa ta ce Najeriya tana kone kimanin iskar gas da ta kai biliyan 76 da miliyan 960 a tsakanin watan Janairu da Mayu shekarar 2026. Duk da hauhawar farashin gas din girki da kuma ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin makamashi a cikin ƙasar nan. Rahotanni sun ce kamfanonin da ke aikin hako mai da iskar gas sun kone jimillar iskar gas biliyan 76 da 919 a cikin watanni biyar na farkon shekarar 2026. A cewar masana, adadin iskar gas din da Najeriya take konawa za a iya karkatar da shi wajen samar da wutar lantarki da ayyukan masana'antu da kuma samar da makamashin gas din girki ga iyalai a daidai lokacin da Najeriya take fama da tsadar makamashi. Shugaban kungiyar masunta ta Najeriya Dr. Adegoke Ababiyanka ya bayyana cewa rashin daidaiton ka'idoji wajen samar da kayayyakin kifi da karancin ingancin abincin kifi da ake samarwa daga albarkatun cikin gida da kuma raunin alaka tsakanin binciken kimiyya da tsarin kiwon kifaye su ne manyan matsalolin da ke hana Najeriya cimma cikakken karfin samar da kifaye. Ya ce waɗannan kalubalen na ci gaba da kawo cikas ga bunƙasar harkokin kiwon kifaye a ƙasar nan, duk da irin damar da Najeriya take da ita wajen ƙara yawan samar da kifaye domin biyan buƙatun cikin gida da rage shigo da su daga ƙasashen waje. Kazalika ya ce Najeriya za ta ci gaba da fuskantar kalubale wajen gogayya da kasashen da suka yi fice a fannin kiwon kifaye matukar ba a samar da tsari mai inganci da haɗin gwiwa wajen samar da kwayayen kifi masu inganci ba tare da goyon bayan binciken kimiyya da inganta jinsunan kifaye. Kamfanoni da masana'antu suke biya ya ragu da sama da kashi 68 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2025, inda suka kai sama da naira biliyan 74 a farkon rubu'in shekarar 2026. Wannan ya haifar da ƙarin damuwa kan ƙarfin fannin masana'antu na iya jure sabon tsarin haraji da ƙarancin buƙatun kaya daga masu saye da kuma tsadar gudanar da ayyuka a ƙasar nan. Binciken rahoton haraji na kamfanoni da hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar ya nuna cewa harajin da masana'antu a Najeriya suke biya ya haura sama da biliyan 160 daga naira sama da miliyan 234 a rubu'in farko na shekarar 2025 zuwa sama da naira biliyan 74 a rubu'in farko na shekarar 2026. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Lawan Sheka, labarin Rahama.
0: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 zango na fm labarin zai dora a dakacin mu

0: Juma da labarkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Idan muka je ga labarin da muka wallafa a shafin mu na sada zumunta da ke Facebook, mun wallafa cewa babban spitting ɗin sanda na ƙasa Olatunji Jisu ya buƙaci 'yan Najeriya su rika amfani da lambobin bayar da rahoton gaggawa domin sanar da jami'an tsaro duk wani laifi da suka gani a yankunan su. Mataimakin babban spitting ɗin sanda na ƙasa mai kula da shi a arewa ta tsakiya DIG Ishaku Muhammad ne ya bayyana hakan a madadin babban spitting ɗin sandan Najeriya a yayin wani taro da masu ruwa da tsakiya birnin Lokoja na jihar Kogi. Wace gudunmuwa kake ganin zaka iya bayarwa domin inganta tsaro a Najeriya? Ga wasu daga cikin sakonnin rayuwar da kuka aika mana daga shafin mu na sada zumunta da muhawara da ke Facebook.
1: A cigaba da karantar sakon na ku, zan fara da sakon Mu'azzam inda yake cewa barko dai addu'a, na biyu kuma a saka gaskiya, amana da kishin ƙasa a cikin harkokin sa. Ya waɗannan masu nisa su kawo ƙarshen matsalar tsaro. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da yawa arziki mai ɗorewa. Shi ma ana sarai Abubakar Salisu wai zan ba da gudunmuwar addu'a da kuma bayyana mai laifi, ko da kuwa hakan zai sa in rasa raina. Sannan kuma zan guji aibata ƙasata da jami'an tsaro tare da ba su kariya akan dukkan wani makiyi mu, insha Allah. Sakon mu na ƙarshe a jerin sakonnin ku shine sakon Alƙasim Shaduku, inda yake cewa ba gudunmuwar da zan iya bayarwa fiye da addu'a, domin kuwa ita ce babban mafita ga dukkanin wani ruɗani ko tashin hankali da ba ya tsinci kansa. Baya ga haka, ya kamata mu riƙa bai wa jami'an tsaronmu goyon baya, kuma a duk lokacin da muka ga abin da ba mu yarda da shi ba, mu yi gaggawar sanar da jami'an tsaro. Iyakacin Sako Ibrahim Nako da suka samu damar karantu a daidai wannan lokaci, kuna da damar kafa hawara kan dukkan mujin da muke wallafawa a shafukan mu na Rahma Radio da Rahma TV da ke Facebook, domin karanto sa labaran mu na kafa. Usman Ibrahim da ke ɗauke da sakonnin.
0: Tumadin Lange da Usman Ibrahim Datti. Kafin mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare, bari mu leƙa fagen wasanni.
2: Can Faransa da Norway da kuma Argentina sun zama ƙasashe na baya-bayan nan da suka samu gurbi a zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya da a yanzu haka ake gudanarwa a ƙasashen Mexico da Canada da kuma Amurka. Kasar Argentina ta kai ga zagaye na gaba biyo bayan nasarar da ta samu a kan Austria da ci biyu da nema. Fitaccen dan wasanta Lionel Messi shi ne ya nasarar zira kwallaye biyun da kasar ta samu, lamarin da ya ba shi damar kasancewa a sahun gaba cikin jerin 'yan wasan da suka zira kwallo a raga zuwa yanzu a wannan gasa da yawan kwallaye biyar. Kasar Norway ta kai ga zagaye na gaba a gasar biyo bayan nasarar da ta samu a kan kasar Senegal da ci uku da biyu, yayin da kasar Faransa ta kai ga zagaye na gaba biyo bayan lallasa kasar Iraq da ci uku da nema. Sai kuma kasar Algeria ita ma da ta kai ga samun maki ukunta na farko a sakamakon nasarar da ta samu a kan kasar Jordan da ci biyu da ɗaya. A jerin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 6 na yamma, Portugal za ta kara da Uzbekistan, yayin da Ghana za ta kara da Ingila da misalin karfe 9 na dare. Akwai wasa tsakanin Panama da Croatia da misalin karfe 12 na dare, yayin da wasan ƙarshe na zagaye na biyu na wannan rukuni zai kasance tsakanin Colombia da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wanda za a gabatar da misalin karfe 3 na gobe Laraba. Idan kuwa muka je ga jerin 'yan wasan da ke kan gaba wajen zira kwallo a raga, Lionel Messi na kan gaba da yawan kwallaye 5, sai Erling Haaland da Kylian Mbappe da suke biye masa da kwallaye 4 kowannen su. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: To, an gaida zakin wasanni Bashir Alali da wannan rahoto. Yanzu kuma labaran zai tsallaka zuwa kasashen ƙetare. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata cewa duk wani kudirin Iran da aka rike wanda za a saki sanadiyar ɗage takunkumi da gwamnatin Amurka ta yi, za a tura kuɗin ne zuwa a cikin wani asusu na musamman wanda ke karkashin kulawar Amurka. A wani sako da ya wallafa a shafin sada zumunta, Mr. Trump ya ce daga cikin asusun ne Iran za ta yi amfani da kudin wajen sayan abinci da magunguna, kuma daga Amurka kawai za ta tsaya. A baya Iran ta yi watsi da sharuɗin makamantan haka daga mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance, wanda ya jagoranci tattaunawar sasanci da Iran a ƙasar Switzerland. To anan kuma Iran ta ce ba ta da wani shiri a halin yanzu na baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya damar binciken cibiyoyinta da nukiliya da suka lalace sakamakon yaƙi. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Iran Esmail Vage ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai, inda ya ce babu wata yarjejeniyar da ta tanadi irin wannan batu. Ya ce Iran za ta ci gaba da bin tsarin da take amfani da shi a yanzu a ƙarƙashin yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya da kuma dokokin kulawa da makaman na nukiliya. Haka zalika ya ce babu wata ganawa da aka shirya tsakaninsa da babban director Rafael Grossi a Switzerland. Wannan bayani na Iran ya zo ne bayan kalaman mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance, wanda ya bayyana cewa Iran ta amincewa ba masu binciken damar bincikar cibiyoyin nukiliyarta. Sai dai gwamnatin Iran ta musanta wannan ikirari, tana mai cewa ba ta dauki wani sabon alkawari dangane da batun binciken nukiliya ba, kuma hulɗarta da su za ta ci gaba ne a ƙarƙashin dokokin da ake da su. To da wannan kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
3: A Laraban na sashen masana yanayi ya bayyana cewa birnin Kano da kewaye da daura da ke jihar Katsina Dukku da birnin Kudu da ke jihar Jigawa, da yaddar Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 30. Garin Faki da ke karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna da babban birnin tarayya Abuja da Silaja da ke jihar Niger da kuma Jos da ke jihar Plateau, da yaddar Allah ruwan sama ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 25. Maiduguri jihar Borno da Damaturu da ke jihar Yobe da kuma Baucin Yakubu, da yaddar Allah rana ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 41. Daga kudancin kasar nan kuwa Ikeja da ke jihar Lagos da Ibadan da ke jihar Oyo da kuma Port Harcourt babban birnin jihar Rivers da Anambra, yanayin lilimi ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 18. Idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa Zindar da ke jamhuriyar Nijar da Duwala da ke kasar Kamaru da Ninjamina da ke kasar Chadi rana ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 45. Rahoton namu zai karkare ne da Madinatu Munawwara da ke Saudi Arabia, rana ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 47. Mai rahoto Muhammad Lamin.
0: Tuwan gaida Muhammad Lamin da wannan rahoto, kuma da rahoton na hasashen masana yanayi ne muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci. Sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labarin kun ji cewa shugaban ƙasa ya tura buƙatun hukumomi da masana'antu. Gwamnonin jihohi na neman ƙarin iko kan harkokin tsaro a kundin tsarin mulkin Najeriya. Daga kasashen ƙetare kun ji cewa Iran ta ce ba ta da shirin ba da dama ga jami'an hukumar IAEA binna bincikar tasoshin ta na nukiliya. Saƙon hikimar mu na wannan rana yake cewa ka fara rayuwa da kyakkyawan niyya, ka bita da kyakkyawan hali, zaka kare da kyakkyawan sakamako. Ya Allah ka mai mana kyakkyawan ƙarshe, amin summa amin. A madadin sashen labarai da lamarin yau da kullum na gidan Radio Rama, farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran, musamman Rabiu Sadauki Kura wanda shine editor labaran. Ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: Ajigala Power 2730 Horizontal 262 49.
1: Domin ci gaba da

0: Foundation, kata Shenzhen Warren distinguished Senator Bro Aiki Friend, wajen jin shugaban majalisar dattawa. Senator mai kanta kanta Arewa kuma jagoran jam'iyyar APC ne yankin. Ya sanar da dukkanin ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya ta Dutsen ma in asalin Kano ta Arewa, wanda gidan ya ta dauki nauyin karatun su dake cibiyoyin karatu na kananan hukumomin Bichi, Dambatta, Dawakin Tofa, Gabasawa, Gwaje da Tuffa, waɗanda a yanzu haka suka koma jami'ar da ke ƙasa domin ci gaba da karatu. Distinguished Senator Bro Aiki Friend Maliya ya musu alƙawarin ba su tallafin naira 50,000 ga dukkanin ɗaliban su kimanin 800 da goma, wanda tuni aka fara tura wasu ɗaliban da suka koma jami'ar. A dangaka, gidauniyar ke kira ga sauran ɗaliban da ba su tura ko kuma kai bayanan bankunan su ba zuwa ga cibiyoyin karatun su, da su hanzarta kai nasu bayanan domin su ma a tura musu nasu kuɗaɗen. Ana buƙatar cikakken sunan ɗalibi, su kuma registration number da lambar asusun ajiya da sunan asusun ajiya. Ɗaliban da suka koma jami'ar ne kaɗai za su iya samun wannan tallafi na naira 50,000 ga kowane ɗalibi. Sanarwa daga kwamitin ilimi na gidauniyar.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
2: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwanku ku sha labari, shirin da ke zakulun muku rahotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya nishaɗi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukar neman ƴancinku. A cikin shirin namu ne yau za ku ji al'ummar Ɗorayi sun miƙa ƙorafi kan shirin buɗe wani gidan yin fim a cikin unguwar.
3: Guri ne na asibiti aka ce za a yi, mutane sun yi murna sun yi farin ciki, da amma daga ƙarshe yawanci dama irin wannan ɓarna tana zirarowa ne ta hanyar yaudara.
2: Sannan za ku ji martanin shugaban Fulani a nan Kano kan alaƙanta su da abubuwan da ba su dace ba.
4: Kullum za ka ga cewar Bafulatani ko mai laifi ba za a kira cewar mai laifi ne.
2: Duk a cikin shirin za ku ji kiran da aka yi wa al'ummar Ɗorayi musamman mazauna ƙarshen waya da su dinga hawa gadar da aka tanada domin tsallaka titi.
5: Amma kuma al'umma suna bijirewa tsallaka wannan gadar, sai su koma daga can ƙarshe sai su ce za su dinga tsallaka titi, bayan kuma gurin babu gurin da za su tsallaka titi yadda ya kamata.
6: Gaskiya waje ne za ka ga musamman ta ɓangaren ITF waje ne mai ɗan duhu, a kamar barazana ce a wajensu su dinga sakowa ta wajen.
2: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, har da ma'ajin amfanin gwanda da kuma mahimmancin yadu. Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu.
7: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin tema. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara asan.
8: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644085 ko 0808723222.
7: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir

0: ko dakin yar baba
1: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a gabe ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
2: Masu sauraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin na www.rahmattv.com Mai sauraro bari mu bude labulan shirin namu na yau da masana harkokin lafiya inda suka bayyana cewa ƴaƴan itacen gwanda na daga cikin ƴaƴan itatuwa masu matukar amfani ga lafiyar dan adam saboda suna dauke da sinadarai masu yawa da ke taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki da kuma kare mutum daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Dr. Kabir Abdul Karim, wanda masani ne a fannin abinci mai kara lafiya da gina jiki, ya bayyana mana muhimmancin gwanda ga lafiyar jikin dan adam.
3: Gwanda tana da abubuwa da yawa da jikin dan adam yake bukata, kamar akwai su potassium a jikinta wanda yake taimakawa zuciya, yake taimakawa wajen kwararar jini ko kuma bugawar jini a cikin sassan jiki. Akwai kuma beta carotene wannan kalarta ta kowannan jan da take dauke da shi. Akwai beta carotene wanda in dan adam ya ci yake iya zamewa, wato vitamin A wanda ke karawa kwakwalwa da ido lafiya da samun daidaito wajen yadda za a samu kewayawar jini da ruwa a cikin jiki. Dan adam a gwanda din nan tana da zaki wato suga da jikin dan adam yake bukata dan adam yana bukatar wato zaki a jikin sa kamar gram 200 a kowane yini to cikin gram 200 nan idan dan adam yaje ya samu farin sukari na masana'antu ya zuba a cikin abin sha ko abinci ya ci to ya cutar da rayuwar sa amma da zai je ya samu gwanda ko mangwaro ko wani ƴaƴan itatuwa duk da dai muna magana yanzu akan wato ta gwanda wato duk nau'in irin wayannan ƴaƴan itatuwa masu zaki suna ba wa dan adam daidaito na zaki wani kaso wanda zai kara wa kwakwalwarsa daidaito da yadda jijiyoyinsa za su dinga motsawa sannan akwai enzymes a cikin gwanda masu yawan gaske wanda ke hana lalacewar ciki da kuma sawa hanta ta yi aiki kamar yadda ya kamata yadda za a narka abinci a narka sinadaran da suke cikin abincin nan a samu kariya daga cututtukan da suka shafi wato kansar hanji da toshewar bayan gida da rashin samun isasshen bayan gida duka yana karkashin wato aikace-aikacen da gwanda take yi a jikin dan adam
2: a ƙarshe masana lafiya suna ƙarfafawa al'umma cewa da su rika amfani da ƴaƴan itatuwa kamar gwanda a cikin abincin yau da kullum domin samun lafiyar jiki mai kyau da kuma kariya daga cututtuka a nan kuma a daidai wannan lokaci da ake ci gaba da fuskantar ƙalubalen matsalolin tsaro a ƙasar nan musamman a arewacin Najeriya ana yawan tattaunawa kan hanyoyin da za a magance wannan matsala a wasu lokuta ana alakanta wasu ayyukan ta'addanci da suka hada da garkuwa da mutane da wasu rukunin al'umma ko harsuna daban-daban daga cikin rukunin da ake yawan zargi akwai Fulani abinda ya haifar da cece-kuce a tsakanin al'umma to amma yaya gaskiyar wannan batu yake ga tattaunawar mu da shugaban Fulani Alhaji Sani Adamu
4: to wannan al'amari ne wanda yake zamani ya zo da irin wannan yanayi kullum za ka ga cewa ba Fulani ko mai laifi ba za a kira cewa mai laifi ne abubuwan da aka faru suka faru a baya aka rinka alakanta wasu jinsuna haka aka yi su ma abin yanzu ya faru kan Fulani su ma kuma Allah da yanzu abin an gano cewa Fulani ba 'yan ta'adda ba ne a yawanci a mutane dole ne ba za a haɗa zama ɗaya ba dole sai an samu wasu barburbu daga ciki wanda suke jawo wa kansu ba zage-zage da shauran kuma a duba cewar abubuwan da suke bashi da abin nan duk inda za ka tattar da su za ka tattar da su yawanci wasu ba su da kirki wasu kuma a samu masu kirki to na farko dai adalci kamata a rinka yi wanda ya laifi a samar da ya tabbatar da laifinsa a kansa wanda bai laifi ba kada a zo a ce shi ya yi laifi sakamakon kuma shi bai laifi
2: to da fatan za a dinga bincike a nan kuma ido na ɗaya daga cikin manyan gaɓoɓin jiki da ke da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam domin shi ne ke taimakawa mutum wajen gani da fahimtar abubuwan da ke kewaye da shi masana lafiya sun bayyana cewa kula da ido tun da wuri na taimakawa gujewa cututtuka da ka iya haifar da raunin gani ko makanta. Azantawar su da Rabi'u Zulauki Kura da ta Umar Rabi'u Yusuf Sanka babban jami'in kula da lafiyar idanu ya bayyana mahimmancin kula da ido.
5: Wanda yake gaskiya shine jagora a dukkanin wannan domin shi tagaci wanda yake budewa kaga abin da yake kewaye da kai dan ka fahimce shi ka gane shi ka la'akari shi ka ankare ko da mai kyau da mara kyau da mai hadari da mara hadari da mai shirye ne mara cutarwa wanda baka ga abin da zai baka sha'awa na game da abin da zaka mu'amalantu da shi na abinci ne na abin sha ne na abin sawa ne na muhallin ma da kewaye da kai don kuma matsayin gine-gine da sauran kayan alata da kawatawa wannan babban gabace ba karamin muhimmanci a gare ba haka mutane suke cewa ma rabin kamar rashin rasa shi rabin rashin rabin rayuwa ne insha Allah.
6: To kamar anan Kano ana dada samun yara da mata da dattijai da ma matasa da suke samun matsalar fama da ciwon ido da makamantansu kamar waɗannan matakai kamata dan adam ya dauka don kula da idansa.
5: To alhamdulillah an cuta kan sarbu kaman gida uku wanda ake cewa wanda ake tsane su wanda ake kare su da kuma wanda ake aiki don a maganta su sun kaskashi kaman yana ita ana maganta ta bangaren aiki kamar cutar glaucoma ana tsare ta idan ta ci gaba ta kashe ido kamar irin su dindimin ido ko garara-gara da ake gani ko kuma rashin vitamin sun sinadarin jiki to shi ana ba da wasu sinadarai don ya taimakawa ido ya haɓaka da ya tsaya da kwarinsa da kyansa da lafiyarsa.
2: A ƙarshe an ja hankalin jama'a da su rika duba lafiyar idanu akai-akai domin kare kansu daga matsalolin gani. A nan ma dai al'ummar tsamiyar gare ne da ke a ƙaramar hukumar Kumbotso suka yi koke kan yadda rashin hanya da kuma matsalar zaizayar ƙasa ke addabar rayuwarsu. Rashin hanya yana haifar musu da ƙalubale wajen zirga-zirga musamman idan an narka ruwan sama.
7: Sunana Suleiman mazaunin unguwar tsamiyar gare ne ƙaramar hukumar Kumbotso. Bayan tabbatuwa korafin mu akan magana hanya ne hanyar nan da ya tumbara hanya zaizayewa take ta yi to gwamnatin Allah na nabi ta taimaka mana idan ma hakan ba zai yi dan Allah ko bangorai ne da hanyar ruwa a zo a taimaka a yi mana ita saboda wallahi hanyar nan dai ba ma ta biyuwa gaba daya zaizayewa take gaba ki daya ga damuna kuma ta kawo kai gidaje sai rubutawa suke yi
8: mu da tije ne mu sai kwana ba ku ina son ku kawo ta wannan habari dalilin ne dalilin hanya ta lalace ta zama abin da zama sau da haka muke so muke roƙo a dubiyar da idan rahama a ba mu haɗin kai a gyara na hanyar
2: suna kira ga hukumomi da gwamnati da su ɗauki mataki wajen gyara musu hanya da kuma samar da tsare-tsare na daƙile zaizayar ƙasar domin kare rayuka da dukiyoyi tare da sauƙaƙa sufuri da harkokin yau da kullum. Nan gaba kaɗan za ku je da tarin wasu ƙungiyoyi a unguwar Ɗauri suke kira ga mahukunta da su taimaka wajen daƙile wani gidan yin fim da ake ƙoƙarin ƙaddamarwa a tsakiyar unguwar. Amma kafin nan bari mu je ga batun da yake da alaƙa da wannan inda wasu mazauna unguwar Ɗaurayin suka yi tattaki har zuwa filin ku karkaɗe kunnuwan ku kusa labari inda suka kawo kokensu akan wannan gidan yin fim da ake ta taɓurza a kan shi. Shamsu Muhammad Kundila na da ci gaban rahoton.
9: Mazauna unguwar Ɗaurayi da suka ziyarci gidan rediyo Rahama domin bayyana damuwarsu a cewar su suna tsoron yadda yawan zirga-zirgar mutane da masu harkar fina-finai za su iya yin tasiri ga ɗabi'u da tarbiyyar 'ya'yansu.
10: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka ta fara yin gida ne aka gina mai suna Film House wanda idan ba a manta ba shekarun baya an so a yi wata ƙaramar hukuma ta ido amma kuma aka nuna rashin aminci. To tsoronmu da muke ji shine kar ya zama wata dandali da matattara na wasan drama wata wannan za ta ja ra'ayin mutane da yara ƙanana da matasa su fada harkar abubuwa marasa kyau. Dama gashi Bahaushe yana cewa ba a rabu da bukar ba an haifi abu, ma'ana ana fama da daba da shaye-shaye mai gashi za a zo a aiwatar da wannan gida na 'yan fina-finai. To kaga kenan akwai tsoron tashin hankali wanda ma wannan shi wannan ba wani abun kuma ya sake zuwa. To kuma yadda muka ji sanarwar su da bakin sa yana cewa nan an gina nan da kwana 10 za a ainihin bude shi. To da su kansu magwata kamar an yau dare su ne. Magwata abin da suka dauka da suka sayar da gidajen su sun dauka ko ne asibiti za a yi ko wata makaranta za a yi wanda za ta amfani mutane. Mun ba za mu iya zama a unguwar mu zauna, mun ba za mu iya zama ba mu tattare ina mu canza wata unguwar ba shikenan ba.
9: Suma bangaren mata daga kungiyar mu tashi mu farka yan arewa sun ce su da makaranta ko asibiti aka gina da shine aka kawo musu ci gaba unguwar su, amma wannan ba abinda zai haifar sai lalacewar tarbiyar ƴaƴan su.
11: Suna na Fatima Ibrahim Elias ya ce ya gina wannan guri ne don ya samar wa matasa sana'ar, amma a zo a gina har kafin a ce kuma wai matashi aka nemo wa aikin yi. Gaskiyar magana mu iyaye mata ba mu yadda da wannan abun ba. Mu abinda muke bukata yanzu ƴaƴan mu su tafi makaranta su karatu inda dan wani guri na koyar da gyaran waya ko harkar gine-gine ko wani abu makamancin haka. Tunda gidan fim din nan idan aka ce za a yi shi za a zo daga gurare daban-daban, gurin nan mai da shi za a yi kamar wani dandali ko wata santa wanda za a zo a rinka yi wasu abubuwan da mu muke ganin ba mu gamsu da shi ba. Tunda duk inda yara suka ji an ce gashi can ana shooting din film, to me makaranta fa ya aje makaranta. Wani in ya gudu kafin uwarsa ta ganshi ya tafi kallo sai fa yanda ta yi.
9: Har zuwa lokacin hada wannan rahoto ba mu samu damar jin ta bakin wanda ya gina gurin shirye fina-finan ba, domin jin nasa bangaren kan korafe-korafen da mazauna yankin suka yi. Haka zalika su ma bangaren hukumar tace fina-fine ta jihar Kano kuma mun so mu ji ta bakin su, amma hakan mu bai cin ruwa ba. Za mu ci gaba da lalubar su idan sun yadda sun yi magana da mu a ji mu da su daga bisani. Shamsu Muhammad Kundila, karkada kunnuwan ku ku sha labari.
12: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu. Domin katifar awala mai albarka tana da laushi tun bullubin sarkuwar nagarta da kibari. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifa awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni. Iyayen amare ku guji siyan katifun roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifun awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala Nana Akonar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan Mamma Petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 0810 6538 3386, ko kuma 0708 87 2051. A tuna katifar awala da inganci suka dara saura.
13: Kai cancadi me gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
14: Ke dai bari to kallu wannan.
13: Amma wannan swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
14: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town.
13: Ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
14: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less swissless, holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
13: Ba shakka ina za mu samu Wase Investment.
14: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
2: To madalla barkamu da dawowa. A nan kuma duk da gina gada tsallaka titi ta zamani da gwamnati ta yi a unguwar Dorinye domin kare rayukan jama'a, har yanzu alamu na nuna cewa mutane da dama ba sa amfani da ita. mazauna unguwar musamman iyaye mata da yara kadana na cigaba da tsallaka titi kai tsaye maimakon hawa gadar lamarin da ke haddasa cunkoson ababen hawa a daidai layin shiga gidan mai girma sarkin gaya tare da jefa rayukan masu tsallaka titi cikin haddari haka kuma wasu masu arewa da sahu sun mayar da wajen da ba ta sha ba wurin daukar fasinjoji duk da kasancewar bus stop din da aka tanada a unguwar ta daure karshen waya yana nan gaba kadan wasu daga cikin mazauna yankin na danganta rashin amfani da gadar da wahalar hawa biyu ne sai dai masana harkar sufuri da masu wayar da kan jama'a na jaddada cewa an gina gadar ne domin kare rayuka da kuma rage hatsarin kan hanya a saboda haka ana kira ga al'ummar Dorayi da su rungumi amfani da gadar a duk lokacin da za su tsallaka titi
15: sunana Usman Usman ni mazaunin Dorayi karshen waya ne alhamdulillah gwamnati ta zo ta yi gada ta kashe kuɗi musamman mata da kuma kananan yara domin su samu su dinga tsallaka titi cikin salama da aminci amma kuma al'umma suna bujirewa tsallaka wannan gadar sai su koma daga can karshe sai su ce za su dinga tsallaka titi bayan kuma gurin babu gurin da za su tsallaka titi yanda ya kamata kuma hakan ya jawo ɗan adidi su sau su ma sun fara fakin a wannan guri da haka wannan gurin yanzu an zo ana hada gosulo a gurin kuma wannan gaskiya ba daidai bane ba inda wannan gada dan mu aka yi ta kuma saboda a kara lafiyar mu kuma a sauƙaƙa mana aka yi ta ya kamata al'umma su dinga kokari wajen hawa wannan gada shine abin da ya kamata duk da cewa wannan gada tana da tsayi ai hakuri a dinga hawa a haka insha Allah sai kaga an saba kuma an tsira da lafiya kuma sannan za a hau cikin aminci ba tare da fargabar ko mota ta to ko wani abu ya to ba kuma su ma kansu masu mota kun ga sai su dinga wucewa lami lafiya
16: ni dai ɗaya ne daga cikin mazaunin unguwa Dorayi gaskiya dalilin da yasa mutane ba sa son hawa gadar nan abu guda biyu ne duba da yanayin gadar zaka ganta yayi tsayi da yawa sama yadda mutum in ya hau in dai ba wai saba hawa gada yayi ba ko dai ne sai ya gaji inda yanzu in ka halata za a ga wani benen gida ne hawa biyu ko uku haka a haɗe a waje ɗaya wannan kuma dai gaskiya ƙaramin dalili ne so shi kuma babban dalilin shine gaskiya yanayin yadda gadar ta sauka gaskiya waje ne za ka ga musamman ta ɓangaren ITF waje ne mai ɗan duhu a kanar barazana ce a wajensa su dinga saukowa ta wajen
17: kuma gadar gaskiya in ba ka ga cikar ƙoshashe mai lafiya ba kafin ka sauko ma za ka ji ka gaji ni so ɗaya na taɓawa ma wannan to amma ba ka ganin motsa jiki ne hawa gadar da saukowa eh motsa jiki ne gaskiya ta wannan ɓangaren
2: to da fatan za a rungumi wannan abin more rayuwa da aka tanada domin a more shi yadda ya kamata
18: labbaik allahumma labbaik
19: alhamdulillah gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
20: kai abban mahir wani kamfani ne kake ta yaban sa haka
19: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake kara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
20: ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a faɗin ƙasar nan
19: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin ƙasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da faɗa da
20: harami
19: umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu haɗi da kai ku duk inda kuke so a faɗin duniya
20: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited lamba uku kan titin biyu kenan nan house
21: kusa da gidan murtala daura da gidan man NNPC a kanan dabu dan ƙarin bayani a kira 0803603271 ko 0803232371
22: gaskiya na da zuwa cikin musamman a cikin wannan mutum sai da dinga kashe kuɗi da yana ganin sa da magana da ke ta makarantar yara ke shi sai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kuma ya canza musu makaranta a kai su na Fatu Success International Academy mana domin kuwa a Fatu Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce gaba ya ojore class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ka kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka dole mu yi yanki ba da aboshi kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu ne mu kana Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Wani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803621112 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: al'ummar unguwar Dorayi karma da kewaye sun mika korafi a hukumance ga hukumar ta ta finafine ta jihar Kano kan shirin bude wani film house a tsakiyar unguwar. Korafin wanda kungiyoyi da dama tare da tawa limamai masu gidaje da sauran masu ruwa da tsaki suka sanya wa hannu. Masu korafin sun ce wajibi ne hukumomi su tabbatar da cewa wannan aiki ya dace da dokoki, tsarin mahalli, al'ada da muradin mazauna kafin a bashi damar fara aiki. Dr. Yusuf Ibrahim shine wanda yayi magana a madadin al'ummar unguwar.
0: Sun bayyana damuwa kan yiwuwar tasirin wannan aiki kazami da za a yi dangane da abin da ya shafi tsaro, zaman lafiya na mazauna da kuma tarbiyyar matasa da mata na mazauna wannan unguwa, musamman duba ga tarihin kalubalen tsaro da yankin yake fuskanta a baya. Sun kuma nuna cewa bisa tanade-tanaden dokar hukumar tace finafinai ta jihar Kano da sauran ka'idoji da dokoki na zaman al'umma, wajibi ne a tabbatar da cewa irin wannan aiki kazami ya dace da tsarin muhalli, ya dace da tsarin al'ada, ya dace da tsari na muradin mazauna kafin a fara shi. Al'ummar wannan unguwa ta Dorayi mai albarka sun jaddada cewa suna maraba da duk wani ci gaba mai amfani da inganta rayuwar jama'ar su, amma sun buƙaci hukumar tace finafinai da hukumar Kanubda da sauran hukumomi da abin ya shafa da su gudanar da cikakken bincike tare da dakatar da aiki har sai an tabbatar da abin da doka da ka'ida ta bayyana. Haka kuma aika da kofin wannan korafi zuwa ga shugaban ƙaramin hukumar Gwale, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano, hukumar DSS, hukumar Hizba ta jihar Kano, hukumar karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano, hukumar shari'a ta musulunci ta jihar Kano, majalisar malamai na jihar Kano, fada mai martaba sarkin Kano, hakimin yanki, masu gungunni da shugabanni, masallatai, ƙungiyoyi na al'umma da ke yankin wannan unguwa domin sanarwa tare da ɗaukar mataki wanda ya dace.
2: Al'ummar Dorayi sun bayyana cewa lokacin da aka fara ginin yaudararsa aka yi, domin kuwa ce masa aka yi asibiti za a yi, daga baya kuma sai labari ya canza.
0: Abinda muke zargi yaudara ce ta shigo ciki, guri ne na asibiti aka ce za a yi, mutane sun yi murna sun yi farin ciki, ko da asibiti ne na karɓar kuɗi ba na gwamnati ba ko na sadaka, a yi ci gaba ne ga al'umma, ga wanda yake da hali sai ya je. To amma daga ƙarshe yawanci dama irin wannan ɓarna tana zirarowa ne ta hanyar yaudara. To da aka kai ƙarshe ruwa take ne cike ganin kamar ruwa ta sha, sai kawai suka ɓullo da magana da a yi ga abin da za a yi da shi, amma ba mu muka hasashe ba, shi ya faɗa da bakinsa.
2: Sun kuma buƙaci hukumar tace finafinai ta jihar Kano da Kanubda da sauran hukumomin da abin ya shafa su gudanar da cikakken bincike tare da dakatar da aikin har sai an tabbatar da an bi doka da ka'ida. Wanda kuma da shi ne za mu ja labulen shirin namu a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma, da ka fatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, da ma abokan aiki na Tukur S Tukur, Shamsu Muhammad Kundila, Abubakar Sabiu Karkasara, Idris Kasim Hausawa, Salisu Hussein Usman, da kuma Kabira Abubakar Sheshe. Rabi'u Sulauci Kura har kullum shi ne jagoran shirin. Sai ni da rashidiya na gabatar Usman Ibrahim Dattin nake cewa Allah ya sa.
1: Farin ciki ta al'umma, talabishin mai yarwaiwa, talabishin da shirin kowa.

0: kenan tun daga raba gari da kuka yi da Maiduguri an yi zabe na yan majalisar jiha guda yan majalisar tarayya guda daya kana samun nasara ba ma sai iya tsira dan takara bare yanzu da aka ji aka da kuma wannan PDP sun aka kawo shi ne zai ruku takara dai kama wannan ice da shi zaka buga wala gonde sai da bala manja
1: san da yake cikin jam'iyyar nan shi yake motsata to da aka dauko gurshen guri ba aka zo aka bashi takara ba gashin ya kasa motsa jam'iyyar ba jam'iyyar ta zama kango kuma gwamnatin nan ba zabe ne yake tunkaro shi tunda abin ya zama kamar ba haida shawa fice ka bin musu jam'iyyar su je su karata to leba
2: dishiki ko makirin da ya kuskura didi da tsotsayi ko ganganci yasa ka ga yawa AA zaura magana akan wannan harka kowa ya kai sai mun yi fatafata da mutum kaduma haddama wanda zuciyarsa ta mutu a kullun bara suke da iyalansu na za su kama musu gidan haya wai su ne masu zuwa suna fadin maganganu kan AA zaura
3: kiriya wa jam'iyyar APC munuba kuma a cikin shugabancin da muke dargi duk mutumin da muka samu da laifi ko muna dargin zakai wa jam'iyyar antifati zamu tura sunanka karkashin shugabancin jam'iyyar APC idan ba haka bane a ba su alqur'ani waɗanda suka ga sunansa za su yaki jam'iyyar nan tsiran suwa sai mu tabbatar da dasi harkan nan lillahi billahi
4: Mai girma Murtala Sula Galadi Magaro hankali da Abba Anwar saboda na ga na shinshine mukamin da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje a baya ya baki na tsibure sagatare yake so ka baki in ka baki abin da yawa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ne maka a matsayin mu ne gargajiyar Ganduje in ka baki ba kai mana daidai ba
5: idan ko ka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunana Abbas Salisu soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu biyo bayan kiran da dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar NDC Peter Obi yayi wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu cewa yayi koyi da irin dattakun da Prime Minister kasar Burtaniya Keir Starmer yayi na yin murabus daga kujerar shugabancin wannan kasa da yake kai bisa radin kansa sakamakon gazawar da yayi game da matsin lambar da yake fuskanta a fadin wannan kasa

0: yanzu haka dai fadar shugaban kasa Tinubun tayi watsi da wannan kira tana mai bayyana shi a matsayin wasan yara wanda kuma ka iya zamowa katsalandan maras amfani a mulkin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasar kan yada labarai Bayo Onanuga ya wallafa a shafinsa na X ya bayyana cewa kwatanta kai Starmer da shugaba Tinubu da Peter Obin yayi ta nuna karara cewa Obin bai ma san yadda tsarin mulkin wannan kasa yake ba wanda ya baiwa shugaban kasa damar yayi wa'adin shekaru hudu bayan an zabe shi wanda kuma yace hakan ya sha bamban da wanda kasar Burtaniya ke aiwatarwa a dan haka yayi kira da Obin kan yayi hakuri zuwa zaben shekarar 2027 domin ya san irin kallon da al'ummar wannan kasa ke yi wa gwamnatin tasu ko da yake Onanuga bai gushe ba sai da ya mayar da martani kan kalubalen da Obi yayi wa gwamnatin tasu dangane da tabarbarewar da yace tattalin arzikin wannan kasa na fuskanta a cikin waɗannan shekaru ukun da yayi inda Onanugan yace cikin shekaru ukun da shugaban kasa Tinubu yayi aka ragar mulkin wannan kasa tattalin arzikin wannan kasa ya sha bamban da lokacin da Obi ke rike da kujerar gwamnatin jihar Anambra wanda kuma hakan ke zuwa yayin da shugaba Tinubu ya aike wa majalisar dattawa kudurin dokar kafa ƴan sandan jihohi da nufin su yi gyaran fuska ga wasu sassa na kundin tsarin mulkin wannan kasa na shekarar 1999 da nufin baiwa jihohi damar kafa rundunar ƴan sandan su wanda za su taimaka wajen samar da ingantaccen tsaron lafiya da dukiyoyin al'ummar da ke jihohinsu magana ce da ke da fadi wadda kuma ke bukatar masana kan sha'anin tsaro si manal irabi akanta wanda kuma a nan gaba kadan zamu nemi jin tabakin nasu kan falsafar da za su yi mana sai dai gabanin nan bar mu waiwayi batun siyasar inda za mu fara da Musa Baba Dala wanda ya shigo yana taya gwamna Abba Kabir Yusuf murnar samun nasara a zabukan cike gibin da aka yi a wannan jaha tun bayan raba gari da yayi da jagoransa a baya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso
1: mai girma gwamna muna taya ka murna wannan nasara da ka samu tun daga raba gari da kuka yi da Madugu an yi zabe na majalisar jiha guda biyu dan majalisar tarayya guda daya kana samun nasara ba ma sai iya tsere dan takara bare yanzu da aka ji aka dauko kuma wannan figibi sun aka kawo shi ne zai zuku takara da kai da shi wallahi ni ina gama dugu banda ya tsorata da ma da ikama wannan ike da shi zaka buga wallahi gwanda ya tsaye da bala manja ya fi shi tabu kafin arziki ya kai dan ina ganin kawai shi ma tsorata yi ce ware da kuma lakula ku ya kawo to yanzu wannan shi wa ma ka da shi zamu bi wallahi da shi da jam'iyyar gaba ɗaya babbaki su zamu bare wancan dan takarar ta su na shugaban kasa kuma ka razo wanda za ka zo kai talla a nan garin ya kai ka ɗauko ɗan autan su oji kuka kawo mana nan ka ce wai shi za a zuwa zaɓa ba za a zaɓar ba da shi da wannan cikuman zuyi guɗin ai duk uwa su ɗaya uban su ɗaya ba mai mana tallin su a nan garin wallahi bare kuma duk uwa uba ma wannan jam'iyyar taku ko ka ji da an kira ta ba ce jam'iyyar bala na ƴan kura ce ko ɗaga ƴan yatsu haka alaji yasa yara duk suka je suka ɗuri jikinta saboda sun ga alamun su ci a jikinta duk wanda ya zaɓe ta kawai ya san bala na ƴan kura ya zaɓa kuma mai girma gwamna da Allah wannan titin na Mila Road ɗin na gaggauta mai da shi hannu biyu wannan ta zo jitan da yake zaman yi wa mutane da wannan filin lalakatin da ya kirkira yake wa mutane kawai ai wannan titin ko kuma ai masa shi ma mun bayya da ransu ya zo ya bude gidan da kansa kaga an girmama shi an maida gidan mun bayya ta biyu a mika wata jami'ar shi ma a ringa zuwa ana kai ziyara ko ina nan ko baya nan kaga ka kafa tarihi da Allah da Annabi mai girma gwamna abinda za a yi kenan yanzu wannan jam'iyyar mai alamun bala na ƴan kura mu rabu da ita a nan garin ga wannan dan takarar nasu na PGB su din nan ba wanda zai zabe shi a nan garin wai ka je ka dauko wannan dan lelan ka kawo ka zo kai mana da shi to ba za a yi ba wallahi tun wurin kwashen takarar ka san inda kai da su ba mai zaɓa su a nan garin yanzu ga mutala garin kana gani ga mai girma gwamna zaka zo ka je ka dauko wannan lallabin burin kai wa mutane shi
0: kalaman nan Musa Baba Dala na zuwa ne a yayin da su kuma mabiya Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura irin su Ibrahim mai shunku ta farkin alkhairi ke zuwa da tini ga gwamna da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu dangane da alkawarin da suka yi wa Abdulsalam Abdulkarim AA Zauran bayan da aka karbe masa kujerar takarar da ya nema ta sanatan Kano ta tsakiya.
2: Dole ne mu kara jinjin awo mai girma Senator Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zora bisa tawaluku da juriya da hakuri da kana da nuna cewa shi mutum ne mai mutunci kuma ba wai mulki ne a gaban sa ko a mutu ko a yi rai ba kuma ya nuna wa duniya cewa shi ko da mulki ko babu mulki hidimtawa al'umma da ya gina akai babu fashi zai ci gaba da yi da doruwa akan haka tun a zamanin dauri raban da a samu wanda ya rike al'umma da gaskiya da amana wajen hidimta musu baka masa shi yasa muke kira ga mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Alhaji Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da mai girma gwamnatin jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf a duba a cika alƙawarka da aka yi wa Senator Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura domin ci gaba da hidimtawa al'umma domin magoya bayan AA Zaura sun fara gunaguni na kan cewa an yi alƙawarin tafiya da mutanen sa da shi kansa a gwamnatin tarayya wajen sama musu makamai amma an ji shiru duk da ba ma zargin mai girma gwamna saboda amintaka da girmama da mutunta take tsakanin su ita inda zaka tabbata da cewa Senator AA Zaura ya nuna tawalu kalli kaga Sheikh Malam Isa Alfantani takar gwamnati ne ma akai masa makamancin abin da aka yi wa Senator AA Zaura shi na sama bi kan AA Zaura kuna ba domin shi Senator AA Zaura a lokacin da ake zaman makokin mahaifinsa akai masa wannan abin na rashin dadi amma ya hakura ya zauna a jam'iyyar APC yadda zai taimaki mai girma gwamnati da jam'iyyar APC wanda wannan shi Sheikh Malam professor ne kuma masanin addini ne duk wani girmamawa a harkar ilimi ya san ta imanin sa ba zai iya hakura da abin da aka yi masa rashin dadi ba ya tsallaka ya bar jam'iyyar yake kokarin tufar da jam'iyyar a jihar Gombe amma AA Zaura a jihar Kano ya yadda zai taimaki mai girma gwamna na rantse maka da Allah duk shaki ko makirin da ya kuskura ya sibil da baka didi da tsotsayi ko ganganci yasa ka ga yawa AA Zaura magana akan wannan harka kowa yake sai mun yi fatafata da mutum mu ci gaba APC da ci gaban jihar Kano da kasa shine a gaban mu kaduma haddama wanda kuciyarsu ta mutu a kullun bara suke da iyalan su na za su kama musu gidan haya wai su ne masu zuwa suna fadin maganganu kan AA Zaura
0: madashi Ibrahim mai shunku ta farkin alkhairi kenan daga jam'iyyar APC APC da magoya bayan ta irin sa Habibu Umar da ke baiwa dan majalisar dokokin jiha garamar hukumar taro ni shawara kan sha'anin ilimi ya jagoranci tawaga da suka kai wa shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan Sardauna Kabiru BBC da la ziyara ofishinsa domin sake zaburar da shi kan yadda yake tallata jam'iyyar APC gami da yan takararta
3: mun ga yadda jajirtaccen bawon Allah nan Honorable Kabiru BBC Dala wanda shi ba wai iya mazabar dalan ce a gaban sa ba gaba daya portfolio local gamman yana da mutane wasu su ga ya mana waye shi sai muka zo mu gani da idan mu dan haka Sardaunan Kano ba ka da wata matsala bangaren media Kabiru BBC Dala gaskiya sai san barka mu yan gidan Honorable Kabiru Tahiru Sule ADS muna goyen bayan mai girma gwamna 100% popular so insha Allah Kano Central ayi Malam Ibrahim Sheikh Karau wanda Malam Ibrahim Shekarau tsohon gwamna ne sai da yayi 8 kuma yazo ya tafi sanata kuma gashi zai ƙara memeta kujerar sa sanata sai da yaje minista na ilimi in Allah da malam ya ci sanata kafin 12 an ga a taronu local gamman honorable Jaoji in Allah da kafin 12 kiriya ya ci zabe an ga mun ji wani dan bumburutun siyasa yana magana akan asibiti aikin sa na farko da ƴan mazaba suka yi gangami suka je suka ga ya masa matsalar su asibiti ana wa hala a haihuwa yana zuwa yace ga waje ya gina asibiti tun daga farko har karshe akai asibiti ya zuba kayan magani a ciki ya zuba gadaje a ciki yana nan a mazabar kotoro kai dan bumburutun siyasa an ƙarya ake maka ka zo mu je za mu nuna ma sannan wannan mazabu da muke da su a karamar hukumar taron guda 10 ba inda honorable Kabiru Dahiru ADS bai yi aiki ba dan haka ina nan ka biyo ni bashin mazabu tara kowanne mazaba sai na baka aikin da honorable Kabiru Dahiru Sule ADS yayi zababban dan majalisa na taron local gamman kuma populous ko abba populous ko insha Allah Malam Ibrahim Shekarau in Allah da kan 12 ka koma sanata ka gama Jaoji ma in Allah yadda ka ci zabi
0: goda Habibu Umar ke bayyana makasudin ziyarar ta su ga honorable Kabiru BBC Dala daga bisani shi ma ya dora da sheda musu irin jin dadin da yayi gaba da wannan ziyara ta makwabtaka da magoya bayan ADS din suka kai masa ofishin nasa
4: na dade ban ga dan siyasa mai mu'amala irin wannan bawan Allah. Lokacin da ya kama office a area da nake mun shiga cikin damuwa. Saboda lissafin mu ɗan adawa masu gwamnati sun zo kusa da mu zamu iya samun matsala. Amma a cikin ikon Allah zuwan sa sai ya zama mana alheri domin mu'amalar sa da shi da mutanen sa sai muka ga mu'amala ce mai kyau. Ba bambancin jam'iyya, ba wulakanci, ba wani kanuna mutum bai isa ba ko kuma dan bashi da gwamnati. Wannan abu ya mana dadi. To yau gashi an zo an hada jam'iyya daya. Kuma babban abun da ya burge ni ina so in ga muku. Taron local government ko da wasu zasu ji haushi. Ban taba ganin dan majalisar dokoki wanda ya zuba ayyuka a karamar hukumar taron irin wannan bawan Allah ba. Kama daga titi, kama daga asibitoci, makarantu, taimakon al'umma. Babura ko da areas ya raba ni sheda ne domin mutanen da suke zuwa an gansu a babura wanda da na tambaya sai su ce kabir dair areas ne ya ba su dan majalisar jiha. Banda motoci to ɗan taron ina so in ga muku. Lokaci yayi da zamu fito mu ga kanmu gaskiya. Siyasa cancanta ce a zabi mutanen arziki. Kuma ina so in jaddada muku godiya da yawun mai girma Sadauna Kano. Wannan dan majalisa mutum ne mai mu'amala kuma wanda yake girmama shi. Saboda haka duk mutanen mu na taron local government, mutanen mu na tabbatar muku da ƙuri'ar su ta ADS ce ta Jaoji ce, ta mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ce, ta kuma Malam Ibrahim Shekaro ce. Zamu jam'iyya tun daga sama har ƙasa. Kuma idan Sadauna ya dawo zan gayyace ku mu je ku gaisa ai musabiha. In dada jaddada abin da na faɗa domin mu'amala wata aba ce. Mutanen taron ina da gaya muku ba ku da dan takarar da ya wuce ADS. Idan kuna son ai aiki a taimaki al'umma domin duk lokacin da ka zo office ɗinsa to zaka same shi a zaune ai sallah a ci abinci ai mu'amala da mutane. Taron local government ita ce local government da za a fara kawa da izinin Allah.
0: Alhaji Kabiru BBC Dala kenan shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan Sardaunan Kano da ke yi wa jam'iyyar APC takarar sanatan Kano ta tsakiya. To daga wannan bari mu dauki kalaman wasu martani da Nasir dan Abacha Ciranci mataimaki na musamman ga gwamna Abba Kabir Yusuf da ke mamakin wasu matasa da yace sun yi wasu kalamai masu kama da ci da zuci kan daukin su ga gwamna Abba Kabir Yusuf.
5: Duba da yadda mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf yake kokarin dawainiyar jihar Kano da karamar hukumar Gwale da mazaɓar su tare su musamman yadda ya ba da dama aka ɗauki mutane ayyuka wurare da dama. Kusan yanzu gwamnati ta riga ta gama shirye-shiryenta wajen ba wa yaran nan ofofinsu a hannunsu. So amma yaran nan sun zo sun yi ci da zuci don daga cikinsu ma duk an ba su baburan nan da mai girma gwamna yake bayarwa. Wasunsu an ba su naira miliyan ɗaiɗai, wasunsu duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta riga ta yi musu. Hatta wannan ɗaukan aiki da za a yi na harkar zabe din nan ni mai girma chairman Malam Yusuf Kabir ya ba wa dama na dauki list din su na tura wajen EX na local government din Gwale domin su je su jarabawa. Kusan daman kowace gwamnati da kuke gani akwai policy din ta take zuwa na tsarin daukan ayyuka. Ba wai kana wani babba addu'a da kiwi dama a baka ba, musamman kamar a ce jagorori yara ba su cancanta ba. Ka zo ka dauki dama harka ta ilimi, ka ba su harka ta ilimi, dole sai an zo an fito da wani policy wanda yake za a zo ayi jarabawa. Kamar da wannan gwamnatin ta mai albarka ta fito da wani tsari wanda zaka zo kai jarabawa, idan Allah ya baka nasara to shine za a samu a dauke ka wannan aikin.
6: Ba fa gaba ɗayan su bane, wasu sun saka ce ba yi mawaki waɗanda su ba a basun bane su suka fara ganin kaman ma ba za a basun ba.
5: Ai kowa ya sani dawo wanda suka fito suka wannan abun yara ne ƴan ƙanana wanda muna da labarin wanda suka dauki nauyin su domin su je su bata wannan gwamnatin ta mai albarka. Wannan abun da suka yi ba za mu ce su wani abu ba, amma muna so su ƙara tsayawa su jajirce domin su ga me yi sakamakon abun da za su kai. Akwai a cikin su ma wanda ba ma su mori gwamnatin ba, amma ba su fito sun nuna wani gazawa su ba. Amma kusan duk wanda suka fito suka wannan complaint din wasu sun mori gwamnatin nan an taimake su, amma kuma sun ki fitowa sun nuna irin mai girma gwamna kokarin da ya musu. Muna yabawa mai girma shugaban hukumar ilimin bai daya na jihar Kano Malam Yusuf Kabir bisa yadda yake dawainiya ganin ya taimaka gwamnati a harkokin daukan ma'aikata ba tare da waya dauko wanda ma bai cancanta ba ba shi dama.
0: Ficewar honorable Nasir dan Abacha Ciranci babu dadewa duka daga wannan yanki na Gwale. Mun karbo bakuncin Aminu Muhammad Adam daga jam'iyyar Leva wanda shi kuma ke mamakin jin wasu kalamai da Abubakar Abdullahi dan garin nan yayi ga wani dan siyasa Aliyu Haidar.
7: ban san sanda Abubakar Abdullahi dan gagan nan ya zama kotu ba ko ya zama alƙali domin idan mas'ala tana gaban shari'a ba a discussion akan ta kowace irin tuhuma ake wa mutum a ido na doka zargi ne shaida da hujjoji shine za su tabbatar sai naji dan gagan nan yana magana wani honorable Haidar waye ake kaje kana irin wani abu ko da yake ka san matsalar da dan gagan nan ya samu da bawon Allah muna tare da shi lafiya mutum mai addini amma kawai sai ya tsiri wani karambani irin ga yawo da wasu dima da mallatattafai ci bai ci ba shi bai sha ba wani littafin ma ya fi shekara 200 da rubuta an daina yayin su ma to wannan karance-karancen shi ne diyar rudan garin nan
8: amma mai abin rudewa magana ce ta nusar da wanda yake ganin cewa ya kamata gwamna ya hankali da shi cewa akwai wasu abubuwa da suke gaban kotu akan sa
7: to ai duk abin da ke gaban kotu a kaida ba a magana akan sa kuma da yake magana ko an kai shugaban gwamna shi kansa fiyar umma yana da mutunci a jidan da zai iya dau kansa ya kai shugaban gwamna dan haka Haidar wannan jami'a ka hakura da ita tunda kaga sanda yake cikin jami'an nan shi yake motsa ta to da aka dauko gurishan guri ba kazo aka bashi shakara ba gashin ya kasa motsa jami'ar ba jami'ar ta zama kango kuma gwamnatin nan ba zabe ne yake tun karo shi tunda abin ya zama kamar ba Haidar shawa fice ka bin musu jami'ar su je su karata
8: ya koma ina
7: muna buƙatar sa a jami'ar leba to leba
8: to shi ya ga ma dama yana buƙatar ya fita daga jami'ar ne ko kuwa dai kai ne kurum kake so sai kun samu karuwa
7: to ai gashi ya zo yewa jami'ar hidima ya busa mata rai an dauko gurshen guruba an kakabo shi to kuma sannan aje a dauko boss mai littafai dan garin nan zuwa ne masa wannan abin dan haka Haidar ban musu jami'ar suka to muna buƙatar mu Ali Bafati
0: to daga kalaman na Aminu Muhammad Adam jega dambarwar da ake ci gaba da yi a cikin gidan jami'ar APC inda a wannan rana muka karbo bakuncin dan na Audi gidan shanu daga karamar hukumar Kumbutsu wanda shi kuma ke aikewa masu fuska biyin jami'ar tasu ta APC da cewa kwanan nan za su fara yi musu fallasa ta siyasa
9: mun kirkiru wannan kwamitin ne domin mu zage shugabancin jam'iyya nan mu zabu a karamar hukumar Kumbutsu a cikin kunshin shugabancin nan da jam'iyya mu ware bara gurbi a ciki wanda muke ganin zaben nan da muke tunkara da shi wa jam'iyyar APC antiparty idan muka ga mu wannan zagayen mun je mun tabbatar mun nunawa shi shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbutsu Alhaji Rufa'i Marja sannan mu tabbatar mun tafi har shugabanci na jihar Kano karkashin jagorancin Alhaji Umar Haruna Doguwa domin a matsayin mu na masu kishin jam'iyyar APC a karamar hukumar Kumbutsu wadanda bin yaddar antiparty ba mun gamsu dami dan majalisar dokoki Mudassir Ibrahim Zuwatiki mun gamsu dami dan majalisar tarayya Alhaji Idris Dankau ba yadda za a yi na kasa suna da irin wannan tunanin amma a ce a kunshin shugabanci na mazabu billahi alazim da mu fito ne wannan volunteer zami dan soyuwar mu da APC ba dan a dauki wani abu mu ba amma a kunshin shugabancin nan na mazabu akwai wadanda muke ganin za su yi antiparty idan muka kammala bincike za mu tura wa uwar jami'a ta karamar hukumar Kumbutsu mu tura karkashin jagorancin shugaban jam'iyyar APC na Kano wadanda suka ga sunayensu a bar gurbi idan sun musa a dauki alkur'ani bugungwani na dudu a basu siran tsuwa akan za su yi wannan harkar daga wannan lokacin sai a gane wannan committee din aikin da yake yi tukuru kuma iya aiki lillahi billahi ne ko akasin haka so muke ragowar kananun hukumomin gabaki daya guda 43 a dauki sample domin ba yadda za a yi wanda ya ga sunansa a cikin shugabanci a ce iya da tunanin ya yaki jam'iyya ko ya wajen iya antiparty irin wadannan abubuwa wanda kiriya wa jam'iyyar APC ki sisina da munuba kuma a cikin shugabancin da muke dargi duk mutumin da muka samu da laifi ko muna dargin zaka wa jam'iyyar antiparty zamu tura sunanka karkashin shugabancin jam'iyyar APC idan ba haka bane a basa alkur'ani wadanda suka ga sunansa akan dasu yaki jam'iyyar nan siran tsuwa sai mu tabbatar da dasu harkan nan lillahi billahi
0: wannan kalubale da dan Audi gidan shanin ke yi ya zo ne ya daidai lokacin da shi kuma Salisu dan Bacirawa Kawaji ya shigo wannan fili yana ankarar da mataimakin gwamna honorable Murtala Salagaru kan wani da yace yana da fuska biyu da kuma ke kwance-kwancen yadda zai samu dama a ofishinsa
10: Me girma Murtala Salagaladi Magaro hankali da Abba Anwar saboda na ga yana shinshine mukamin da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje a baya ya bashi na tsibirin sakatare shi yake so ka bashi in ka bashi abin da yawa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi zai maka domin a baya yayi riga yayi wando amma ba kalacin mutuncin da bai wa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba yau kuma ya ga ta ba daga sassa ya lallaba wai kai ma mai girma Murtala Salagaladi Magaro irin take so ka bashi mai girma sula Galadima Garo hankali da kunama a wandanka kaga wannan Abba Anwar din mai girma da Dr. Abdul Umar Ganduje a matsayin sana da motsaci hakuri basu wanye da shi lafiya ba ballanta na kai mai girma mutara sula Galadima Garo wanda baka san a rashin daidai a matsayin mu ne yan gargajiya Gandujiya mukamin da yana labo kake so ka bashi in ka bashi to ina so in ga mai girma mutara sula Galadima Garo ba kai mana daidai ba kuma duk mutumin da ba kauna Ganduje ba za mu yadda yanan labo gwamnatin ka a bashi dama ba lokacin da aka bashi dama yace sha a zamanin Ganduje ana faduwa ya dauki waya ya dinga rubuce-rubucen rashin minti bayan ya gama da mai girma da Dr. Abdul Umar Ganduje haka ya dauko ka ya rika rubuce-rubuce na rashin arziki a gare ka ya shuruta karmansa ya tafi wajen Barau Jibrin Maliya domin can akwai kaya kai ku babu kaya yanzu babu maganar Dr. Abdul Umar Ganduje babu maganar Barau Jibrin Maliya kai da wata ke hannunka dan haka Abba Anwar din nan ya zo zuwa gare ka to mai girma mutala sula Galadima Garo kar ka bashi fuska in ka bashi dama za kai kuka da shi ko ne yanzu na gashi a siyasance kai na kwalbi Abba Anwar domin ni zo Ganduje ne ko masoyin mai girma mutala sula Galadima Garo ne da ya kara zuwa kwalbe shi okay yanzu ya nemo soso da sabulu zai wanke laifin da a baya to muna so mu ga mai girma mutala sula Galadima Garo maki in ka a baya a yanzu ƙarya yake sai masoyin ka ne
0: to gaba daya da waɗannan kalamai na Salisu dan Bacirawa Kawaji ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu ran ɗinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah ya sa damu da alkhairi.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin
2: daga mambarin Juma'a.
1: Shirin mambarin Juma'a shiri ne da yake kawo muku hudubobin sallar Juma'a da malamai ke gabatarwa a masallatan Juma'a daban-daban da ke jihar Kano da nufin ilmantar da al'umma, wazantar da su, har ma da tunatar da su dangane da al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shine ya dauki nauyin kawo muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tufa, wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, amin. A madadin jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira, nake fatan za a yi sauraro lafiya.
3: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya girmama mu da aiko mana farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin mu. Ya umarce mu so shi, mu kaunace shi, mu ba da kariya gare shi da addininsa. Godiya tabbata ga Allah da shi yake faɗa cewa duk waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya tsine musu albarka a duniya da lahira. La'anahumullahu fid dunya wal akhira. Masu cutar da Allah, masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya tsine musu albarka duniya da lahira. Kuma Allah ya tanada musu da azaba ta wulakanci. Godiya tabbata gare shi, ya zubo mana ni'imomi masu tarin yawa, ya turo mana da fitila. Ya Allah, muna shaida maka muna son ka, muna shaida maka muna son annabinka, muna shaida maka mun fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da rayukanmu, mun fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da iyalinmu da iyayenmu da dukiyarmu da dukkan abin da muka mallaka. Ya Allah, muna shaida maka muna barranta daga abin da maƙiyanka, maƙiya annabinka, kafirai na duniya da munafukai da tsinannu ɗan wuta suke yi na zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da aibanta shi da bata shi da fadin banganu marasa kyau a gare shi. Ya Allah, mun barranta da wannan. Ya Allah, ba mu goyi baya ba. Ya Allah, ba mu ji dadi ba. Ya Allah, ba mu so ba. Ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai, kuma annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka, ya ku yan uwana musulmi, ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa a duk inda kuke. Yana cikin ɗabi'ar mutane mabarnata waɗanda suke da kullatar gaskiya, suna kullata, suna kin, suna da hikidi akan gaskiya. Munafukai maƙiya Allah, kullum aikinsu yaya za su tada ƙura na hanyar yaƙar musulunci da yaƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi da dama daban-daban-daban-daban. Tunda Allah ya annabi ake kai masa farmaki, ba a kyale shi ba, har yana cikin kabarinsa. Mutum ne kubutacce, mutum ne mai tsarki, mutum ne mai albarka. Albarkarsa ta tabbata, ta dawwama. Alherinsa ya yadu, ya shahara. Amma ana samun kaskantattu, wulakantattu, tozartattu, marasa albarka su iya bude baki su aibanta wannan bawan Allah. Kamar yadda kwanan nan abinda yake faruwa kenan a kasar Faransa, ta yadda wata jarida tsinanniya ta yada batanci da hoto mara kyan gani da zagi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka kullum dan tsokala dan neman fitina. To ina human rights na duniya, ai shi ma manzo Allah human being ne, to gashi an ci zarafin sa. Muna jiran sautin ku, muna jiran maganar ku, wanda zaka gane wannan yana nuna cewa human right din nan galibin su hidima suke wa yahudanci da yahudawa ba. Anan ya kamata a ji harshen ku, a ji kun fito kun yi magana, kuma duk musulmin da yake cikin kungiyar nan bai fito ya bar ranta daga wannan abin da aka yi ba, to ya tunci imaninsa, bai amfani da sunan kungiyarsa ta kare yancin dan adam ba. Kasar Faransa ta yada zagi, baki da zai iya faɗan zagin ba, da cin mutunci da ɓatanci da hoto na mutum mutumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan wasu manya-manyan signboards da wuraren da ido ka iya gani a kasar Faransa, birni da ƙauye, duk an ji an yi wannan hoton na Annabi Muhammadu da zagiyarsa a kasar Faransa. Allah ya tsine musu albarka, saboda kin musulunci. Ina shaida muku ya al'umma musulmi, ku sani cewa a yau a duniya wallahi babu wata ƙasa da take fada da musulunci irin kasar Faransa. Mu kan nan Afirka daman mun fi kowa shaidawa, dan galiban duk kitimurmura da tsiya da ake kullawa na kashe mutane da kashe-kashe da illata al'umma da karya tattalin arzikinsu da hannun Faransa a ciki. Sun yi wannan a gwamnatance fa, ba wai ɗaiɗaikun mutane ba, a da sunan gwamnati ake zagin Faransa. Kwanakin nan ba a wuce ba suka kafa doka suka haramta sa hijabi, ba wani musulma da za ta sa hijabi. Yanzu saura su zo su kafa doka su hana mutane sallah, tare da taimakon ainihin wato shugaba, ku kashe fankan nan, tare da taimakon shugaba, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron, tsinanne mara albarka, shedani wanda shedancinsa ya bayyana a wannan karnin, kuma da fitowa fa ya faɗi maganganu marasa kyau, ya goyi bayan abin kuma ya taimaki harkar. Cikin shugabannin ƙasa a duniya da suka fito suka yaƙe shi suka yi bayani a kansa, suka danganta shi da mahaukaci ne, shine shugaban ƙasar Turkiya. Shugaban ƙasar Turkiya Erdogan, ku daga hannu ayi masa addu'a, Allah ya kare shi. Allah ka taimaki shugaban ƙasar Taki, ya Allah ka sa ya zama jagora. Allah ka kare shi daga sharrin masu sharri da makircin masu makirci. Ina so ne muku na albishir, a yanzu a duniya abin da ya tabbata babu shugaban da in an taba musulunci take yake fitowa yayin magana ya bada kariya wa addini irin shugaban ƙasar Taki Erdogan. Shine ya fito ya zagi shugaban ƙasar Faransa, ya ce ya yanke hulɗar jakadanci da shi, ɗan ƙasarsa su fita daga ƙasar, ambasadansa ya fito ya dawo, ya ce kuma ya je a duba hankalinsa, mahaukaci ne shi. Ƙararai faɗa ce ba ka da hankali, kana zagin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kana zagin musulunci. Allah ya yi masa albarka, Allah ya tsaya masa ya taimake shi. Wannan mutumi yana da alkhairai masu tarin yawa da yake a ƙasar Taki. Akwai wurin da an fi shekara barkate ɗaruruka an mai da shi coci, amma ya dawo da shi masallaci, kuma ya karanta Qur'ani a ciki da kansa, aka ɗauki sautinsa. Shugabanni kenan wanda ba sa ɓoye aƙidarsu, suna musulmi suna fitowa su yi bayani, wanda wannan shine abinda duk wani shugaba musulmi ya kamata ya fito ya Allah wadarin da abinda shugaban ƙasar Faransa yi. Amma ba ku yi shiru ba, me zai nufi me shugaban ƙasar Faransa ya sai maka? Amma shiru kake ji kamar an shuka dusa, hatta da yawa daga cikin ƙasashen musulunci shiru kake ji. Sudan nan ƙasar Sudan mashaa din, musulmin Sudan sun fi da yawa daga cikin wasu ƙasashe na musuluncin da ake gadara cewa na musulunci. Sun yi shiru suna tsoron arna. Faransa sun zagi musulunci ya kamata mu gaya ƴaƴanmu su sani Faransa kasa ce makiyar musulunci su haddace su rike babu alheri a tare da su musamman shugaban kasar su musulmi suna wahala a Faransa musulunci yana wahala a Faransa a tarihi a yau babu inda musulunci yake ake wahal da shi a gwamnatance irin kasar Faransa wallahi hatta musulmin America sun fi samun sauki sau dubu nawa akan musulmin Faransa shi kam da kujerar tasa yake amfani yake yakar musulunci ya Allah ka jijjige shi akan wannan kujera ya Allah ka nuna masa bakin ciki kafin ya mutu ya Allah ka nuna mana kujerarka da karfin mulkinka da sarautarka yanzu ɗan kuma sai ake faɗa na yaɗa kafafen yaɗa labarai yau ɗin nan ko gobe za su shiga lockdown wannan corona ta dawo Allah ka dawo da ita ka kashe armin cikinsu inannu bala'i kuma kun fara ganinsa ne ba dai kun gaji annabi ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai karba addu'ar mu Allah sai ya yi maganin su kuma ku wajibi ne musulmi wannan shine san annabi na gaske duk wanda ya zagi ubanka ai ba za ka yi shiru ba sai ka fito ka nuna baka ji dadi ba to yanzu muke so mu ga alama san annabi kowace kasa a duniya tana nuna lalle an taba annabin ta hanyoyin da suka dace na zamani a nuna cewa ana san annabi kowa yana bada gudunmuwarsa kai ka yi shiru kana zaune me ka bada tun daga shugaban kasa har zuwa kansila ina gudunmuwar ku an zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kasar Faransa wace kalma muke so mu ji inda wata tsiyar suka yi na duniya da an aika musu da gaisuwa ko an aika musu wani abu da sauransu wani abun za su yi amma ana tura musu a aika a buga a jaridu yau gashi na zagin annabi a duniya kowa yana gani amma a fito a ce Allah wadarai ko ma a ba shawara cewa ya daina wannan abun da yake ba daidai bane suna tsoro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk lokacin da musulmi suka bar musulunci suka bar addini da karantarwar musulunci da addini to Allah tabaraka wa ta'ala zai gada musu da kaskanci da ci baya sallallahu alaikum dulla Allah zai sa muku kaskanci la yanzu wa ankum ba zai dauke muku wannan kaskanci da ci baya ba hatta tarjiwa ila dinikum har sai in kun dawo kan addininku kuma Allah annabi yake cewa Allah sai ya cire kwanjinin ku kun musulmi a zukatan abokanan gaban ku wala yanzi anna Allahul mahabata min ku qulubi adunikum Allah sai ya cire kwanjinin ku a zukatan abokanan gaban ku ba za su ji suna tsoron ku ba za su zagi musuluncin su zagi addini su zagi kowa da kowa kuma ba abin da za a yi saboda kuma kun bar Allah ba ku san Allah da kuna san Allah kuna ba wa addinin Allah kariya da wani kafiri da zai zo ya ce mutunci irin wannan cin gashi ba shi yasa kasashe da yawa Allah musu albarka suna nan suna ta kona kayan Faransa duk wani product na Faransa abinda Faransa suke yi in dai Faransa ne suna ta kona shi don a karya tattalin arzikinsu shugaban kasar Malaysia da ya sauka ya yi wata isra'iya ya wani lissafi ya ce wallahi kasashen larabawa kadai da za su ɗauke su daina sayan kayan Faransa wallahi biliyoyin kuɗin da suke tara musu a kasar larabawa kawai ba biliyoyin kuɗin suke tara wa kasar Faransa Allah ya baro kansu sani da za su janye hannun su daina sayan kayan kasar Faransa da sai sun karya Faransa warwar amma ina in ka kira matacce da zai amsa ba matacce wanda ya mutu za ka yi ta kiransa baya iya ji ba sa ganewa a daidai wannan lokacin wasu kuma kasashen larabawa suke kokarin neman jaddada ainihin wato kawance da taimako ga Faransa da yawa daga cikin kasashen larabawa na akwai waɗanda ana cewa a ƙauracewa kayansu kuma suna cewa mu kuma za mu taimake ku akan daɗa haɓaka arzikinku kuma ƙasar musulmi ce dama annabi ya faɗa duk wanda ya nisan kwana a cikinku zai ga baƙin ciki zai ga ɓacin rai zai ga damuwa wannan bawan Allah da Allah ya kare shi dama Allah ya riga ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu zagi za su zaga amma ba ku isa ku rage darajarsu daidai da farce ba inna ka faina kal mustahzi'ina haka Allah ya ce mun isan maka da dukkan sai maka iskilanci ashe ba yau aka fara yin iskilancin ba an dade daman ana yi so wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ishe shi Allah ya yabe shi da kansa ya ishe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bar yabansa da ambatansa tun daga farkon duniya har ƙarshen ta mawaka cikin musulmai da wanda ba musulmai ba sun yabe shi sallallahu alaihi wasallama tun da ake ta yabansa har zuwa yau har zuwa tashin alkiyama Allah ba zai daina ainihin wato sanya mutane suna yaban suna fadan alkhairinsa ba saboda addinin da yake dauke da shi addini ne na musulunci addinin alkhairi ummu ma'abad ummu ma'bad ita ce matan nan da manzo Allah ya same ta da tsohuwar akuya ya taba wannan akuyan nan ya taba bulbula aka tatsu nono ta fadi sifofin annabi tace ka na ga mutum mai haske bata da ganin sa bata ce na gan shi ne kikkiawar fuska tace ne kikkiawar dabi'a wannan tun shekaru din duka aka fada akan shi tace in yayin shi sai nutsuwa ta lullube shi idan yayi magana sai kwarjini ya mamaye maganarsa da kyau zancensa mai kyau zancensa mai bankaye zancensa mai shiga zuciya Hassan bin Thabit yace babu wani wanda ya fi ka kyau wa ahsanu minka lam tara qattu ayn ko aini kwata kwata wani wanda ya fi ka ido bai taba gani ba ko ido na bai taba gani ba kuma ba wanda ya kai ka kyau ba wanda dan adam ko mace ta haife shi ya kai ka kyau a duniya an halicce ka ba ka da wani aibu kwata kwata ulikta mubarra'an min kulli aibin in ji Hassan bin Thabit fasihi yace ka annaka qad ulikta kama tasha'u kamar dai kai manzon Allah an halicce ka ne kamar yanda kake so kamar ga yawa Allah kai ga yanda kake so a halicce ka haka aka halicce ka Allah tabaraka ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai bishara ne mai gargadi mai kira zuwa ga hanya ta sa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitila ce mai haskaka duniya gabaki daya a lokacin da ake kamfar bukatar zuwan annabawa bukatar zuwan masu wa'azi sai Allah ya turo shi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karanta musu ayoyin Allah kuma yana tsarkake su wa in kanu wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana koyar da su alqur'ani da sunna da sun kasance suna kan kata ne mabayyaniya amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zamanto cikin haske manzon Allah babban mutum ne ba wai girma ne yayin shi ba shi ya girma ta dalilin sa aka samu duk wani girma a azamu rajulin fi tarikh a duk duniya a tarihi babu dan adam inda ya kai shi girma da matsayi amma wani wulakantacce tozantacce kaskantacce kazami kafiri ya zo bude baki ya zagi mutumin da yake a azamu rajulin fi tarikh wannan da shaidar musulmi da kafirai gaba daya ba wanda ya fi shi babu wani dan adam da ake dora shi a cikin ne a ce wai matsayinsa ya kai na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu shi yana da dabi'u kyawawa yana da mu'amala madidiciya tare da abokanan gabansa yana musu kyakkyawan mu'amala tare da ainihin abokanan rayuwarsa musulmi yana musu kyakkyawan mu'amala mutum ne mai tawadu'i iyakar tawadu'i mutum ne yana da sifa na sauki a cikin al'amarinsa Allah yace yana kan dabi'a mai girma wa innaka la'ala khuluqin 'azim mutum ne mai gaskiya akan kansa kuma ya gamsu da abin da yake kai yana yi wa mutane bayani akan fahimtarsa da kuma mabadi'insa manufofinsa ididdigaggu ne iyakantattu ne kuma duk abin da ya faɗa na ra'ayi a fili yake dalla-dalla kai Allah ya haɗa masa dukkan sifofi na alkhairi a tattare da shi da dukkan sifofi na kamala a tattare da shi irin wadda tunani na ɗan adam ka iya sansa manzon Allah ya haskaka duniya ya bulbulo da alkhairi a cikin duniya mutum ne da ya fito daga wani wuri mai wahalar sha'ani amma sai da ya saita duniya ya fito a wuri wanda yake na sahara babu ruwa wuri ne na duwatsu busassun duwatsu ga jahilci na larabawa ga ainihin wato ta ci barkate na rayuwar larabawa amma ya zo ya musu seti ya gama da su ya kuma tsallaka ya bi duniya ƙasa-ƙasa jiha-jiha sai da saƙonsa ya kai ko'ina saboda me saboda alherin da ke tattare da shi alhali a wancan lokaci jahilci shi yake jagorantar duniya da kuma bala'in san kai ananiya shi ke jagorantar duniya amma manzon Allah ya yi yaƙi ya yi mu'amala ya gyara duniya har ya bar duniya mutum ne mai sauƙin sha'ani in ka duba mu'amalarsa da iyalinsa yana wasa da iyalinsa wasa sosai da ka sani yanda mutum yake zuwa ya wasa da ɗansa ko ya wasa da yaransa kuma yana kyautatawa mutane yana kyautatawa danginsa kai ba danginsa kadai ba ba sahabbansa kadai ba hatta abokanan matansa ko kuma dangin matansa irin suna na Khadija tarihi ya tabbatar
4: bai kyale kawayen na Khadija ba har ta bar duniya yana musu kyautayi idan alheri ya zo masa idan abin wato mai muhimmanci ya zo masa da zai taimaki wani baya mantawa da dangin matarsa ana mamaki dangane da dabi'arsa yakan kai musu naci ya kai musu nasha ya kai musu sutura sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da nauyin da yake kansa a matsayinsa na shugaba na duniya kuma komanda na yaki gaba daya kuma wanda yake shine yake saita tunanin mutane a duniya da gyara mutane dabi'unsa amma wallahi wannan bai hana ya rinka bibiyar matansa kullum ba duk wannan nauyin da yake kansa wallahi sai ya bi daki daki yana zuwa yana gaida matansa saboda kikkiawar mu'amala shi ba yake zuwa yake gaishe su ba wai su ma za su je su gaishe shi ba ka duba nauyi irin na shugabanci na duniya gaba daya amma baya sariyar da haƙƙin iyalansa yayi wannan ne dan ya nuna wa duniya cewa yana da dabi'a mai kyau ta kula da haƙƙi na mata lalle mata suna da muhimmanci a addinin musulunci gashi manzon Allah ya kula da su sallallahu alaihi wa sallam har ma yace mafi alherinku shine wanda yafi wa iyalansa alheri yace ni kuma wa ana khairukum li ahli ni ne nafi ku alkhairi ga iyali na annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya shi ya zamanto abun koyi kyakkyawan koyi ga duniya gabaki daya misali madaukaki liman mai girma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir lalle kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallam ga wanda yake son ainihin gamuwa da Allah lami lafiya da kuma ranar lahira mutum ne yana son gaskiya yana kuma son adalci kuma yana hukunci da gaskiya yana kuma hukunci da ainihin wato adalci baya jin tsoron wani ko kwarjinin wani ko tsoron zargin mai zargi wajen tabbatar da gaskiya kuma baya shigo-shigo ba zurfi wa wani mutum saboda girmansa ko saboda matsayinsa ya iya gaya maka gaskiya a'a kowa yana gaya masa gaskiya kai shi fa ya ce mai rauni a cikin ku shine mai karfi a wajensa talaka a cikin ku shine mai karfi a wajensa mai kudi mai karfi mai mulki mai sarauta a cikin ku shine baifi mai rauni a wajensa sai ya kwato haƙƙin mutane a hannunsa ya dawo da shi zuwa ga wanda suka cancanta nana Aisha take cewa Qurayshawa wata rana wata daga cikin su ta yi sata almar'atul makhzumiyya ake ce da ita sai suka ce to yanzu wannan mace mai matsayi da daraja ta yi sata sai an yanke hannunta kai ai ya kamata a je a nemi alfarmar annabi to amma aka kasa samun waye zai tunkari annabi ya yi masa magana ya canje wani hukunci da ya ajiye sai aka ce to a nemi Usama bin Zaid Usama dan Zaid masoyin annabi ne annabi yana son sa yana son annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa ma ake ce da shi ibbu rasulillah sallallahu alaihi sallama kai Usama da aka yi maka bayanin matsayinka da dare ka wurin annabi sai je tarar da manzo Allah yace ya rasulullah dangane da hukunci wannan mata ko za a duba wannan hukunci ba sai an yanke mata hannu ba ai wani abun ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kullum duk da son da yake wa Usama da kaunar da yake Usama take sai aka ga fuskar sa ta canja ta yi jaji a wur ransa ya baci ya shiga cikin damuwa yace ya Usama atashfa fi haddin min hududillah ya Usama za ka zo ka nemi ceto ka nemi alfarma akan haddi daga haddin Allah wa ilmullah na rantsai maka da Allah law anna fatimata binta muhammadin da nana fatima yar gidan muhammadu sarakat za ta yi sata da kafatu ya daha wallahi shi na yanke hannunta ya ka gaya musu sai mun dafe hannunta mutum ne wanda girman wani matsayin wani baya sa ya canja hukunci dan haka ya samu ɗaukaka dan haka kai ma kana so ka samu matsayi da ɗaukaka to ka tafi akan tsafi ka tafi akan adalci ka tafi akan gaskiya haka aka yi suka haƙura yace abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku idan mai rauni idan mai ƙarfi ya yi sata a cikinsu sai su kyale shi idan kuma mai rauni ya yi sata a cikinsu aqamu alayhil hajj sai su tsayar da hajji a kansa yace wannan shine halakar da al'ummomin da suka gabace ku yace ni ba zan yi wannan ba mutum ne wato yana da kyakkyawar muqabala fuskantar mutum ga yawan murmushi duk lokacin da ka haɗa fuska da annabi to zaka yana maka murmushi ko ya san ka ko bai san ka ba ga iya zance kuma an maka mummunan abu to shi kuma da kyakkyawa yake ramawa in dai ka munanta masa to baya cewa zai rama masa zai rama da mummuna wani yazo ya ci kwalan sa ya shake shi yace ka bani cikin haƙin Allah ba haƙin abu kazan ka bai zagi Allah ga gaban sabbai sabbai suka yin kura za su bubbuge shi yace ku kyale shi ya tashi ya shiga gida ya je ta buge buge ya nemo ya samu wani dinari guda daya na sadaka ya dauko ya bashi yace gashi mutumin ya kama hanya ya tafi sai yace zo to ni kuma shake min wuya na da kai ai sai in rama ko sai shi wannan mutumin kan yace to ai mu an gaya mana la tuqabilu isa'ata bil isa'a baka mayar da mummunan abu da mummuna wa innama tuqabilu isa'ata bil ihsan kana mai da mummunan abu ne da kyautatawa yace je ka an yafe maka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abun a cike yake a cikin tarihin sa yo ko yahudawa kafirai so ga musu yake yi ga misalai daga musu kafa yake dan yayi musu da'awa mai kyau amma yau sun cike zagin sa wani ba yahude makoci yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun ya debo shara da datti sai zuba gidan annabi kullun ba ranan banza dole kullun a kofar annabi yake zuba da cutarwa amma idan manzon Allah ya zo sai ce a kwashi aje a zubar a kaburi daidai da rana dai annabi bai taba cewa a mayar masa kofar gidansa ko kuma yi masa magana bai taba yi mai magana ba kuma yana sane da shi yahudawa a lokacin sa in sun je kiran sa za su yi mai sallama sai su ce assalamu alaikum assalamu alaikum kaka in ba kula ba za ka dauka assalamu alaikum ake bada assalamu alaikum wato mummunar addu'a ne Allah ya kashe ka assalamu almaut mutuwa ta tabbata a kanka shi kuma sai jiyo ashe ba assalamu alaikum suke bada ba cewa suke assalamu alaikum nana Aisha ta ji ta mayar musu ta zazzage su yace Aisha a'a kyale su haka yi musu abuwa waɗannan yahudawa waɗannan kafiran waɗannan maƙiya Allah ɗin wani ba bashi ya bashi rance ya bashi suka yi yarjejeniya zai biya shi lokaci kaza annabi yakan ci rance in ba yi da shi abin da zai ci a gida alayhi salatu wassalam kawai wata rana yana cikin sahabbansa sai ga wannan bai hude ya zo ya ce a biya ni kudina a biya ni hakina sai manzo Allah ce ba mun yi alkawari da kai sai lokaci kaza da kaza ba sai ce na fasa yanzu za a biya ni ya kama gaya wa annabi magana hadisin imam bukhari ya rawaito shi a cikin al-adabul mufrad sahabbai suka yi kansa yace a da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala ku kyale shi duk wanda yake da haƙƙi a kanka ai yana da dama ya gaya maka magana ni ne karɓi kuɗin sa ku bar shi ya faɗa ya more ya faɗa abin da zai faɗa a kaina ya nemo kuɗin ya daɗa rantowa kuma ya ce a biya shi alaihi salatu wassalam ya mutu fa ya ci bashin kwano 30 na abinci har ranar da aka binne shi a kabari ana bin sa wannan bashin kwano 30 na abinci alaihi salatu wassalam saboda kyakkyawar mu'amalarsa da haƙuri da rayuwa da haka ya ku yan uwana ku sani cewa wannan bawan Allah wato yana da ɗabi'u mai su kyau wanda baki ba zai iya faɗan ɗabi'unsa ba shi yasa yake cewa wanda ya fi soyuwa a gare ni a cikinku kuma wanda ya fi kowa kusanci da ni a cikinku a aljanna ya ce ahasinukum akhlaqa wanda ya fi ku kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan mu'amala human relation ɗabi'a mai kyau yan uwa wannan yakan sa mutum ya samu kusanci da manzon Allah a gidan aljanna ka zama mai halin kwarai da za a rinka yabanka ba wanda za a yi rinka Allah ya isa a gare ka ana Allah wadare da kai mutane suna bakin ciki da rayuwarka ko kuma suna damuwa da rayuwarka ba saboda baka da hali mai kyau baka da ɗabi'a mai kyau baka da kyautatawa

Allah, amma kuma yakan yi aure, yakan zauna da iyalinsa, yakan biya musu bukatunsu, yana yin mu'amala da mutane, yana zuwa gaida marar lafiya, yana taimakon mutane, yana zuwa kaza, yana zuwa jaje, yana zuwa kaza, duk wannan wallahi baya hana shi yayi waɗannan ayyuka na alkhairi, saboda ya nuna maka kyakkyawan ɗabi'a. Anas yace nayi wa manzon Allah hidima shekara 10 sallallahu alaihi wasallam, yace shekara 10 nan tun da yazo Madina, yace wallahi bai taba ce mun dan me yasa kai kaza, ni sa ba kai kaza ba. Haƙuri ne da shi, kauda kai ne da shi, da yafiya ne da shi. In ji Anas ɗan Malik, Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai afuwa a cikin dukkan al'amuransa gabaki daya. Yayi wa musulmi afuwa, yayi wa yahudai afuwa, yayi wa nasare afuwa, yayi wa matansa afuwa, yayi wa masu masa aiki afuwa, yayi wa kowa yana masa afuwa sallallahu alaihi wa sallam. Baya cutar da kowa, to din ne sai za a cutar da shi. Baya zagin kowa, din ne sai za a zo a zage shi. Kai hatta dabbobi ya hana a cutar da su. Dabbobi daidai da mage, in ka ɗaure mage ka batta, kai ka bata ruwa ta mutu sai ka shiga wuta, haka ya faɗa a hadisi. Ba abin da baya taimakawa, kowa yana taimakawa, to don me yasa duniya za ta zo tana zagiyarsa? Ali bin Abi Talib yana ba da labari, ya ce ai mutum ne mai sakin fuska, da'imul bishri, ga murmushi, ga sakin fuska, ga sauƙin ɗabi'a, ga tausasawa, bai da kausar mu'amala, laysa bis wato faddin wala ghaliz, ba mutum ne mai hayaniya ba, ba mutum ne mai alfasha ba, ba mutum ne mai yawan aibanta mutane ba. Shi ba baya zargin mutum, kuma baya aibanta mutum, kuma baya bibiyan mutum ya gane al'aurarsa ya wulakanta shi. La yattatabba'u al'awrat, baya bin tsiraicin mutane. Ka san yanzu zamani ya zo da so ake a ga wallanka, dan uwanka, makocinka, abokinka ko kaninka, amininka ko ɗalibinka, yayanka ko kawunka, matarka ko ƴarka ko ɗanka. Da yawa yau a cikin mutane akwai wanda wallahi nema suke su ga aibinka su yaɗa. To shi Annabi baya bibiyan mutum don ya ga aibinsa. Mu yi koyi da shi, ya ummatar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mu yi koyi da shi, ya ku wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baya magana sai abin da yake tsammanin akwai maslaha a cikinsa, kuma akwai lada. Idan ya zo yana magana, sahabbansa gaba ɗaya sai su kifa kai ƙasa, kai ka ce tsuntsaye ne a kawukansu. Kuma idan ya zo yana magana, shiru suke. Shi baya magana, ana magana, saboda tsabar girmama shi. Da ya fara magana, shiru ake. Yana daga cikin ladabi da girmamawa, idan babba yana magana to ai shiru, ko a gida ne ku tura, ku dora yayanku akan haka. In kana magana kar wani ya magana, shi yasa zaka ji ana cewa ina magana kana magana, kenan ashe ina magana kana magana, rashin ladabi ne. Musamman babba ko iyaye ko wa ko malami ko wani makamanci wannan, rashin ladabi ne, rashin tarbiya ne. Babba yana magana, wani yana magana, mun koyi da wannan. To idan yana magana sai su yi shiru, ko da ku suna da abin da za su gaya masa, sai ya gama tab sai su daga hannu su yi magana. Kuma ba a jayayya a wajensa, a yi musu da jayayya, ba a kuma daga sauci a wajensa, saboda Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تنتن الله يشي ايكن كذا يا رغر غجيوا يايين da kake daga sauci a gaban annabi, ko kake ainihin daga murya, ko kake jayi a gaban annabi. Wani sahabi ne babban murya, shi ya zo magana murya su ji ake a ko ina. Daga saukar wannan aya kawai sai zauna a gida ya daina fitowa, sai aka ga ba a ganin sa. Annabi yace aje a tambaya yaya aka yi ba zuwa masallaci ba a ganin sa. Yace ai yana da matsala ne, ai shi inda zai magana to sautinsa sai ya fi na kowa. To kuma Allah ya ce a daina daga sauti sama da sautin annabi, shi yasa ya ce bari ya zauna a gida. Haka sai ba haka ake nufi ba, ka dawo ka duba malam inda Allah ya wa bawan Allah nan gata. Bai yadda a jayayya da shi ba, bai yadda a daga sauti a kusa da shi ba, bai yadda a faɗa ya faɗa ba, ba a yi. Amma duk da haka malam mutum ne wanda yake idan ya zo ya musu tsari, in za su yi magana na farko shi yake fara magana, kana gama sai ce na biyu, kana gama sai ce na uku, haka ya musu tarbiya har ya bar duniya. Sannan kuma idan wani abin dariya ya zo, sai su yi dariya, sai ya murmushi. Yana tarayya da sahabbansa wajen nuna musu farin ciki da abin wato da aka ji daɗi sai su gani a fuskarsa. Sannan kuma duk abin da suka yi mamaki shi ma sai nuna yana mamaki. Sannan yana yin haƙuri da baƙo da zai zo masa ɗan ƙauye. Akan samu ƴan ƙauye da ba su san yaya al'amura suke ba. Kun san daman Qur'ani ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan.

0: kuma ko yanzu ma ka sani wanda yazo da tsauye sai kai mai hakuri zai iya yanka maka wani abin da shi yana ganin ba komai bane ba to amma saboda da tsauye yake ba bai zo birni ya waye ba to sai ya mai afuwa to annabi yana afuwa wa mutanen kauye sukan zo su yi mai tambayoyi wanda in dan birni ne bai sai masa wannan tambaya ba sahabbai saboda girman annabi da farjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wasu abubuwan ma na addini ne suna jin nauyin su bude baki su yi masa magana saboda girman sa suna ganin farjinin sa suna Allah Allah Allah ya kawo wani mutumin kauye yazo ya tafka wata tambayar gashi dai zai tafka tambaya amma za su samu ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kikkiawan abun koyi ko a cikin harkar yaki ko a cikin harkar zaman lafiya ga kiyaye alkawari ga cika lokaci sallallahu alaihi wa alihi sallama ga neman zaman lafiya da yada zaman lafiya a duniya ya shiga madina ya daga tuta ta assalamu ta zaman lafiya yana cewa ya ku mutane ku rinka yada sallama afshu salama ku rinka ciyar da abinci ku rinka sallah da daddare mutane suna bacci za ku shiga aljanna za ku shiga aljanna ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya girmama shi a duniya da lahira Allah ya dauki alkawari a kansa dukkan annabawa sai da Allah ya dauki alkawari cewa lalle za ku taimaka masa lalle za ku goyi bayan sa babu wani annabi ko manzo da yazo duniya face sai Allah yayi alkawari da shi akan kulawa da sha'anin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma suka dauka suka yadda shine farkon musulmi masu miƙa wuya ga baki daya shine farkon wanda za a fara tarawa fa a kiyama gaba daya in Allah zai tashi kiyama shine zai fara daga kasa ga baki daya yunkuro gaba daya sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai riga shi a cikin annabawa da manzanni shine na ƙarshen zuwa amma shine na farkon tashi alayhi salatu wassalam Allah ya bashi wannan matsayi shine shugaban annabawa kuma shine mai khatib mai magana a maimakon su a wajen Allah ranar tashi alkiyama shi zai tsaya musu yayi magana ya ce kaza ya ce kaza duk wani annabi da manzo da ka sani a ƙarƙashin tufa annabi Muhammadu zai tashi ranar tashi alkiyama shine mutumin da zai fara ƙetare sirati sallallahu alaihi wasallama kowa a duniya yana baya sai annabi ya fara ƙetarawa sai wani ya zo ya ƙetara shine wanda zai fara kwankwasa kofar aljanna ba wanda zai riga shi shine na farko duk wani akwai hadisai Allah ya bashi alwasila da alfadila alwasila wani babban matsayi ne a gidan aljanna alfadila Allah ya bashi babban ceto kowa a duniya ba zai ceto ba sai annabi ya yi ceto a shafa'atul uzma wanda shi zai ceci annabawa ya ceci manzanni ya ceci mu'minai ya ceci musulmi ya ceci waye ba wanda zai riga shi ne Allah zai ba wa wato wannan ceto Allah zai fushi ranar da bai taba yin wani fushi irin sa ba ba wanda ya sai tunkari Allah ya bashi hakuri sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi zai je wa Allah kirari yace zan yi wa Allah kirari da sunan nakin da ban taba kiransa da su ba da sifofin da ban taba ambatansa da su ba zai kafa goshi ya yi wa Allah kirari da yabo Allah zai ce saltuza roƙi za a baka washta a tushafta ka nemi ceto za a baka ceto shi zai kubutar da duniya ga baki daya da musulmin da kafirai Allah ya bar mutane ana cikin zafin rana ana cikin wahala kowa ma sai yake yi a zo a yi hisabi kowa ya san matsayinsa kowa zai ta bi a kalmar annabawa kowa zai ce ta kaina nake baki sama daga ƙarshe ne duka za a yi pointing a nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce ku je wajen wancan shi ko ana zuwa zai ce ana laha ni na cancanta na zo na neman muku ceto ana laha kuma shi zai ceci mutane duka Allah ya ba shi wannan matsayi Allah ya ba shi kogin alkausara tafkin alkausara wanda duk ya sha shi babu shi ba ishi ruwa har abada alkausara wani kogi ne a gidan aljanna nasa ne shi ya fi kowa cikin annabawa mabiya ba wanda ya tara dan adam a bayansa irin annabi Muhammadu amma yau ga wani kaskantacce tsiraitacce tsinanne shugaban faransa yana zagin annabi Muhammadu kasar faransa tana goyon bayan zagin annabi Muhammadu mutumin da yake da waɗannan muwasafat al'aliya sifofi madaukaka cikamakin annabawa kai riwaya ta zo kowane annabi Muhammadu ya fi shi matsayi a wajen mutanensa kamar yaya annabi Muhammadu ya fi annabi Musa matsayi a wajen wato bani Isra'ila annabi Muhammadu ya fi mutanen annabi wato jama'ar annabi Ibrahim ko jama'ar annabi Ilyas ko jama'ar wani a idan an kwatanta tsakanin annabinsu da annabi Muhammadu annabi ya fi su kai annabi ya fi ka san kanka da kanka kai dinnan yanda kake son ka kake kaunar kanka Allah ya gaya mana wallahi kaunar da yake wa mu'mini tafi yanda mu'mini yake kaunar kanshi النبي أولاه بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ما تنسى إيا أين يزمو من الدنيا قبل كده دين من ذا الله مبايا ومن ذا الله ديني كده دين الله إن كم من ذا الله كاب الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله إما النبي وعيسى مؤمن من ذي أكتر كوي إن كم يشي كاب الله كوي wannan daraja ce Allah ya bashi alaihi salatu wassalam imani da shi an hada shi da imani da Allah ma'ana da zai taba yiwa kace kai imani da Allah baka yi imani da Muhammadu ba kuma a karbi imanin ka san da zai taba yiwa ba tausayi ne Allah ya kawo shi ga mutane inna arsalnaka rahmatan lil alamin wa rahmatan lil alamin ne wato shi tausayi ne ga halittu gabaki daya an ce alamin da musulmi da wanda ba musulmi ba gabaki daya sakon manzon Allah ya gane ko ina gaba daya kowane annabi idan yanzu ana tura shi jiharsa kasarsa bangarensa amma shi da aka turo shi Allah ya ce inna arsalnaka kaffatan linnasi bashiran wa nadira mun turo ka ga mutane gaba daya duk duniya gaba daya risalar manzon Allah risala ce amma alamiya kuma Allah ya yi alkawari yace sai ya kare shi Allah ya yi alkawari yace sai ya kare addininsa wallahu ya'simuka minan nar kuma Allah yace sai ya kare Qur'aninsa ba a daga sauki sama saman sautin sa kamar yadda na ga muku shi kam tun kafin ya bar duniya dama Allah ya ga masa an yafe masa atake inna fatana laka fathal mubina yaghfir laka Allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara Allah yace zulubinka da kai a farko da ne wanda zai zo da gaba duk an yafe ma in ma ka taba yafaffe ne a wajen Allah an mika masa dukkan makullai na arziki na duniya na bayan kasa gabaki daya o ya mafatiha khazainil ardi gabaki wa uqiya jawami'ul kalimi an bashi gamanniyar zance in ya fadi magana daya zaka iya fassara ta ba da ma'ana 100 kalma daya ce zai fada an banna shi a duk duniya ba wanda yake da wannan wanda ya karanta hadisin sa zai iya gane wannan zance Allah ya taimake shi turgici abokanan gaba wata guda tsakanin su da shi tafiyar wata guda amma wallahi duk za su tsure su shiga tsoro da turgici ai Muhammadu zai zo nan da wata guda ko kuma masafar ta kai tafiyar wata guda ko kuma lokacin ya kai wata guda tsakanin su da shi amma duk za su burgice shine shugaban annabawa limamin annabawa da aka je Baitul Maqdis lokacin da zai Isra'i da Mi'raj Allah ya masa wannan ka duba malam duk annabawan da suka gabata gaba daya annabi Musa annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Haruna annabi Yusuf annabi wane ne annabi Yaqub annabi duk annabawan nan gaba daya Qur'ani ne fa ya bashi labari amma da yazo zai yi Isra'i da Mi'raj ya tafi da buraƙarsa ya je Baitul Maqdis ya zo mala'ika ya daure masa ita ya ce daure ta anan gurin nan annabawa suke daure dabbobinsu ya ce shiga masallaci yana shiga masallaci gaba ɗaya kawai sai Allah ya nuna masa gaba ɗaya annabawan nan da manzannin nan ya koma gefe zai zauna aka ce a tashi kai gaba wuce kai musulmanci wa salla bil anbiya'i imama hadisin bukhari yayi mutane limanci sallallahu alaihi wa alihi wasallama matsayi da Allah ya bashi a fili karara kafin ma a je lahira din Allah tabaraka ta'ala ya masa wani arziki tsakanin mumbarin sa ma baina baitihi wa mimbarihi tsakanin gidansa da mumbarin sa dai sai ne daga dautsen gidan aljanna kowannen ku ai yana zuwa rauda yana kallo wannan dai sai ne na gidan aljanna Allah ya bashi kecewar wata ta dalilin sa wata ya kekkece kafirai suka kalubalance shi in ka isa wannan watan ya kekkece ya roki Allah watan ya kekkece ya tsatsage har wani bangaren sa ya fado akan wani dutse a Makka ana gani annabi ne da yake gani in an zo sallah kamar yadda yake gani a gaban sa haka yake gani ta baya da an kabbara sallah komai yana gani sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wanda ya mafarki ya san sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a mafarki mafarkin sa na gaskiya ne to me ake nema sama da wannan bawa Allah yanzu dan arziki mutumin kirki zai zagi wannan to wallahi tallahi sai mu shekara muna bayani akan darajar wannan bawa Allah jama'a ku so annabi ku kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an taba annabi ku nuna damuwar ku ku yi tarbiyya jama'a media yau ita ce wato makami da ake bayyana manufa ku daina barin kazamai kazantattu kafirai mutanen banza su fito su zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ku yi rubutu ku nuna Allah wa dare ba alal aqalli abin da zaka iya yi ka rubuta ka nuna ayyuk profet Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma kana rigadin dinsa kuma kana Allah wadare da abinda wani yayin zagin shi amma mutum yazo shiru musamman wanda suke da madafan iko suna da iko da dama ko a zo a ci gaba da kulle alaka da waɗannan mutanen banza ko a je a yi ta ɗebo wasu daga cikin ƙasashen su ana kawo mana sunan wai ana girmama su ko ana ba su wani abu ko wani makamancin wannan wannan ya zama rashin damuwa da daren da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama muna fata ya ubangiji ka saukar masa da riji min wato rijiyan minas sama'i Allah ka saukar masa da tsawa Allah ka saukar masa da bala'i shugaban kasar Faransa Allah kai mana maganin su ya Allah ka kare musulmin cikin su waɗanda suke goyon baya akan bata Annabi Allah ka bata su Allah kai mana maganin su ba su kadai ba da duk wanda suke da niyyar cin mutuncin Annabi ko ta daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana maganin su ya ubangiji ka tashe mu a tutar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sa mu cikin wanda Annabi zai ceta iri hadal qadr kifaya wa qumu ila salatikum warhamukumullah
1: Alhamdulillah an saurari shirin daga mambarin Juma'a da fatan za a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ka muku wata hudubar daga wani masallacin Juma'ar na daban yanzu a madadin mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya dauki nauyin ka muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnatin Kano Sanusi Bature da wakin tufa wanda muke du'a in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin sai abokanan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira Yakuba Abubakar Gogorwa ke fatan Allah ya karasa da mu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah
2: Ahlan wa sahlan bikum fi 90.7 FM

0: ga dukkanin masu wubi biyar al'amura hususan makamanta wannan kuna sanar da cewa a makon da muka yi bankwana da shi an gudanar da zaɓuka na cike giɓi a faɗin wannan ƙasa ciki kuma har da wannan jiha da aka gudanar da zaɓen ɗan majalisar tarayya a yankin ƙananan hukumomin dawakin kudu da warawa sakamakon rasuwar da wanda yake wakiltar yankin barista ɗan Juma Hassan ya yi kuma kuna sanar da cewa jam'iyyar APC da Baba Uriya Taylor ke yi wa mataimakin kakaki a ƙaramar hukumar dawakin kudu ta tsayar da ɗan takararta Honorable Shu'aibu Rabi'u na gwaggwaganu wanda kuma a ƙarshe dai shi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ayyana a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe da zai je wakilci yankin na dawakin kudu da warawa wanda na san ko shakka babu a matsayin su Baba Uriya Taylor da suke magana da yawun jam'iyyar APC suna da watakila bayanai da za su yi dangane da yadda wannan zaɓe ya kaya da kuma irin faɗi tashin da suka yi wajen tabbatuwar wannan nasara duk da an ce zaɓen jam'iyyu uku ne kaɗai suka fafata tsakanin APM da Labour Party da kuma jam'iyyarsu ta APC amma bari mu ji mai jam'iyyar ta bakin Baba Uriya za ta ce game da wannan zaɓe da kuma yadda zaɓen ya kaya.
1: Alhamdulillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dukkanin godiya ta tabbata ga Allah dukkanin wani yabo ya tabbata ga fiyayen halitta annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abbas wannan rana ce wacce ba zuwa muka mi karatu na siyasa zuwa muka mi godiya ga Allah ga irin ni'imar da ya mana mu gode kuma al'umma irin haɗin kan da suka bamu wasu mutane da suke ganin sun isa kamar sun allatar da kansu suka kira kar a fito zaɓe mutane suka iya ansa kiransu suka burur da su mu suka fito zaɓe ko zaɓen baya da barisa ya ci zaɓe ya ce da ƙuri'a 31,000 ne amma wannan zaɓen abu ya ci zaɓe da ƙuri'a 35,000 da ƴan kai to kaga wannan watsin ya nuna an yi watsi da kiran da suka yi mutane suka ansa kiran Allah rabi na gogo suka fito kuma aka kada abu ƙuri'a to wannan ne yasa nace ya kamata dole mu zo mu godiya bawai ya ce ya ba kyauta tukunci mun Allah ya maka ni'ima ka gode masa ya kara maka to Allah ma da halicci mai san godiya ba na shi dan adam da dama shi kullun a godiya yake so da kai ne muka fito muke yi da kufiyar mu ga Allah da irin ni'imar da imana Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode kullun wannan ake ganin bai isa ba shi Allah yake isa da shi wannan ake ganin cewar bai kai ba Allah yake kai shi wannan ake ganin ba kowa bane sai Allah mai da shi komai an sha gani a duniyar nan Allah mai da bawa ya dara da kuma ya gaza bawa ba ba abin da ba duk abin da dan adam yake nema ko ya tafi gurin Allah Allah din ya yi ya kamata mutane wannan abubuwan ya zama izina a rayuwa kada mutane ga ganin wani ne ya kamata ya zama kaza shi Allah ba ruwansa ba a za'a masa duk da yaso yake da kuma nake son amfani da wannan dama na godiya al'ummar karamar hukumar dawakin kudu na godiya mata in godiya matasa in godiya dattijai in godiya karamar hukumar warawa in godiya matasansu da dattijansu da matansu yadda suka fito suka kada ƙuri'a akwai mutane kuma wanda suka taka rawa ba dole ne lokaci ishe ni in faɗi sunansu ba amma muna godiya musamman ga Dan Juma Muhammadu AG wanda tun zaɓe yake yanka tsare ana gobe zaɓe gari waye aka kada ƙuri'a da shi a nan yin wani aka tayar da shi da kawai sakamakon zaɓe ya tafi kwamishinan gona Allah ya saka maka da alkhairi haka muna yaba wa shugaban ƙaramin hukumar dawakin kudu Sani Yarago wanda tun da aka fara abin nan kwana biyu bai bacci ba je ka can je kanan ina tsaye shi da aka kada ƙuri'a har sai da aka faɗa sannan ya tafi gida sannan muna yaba wa Laita su Igano shi ma irin tiritin da aka yi da shi haka zalika muna yaba wa Alhaji Nasiru Ibrahim Mataki tsohon shugaban ƙaramin hukumar dawakin kudu irin rawar da ya taka shi ma haka muna yaba Ibrahim Ma'azam tsohon dan majalisa mai wakiltar dawakin kudu shi ma irin rawar da ya taka haka muna miƙa godiyarmu ga shi dan majalisa mai jiran gado Alhaji Yusuf Dutti shi ma irin rawar da ya taka muna masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi haka muna miƙa godiyarmu da shi kansa Alhaji Rabi na gwagwan wanda duk da mutane sun ce zauna wannan aikin ba naka bane zubin dahi ne duk wani zuba dahi to shi ma sai an zuwa masa amma shi babu wani ɗan ba haka aka zo aka tattiri da shi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Abbas akwai Salisu Adalili su ma tsohon ɗan majalisa ne mai wakiltar ƙaramin hukumar dawakin kudu lokacin Malam Ibrahim Shekarun madara ta yi neman zaɓe ne shi ma bai zauna ba haka aka yi ta wannan kaiwa da kawo da shi muka kai aka kawo akwai irin su Aminu Bati tsohon sakataren karamin kuma dokin kudu akwai sakataren karamin kuma dokin kudu ne yanzu haka kansuloli zababbu haka adibaiza haka suwabeza da kansuloli wanda dukkanin su a cure muna ta da su waka suka yi sakawa muni musu godiya a karkashin su fika na karamin kuma dokin kudu sannan muna miƙa godiyar mu ta musamman daga jagorori na mazabu dukkanin su wanda suka fito dukkan su suka bamu gudunmuwa muni musu godiya Allah ya sa kan sa alkhairi Allah ya sa mu ta kunya juna abas wannan irin godiyar bazan tsaya ba sai na je warawa na miƙa ta hannun na miƙo shugaban karamin kuma warawa namiji abokin namiji haka ifuto ijajice shi da kansulolin sa da suwabeza da kansula din sa da adibujojin sa da SASA din sa haka suka kwana suka wuni aka zo hira kar da sakamakon zabe suna zai na miƙo da kai da kansulolin ka a gargahin speaker kai ma muna muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi haka jagora na warawa Yakuba Adu tsohon shugaban karamin hukuma kai ma muna miƙa godiya idan da ka fito wannan godiya yayi mun kai ta wajen irin su salalami ko irin su mutalacin kai tsohon shugaban jam'iyyar sakatare ne yanzu haka muna miƙa irin wannan godiya ga Salawan dan hayi mai waya irin su Malam Sunusi Juma Hamiyadi dukkanin su irin su muna miƙa godiya ga su Alhaji Bala Tambura haka irin su Ado da Kamagana muna miƙa godiya ga su Alhaji Auda Ara muna miƙa godiya ga irin su Sani Zururu da irin su Malam Sani Medikin sakatare muna ga miƙa godiya mu irin su Gambo Mai Walda irin su Ma'azu Warawa da irin su Ado Ohun shugaban jam'iyya irin su shugaban jam'iyya a wani sufamai shugaban jam'iyya na Warawa har da hidin shugaban jam'iyya na Dauki Alhaji Tijjani Abdul Qadir Fedeku su ma sun taka rawar gani wanda ya kamata mu musu godiya haka muna miƙa godiya ta musamman da sakatarorin su kamar da wakin kudin namana da Dawu to shi ma sakataren sa na Warawa su muna miƙa musu godiya abas lokaci ba zai bari mu dinga kiran mutane da yawa daban amma kamar mun mallida ta Warawa muna yin godiya kuma ita ta shugaban garin wacce ta je muka muna mata barka da zuwa duk da yayi mata sami za on bayan da bai Allah ya dade ta muna mata barka da zuwa wato Mama Nura haka kuma mallida ta dawakin kudin ta muna mata barka zuwa Hajiya Fadi an yi zaɓin kuma bakwa nan muna muku barka da zuwa haka Annabi Idris Chadin in ka tsare wanda na san shi hankalinsa gaba ɗaya nan dai shi bai ma dawo ba a aka zaɓan hankalinsa idanun yana can ƙasar Saudiya su yi mana muka addu'a yadda ka je lafiya Allah ya kaka lafiya akwai wani malida ta dawakin kudu ta yanzu ita ce Zulejido da kuma wani malida ta mazaɓu ga baki ɗayansu kamar na waya ba duk shugabannin mazaɓu da sakatarorinsu da duk wani izzakatin na local government wanda yake tare da wannan tsari da duk wani izzakatin na what muna muku miƙa godiyanmu ga ku haka jagorori na akwatu muna miƙa godiyanmu Allah ya saka muku da alkhairi haka jagorori na mata wanda suka dinga fito da mata su ma dukkanin su muna miƙa godiyanmu Allah ya saka kowa da alkhairi kuma ubangiji Allah ya sa muna da barkarmu sannan muna roƙon Allah ya kama wa shi wannan yaro abada ya ba shi wannan kujera haka bashi da iyawarsa Allah ka dafa masa Allah ka taimake shi Allah ka sa mu ce gware da Allah ka biya wannan yaro ubangiji Allah ya sa ya zama alkhairi da karamin kuma dokin kudu da wara Allah ya sa ya zama alkhairi ga jihar Kano ga baki daya Allah ya sa ya zama alkhairi ga Najeriya ita kanta ga baki dayan sa Allah ya sa ya zama alkhairi hikashin kansa da yan uwansa da wannan muke ganin cewa dukkanin wanda suka zo suka bada gudunmuwa muna miƙa musu godiya ta musamman wanda ya ji sunan sa da ma wanda bai ji sunan sa ba irin su umum yake kida mun na hare wata kila baya dukkan su muna musu godiya kuma Allah ya saka wa kowa da alkhairin sa wannan su suna yarga idan na dawo yarga kenan akwai irin su Abubakar Jido zo garawa kenan dukkan su nan ba lokaci da za a iya faɗa sunayen su Allah ya saka kowa da alkhairi bas
2: to baba da yake a cikin jawabin ka ka tabo batu na yanayin yadda zabe ya gudana da kai maganar cewar duk da kiraye-kirayen da abokan hamayyar ku suka yi cewar kar al'umma su fito domin kada ƙuri'a a yayin wannan zabe gashi a faɗarka sun yi watsi da wancan kira kuma sun fito hasali ma ƙuri'un da tsohon ɗan majalisar kuma rigayi da ya samu a baya ba su kai yawan wannan da Honorable Shu'aibu Rabi'i ya samu a wannan karo ba wasu na cewar dama shi irin wannan zaɓe dama fa ba kawai magana ce ta mutane su zo su kada ƙuri'a a kirga ɗaya da ɗaya ba ne ba magana ce ta kurum aikin ta ce a rubuta saɓanin abin da kai kake magana cewar mutane sun fito ya za ku fita daga wannan zargi da wasu za su ci gaba da yi muku
1: abas ai akwai 'yan cikin su sun ji tsogumi sun gani akwai waya da aka haska duniya ai yanzu duniya ba a rufe take ba duniya a tafin hannu take yanzu abas da kadiri da aka yi wannan zaɓen wallahi abin da muke faɗa ba idan mutum yazo ka dubi da ita ce mu ce eh hakuri yaga mutum yana kuka yana yanzu kaman zaban abba makama gurin zaba ba mu ce kai hakuri an ce ka dubi da bata tace ka ba eh hakuri wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa babu ƙuri'a ƙwaya ɗaya da muka ji ba ta baka dubi da wallahi idan ko ne wanda yake shakka shi ma zai rantsa yanda na rantsa
2: yasa kake wannan rantsa
1: saboda dani akai mu mai da ka tace inda ka dubi da kuma na ga wani ta ita ce saka suka hakura
2: amma ai baka karade kowace afati da ake yin zabe a mazaku 30 da ke fadin wannan yanki naku na dawakin kudu da warawa ba
1: abba ita da ko kuma zabe wani ta ga mana idan ka dubi ta tace mutum 100 idan ka sa mata 101 ka dada ƙuriya daya wana ko ta soke take kai dukkanin ko abin da ta faɗi ko soke ki daka dole mu gudu ka kadiri da shine suka ce zaban zakarin gwajin dabi ne kila sai da kadiri da wallahi ko na ko komai kawai komai bini wallahi da kadiri da muka aiki sannan abas kamar inda muka ce wasu yi kira kira ka fito mutane suka watsa kin suka fito wallahi abas akwai wannan lokacin zaban ya gama ya tuka haka suka hakura musu zaban ba abas wallahi akwai wannan kadiri da ce wata tace zo kun san zaban mu samu damar yin zaban ba tunda ake a Najeriya ba taɓa baya election irin na daukin kudu da Waraba
2: me yin ban tashi da shauran
1: abas ko dan kun gozo mai zo ya ce bari izo ga inda ake ba ka dai ga inda ake ga yayin zane baya election
2: amma kuma jam'iyyar NDC abinda take faɗa a jajiran wannan zabe an debo mutane kowace mazaba an girke mata kusan karamar hukuma guda domin su je su yi yakin da zasu ga sun kwata wa jam'iyyar APC ganin ku ne da gwamnati
1: wallahi abas abinda rabi na hukuma ce in ba ku wannan tare da ina yafiya mai girma gwamna kada kowa yazo idan ma da dan ADC da yake jin ko dan wace jami'a yake jin da rin kunya to yau tare da mu ai gaba da gaba ne sun san mu mun san su zo su ce kada ya zaba mu wannan ne zo mana mu wallahi abas ko dan taro ne shine mu kotun muhallama ko dan kungodo mu kotun muhallama ko dan kura mu kotun muhallahu ko dan bunkure wallahi babu wani mutum da izo da ko ta karma kuma yace zuwa ne karamar hukumar dokin kudi yasa nake da kai tunin Najeriya wata baya election din wannan dokin kudi wala tiba mu gogoya nuna gwamnati sana domin lokacin da yace a janye ko ta karma ga ta gwamnati yace da lebura yace da farko ne su wadancan yan jami'a gani yasi ba za mu iya gara on ba sune mana barazan su zo a kwatuna za su zo su barfasa za su zo a fada muna garin ba wani dan garin kuma kun san mu ne mun san ku kun san gidan mu san gidan ku in ba ko zo bai san ko ku san ki ba ya ga ce ba ko ni a kasa mutas kai in ka zo ko da wani bakon shi kuma karkenta wani zuwa zai zama bata gari lalata dukiyar mutane a yaguna ita mutuncin mutane duk ba na bukata wannan yanda muka zaɓa daukin kudi da wara yanda zaka san abba ya karu ana ciniki a shaguna ana zaɓe annan adida ta sunna har ka sani kasuwan na yi mai zuwa izaɓe ne zai zaɓen sa zai buɗe shagon sa wannan ya rufe ita fi iya zaɓen sa wannan ta tuka tuwanta ta wuce zaɓe wannan ta sauke tale ta zunga tafi wannan ya tara sannan ta ɗora
2: akan bayana nuna al'umma sun yi la'ubali ba kenan kowa harkokin sa yake yi
1: a ba su ji sun yi la'ubali aka yi wannan aka samu ƙuri'a 32 kusan 36 inda suke cewa da mu ko kuma za mu zo mu ɗauko su ƙananan hukumi ko kuma in hutu su tare mu abin sa sun nemba yadda tsoro ya kama su kara daga zaben haka tsoron ya kama suka yi kasa fitowa ta zaben su ta lafi ran kunya
2: tsoro ko kuma dai kallon cewar in na raina kasuwa ko sautu ba nai mata
1: to ai baka raina ta bane me yasa ka iga ai abin da duk kake so a duniya na matsayin kake so mu fi ka to takara ashe kuma Allah ya jarrabe ka ita ba kai bane kace ba kai da kadara ba ko duk duniya mun ne duniya baya tabbata mun ne ya da kadara mike kuma rage yinda ka san kadarar sam ya ka da kadarar rai duk abin da kaga wannan samu kake ranar rage zai ka kura ka karba kuma karka ce kai musulmi ne kana kiran kanka musulmi da amma gara ka ce la ilaha illa allah gajana wannan abu Allah ne ke bara wannan abu Allah ne ya baka ba wani ma ba a haifi uwarsa ba a haifi kakarsa ba ina nan zai zo yi wannan mulkin ba ma nan wani zai zo yi muna nan wani zai zo yi daki daki ke wani yayi a waka zai yi daya wani yayi biye wani yayi uku zai wani yayi hudu zai wani ma ya tafi ne ma bari san ba duk karatu ne da ubangiji abas fim gwamnatin zai hila da ran tafa na wasan kofi ya ce wani kai zaka fito a talaka wani kai zaka fito a mako fi fito a mako tin kuma kai ba kake galabin ba kai jiyo bin ba balanta na tsarin ubangiji kake ganin zai jiyo fim fa da ratta ya je tsara ya ce wani dan kalka ba ya ce kai mako tin zaka fito ka kuma riga ka sai daga lalliya ka fito a mako tin abokan yankin ne kai a ce wani eh kai akwara zaka fito eh da kwara ne ko ta fata ba amma mai fim ya ga masa zai fito a barawo wani eh kai akwara zaka fito ba ta zuwa kwartan ci ma amma mai fim ya ga masa kwartan fito shi ya je ya rike a tin din kwartan ci abos wani fim ne ko wanda da ratta ne ehiriya to shi kudura Allah kake tana wani mutum zai iya juya ta kin faga ita nan aka kuku
2: to amma me abin yunkuri na juya kudurar ubangiji a halin magana ce ta cewar dama irin wannan zabe da ake cewa by election na cike gibe an san jam'iyyar da ke mulki a jaha idan aka zo yin sa gangan ko ake yi a debo mutane daga ko ina daga fadin jahar wasu ma har daga wasu jihohin ake zuwa a debo su dan kurin su zo su hana yan hamayya rawar gaban hansu
1: wallahi tallahi billahi la ilaha illallah mu da kuma tude da kautukar mu kuma ba in ko da ne ke zai yi wannan rawar da dake nan wacin zancen da yake maka na kadara din duk abin da kaso Allah ya baka baka kuwa ba baka kai dai kai bi ku wanda duk da Allah ce idan ka dani wannan abin ba kai ka samu ba kuma ka ce haka Allah ya sa haka ne fa zama alkhairi gare ka idan ka ji kace da karfi ne ka zama baban Allah ba ya ma haka
2: to wai na kallonka suka nufa ne kawai akwai wanda yake da wani abu makamancin haka yasa kake wadannan maganganu
1: akwai wadannan ANDC din da NY da kake fada da ƴan kwahe kwahe wannan jabi Allah ne yake wa bawa kuma in Allah ya tsara al'amari bawa ne sai hada ya bas
2: to mu kaga sun yi musamman su da ma aka ce ma sun ce ma kar ma magoya bayan su fito dan makar a tayarwa da al'ummar yankunan zauna tsaye a hana su samun nutsuwa a al'amuran su ne da kullum
1: ai idan ma suka cika jama'a su fito a fito ya jama'a ta su ai jama'a da kunna mu ne don ga sun fito kaga kenan ma an saki ransu ba kar ku fito ku zo ko gwamnati da wani nabi an ki an saki ransu an zo an zabe mu kai sa muke cewa muna miƙa godiya mu ga Allah ko muna roƙon Allah Allah ya kama abba makama ko muna roƙon Allah Allah ka sa wannan matsayi da Allah ka ga abba Allah kar ka bar shi da iyawarsa ka kama masa Allah idan madadin da yayi ubangiji Allah ka sa ya rabu da al'umma da lafiya lau wata yariya ce wata kiwaka ko malamin islamiyya ne ya rubuta mata ko kuma ita ta rubuta uku tace cewa rayuwa tana faruwa hijja take ta karba ai ba idan nake da ga maka ina so mutane su dinga kaɗaita Allah idan ka taho neman abu kaga musa mai ko ba naka bane
2: amma wannan ba shi yake nuna cewar su ma suna da karfin imanin kaddara ba tunda suna ganin cewar fitowar ma za ta iya haifar da matsala shi yasa ma suka ga gara su hakura a bari a hada a babban zabe na shekarar 2027
1: idan suna da karfin kaddara din ba kai kawo ta si ba bari ka ga maka mai karfin kaddara mai karfin imani Allah ya tikanta gafara hina injina ba kosare shi ne izo suka takara da mai gida ruwan Mustafa Mustafa ya ci fara mara Allah ya biya kuma akai cirhi Allah ya biya da biya mu gina rami musa kuma sai kina zai ce in ni kai hakuri kai kaza kai kaza yace sadaka ka kallai su in ni ne bane sai nan shi yace idan Allah ya dauki abu zai baka idan mutanen farkon duniya da na karshen duniya mutanen mu da ajanin mu su taru su hana ka wannan gasi sa ba inda Allah zai baka in kuma Allah zai baka kuma su kuma sai su dauko su baka yace kai da Allah ne yace ka kaddara kuma ik ka darakka campaign na yakin neman da ita mu gidaro idan ta mu gidaro yayi
2: wancan zaben ba yin sa aka yi kilin kiliya ba tare da hana wani dama ba an ce ba a yi dan muwa da dan bura ba
1: a gaban mu da aka zo zabe na biyu haka kunkusai ce Mustafa ne zai kuma mitani na zauna a ofis ba kusa da ko kaji kai ga primary ba za a yi ka kuma in kai ga primary ma da ni za ka kuma kaji aka yi dubara maran kuma ina yin da aka abana haka aka yi mana ko aka bar mu gidan ruwa kuma ka dauki kaddara aka mu gidan ruwa da ka shi ne isa ba zai dauki

0: kaddara ce daka in ya tsalle tafi inda zai tafi babu Allah ta akwai ne sai kwata abun Allah kuma duk wani Allah zai biya Allah bai sai ba da muka zo wannan zaben take waye abba abba bai sa ba gudana yake fam din ma ba hannunsa fam din yana Abuja shugaban ma'aikata na gidan kamfanin shugaban siyasa wannan yan kauye da kikai suna gogowa suka sani shugaban gogogulin gidan jami'a yake nema akurin Allah muke nema aka tara mutane aka musu lacca ta daya ba a kai ba aka musu lacca ta biyu a ƙarya aka lacca ta uku ƙarya aka lacca ta hudu ƙarya a tayin lacca ana lacca ƙarya mun kuma muna shiru muna nema gurin Allah ba wanda yake wajin bakin mu ce mun kaza kaza ko mu tafi mu dinga latsuwa ko mu samu goyawun su dinga rantsuwa ta kafara mutum ka tara shi ka baki labari labarin ya zama labarin makareta kaman makareci wannan subadda imani da daraja ne ba mu taba wannan ba ko mu ba kullu abin da muke faɗa Allah Allah Allah kai zaka yi mana Allah ko gurin ka muke nema kayan ka ne wannan shine abin da muka zo mu ba muka zo muna kai mu Allah ya kama yau muke gode masa kuma Allah ka dawo mu wannan ni'ima Allah mun gode maka Allah ka ce duk wanda ya gode ma za ka karasa ubangiji ka kana mana ubangiji in wa'adin mu yayi na lokacin da muka yi magana Allah ka biya wannan zafin zama alkhairi gare mu mun ba mu ce da kai ko ba kullun yayi ba
1: masu sauraro shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kuke sauraro wanda kamar yadda tun da faru kuka ji a wannan mako muna tattaunawa ne da mataimakin kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu Alhaji Baba Oriyatila wanda tun da farko ya bude da yin godiya wa al'umma da suka yi kan jiki kan karfi wajen ganin zaben da aka yi na cike gibi da aka ayyana Honorable Shaibu Rabi'u na Gwaggo Gano a matsayin wanda zai zama wakilin al'ummar kananan hukumomin dawakin kudu da warawa godiya ga wannan kan jiki kan karfi da suka yi wajen ganin tabbatuwar wannan nasarar zabe tare da yin sa lafiya ba tare da tada zaune tsaye ba daga bisani ya waiwayi abokan dabinsu da yake jin cewar sun gaza wajen karbar kaddarar da ta same su a lokacin da aka yi zaben fidda gwani wanda har ya ba su dama suka fice kuma suka samu takara a jam'iyyar NDC da yake ganin basu tana da halaccin da wanda suka kayar su ma a baya ya musu kamar yadda yake bayyana ba kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bari mu karbi wannan sako

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako. Alhaji Baba Wariyar Tela, mataimakin kakakin jam'iyyar APC a karamar hukumar dawakin kudu, ke yin taza da tsifa dangane da wannan zabe da aka yi na cike gibi da Honorable Shaibu Rabi'u na Gwaggwa Gano ya lashe shi da zai wakilci ƙananan hukumomin dawakin kudu da warawa gabanin zuwan shekarar 2027 da ake sa ran a sake fafata, wanda dai shi ne ke riƙe da tikitin takarar wannan kujera ta majalisar wakilai a dai wannan zaɓe da za a yi. Bari mu shiga kashi na biyu na cikin shirin. Baba Wariyar Tela, kana ganin kamar 'yan jam'iyyar NDC da ake ganin su ne babbar jam'iyyar hamayya a wannan jiha sun gaza wajen fitowa a fafata da su, su kuma suna ganin kamar kishi da suke yi wa al'ummar yankunan dawakin kudu da warawa ne ya yi musu wannan zagin yin wannan hukunci da suka ɗauka. Yaya al'umma za su kalli waɗannan maganganu naku da ke cin karo da juna?
1: A baya da kishi ne lokacin da aka zo ka ce wani an yi firamare, kai kai baka samu nasara ba na samu nasara, da kishi ne ne ka wata ziki su ce su bi na waɗana su ce alhamdulillah haka Allah ka so. A baya ma da ka bani ba don na fi kowa ba, ba don ni ɗan gidan kowa ba, haka ka gada ma ka bani ba don ba kowa ba, alhamdulillah alhamdulillah haka ka wata faɗa. Amma na suna na yi tsoro. Abbas, na gode wa mutane na ƙaramin fadokin kudu da ƙaramin fawara, dama ka so na biyan ka nake so kuma in danna in shigo jiha na kodiya mai girma gwamnan jihar Kano. Allah ya saka muka da alkhairi. Mai girma gwamna ka taimake mu, kuma mu nema addu'a Allah ya saka da alkhairi. Ko da abin da ya kawo ta daman kai ne, to yin da kai din kuma ya zama dole mu mu gode mu yaba. Dan haka Allah ya faɗa ku gode mun ƙara mu, da haka Allah mun gode. Mai girma gwamna, abin da kai mana Allah ya saka muka da alkhairi. Muna godiya ga Murtala Galadiman Garo, mataimakin gwamna, ka taka mana rogani, Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya ga Ababuchi, Allah ya saka maka da alkhairi. Muna godiya ga Barau sanata, Allah ya saka maka da alkhairi, domin sanatan da muka zo muka taimaka muka tsaya tsayin daka shi wannan sanatan ma mai kuma zai taimake mu shi ya kambeto kai kuma sanatan da bamu jiba mu gani kai ka to taimakan mu. Barau mu nema addu'a Allah ya kawo barau, mun gode mun gode Allah saka yi. Mai girma Baba Dattijo dan sarkin hakuri Umar Abdullahi Kantuje, muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi domin ya taka mana rogani, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya kara sutura, muna yin godiya. Sannan muna miƙa godiyar mu da dan aljanna shugaban jam'iyya wanda ku ta rike jam'iyya ta faɗi ba, haka Allah ya maka wannan ni'ima ce daga Allah. Muna godiya Umar Haruna Duguwa dan aljanna, ka taka rogani kuma ka nuna mutane kai shugaba ne kai aja, ka tsaya akan tsayin gaskiya. Kuɗi ba sa tasiri a gaban ka, an zo da kuɗin ka cewa a zai a tsaya tsakani da Allah wanda yake da al'umma zai ka ƙuri aje yake kawai abu ka ce ba ka so. Umar Haruna Duguwa mu
2: waye suka kawo ku?
1: A'a ba san su ba.
2: Wannan kuma ka ce
1: labari ne,
2: ya labarin na kanzan ku da
1: ke ne ku rigen ne dai yayi abun arziki yayi karba ya ba jami'a kai abin da dai
2: kana na ban shi baya karba karba
1: ne ne ka Umar Haruna Duguwa tun da Allah arziki masa tira yanzu inda ke ba gon sa da wannan. Muna godiya Umar Haruna Duguwa.
2: Aka ce shugabannin jam'iyya a zaben fadda gwani su ma suke kwashe na su, to in ma suna kwaya ba su kwasa da waki ba. Muna godiya
1: shugabannin jam'iyya karan kata kaf dinku na jihar Kano, wala muna godiya irin wani halaccin da akai mana. Haka muna miƙa godiya ga 'yan majalisa 'yan uwan Abba, kai Allah sakan ku da alkhairi. An ga ce Abba dan uwan mu ne, Abba mun aike a majalisa lafiya ko ka saki na rabuwa da shi sifika ice inda ka sanni riƙe shi mu taki tare. Haka nake ji sifika kai hakuri ka taka rogani. Muna gode muka, muna ƙara gode muka, Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma shugabanni gabaki ɗaya ku yanda ku zo akan wannan kujera kuka zuba ido akan zaben nan da ya gani kuke kuma wani abu ne, hankali tahi mu zo muka tabi ta tsanaki. Allah ne yake ba kowa ne yake ba, duk wani Allah ya ga mu da haka muka dauko takarda muka sa hannu gaban mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf Institute hikenan. Muka ce duk wani Allah ya ga mu yadda tare da alƙawari da kike amana wani wasu da kaba da sun wallo wani abu. Allah ya saka muku da alkhairi. Akwai wani ban Allah ya tunani na karamar kwadokin kudu da nazari na ina cikin mutane da na sani masu karfin tufi da tokoli kuma wani abu bai cika bude mai ido ba kone ri shi ne Alhaji Garba Kore. Ba wani abu da yake zuwa igirgiza Alhaji Garba Kore ko zaba nahi Allah ya ci Alhaji Garba da tokoli tufi da ba wani abu da Garba Kore sai a gaba yace ko a mutu kware Alhaji Garba tun nan ku tawarkan ne yace aje a zauna wanda duk Allah ya ga wahi menene kai in baka yi kai in kan yi duk aiki ne na Allah. Ranar zaben nan da ya zauna a kure a kwanatin nan su na kore haka zo da su sun tsotso sun cika turbin
2: kewa din
1: Alhaji Kore. Da haka muna miƙa godiyar mu ta musamman Alhaji Garba Kore, Allah ya saka maka da alkhairi, amma da dan Alhaji Rabi na Gwaggwa, amma da dan Abba Makama, amma da dan NJA APC ni mutanen karamar kuma da shukuri muna ga duniya Alhaji Garba Kore jarumi ne kuma dan jam'iyya ne tsaye wanda yake abin da ya kamata karamar kuma sa idan muke ga duniya kuma ka fada duniya
3: kana ta godiya ga waɗansu a jaha ciki har da ƴan majalisar dokokin jihar Kano wanda a baya kai da bakin ka kace ba kwa buƙatar kowa kuma babu wanda ya shigo ya taimaka muku to su kuma menene abin da suka yi da za a gode musu in har ba su sa hannu wajen wannan zaben da kuka ci mu nasara ba
1: to abin da suka yi muka gode musu shi ne farko abadan majalisa ne abokansa ƴan majalisa ne kuma daga cikin zai fito shi tarayya yanda suka fito suke yaban sa suka ce dane dan halak a majalisa dole bai ba musu mun gode musu ne ba suka na musu kai ba ko ba su mai yarba ka godiya ta kan mu gode musu sun yafi namu sannan mai girma gwamna shi gwamna da muke so godiya ya ce aje ayi abin lillahi lillahi wa rasulihi aje ayi tsakanin da Allah wanda ya cancanta ko a kawo

0: imu muka karam amma ta zo ka zo dajin gudu to dan ka ce ma mun ga ce wani daban ai ne da ku sun yi gosun kallo ba zabe suka yi ba kuma kallo suka yi suka gani kafin wannan zaman haya ba ai ba ilahi wuri a duk wani lokaci an samu
1: don ma a lokacin ai an ga jam'iyyu masu tagoma shine suka fafata yanzu an ce ba wani abu da za ku yi nuna cewar akwai gwaninta tunda wai jam'iyyin ba wani tagoma shine da su a jihar Kano
0: a baya da aka yi ungugu da munisipal sun higa
1: yi mana
0: to suka samu nono domin dole cin wanda takwaici wanda guda 7000 wanda guda 7000 ai ga wasu tagoma himma kenan ba su da karfi kenan mu ko ne marasa tagoma sun higa mu samu guda 30000 da wajen hida a ba mu mujin tagoma mu ji da godiya Allah mu ji bakin magana mu muka yadda cewa dan mu ne muka ce ingantacce ne domin ba wanda ya taba cin zabe da yin kuriyarsa
1: babu
0: a dake gudu da wara ba usare yayi sau biyu Allah ya ji kansa ya gafarta masa ima ya sau daya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa barisa ya sau daya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa mustafa yayi sau uku ina nan da ransa bai taba cin kuriyar da take adadin kuriya 35 ba to abin mu Allah ya mana ne da imma ba za mu gode masa ba mu hayi zumu muna nan muna kira da kowane ne dan jami'in APC wanda yake ganin dahi ina ganin Allah bai bawa na bayar da kunzuma yanzu ina so da jami'in sa suna ta dawa mana ta kokowa haka da ku aiki to fara kwanan nan kiga maka babban hadimi na wancan bangaren shine Ibrahim Azam yace gaskiya ba zan buce mana da mu kuma harka dai nuna ne ga sana'a kake a bas ya zaka kada ni jeje ina cikin mutane ya zaka je ka fitar da ni rana ina cikin inuwa ya zaka je ka aje ni tun kurkur in yadda gwamnati kace mu ta gwamnati gwamnati amma wannan ba hina ba abin da muka ce to a baya shine ko abin da magidan mu yake so mu shiga da Allah ya mana ni'ima yace mu aje ni imam mu yar mu je mu Allah ku kabi mu gode wa Allah ya mana ni'ima ba mu da gwamnati ba mu gwamnati shi kuma yin kiran mu yace mu yar kan mu gode ko mu tafi neman mota haba Allah ta aje kun gode ma ran kara muku da haka muka zo muka gode Allah kuma muna so Allah alƙawarin da kai ka cika mana ni wanda duk gode ma zaka kara masa Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah alhamdulillah Allah wannan ni'ima Allah ka kara mana ita
1: amma baba yanzu tunda su kuwa an kare magana ce ta nauyi da honorable Shu'aibu Rabi'u na gwagwagano ya dauka mai cike da kalubale wanda kuke ta bugun kirji a baya kun tura ba a yi iya ba matsala kaza butulci da shauran wasu abubuwa da kuka ringa kallon waɗanda suka gabace shi sun yi na wajen sabawa ku da kuka yi wahala da masu kansu al'ummar da suka yi wannan sahalewa gare su yanzu ba kalubalen yana gaban ku menene abin da watakila kuke ganin Shu'aibu zai fara sanyawa a gaba a wannan babban aiki da kuka bashi
0: kamar yadda ka faɗa a baya ayyan majalisu muka musu kalubale muka ce ba su iya ba sun yi butulci sun yi kaza muka dauko abban abban abinda muka dauko shi ki zama na misali gudun alhamdulillah sai kai mun raina musu a aikace mun raina musu a mu'amalace mun raina su a kyautace abba da izo wannan ukun duk amalin sa ji haya sai da zama ta kai muna muke kyawun da to muka dauko ni shi sai yanzu ma muka kuma dauko da kyawun da to da kine cikin yadda Allah wannan duk abubuwan da muka ce wadancan din sun gaza da yadda Allah ya abban da kai kamar inna ya majalisar jiha abinda muka ce an gaza majalisar jiha da kanka kake ji a kalmar kuma dokin ku da ana cewa abba ya cika wannan abu in Allah ya yarda majalisar tarayya ma Allah ne zai ba da ma ba wajen kuwa muke ne wanda ba mun Allah muke ne ma ba ko kuma muka ce dafa mana Allah muka ce kai dafa mana mu dan wannan lokacin da kake raina hidin babu ruwan Allah sai dafa mana in dafa da baka zato
1: a cikin wayannan yan watanni
0: yan wannan kwanaka ai hikima ce ta Allah
1: shekaru uku ba aka yi ana wakiltar ku amma kuna ganin baikin wanda ya gabace shi yanzu a cikin yan watanni ba su fi bakwai ko takwas da suka rage wa waɗanda suke zaɓaɓɓu ba kana ganin akwai wani abu da za a iya yi
0: dan abin da iya yi din a kasa dan adam yana da uzuri idan yi ka taka din kuma lokacin ya yi maka kaɗan sai kuma za ce bari in daɗawa abba makama cikin yadda Allah ije dura ya idar da abin da nake ai a wannan yan watannin da zai yi idan sa ya bude ya ga wani abu in yi kuma shi kuma zai bugi daji ba farak ya dora kawai shi kina mu dan adam ya yarda cewa adam ɗan lokutan kaɗan ne kuma ya yarda cewa ba zai yi wani abin da yake zato zai yi ba amma zai kamanta wani abin gwargwaro ikon sa da ka muke masa fatan alkhairi a wannan yan guntayen da zai je ya dora shi ya zama guntu mai albarka Allah ka sai shiga cikin addu'an nan da wannan yiwa mutanen Annabi Dauda yace lokaci ma dan kalilan ya zama ya dare mai yawa kamar inda Allah yace ga mutane nan yan kadan suna da rijiya kan mutane masu yawa amma wannan zai zama sai an hada da kuri don Allah yake ta inna Allah ma sabirin kuma Allah yace na san masa kuri ma wadannan mutanen yan kadan da kace suna yin rijiya kan masu yawa da haka mu ma muna neman Allah ya sa wannan yan lokacin ya zama ina da rinjaye kan wancan lokutan masu yawa zama wannan yan lokutan zama wadancan lokutan masu yawa amfani a basu mun fata da muke zage nan

0: wacce fuska kake bukatar cewar kadan din ya zama mai amfani akan wadancan shekaru masu yawa da suka gabata.
1: Na farko ne muna kujera zattan alkhairi wajen kyautata wa mutane. Muna kujera zattan alkhairi a wanda dan ragogunta take neman wajen aika mutane na raya kasa. Sannan muna kujera zattan alkhairi a wanda dan lokacin wajen nemo yanda za a gina dan adam dan samu aikin yi da kunguraban aikin yi duk mun masa wannan fatan alkhairi. Muna fatan Allah ya cika masa burinsa ya cika mana nagura.
0: Amma wannan wasu ba za su kalli cewa fa babban aiki ne a gaban ku ga wancan kalubale na gazawar shi wanda ya wakilce ku a baya da kuka hana shi takara, wanda wasu ke ganin cewa in ya je ma ba maganar sai ya tsaya yayi karatun sanin yadda majalisar take da yadda ake zamanta da ma yadda ake furda kurda wajen samo wa al'umma abubuwan da suke bukata. Shi yanzu a matsayinsa na sabo kafin ma ya gama wannan karatun lokacin ya cinye
1: ala ba ne biya yake ba wani Allah ya ga dama yake biya kansa shi da yayi ije wani biya ba kwasare sun su ji Allah ya zo ba shi Allah ya dauka biya da bai taba zuwa ba ma yayi kudda kudda yake ganin ma zai bani ne ya kudda kudda shi wannan kasan da Allah ya nuna yaran wata ina mai zama ma aka koya kudda kudda a cikin su
0: majalisar
1: eh ina ma Allah sannan muka zo yi kada bako sare gani muke dakin kudi ta ce ba bako sare ne gogoge ya iya kudda kudda manolin Abuja ne shi iso biyu ya kamata yi zai wani ramu zaba Allah shi ba Allah ba rosa ita wannan din ne zai kuma da ita din ya dafa mara ya fi bakon iya kudda kudda da kurkuduwa da kai ma yanzu wannan din da kake ganin haka wani haka bako bako ba ruwan Allah
0: ba sai da riga ka sai
1: wani wani da gani ne ma da Allah zai mar ka tsaya gurin Allah Allah ya yi ka bas abbas ba fa azaba Allah abin da rai sannan kuma ba tambaye Allah ne zakai kamar wanda na ga maka wannan duniya kafin Allah ya yi zuro ku wallahi ya gama ne ku abban ne zai haifi wani ne kuma abban wani ne zai haifi shi ma zai haifi wani wani ne haka za ta dora abban dan jarida ne kafin in jarida can su ado waye can a baya duk sun yi jarida su a makarantar lungu duk sun yi jarida ka san duk sun girbe ga jarida sun ga karatu mu gaban ka dan jarida bane amma na cika dan jarida ne kuma yanzu dan ka ba dan jarida bane in Allah ga dama wata kila ba dan majalisa tare ne ko gwamnati ka haifa ma ba Allah bane kowa da abin da zai yi shi sa ba a ce da Allah kaza ka kowa tambaye Allah ne sai kaza cewa Allah mai isaka ku kunta kaza ba ima ko ba a ce da Allah dan me baka zawa ne ba ba kanka bane kayanka ne
0: amma Allah ya ce idan ka ga wani abu da ake neman a danne ma na hakkinka kai fa fitakar da zaka fata ku
1: to nagi kake da inda ne ma kake gurin Allah kafin ka zo ka nema da Allah ga maka mulki na sani yace kuma kana ne kuma wannan barwa inda nake so ina fuska inda nake so
0: ko da mutum an yi ma danniya shikenan
1: sai mutum ne ce kayanka ne kike ba wani mulki kuma Allah ya ce ina ga mun sun yi mulki ina ga kafiri to wannan faɗa maka wannan mai ne kwata ko da danniya ko da mudda bayan kayan Allah ne kaga a mulki da mun yi fara ma yace kayana ne kawai kuma ina ga wanda nake so ne muka zargi wani ya mudda waye wani wace din ban karfin Allah yi wani ne ga mana Allah ya kan mu 2027 to 2027 annan baya nan ko anan kake ganin ka bu karfin Allah kai anan ne kake ganin zakai abin da Allah bai ba to 2027 din yanda ubangiji ya mana lima yanzu ma mun ko gurza mun samu ke neman ta kai ne kake ta nema gurin wani daka abas duk wanda ya tsaya ga Allah Allah ya yi wa ufawur amri ila Allah inna Allah basirin ila Allah ce ina ganin halin da bayin da suke ji ba wani mutum da yin sai zo da wani zance in dai mulki ne Allah ne ke ba ka yadda Allah ne ke ba ka tsaya gurin Allah Allah ya yi ka idan ka ce ka ban nan nan an zalunci ka nan zaka tauka ka bace can din ma Allah yana nan kuma kamar inda nake ga maka wallahi wannan duniya tun ba a zo ba kamar kai take sawa kawai take gara take daga nan ta yi ba
0: daga cikin kalubalen da ake yi muku akwai magana ta shi abba shine wakilin ku a majalisar dokokin jihar Kano yanzu a dan lokacin da ya rage babu tabbas a matsayin sa na wanda yanzu ya zama dan majalisar tarayya da zai wakilci dawaki da warawa wasu na ganin kamar asara ya jefa al'ummar dawakin kuda a ciki ta yadda ya tsallake wurin da yake iya kokarin kawo tagomashi ya tafi majalisar tarayya da an ce daidai da constituency project ma yanzu ba samu suke yi babalantana wasu abubuwa da za su iya yi wa al'umma
1: ai ka kuma da hakuri ne ina majalisar jiha ya tsalle ya tauta tarayya wai shiri haka wai tsara wani abu
0: amma dai ai da bukata tunda ba zai yi kana da bukatar wani abu
1: ba bukata ba
0: da zaka fito ka nema ka kwanta akan gada ka ce Allah ya baka dole Allah ya ce tashi in taimake
1: Allah ne ya rubuta shekara uku zai a majalisar ya sannan in ya gama majalisar ya shekara uku ba ya gama ta waje Allah zai kawo ta sulah kuma ta majalisar kafa ita ma nayi kaso ta din ji Allah aikin Allah ne da ka mai ganin wancan bai kai bai san Allah bane kuma ba ganin bai kai haka Allah ya rubuta
0: ba kuma misali al'ummar da a baya kama yadda kuke faɗa cewar yana kokari wajen kawo musu abubuwan more rayuwa daga gwamnatin jihar Kano yanzu a da ci gaba da fafutukar nemo musu a gurin gwamnatin
1: Abbas a tunda ga Allah yana ka ya san wanda zai kai ci gaba da wannan Allah zai kawo isu da tizo ci gaba da wannan abu
0: a ragowar wai wannan lokaci tunda magana ce ba lalle ne yanzu nan gaba a zo a yi zaben cike gibi da za a ƙara shi wannan wa'adin ba
1: shi ma ka san har ga ba za a samu wani gurbi da zai ba
0: ka an ce ba tabbas
1: wannan dai dan ba tabbas Allah ka tabbar shi ma mun ba Allah idu ga abin da Allah din zai ai Allah din ya san dai da gurbin da kake gurbi ko ya dauke kuma kai wancan gurbin shikenan abin ba wala Allah ne kawai haka Allah ya tsara haka kuma muka gode maka Allah kuma haka Allah zai kawo wannan cika wannan gurbin tabba babu eh to Allah ka tabbace ba san dai ba ka ce daga nan a gama zaben ce ga 2007 ba za ku sa zabe ba baka da wannan yakin to tunda babu wannan yakin ba mun sani ko kuma Allah ya kawo wannan wancan gurbin wancan aiki ne na Allah bas ai zakai kaza zakai kaza ta kace shi ko Allah ya gama kaza na sani sai dai su shi sani ce daga yau sai nan to bidi ne wazu wazu
0: ne gar malamai ka saka da
1: yake yau ai ina zuwa da azumi gun tafsiri
0: a da azumi
1: an da azumi na kuma
0: eh yanzu baka zuwa
1: mun gari haka ina radio na ko a waya inji su wannan ma na ji ta kisa da wani malami da suka dinga na hun anan muke ji da dan alwadan zan muke na da muke kadaita Allah mu muke daita Allah dai ba kuma wanda zai baka shi Allah ba ne sai cutar da kai shi Allah ba ne sai hana kai shi Allah in kai da wannan ka huta ka san Allah Abbas
0: baba akwai wani abu da ake yi wa wakilcin da abba yayi a zauren majalisar dokokin jihar Kano cewa a fuska abba ne a zauna akan kujera amma kuma a boye Alhaji Rabi'u na gwaggwane yake wakilta domin wai ba wani abu da abba zai yi sai abin da Alhaji Rabi'u na gwaggwane gano yace alhalin su suna ganin da a ce an bar abba yayi wakilci ba tare da tsoma masa baki ba da wataƙila wai abin da zai yi ya wuce abin da kuke faɗa ma yanzu gashi ana kallon ya zama wakilin ku a tarayya wanda ake ganin abin da dai ya faru a majalisar dokokin jihar Kano ne zai ci gaba da faruwa a majalisar tarayya ya za ku yi da wannan kalubale
1: to Abbas idan ka ne dokin gudu ta sa a dawara da mutumin shawara da ubansa aikin sa zai albarka in dai abin da duk aka ada duk abin da abin shawara yake da ubansa muka samu aikata aikatan da ba mu zaɓin da wata samu aiki ba muka samu kyaututtuka da jarurruka muka samu kujerun makka muka samu mahaina muka samu motoci duk wanda da shawara ubansa ce to lalle wannan ita kuma jana ta bai da uban na jin tausayin sa wa ba abin tausayi ne ji nake mutane aiki suke bukata ku to ai dole ne kan aiki kenan tunda ba mun sani ki bayawa kuma an ce ba shi bane ji nake mutane suna bukata alkhairi irin ganima yakin neman zabe ai dole wannan ganima araba wani ya samu miliyan wani 1,500 wani kaza wani jarin kaza wani mahin wani mota ba shi ake bukata ba ba shi dole ya kai ba sannan wannan aka ce aka tunda ake ba saki bukata ba idan kuma haka ne wadannan masu fadar to sun zo makareta domin da gaskiya suke fada cewa na gogo ba kan daidai shi dole abu bada ba a fito an ba shi wannan tukuncin ba saboda gata kana majalisar ja saboda kaunar da zatan alkhairin da ake maka na majalisar ce dan Allah shi ka wannan karma zo ka tabo bannan
0: waye yace dan
1: Allah
0: ko dai ku ne aka ce kun yi karfa karfa saboda
1: bukatar mu ba al'umma bane mu al'umma da ake gurbi ne da aka zo zabi an gare ta mu jama'ar ba su fito sun ce abin da muka faɗa gaskiya bane sun zo ba yi ƙuriya ba da aka zo ƙato bayan ƙato ba yi ƙuriya ba da aka zo firamaren na ƙato bayan ƙato ba yi ba da aka zo a famihin na wannan zaɓen ba yi ƙuriya ba da aka zo wannan jefa ƙuriya ba yi ba ai kaga mun faɗi gaskiya kenan mutane sun goya mana baya kaga wanda suke zuwa gaban ka gidan rediyo su yi maka ƙarya kan kujera suka yi afanka su ne makareta sannan idan ana Rabi'u shi ne yake biya abba shawara to shi abba ya zama mai hankali domin kowa an ce ka je ka shawara da ubanka idan sarki Imara bai ci na ufa ya dauko ɗansa ina da idan ka ga dan yana tafiya nabi ina dauko shawara baban idan ka ga ya fatali ya shiga bai bai ina cin zarafin manya da mutane da haraji da masifa da bala'i riri ina ji mutane to ya dauki shawara abokan sa ba shawara ubansa to tunda abba Allah ta mutum bai dauko shawara baban sa ne shi kuma ba sa kullum mai kaunar al'umma ne sannan mun yadda cewa Allah ya aiko mana da Rabi'u na gogo dan ya taimaki ƴan siyasa siyasar da wakin ku da ta canza daga zalunci ta koma adalci daga bauta ta koma inci ta koma daga yanda za a mai da kai bawa ka koma da mutum ya zo ya samu kuɗi ya shiga kwamati dingigin kwamati na budget ba alhaji uku da ikai maka amma abu ya zama majalisar jaha ya kai alhaji uku maka ko tare da hawara baban sa wannan baban sa Allah ya masa albarka alhaji Rabi'u ka kaba da wannan hawara Allah ya masa albarka a cikin wannan shekaru abba ya rarraba mahin ne shekara uku ya kai mahin 60 wannan dan majalisar ne ta gwamnati tare da wannan bai tauta la yayi haka ba a cikin wannan yan shekarun ya raba kekin dinki ya kai 100 ya raba injin markaɗe ya kai 100 ya gina ajujuwa da makarantun islamiyya da masallatai salati da najma ya kai guda 30 da nagu wannan mutum in dai baban sa yake bai wannan hawara to muna kuti masa kuma ki dada matsa kusa da babansa domin ikarbocin hawara zai taimaki al'umma wani ma a can majalisa dai kai da yanda yake wannan shine gaskiyar lamari
0: amma kana nufin abbar mutun ya walkinci al'umma kamar yadda doka ta sharɗanta da kuma oma masa baki ana cewa ga yadda zaka yi wanne ne yafi alfahamu ga al'umma tunda su suna ganin yi masa katsalandan din ba daidai bane ba
1: wanne fa amfani shine da ake baka shawara ko in kai gona ne kai kace wannan nan da aka karin gaban shawara aban nan da aka karin gaban shawara a harkar radio kaga dan kan je hirme ne wannan da kai hirme gadi na daka to tunda wancan bai bada shawara kuma kana da iyaye kana nan da ragoye ku shawarci iyayenku tunda kai ba ai da kana da ba kuma kana da uwa kana da uba kana da iyaye kana da amine da kai mun shawarci su shi ko gwamna da yugon galamu ma da kai da ina da wasu toje na da masu hankali ma abota hankali sun gaba shawara a bas daka shekiyayi da suke so su jigin dinka su zama kakkiye su tare su zama suna juya ka su zama azzalimai shesu ce karbi da kuwa in gwamnati na zai rubuta kuwa ya ce ije bata da iyayensa abbas idan kana neman farkon mutumin da yake haduwa da masiba idan naga mutum ya hawo mota aka ce da ni wannan baban sa ta yi baki ko suna fada ruwan sa wallahi sau kaza da ke janyo bala iya motar yati kulkul kubura da hi yayin da yibe mutu ba kai kaje ka mutu ko ku je da kai duka ko ku je ku yawuya in ga wannan baki yayin da kake yi amma ka da wannan anata kaga iyayen suna samu albarka wallahi ba zaka bi shi wallahi baki iyaye ku kaso cikin rage ka da kaso da yi wallahi ba zaka albarka ba
0: ai mulki baya bukatar a ce ana tsomawa mutum baki tunda watakila su da ba a ciki suke ba musu san wayin da ake toyawa ba
1: ai ku mulki ne kamata a tsoma mutum baki domin ka jira ka ga gwamna ya kuma gino ne dan su tsoma baki gwamna ya da bezoji dan su tsoma baki shugaban kasa ya ministoci dan su tsoma baki shugaban kasa ya da bezoji dan su tsoma baki shugaban kasa ya masu ba da shawara dan su tsoma baki haka mulki yake bukatar masu tsoma baki idan ka zo sarauta gargajiya ga ce ga waziri dan ya tsoma baki ga sarkin bada dan ya tsoma baki ga galadima dan ya tsoma baki mulki ne yake bukatar tsoma baki ko kansila kake kuma je ka nemi baban ka ya da riki shi da ke ne mu tsara wurin ba zaka zauna lafiya ko zaka zama lafiya
0: kuna kan bakan ku cewar abinda shi Shu'aibu Rabi'u yake yi daidai ne da wasu ke ganin cewar juya shi ake yi kamar miya ko
1: ai mutanen garin kuma da wuce gudu san yadda da abin da yake da domin ga su suka dauko ƙuriyar sa suka kuma baki su suka dauko yadda garin kuma suka ce ta babba sai yadda ai da kuskure ne mutane ya fake wuce gudu kuskure ne wancan ko mutane ne suke neman rawar gaban hatsi su kadai su je su dutse yi su karbi kaza su je su dauke yi su tafi otal kaza su je su dutse yi su ce a tafi Abuja a je gidansa baya nan ka je can baya nan iyota baya nan ka kira wayarsa a ce tana kulle shi kenan ke kin sani a je can da mata a rufe kofa to fi wannan musu ne ba ka tikan su ba shi ce a ina gidansa shi ina ga mun babu sai durku sai ga heta ina ga mun babu sai durku sai ga heta in nemi albarka shafa kansa a ce tashi tafi Allah ya mu albarka ka kula da jama'a ka zo eh wani Allah ya mu rasuwa na gari kaza shiga akara shiga amahin itafi ije ije ga su kai ka dawo eh wani za a daura auren yarsa me ka bashi je ka taimake shi ka bashi wani abu wani za a daura auren danka ka je kun daura auren wannan shi da gudan wannan sai ke ta gama kuma shi da mu'amala kuma wannan mu'amala da mun a baya ita aka rasa da cikin kudu aka same ta duk kukan da ka rubuta a radio cewa muke cewa waɗanda suke zaɓa mu babu mu'amala ba za ka kina su waya su dauka ba sannan ba su taron ka zo su daura aure ba a bar mutum ne za a yi maka haihuwa ka kira shi a waya ya san muhalin da kai ka zo da aikin ka da kai aka kafa da kai aka komai ai maka haihuwa ba kamar abin da zaka yanka kai ta kira su a waya he an yaye dan ma bai dawayar ba wallahi
0: to dama abin da aka tura shi kenan in an yi ma haihuwa ka kira shi yayi ba ka rabon suna ko
1: eh ba kamar ba kan ka bin yake ne wanda ita
0: ba wai kilci aka ce ba magana ce ta yadda zai ringa
1: yi ba kudi ba a tana ba kan aiki a ciki gwamnati take ka kai ma ka ba aikin ka ka zo ka raka an je an zabe wata kila kuri a gidanka wata fita gidan sa yawa matanka da ayyanka su tare da wata kila gidan boko ne matansa dai ne kaman kirusa ma hima da dai sai zabe kai duk kada boko ka zaka zabe ka zo amma hai wancan galanta wanda kai ko na aikin sai da ka tafi bai sa makana da abin da kanka ba ka kira hai wayarsa su yi ba tana rike a ma zo a yaye dan barka ma gani bai dauki wanka ba in auren yan haka kai ka dinga da gona kaman dinga da haka ko ka tsage rabi ka ka aure da yan mazu ba dama da wayar ba abin ya bani ne wannan sasafi da wannan mutum mai amfanin wannan mu'amala da wannan mutanen amma za a zo a ce an maka mutu a kira ce wani ne baban sa ya mutu wannan mutumin wani ya kare zuwa wala yake ne suka mana wannansa wala wai ta ce kula aiki dake wala ko sako gani sai ga sako dubu guda daya wala ga aikin majalisa ga aikin waye ba ma samun dama eh baban naka shi kare mutu hayar da eh aka zo ya wanne mun ga yake wala ba rotsa dinnan mara kana yawa wannan mutu albatin nan ne zama nan wallahi ba da wani ya na kai ga kullewa amma shi kullu a yaji waɗannan abokai kuma a wannan mu'amala muke shi yayi uban sai
0: yanzu kana nufin haka zai ci gaba da yi
1: da ta Allah wannan neman albarka da tayi kare
0: kuma yanzu duk wanda aka yi wa haihuwa ko biki ko mutuwa ya yi tunanin zai samu gudunmuwa daga
1: gurin ba haka ake ba a taba yana mutun haihuwa ko tunanin ko mutuwa in dai Allah ya rabi ya sani ko dan sa ya sani ya yi iyayin gurgure ikon ga baka samu Allah ne mai da rawan ka ba
0: ana samu wadanda ba su samu dun baki
1: to ai wannan kuma iyako ai Allah haba bas shi ma Allah ta inna biya kuwa wani ma ba zai bai ba kuma dan ganin da masa ne da ba dan ya gaza ba ibiya wannan ihana wannan ba kuma gaza bace hana ne ba wance kuma ba wai dan yafi kowa bane kun ga kowa wannan Allah ne kawai sa amma dai me kake kamantawa wanne ya kamata a gode shikenan
0: abas baba
1: abas
0: lokaci ya kawo jiki na sakonka ga al'umma gabanin mu hada namu ya nama a cikin wannan shi
1: to abas kuma yan jarida barin mu godiya ko da kai baka zuba yan jarida suka zo sun yi yaba cewa sun zo dakin kudu sun ga walawa sun ga mutane a gurin zabe kun san mutane ko yana harka ba ta hankali gaskiya sun ce sun ji dadi mu sun cikin da haka ake zabe na ba ilahin da ba za a dinga jin tsoron sa ba dan yau ne jere jama'a na jihina dage na ta da haka ake ba ilahin wato wallahi da mutane ba za su dinga jin tsoro ba ice mutane kowa na harkar sa mutane sun fita an online ana zabi kwa ga yan jarida kuma da ku fado nan gaskiya mu ne muku godiya Allah saka muku da alkhairi sannan wanda suka mana fatan alkhairi da wanda suka bamu gudunmuwa kamar misali a mazabata akwai CPO wanda yake acting director yaya sali ya bamu gudunmuwa Allah saka masa da alkhairi akwai alhaji Musa Data dan shehu ya bada gudunmuwa Allah saka masa da alkhairi shi kuma turin gona ne a Doguwa Allah saka masa da alkhairi sannan akwai wani yaro ana ga masa alhaji Siyaku ina na kokar arewa wani na dai ta so wadai ta sun su guda uku ce saboda abba maka ba sun yi makaranta da shi kuma yace lokacin shi abba ya fi mu gata ina zuwa da abubuwa iri-iri ibam hasturu da abinci ya fi mu yace da kan wani wannan fito nake ba da wannan gudunmuwa da ka dai ta sun su guda uku dai da komai da su ake aiki lana zabe ya kama na ruwa duk wani agent da lemo da muti pipe duk ina ejen din mu suke nan ma zabar dokin kuda kare yaran nan sai ku ya kawo mu ne masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya da mutanen da suka fito su ma suka bani gudunmuwa dai ba da wani lokaci ba zai bari ba fito sunayen su ba amma dai gaskiya mutane sun bani gudunmuwa irin wacce muke fito haka muna yaba yaran nan Umar PA na dan majalisa ya taka rawar gani gurgudu iko wallahi tsakan dala akwai su Kabiru lafiya jabiya ka bangare na unguwata da kuma su malami Bafatana su malam na Kaduna wanda daga bangare na sun fito sun daba muna a kwatunan guda bakwai wanda suka ci ka bulbulbulbul da su malam Ibrahim Goro akwai da su Mustafa sakataren maraba da yake na area su ma sun fito sun bada gudunmuwa sannan akwai da su Imamu Basiru su ma daga nan bangare na sun fito sun bada gudunmuwa akwai su banki duk daga bangare na ne na akwai su Awali mai mota wanda duk daga bangaren kurfi da wannan yan akwatuna na nake godiya fa akwai da su Atiku akwai baban gida akwai dan gidan Malam Ibrahim Yalo ire-iren wannan matasa suka fito suka bamu gudunmuwa wallahi dukkanin su mun musu godiya irin su baban Sani irin su Ali Mayaki duk ire-iren su idan su honorable Isaka Gori su sun fito sun kokari kai kuma kamsuda na mazabar dawaki wanda ya zo mana gudunmuwa ya bamu kokari shine dan Ladi Kawu shi ma Allah ya saka masa alkhairi duka ire-iren su mun musu godiya Allah ya saka masa alkhairi
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawaki kurda a wannan mako muka kasance tare da Alhaji Baba Oriya Tela mataimakin kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu wanda gudane cikin manyan na hannun daman Alhaji Rabi'u na gwagwa Gano wanda shike daukar nauyin kawo muku wannan shiri a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu sauran dinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri makamancin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi